0: Blue City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
1: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
2: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
3: Tao na, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
2: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
3: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom tani ini.
2: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
4: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
5: May mga nakadaog na sa BioJessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo.
6: Congratulations! Week 4 winners
5: sa 2,000 pesos cash nga silang Felisa Susvilla sa Iscario, Arceli Luon sa Talisay, Joni Lynn Librando sa Colon, Renalyn Rico sa Colon. Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 4 nga si Peter Sabido sa Ayala. Padayon lang ang alagang BioJessic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
7: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
8: Ay, wala ko'y sisilyo.
7: Ay, wala ko'y sukli.
9: Walang sukli.
10: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
11: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
1: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
12: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa nimong makadaog og 100,000 pesos. Kita-kit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 p.m. sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games og papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na og nagtanaw sa IFM Cebu og DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat!
11: Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
1: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulid kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulid nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
14: ISO certified, world-class quality.

0: Sa gunso ng OT, ay buhi.
1: Kaya pa na ako.
0: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
2: Kaya pa na ako.
0: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
3: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
4: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. That portion was brought to you by MX3.
5: Dito ako bilib.
6: Ang finish na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
6: My body.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuting sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Mga kasama, pait na kayo panahon karon. Apan dunay may balita gikan sa pait. Kana ang Seed Liniment Oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa Seed Liniment Oil may muhatag og kahupayan sa atong mga giantos nga mga baratian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni, pinaakan sa mga gagmay mananap o mga insekto, bisan alamok dili makaduol o dili magkapaak ang sakit nga dingge malikayan usab mga kahigalaan. Busa, gamit na makasama sa Seed Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tata, magaling.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
6: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa pangunan Charm.
7: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangong kumaka bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
8: ACS.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
9: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
8: ACS.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS.
12: Uy, 150 over 100 man.
13: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
12: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease, o CKD.
13: Ay.
14: Papa, ayo ka pala ka. Nagkadugo ko sa kidney care. Daghan ko noong maayong binipisyo na ini. Natural ingredients pa yun sama sa pomegranate.
15: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
16: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
17: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
18: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
19: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
8: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
18: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with Lutein.
19: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
8: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
18: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
16: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
3: Ang galing! Pang matagalan!
12: Parang tayo lang, han.
16: Everest Appliances.
3: Babe, ano ever best decision mo in life?
12: Siyempre, building a home with you.
3: Oh.
16: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
0: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
9: Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
0: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo, Smart Dishwashing Paste.
0: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS.
20: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
4: Atong atak na may galas 8:19 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon at inyong tulumanon.
16: Straight to the
4: point. Nato sa tagad-pagtagad mahigal atong duga mga eskutanan karon ng abuntaga. Arat sa mga issues, mga sukinting paminaw.
2: barangay ug iske eleksyon wa na gyud. Na klarog tataw na gyud, ha? Di na gyud madayon mga higala, postpone gyud. Mo na nga karon mga sukit ti paminaw muraog. Kadto mga incumbents medyo kaginahaw-ginahaw sa maayo day kaya paman 2028 paman mga higala. Kadto mga nagplano og mudagan medyo alangan nito sa kalakiha inday ken. Mahina otanga si kapitan o si konsihal, okay gihapon ilang tinagdan, ha? Kaya manindot pambatasan basta magkadoon eleksyon kay... Ato lang yagi kato katawa, mahigala. Ano na yung mga orasa o sa ato sa tagay pagtagad ang ato mga winners karon. Mga nasakpang naminaw sa DYHP o GAI-FM, busa pagkadawat mga pahalipay, gikan sa itong sibianan, mga higala, ni Astong Linya ron si kasamang Lailin Rabanes Aragadas. Yes, kasamang Lailin.
20: DYHP. Ottoman Report.
21: Mayong puntag kasamang regimen na Tony Rufil o mayong puntag sa tanang suking tigpaminan itong sasyon DYHP. Lapit ako ron sa Cebu City South District. Dinlay nang sa masyari makadawat sa itong mga pahalipay, nga bugas o chorizo. Isip po salamat silang kanunay pagsuporta sa itong sasyon DYHP. Jerusalita Mancao. Rosita Apol. Rachel Bakayan. Jocelyn Hoy, Benji Ruzal, Ola Pateres, Brenda Gabutan, Ogisidro Eden, Osara nun sa ikasingit ninyo sa DYHB, Dagasalakas sa DYHB, Oso Mabipa!
2: Okay! Arita sa exercise, kabuntagon! Kasamang Julius Malilig Idol B. Atong kauban ng mga nanay, mga tatay, ate o kuya, alang sa mga nasakpan na minaw sa DYHP o IFM, alakong bati na.

0: Okay, dan salamat Julius Balili. Og mga nasakpan na minaw sa IFM o DYHP. Lapadayon na lang yung pakusog inyong mga radyo. Og yung sab mga higala, Lailin Rabanes sa Aragadas. Salamat sa atong pagbalik, mga higala, itong isgutan na kadaiya mga issues. Ni ane mga higalang isgutanan sa barangay election. Dapoy isgutanan mga higala sa kurinti nga taas. Pagyan na po mga higala, laing nigawas nga witness mga higala nga allegedly sila mga higala ni Ramil Madriaga. Doon na sa'yo connection day ni Ramil Madriaga ko no? Nag-deliver ko no kwarta nga dos mga Dutertes. Ato ning hatagay pagtagad sa mga higala. Karong buntagan ito pagbanuban ron ang atong tuluman nun. Okay, standby lang sa mga kagalaan sa atong pagbalik. Human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdan. Alas 8.25 na.
1: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
2: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
3: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS!
5: Oh, kadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
6: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
7: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
8: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
1: This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ diapers from day one to toddler. EQ Tinyo Mo.
14: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5 Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
6: Hey! Kidney care time!
7: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
6: Unsay na sinatay na itong problema sa kidney?
7: Ingnan to ako, doktor, na kay kataas ang imong creatinine, 230 taas na.
6: Sa pagsulay nimo sa kidney care?
7: Hantod na, ubos ko sa ka-karton. Pagkuha ko resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
10: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Tayo na.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. Happy 28th anniversary sa atong tanan, mga ka-Pure Gold! Magsugod na ang mga big discounts ug panalong product bundles sa 3-day sale on September 25 to 27. Ug apil na sa Pure Gold Panalong Pabigas Raffle Promo. For just a minimum purchase of 1,000 pesos with 200 pesos participating products, tuna ka na'y chance ang makadaog sa usaka sako sa 25 kilos ng bugas, libre ra kini. Ug 30 ka mananaog sa cash prizes. At ang isab ang dala namong mga papremyo o kasadya sa kinaunang Pure Gold Barangayan sa mga pinili ng mga kasilinganan. Ang pinakasadyang anibersaryo karong tuig, aniya na! Hatod kaninyo sa Pure Gold. Diri sa Pure Gold, always panalo!
2: Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. ETI Fair Trade Permit Number FTEB 266504 Series of 2026.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Atong attack na las 8:32 na sa atong panuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Alita sa tunduga mga isgutanan ron taon-taon mga kagalaan. Daghan ang isgutanan na turun ha kay di ang mga higalay laing ni gawas nga tao nga susama mga higala ni Ramil Madriaga nga namasangil sab ang adto kang Vice President Sara Duterte. Ato ning isgutan ron mga kagalaan. Unya under investigation kung numatod pa sa NBI.
5: Straight to the point.
4: Oga ikaduha kining barangay election o kining taas ni atong kurintiron. Og ato sa balikan ng impeachment case. Oga mga report sa mga kaubanan, no? Kining a portion sa mga latod kanato sa Life Extension Vitamin D3, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpalig-on sa atong immune system o depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, naka-function sa mayong atong mga cells, magka-produce mga panagang, magkapatay sa mga viruses sa di pa ni mosulod sa atong mga cell wall. Busa inom kana adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kaya ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City in Himutang sa Osminia Boulevard dool sa Cebu Doctors Building. Ingaman sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion fronting Jollibee.
5: Straight to the point.
4: Unya, doon na po tayo institutional report karon mahigala sa mga kalihukan subay sa pagtimaan karon sa International Clean Up Day. No? Ato saan nga kwaon na mga report. O kining nga portion, hatod sa kanato mahigala sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa itong tinai o kulon. Kinirumalikan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon. Ano mga kulon polyps, unay motubo sa itong tinai o ulceration. Ang pagkasama sa intestinal lining o kaan labing seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong nga hugaw sa atong kulon. Naling maayong nga imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat ngadto sa 8 oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinai. Mamakahatag din kini kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga kulon cleansing product karon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magkuha lang kay usa ka sachet, imong isagol sa usa ka basong tubig, imong i-shake og maayo, kutawon maayo og unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
5: Straight to the point.
4: Alas 8:34 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon og inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Arita mahigala sa atong hisgutanan ng butaga, pero dili pa si kasamang Aida Tampos ato sang i-check ang atong institutional report kay dunay mga kalihukan subay sa pagtimaan karon sa International Clean Up Day. Yes, sa kasamang Aida, kumusta na day?
6: DYHP RML Report.
7: Attorney Rufiel, mayong buntag o may buntag sa ato mga sukinting paminaw. Bisan pa o dunay postponement sa barangay election o guest election, Attorney Rufiel. Apan, padayon gapon ang mga effort sa pipila ka mga LGU sa mga kabarangayan, Attorney Rufiel, sa pagpahigayon o pagsadong sa mandato alang sa pagpatunay sa kalimpihon sa Batag Barangay subay sa pagpahigayon sa International Coastal Cleanup Day at Atty. Rufil ug ang Barangay Cleanup Day. Unya na higayon lang pod nga karong adlaw Barangay Hipodromo usa sa mga nisanong niining mao nga kalihukan ug alasays karong buntag. All systems go og nagkatapok yun ang mga barangay workers o guban ng mga concerned citizens alang sa pahigayon sa Barangay Cleanup Day at Atty. Rufil diri sa Barangay Hipodromo. Una nga gihatagan og pagtagad kining mga kadalanan within Barangay Hipodromo Oval o gisunod dayon ang interior part ang Barangay Sitio Kahipa gumikan kay naman din kahimutan katong dakong sapa po at Atty. Rufil no, nga nagagikan ang tubig gikan sa Cebu Business Park lahos dito sa Barangay Kareta Atty. Rufil unya ni Kuyog og nangulo sa mga nga kalihukan si Kapitan Dondon Bacolod mga konsehalis ni ini Atty. Sa pagpahigayon sa mga kalihukan diin ang full force sa Barangay Hipodromo workers ang nipahigayon og gisalmot sa clean up day Atty. So natagan ta og higayon nga nangulo man si Kap Dondon Bacolod sa pagkuyog nini nga mga kalihukan unya nak sa akong tapad Atty. Rufil. May buntag kap, bisan pa mag-napostone ang Barangay SK election upon consistency at Atty. Rufil ang ipahigayon talmot sa mga kalihukan at Atty. Rufil ma-postone man o dili ang Barangay election na buntag kap.
8: Padayon ang servisyo attorney, may yung buntag diya.
4: Ah, may buntag kap, mahalag postpone ang election, basta nga itong clean up, why postpone?
8: Ay, mando ni sa DILJ attorney, ilan lang gini nga ito ang ipatuman sa itong barangay.
4: Maayo noon, maayo noon.
8: Nindot ni nga programa to ni kay makapanindot ni sa atong barangay kay makalimpyo man tanan
4: kana yon
8: ang portion sa atong barangay nga hugaw mao kay atong mapupusan ya mao ni nga pasalamat kung Aida pasalamat ko ni mga attorney sorry kayo wala ta nagkakita wato ka ko yung tinyo ang mga kwanda kay murag busy kay kayo
4: kay. Oh busy yon
8: na ko madayon tong eleksyon
4: oh.
8: Pero bisan pag madayon og sadili padayon magid ang serbisyo nato din sa atong barangay kay ato naman nagi panumpaan ng atong ayuhon ng atong serbisyo. Kunya ato ni gi nagkahugpong gyud mi dire kauban ako mga konsehal para sa ato ang paghinlo kaning International Clean Up Day no. Pagkanindota sa kuan limpyo kayo amo ang sapa dire sa amo ang kahipa kunya ang tibok oval limpyo gyud kayo wa gi ka kitag mga basura.
4: Mayo mayo noon.
8: Oo niya, kuan po, kanang padayon gapon ang servisyo attorney sa mo ang mga impradere, sa mo ang concrete roads o ganing ato ang drainage system o ganyan problema dire sa barangay.
4: Kato inyong sa pagkap nga na problema ta sa una, okay na to no? Okay na, at least na solve na to?
8: Medyo na, kuan na si, kuan na, luoy na si Mr. Merlo Aznar ni Giyataga na may ugwan. Dili noon, full part sa agyan ang tubig ang yatag pero gibinlan yung migkuan nga makaagi gid ang tubig pero mauna pag assignan o kaning tao gyud nga mulimpyo gipirmi sa kapa kay dili gyud pwede nga ato pasagdan ang tubig kay magtagol man ang basura nya mo plug up dayon kay dili man pool katong gihatag nga agyanan suma atong naandan nga kuan gyud agyanan tubig mauna ka limpyo gyud ang amo ang sapa diri na nya plus pa karon nga nag clean up me actually ato ni ato paning laing semana pag kuan pa atong 19 nantod karon gitagan sa lugway sa ato ang DLG gumikan kay ang ubang barangay wa nadungan atong pag 19 gumikan sa DJ madasa procedure ang ubang barangay may balibad yon ang mga barangay captain nga DJ madasa schedule pwede ba nga ikuan na mga adlaw mao na nga karon ang schedule sa Barangay Hipodromo. Ya, daghan kayong kwan na to ni, daghan kayo ang basura po nga nakuha, bisag kwan, matilok-tilok yun noon, indot kayo ang kwan, limpyo kayo mong barangay, purabuyag.
4: Purabuyag, purabuyag.
8: Oo.
4: Okay. Ya,
8: pinaagi kang Aida to ni, huwag sa imo, salamat kayo niya sa mga naminaw sa DYSP o GIFM, mayong buntag.
4: May buntag, Kap, salamat, Kap. Okay.
7: Yes, Atty. Rufil. So, bonay pag-conclude kanong buntaga sa ipahigayon na clean-up drive. Sa uban po ng mga LGU, sa uban ng mga barangay, nagpahigayon po sa sasama kalihukan. Atty. Rufil, mas mayo magin na nga daghan ang mga labot o musanong o sa may kamanduan sa gobyerno aron sa ingon i-promote o gumintinar ang kalimpihon sa barangay labi na kay nagkasaka ba ang kaso sa dengue Atty. Rufil diri sa Cebu o sa hinaot nga pinagya sa paglimpyo, dili lang kung dunay matag clean up drive attorney apan consistent matag adlaw sa paglimpyo sa mga nataran aron malikay sa mga sakit-sakit. So live diri sa Barangay Hipodromo alang sa International Clean Up Day o Barangay Clean Up Day kini si Radio Man Aida Tampos. Katak
3: arimen. Radyo mo nationwide.
4: Okay, salamat kasamang Aida Tampos sa imong report. Naghatod siguro sa alas 8:41 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Ato kwaon ang dugang report ni kasamang Jane Galliardo ron taon-taon mga higala. Tapos dili pa ito sa ngisgutan po ning nahitabo ron nga doon na may laing ni Gawas mahigala nga usaka kinini ang former policeman nga nag-serve as security officer ni former speaker Lord Alan Velasco nga matod pa mahigala na susama ni mga kagalaan ni Ramil Madriaga nga naghatod sa kurusag kwarta. Ha? Ato ning isgutan mga sukit di paminaw.
3: Straight to the point.
4: O unsang kalakihan ni mga kagalaan? Alas 8:41 na kini nga portion tod kanato mga kagalaan sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement doon na kininagkadayang vitamina o minerales nga haom alang sa pagpalig-on sa panglawas o ingon man sa immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Nakipusap sa mga ingredients ni ini mga higala, mao ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o gangluya. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute kini sa Belgian marketing and of course FDA approved. Bisan pa man sa bagong karton o advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
3: Straight to the point.
4: Okay, arita may galas tunduga mga isgutanan karon nga inalang ko dai kung doon na report sa kasama nga Paul Lauro o si kasama nga Jane Galliardo. Oh, ready na karon tataod. Sige, atong tagag pagtagad mga kagilaan. Kay ato sa ngisgutan ni mga higala ning former policeman nga nag-serve kuno ni as security officer ni former speaker Lord Alan Velasco unya nag-abot sila di ay mahigala dunay testimonya nga ang kwarta mahigala naka nag-abot sila ni Ramil Madriaga no ingon siya nga nag-commit sila ni Ramil Madriaga kadto mahigalang unang ni angkon nga bagman mahigala ni Vice President Sara Duterte. Pero mura magawa na sila plano sa impeachment ng President si Madriaga, no? Mas mining na ni Gawas rung bago, kilabon ang impeachment, gitiming ba ni nga na-impeachment si Sara? Or para na ko, mayo po, dog, makabarog na iyang testimonya, isa lang po na siya dito sa impeachment court. Aron nga ma-undergo mahigala o cross-examination. Ha? Kining maong naginganlan, sabay nga, ano eh? Dismissed policeman Rodolfo Gracioso Jr. Oh. So ato na yung tagapagtagad mahigala ng maong pamahayag, ining maong dismissed, ano po na-dismissed niya? Pagka-polis. Dako pa ni pangutana saan niya nganong na-dismissed po ni. Sa ato pa ni trabaho ron niya kwan, no? O tanawunon po ni mahigala kay basig pangamong sa ning iyang kalaki. Anong karon pa man siya ni Gawas o man mudungan ni Ramil Madriaga? Pero at least okay na lang po niya ni Gawas ni Ron karon na pa impeachment. O na ay kamatuuran ni iyang gisulti, appeal na niya sa kwan? Appeal nga witness sa impeachment trial? Para mahibaw ano to kung saan anak si Sara Duterte yun? O, ngayon ang i-impeach. Kana kung makabarog ang iyang statement dito sa husgado. Pero i-undergo man ni o cross-examination, balik, pariha po ni Madriaga nga di na po nila i-present. Ikat tapit sa Madriaga, permiro may gala, ingo man nga, mauna gini ang star witness, ni Hilak, gud eh. Wala to kayo mga higala, matiming tong iyang, iyang script ba, sa iyang paghilak. Ato na isgutan no, itong taon, mga kagalan, standby, human lamang, pipila ka mga mahinong danong pahinomdong. Alas 8:45 na.

0: ko believe.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
5: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
6: Vertigon! Paminaw na to si Ginang Liza, nga dunay balatian sa kasing-kasing.
7: Kahibalo ba mo, pirmi gyud magbugat o maghuot ang akong dughan kaniadto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, ni arang-arang ang akong BP, nahimong normal. Ako diay si Liza.
6: Vertigon! Balik ka Optic adlaw-adlaw, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kidney care time.
10: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi niya. Actually, di jud ko ka concentrate og trabaho.
11: Okay, so nga nagka kidney stone magka og UTI.
10: Sa sige na ko kaog parat, nainom na kog soft drinks ug sa junk food.
11: So sa pagkakaron, kumusta naman imo pamati?
10: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone. Nga na-worried na kay ko nga regular na pud ang akong pagpangihi.
12: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
13: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
15: Sa opisina, pirmi bakang nag-atubang sa computer?
16: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
17: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
18: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
16: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
17: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
18: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
19: Available na sa Mercury o mga suking butika.
20: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic, bitbit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa nimong makadaog o 100,000 pesos. Kitakit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 p.m. sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games o papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na o nagtanaw sa IFM Cebu o DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog! Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
21: Sa gunso ng OT, ay buhi.
22: Kaya pa na ako.
21: Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa na ako. Patong-patong ang projects. Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pildi.
23: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
24: Ay, wala ko'y sisilyo.
23: Ay, wala ko'y sukli.
25: Walay sukli.
26: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
27: Secure with GCash Login Safe.
28: Biometrics authorization, usa mo bayad.
29: Sakto payments, secure checkouts.
30: Pay online with GCash.
31: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 GLOBE or TM 02721.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS!
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
6: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
4: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.
5: We are World Connect. Your visa to a better future. World Connect. You can have the life that you desire.
3: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
6: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
7: Tanggaling galing mo.
8: Smart,
7: Smart Dishwashing Paste ko.
8: Smart
7: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
8: Smart.
7: Tanggaling for every day.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
7: Tanggaling galing mo.
8: Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
10: ACS.
11: Maulan man, no worries. Naamoy ko lumang damit.
12: Charm Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
13: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangong kumakabloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
14: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
11: ECS.
16: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
17: Atong attack na may galas 8:55 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon inyong tulumanon.
18: Straight to the
17: ato ning hatagag pagtagad may galas atong evaluate ning pamahayag ining nagpaila mahigala nga dismissed policeman Rodolfo Gracioso Jr. Courtesy mahigala sa GMA News. Og ingon man ang statement mahigala ni Vice President Sara Duterte may labot ani nga maong isyu mga sukid ti paminaw. Ating isguta na ron tataod. Og kini nga portion hatod gyud ato mahigala sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Mga pisa ta mga kigalaan. Kapi-kapi sa gamay ha, relax-relax sa gamay samtang naminaw tas tong programa. Relax sa muna napita. Unya ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Mauna ang perfect coffee for you. Usa sa active gasagol ini ang Rosehip. Ganun ay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa maralibuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab ka nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, doon sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kapi. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 na mapalit sa mga butika o mga grocery stores, dool sa inyong mga lugar.
18: Straight to the point!
17: alas 8:57 na, niya 4 million pesos. Naku, ganyan katidara, mahigala. 4 million pesos, gituhuan niya, balor kini sa gituhuan niya marijuana na sakmit, gikan sa usaka delivery rider. Uy, unsa ba niyong kalakiha mga sukitig Paminaw? At sa Paminaw, may gilang report, pinagini kasamang Jane Gallardo. Yes, Jane?
10: D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
18: Yes, Rajaman Attorney Rufil, dulan gyud sa 4 milyones ka pesos na kantidad sa gituuhang marijuana ang nasakmit gikan sa 22 anyos nga delivery rider ganihang alas 3 sa pasado sa kadlaw na Setyembre 26 sa karong adlaw, Attorney Rufil, sa may Andres Abiliana, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Subo. Ang dinakpan giilalang sa mga otoridad nga si alias Anel, gikonsiderar na ni siya nga high value individual nga drug personality na residente ra sa naasong barangay. Pinaagi sa joint operation nga gipahigayon sa Regional Police Drug Enforcement Unit 7 sa PDEA 7 o sa Police Station 9 sa Cebu City Police Office. Malampuso nilang nadakpan na tinirupil ang suspect nga taod-taod na daini nila nga gi-under surveillance. Gikataho nga usa ka police ang nagpakaroon ingno na nga mupalit ni ining maong delivery rider nga apil po sa ilang ipahigay ng operasyon diin may resulta kini sa pagkasikop gyud sa maong suspitsado attorney. Kagani atong naabtan gyud ang kining maong suspitsado no niya ay gilatag na pud ni ang kining mga marijuana nga nasakmit gikan gid mismo sa iyang posisyon attorney Rufila. Ang kining maong delivery rider nagmotor ni siya niya ang kining mga nakuha nga tuohang marijuana giingong dried marijuana attorney Rufila kay inog-deliver na man gitunta ni inig-distribute na man gitunta ni niya gisod ni niya og backpack or kana gani nga sako bag attorney Rufil kay puwerte gyung daghana kagania gani na dugay gid ato mga awtoridad tungod kay gitag sa tagsa gid nila no og markings attorney Rufil kaya gawas ni ini nga giputo sa nga kaning color itong kumakita nato sa ato ang mga hulagway mga debuts din ha karon kaya naapoy mga gagmay attorney Rufil nga kato ganing liquid nga marijuana
17: atod
18: pa attorney Rufil. So, ang kini nga maong binakpan na monitor na ni nila sa mga otoridad at ni Rufil kaya bago po ilaha sa mo, baligya naman po sila online, attorney.
17: Uy.
18: So, ilaha, ipost na po ni nila, attorney Rufil. So,
17: nakapatay
18: na ang mga otoridad.
17: Mura na din nag-shopee or kining kwan. Mura nag-shopee o glasada.
18: Attorney, mo appeal na gid sila anong mga parcel-parcel gani attorney ay hato dira sa istasyon na pero di niya mariwana sa ating istasyon na attorney. Inana na ang forma sa parcel gid attorney Rufil niya ang kining iya ha kay dried marijuana lang gid ang sold ani niya ang kining liquid marijuana attorney Rufil kay pwede nila mabutang sa vape.
17: Mm-hmm.
18: So pwede nila
17: uy ka kuya ugon.
18: Inaana na ka-high-tech attorney Rufil nga dili lang kay katong manual na nga kanang traditional nga gamiton din sa marijuana, pwede na di ay karon na vape attorney. So, mm-hmm. Liquid na ni nga marijuana ang nasakmit po da, di ka ni ini nga maong dinakpan. So, nasakmit di ka na sa ni alias Anel attorney Rufil ang 28,400 grams na dried marijuana. So, mo kantidad po ni siya o 3 million milyones ka pesos at 20 rupil niya. Doon na po'y 113 kabuok na gituuhang liquid marijuana na mukantidad po doon 300,000.
17: Kisaman ko rin yung delivery, ano mong parcel ko nung kasaman, Jane?
18: Naa sila'y mga kontak at tenirofil, naa sila'y mga kontak niya. Ang kining karong adlawa, kay naay ni kanang nagpakaroon ingon na police niya mo, kuan siya magpahatod. Pero apil na to sa ilahang operasyon at tenirofil, mo ito na dakpan siya. Kay wa man siya kahibaw nga ang iya day na deliveran, usa di ay ka police attorney. So nga nakamonitor pud niya. So kaganiha atong nga gisuwayan pud unta gid ni siya og istorya tenirofil no pag-una ni balibad siya no comment. Matod ba? Pero sa ato at nosawra na tinirofil, doon ay nagsugo niya, matod niya ang iyahang depensa, disugo siya sa iyahang amigo nga ipadeliver dito nga area, diin siya na dakpan, kinaa dito nagkaabot ang mupalit.
17: Hmm.
18: Yatagaan lang siya og 300 pesos sa delivery fee, attorney.
17: Oho!
18: Ang iyahang ang depensa. Kadako kaayo ang kantidad ni ining maong marijuana pero tagaan lang siya delivery fee nga 300. So mao na ang iyahang depensa matud ni attorney nga ni nangyawat siya nga maka-deliver kay nasa ospital matud pang iyahang 5 months old nga anak kay naay gihambing nga pneumonia. Mga iyahang depensa ang attorney Rufil. So, matod niya, gisugo lang siya, pero kay nadakpan mang ginis si attorney Rufil niya, nasakmitan ginis siya ubay-ubay niya, mukhang tidad yun o milyones sa mga kantidad ni ining maong marijuana, hinungda niya, na gidala ginis siya sa buhatan niya sa kuan, RPDEU 7, alang po niya sa dugang na investigasyon, attorney.
17: Asa madapita sa Andres Abiliana, Giyod, kasama Jane, kaya medyo familiar ko na lugar na da, tapit sa may Guadalupe na.
18: Kaya ganing na ay mga nanindag larangan, attorney.
17: Aha.
18: Kanang daplong ragid sa karsada, dira niya unta i-deliver, kaya dira nagpaabot ang katong nagpakaroon ingon nga mupalit.
17: Layo ra po na sa barangay hall?
18: Layo ra. Layo ra, attorney. Layo ra ni siya sa barangay hall. Ya, kanang dagang ganing mamaligyag mga sudaan, attorney. Dagang mga sudaan. So, daplong ragid sa bisliak sa karsada. Ang kininga diin siya dapit nga nadakpan. So malampuso ni siya nga nadakpan sa atong mga otoridad. Imabanan po nini mga ebidensya nga nasakmit gyud gikan sa iyahang posisyon, attorney. So mag-atubang ni siya o gatok mga kaso nga naglambigit po nini pagkuha or pagkasakmita sa mga marijuana gikan niya, attorney. So far, mauna, ang ato ang nakuha ng impormasyon na itungod nini ng sa ka-delivery rider nga nakuhaan o marijuana nga mo kantidad og dulaan 4 milyon ka pesos. Kauban ako sa tong RMN Patrol, Rajiman Jesse Sumampong. Ako sa mga inyo, Rajiman Jane Galliardo, DYHP. Tatak, RMN.
16: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
17: Okay, salamat Jane Galliardo sa buong report. Alas 9:04 na, standby sa tababalik.
19: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
20: ACS.
21: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Oh, guard kaayo, para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
22: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
24: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
26: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
27: Hello, Washi!
28: Hello, Mommy!
27: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
28: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
27: Mula noon hanggang ngayon!
29: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
25: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
25: This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
0: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
4: Sa gunso ng OT, ay buhi.
5: Kaya pa na ako.
4: Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa na ako. Patong-patong ang projects. Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayagani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng, ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para na mo, kung nakakaani, wala kay pildi. Ang kahayagani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para na mo, kung nakakaani, wala kay pildi.
6: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa Alagang Handog ng Biogesic. Ang Biogesic, bit-bit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa ni mong makadaog og 100,000 pesos. Kita-kit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 p.m. sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games o papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na og nagtanaw sa IFM Cebu og DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
8: Atong attack na sa 9:12 na sa atong uban karoning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
8: Kini nga portion atong kalato may gala sa sugar troll. Daghan karon ang dunay gipamati sa maining insomnia, constipation, high blood ug inguman diabetes. Kung ikaw na anini dunay food supplement nga para nimo, kini ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement duna kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti ug D para sa duhat. Din gikan gyud sa ilang mga dahon na gigamit isip herbal medicine. Muna makatabang o ga-epektibo mahigala nga makatabang sa mga naglisod pagkatulog sa maining insomnia, constipation o makapugong pagsaka sa blood sugar level gamay hinungdan ining diabetes. Mangsama ka nato matag-adlaw nag-sugatrol.
9: Straight to the point.
8: Alasa 9:13 na sa manuban karoning atong tulumanon inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
8: Okay, atong hatagag pagtagad mahigala kay duna po itubag si VP Sara ani ini maong pasangil mga kagalaan mo na ng ato ning hatagag pagtagad mga sukinting paminaw, no? Okay. Now, kini ni ang nagpaila kini mga higala nga si police dismissed policeman Rodolfo Gracioso Jr. Unya siya mahigala matud pa nag-deliver siya og mga suitcases containing cash ngadto ni Vice Presidente Sara Duterte, ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, og ni Davao City First District Representative Paulo Duterte, mga sukintig paminaw, base sa instruction matud pa ni former Speaker Lord Alan Velasco.
9: Straight to the point.
8: Unya, gipangutana mahigala si courtesy mga kagilaan sa GMA News, no? Nga maoy, unsa man ni, maoy nakapagawas, no? Gitagaan ang GMA sa NBI o kwan? Kini ni ang affidavit? Okay. So, maoy ni mga sugit ng paminaw. Nagpa-interview sa GMA. Kisa may reporter na ka-interview na niya? Puwa, taka ila? Okay. So, nabalita ni mga sugit ng paminaw, kininginganlan o dismissed policeman Rodolfo Gracioso Jr., no? So, kinini ang naghatod siya mahigala o gakwarta ngadto kuno kang Sara Duterte, kang Rodrigo Duterte, former president, o kang Paulo Duterte. Niabot kuno kini mahigala o 1 billion pesos, 2 billion pesos.
9: Straight to the point.
8: Ang kang former president, 1 billion. Niya kang Sara siguro ng 1 billion sad. O kang Paulo. Okay. Unya, gitagaan pa mga higala matod pa sa report sa GMA News nga pasangil mahigala ining grasyoso nga matag-deliver niya apil pa kuno ang mga luxury bags, dunay mga relo o chocolates. Matod pa, kay kining chocolates mo ko ni paborito ni Duterte. Niingon man ay mahigala ang mga naspalibot Duterte nga di man muka o chocolates Duterte. Allergic ko ng chocolate, mga sugit di paminaw. So muna ingon sila, maghimo-himo mong istorya, iklang iklaro po niya mo nagtinoon. Kanto hinoong Coke Zero, muti paboritong digong. Na ato ni taga pagtagad mahigala, o mas mayo hinoong nigawas ni siya niya na pag-impeachment, amay maayo o i-present ni nila sa prosecution. Kay ba siya magkatabang nis kaso? Kay dili nila na i-present, more on kuwan ni dahi, more propaganda lang ni kumaohon. No, on sa may mahitabuan ni, propaganda lang ni, pareha ni Ramil Madriaga, katukang Ramil Madriaga, propaganda, rigito kutob. Kay di man magamit siya mahigala nga magkatabang sa impeachment, kay wa naman, di naman nila i-present mahigala si Ramil Madriaga. So, kini silang duha, kay matod pa sa testimonya mahigala ni Rodolfo Gracioso Jr. nga nagkamit sila ni Madriaga. Pero si Madriaga dahil sa una, wala mo mention po na ninyo, no? Mas may katog ni mention para mo nagtinood ba nga ni Queen Syed, diba? Kinisa may ni mention ni Ramil Madriaga. So, pwede po niya aron nga ma-establishar nga kananaang dunay role mahigala ma tahi-tahi ba? O sa kon pa ni nga isumpay-sumpay tahi-tahion ba lang? Ang ato ining karon og dunay mga pictures, ipatan-aw po ng mga pictures o dili ba AI generated. O niya i-validate. Muna importante. Pareha ba itong mga 18 Marines nga paingon lang na deliver sila, ang NBI doon naman sila capacity ana. Ang cybercrime unit. Matan-aw man akong di ba ni AI generated, di ba ni edited niya picture, di ba ni hinimuhimo lang, o original ba niya picture. Muna itan-aw nun, no? Para ma-validate kayo. Kung istorya lang mahigala, kinalang man doon ay supporting evidence niya ng imong istorya. So, monis na mga kaigalan. Atong huwaton, mas mayo siguro og ang prosecution panel, pinaagi nila ng Jirbel Luistro, og ilang i-consider nga ilang i-present na lang ni. Mas mayo para magkabati tayo dito sa actual na yun. No? O niya dayon, mo undergo ni og cross-examination sabi sa defense. Kaya kanon si Ramil Madriaga, wa naman, kaya dili ko ni ma-present, makaingon mga higala, mga tao nga, wa, yun, propaganda na ni Kutob. Samang Ramil Madriaga dito na kutob sa House Committee on Justice ang iyang presentation niya wa na i-appeal ron sa impeachment. Kung tinuod niya si Ramil Madriaga mahigala bagman ni Sara ni i-appeal. Ang problema ko i-appeal sa impeachment ni madaot ang defense madaot ang prosecution na hinuod. Mo na karon mga butang-butang mahigala batok Sara Duterte mo nagway impact. Kani ding kongresyoso wa may impact dai. At wala nang gisgutan nun mahigala nga inani, no? Pero wala sa maka-impact kay nitabo naman ni Karamil Madriaga nga ilang gi kuwan man tato ilang tatong giayo nga mauna ni ang state witness. Unya o state witness nga hindi man ipresenta. Usa ang tong affidavit ni Ramil Madriaga o gato niya paghilak. Wa pa gani ma-cross-examine mga kagilan. Guba namang daan. Katong portion nga iyang paghilak nga nihilak siya kay ngano kuno nga gusto ta siya makita sa ngani Sara Duterte nga mudagan na sa baluta dai. Angay dai ka mohilak don dapita og sa kuan pa na masukong direktor nimo anang kalakiha. I timing timing dunay subo nga paragraph ito adto ka mohilak. Ato lang yung agi katawa mga kagalan. So muna ihatag o statement si Sara Duterte ron. Atong basahon ng iyang statement mahigala. Asa man tong statement niya day. Iba, pakita ko no di asa atong kwan kanana ang kanin. Muna statement mahigala ni Vice President Sara Duterte. Labot ining bag-oron nga nigawas nga matod pa nag-deliver o kwarta. Matod pa din hi mahigala sa statement ni Sara. Mga kababayan, I do not know Rodolfo Gracioso Jr. Ato pa, Sara? mga kababayan, wa ko kaila ni ining Rodolfo Gracioso Jr. Ada yung tao mailhi gan ini. Nor have I ever received any money from him. Wa ko makaila ni ining Rodolfo Gracioso Jr. Og labaw ng wa ko makadawat og bisan unsang kantidad sa lapi gikan niya. My lawyers are awaiting an official copy of the Gracioso affidavit from the National Bureau of Investigation (NBI) so they can begin working on the case to be filed against him.
9: Straight to the point.
8: Sa Bisaya pang ako mga abogado nagpaabot og official nga kopya sa affidavit ni Gracioso gikan sa National Bureau of Investigation kon NBI aron makasugod na sila sa paghimo og mga lakang alang sa pagpasakag kaso bato kaniya. Once we are done dismantling the lies contained in his testimony, it will end up in the trash bin, just like the one from Ramil Madriaga. Sabi na saya pa sa higayon nga matapos na namo o guba ang mga bakak nga anaa sa iyang testimonya, sigurado nga adto kini puniton sa basurahan. Sama sa mga akusasyon kani adto ni Ramil Madriaga. Tinuod bitaw kato kay Ramil Madriaga, dahil mamuntay state witness ako nito nila. Niya na yun, star witness. Niya nga nun yung presentar ng star witness man. Ha? Kabantay lang ako ating presentar, dili magkatabang na ito. Labinag mo agi na mahigalag cross-examination. Katugong niyang giingon nga si Sara Duterte doon na mga higalay dito sa iyang College of Law nga nangitag koneksyon dito aron niya makapasar. Medyo lahap na po ka ng istorya ha, oy. Iangin pag yung mahigala in town na taga. Ha? Niya, usama na. Ang bar exam, Sara, dako mag-score. Kung ilang mag-iing ipalutaw, mahigala ilang pintalan, Sara, na puting bugu agyod. Niya, mga tao, kaya di man mo toong bugu, Sara. Tanawag ko ng inistoryahan, Sara. Mabita na ilang giingon nga talawa, Sara, kung di ka mong istorya. Habay, di ka mao nga. Tanawag ko ng inistoryahan, o di ba na ka mao. So, mo niyang giingon, mahigala nga, kinini ang, once we are done dismantling the lies contained in his testimony, it will end up in the trash bin. Just like the one from Ramil Madriaga. Sa higayon nga, amo nang madismantle, maguba, ang mga bakak nga naa sa iyang testimonya, adto ni puniton sa basurahan. Sama sa gihimo ni atong Ramil Madriaga. Atong tiwas ubasa, matod pa niya, this is nothing more than another media stunt, an attempt to breathe life into a faltering impeachment case. Sabi na saya pa ang mga pasangil, wala ing tumong, kundili usa ka media stunt, usa ka lakang aron mahataga na usab o kinabuhi ang nagkahuyang nga impeachment case. Mahimot ang pakulo, siguro himot ang pakulo, may murag na luya naman ang impeachment, ha? Mula ba tayo gilaay bitaw impeachment ay? Laay na kayo? No? Labi pa maghisgot na may gila mga corporation, dili sa relatable sa mga tao. Kanagong corporation law, mga higala, kuan magod siya, kanang juridical person ba? So, dili sa pangmasa nga isyo. Manang samot siya kalaay, as pagkakaroon. So, managing kong nasara, ang mga pasangil, why laing tumong, kundili usa ka media stunt, usa ka lakan, aron mahatagan na usab o kinabuhi, ang nagkahuyang nga impeachment case. Ato tiwaso basa niya ang statement. Tuman lamang sa pipila ka mga pahinomdom at usang ipadangat ang atong panginabuhi rumbutaga. Alas 9.24 na.
2: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
10: Ang kinis na niya?
11: In fairness, nag-glow up.
10: My budget? So

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protektado,
2: i-shield.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: My budget.

0: Bloom's Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
8: Atong attack na sa 9:31 na sa ato babanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
8: Okay, kini nga portion sa Mahigalatod Kanato sa Sed Liniment Oil. Magkapanyawan pait ang kahimtang sa panahon karon. Apan dunay may balita gikan sa pait kana ang Sed Liniment Oil nga may muhatag og kapayan sa tungi antos nga mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang-piang, katul-katul sa panit, biribiri, hubag-hubag, buni, pinakans gagmeng mananap og mga insekto, bisan ang lamok dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na magkapanyawan sa Sed Liniment Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Sed Liniment Oil ginama sa Sed Pharma o gyapon-apon sa Sed Marketing. Basta Sed Marketing, tatak magaling.
9: Straight to the point.
8: Alas sa 9:32 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
8: Now, ang ato ani, unang-una ang tagdon baka ni sa kwan. Unang-una magun ani, gawas siya, witness, kung kaya na. I-evaluate na mahigala niyang testimonya. Ang unang ma-evaluate ang prosecution panel ron, sa Jirbilo Istro. Atong paminawan ng tagdon ba ni nila? Dili ka ni tagdon ni Luis Trudain nila ni Jirbil day. Nila ni Kwan, wagi hinungdan eh. Kay but pasabot, sila mismo ang taga-prosecution, wagi ganit mo tuuan eh. Eh, kabantay mo karon paggawasan eh. Jimmy News may nagpagawasan eh. With your respect, mahigala, atong gi-acknowledge, no? Courtesy sa Jimmy News. Pero kung impact day, ang mga tao ba morong, another Ramil Madriaga naman sana. O magigigong ni Sarah nga, lain na po ding Ramil Madriaga. Kining iyang testimonya, maguba ni, mabasura ni, sama sa kang Ramil Madriaga. Munang ato aniron, pabuto na to ang prosecution panel. Pinanguluhan ni Jirbilo Istro, sila si Diokno, sila si Laila de Lima, sila si Chua, sila si Kapunan, mga Council for the Prosecution. Sila si Kapunan. Kuan nga si Kapunan? Ato nang gamiton. Kaya kung tinuod ni iyang testimonya, doon ay mapupo ni ining iyang affidavit, para na kumayo nga gamiton nila. Para magkatabang na as kaso sa prosecution, nga makonvince nila ang impeachment court o ang katauhan makonvinsad kung doon na magigay ni kamatuuran o niya makonvince nga ang inyong i-convicto si Sarah. Kanay, mas okay man iyang testimonya may gala kung doon ay kamatuuran ba? Kaya, mauna yun ni ang mag-connect. Doon kayo man to kayo itong confidential funds. So, amang yung ma-establish nga kung na kayang kwarta gikan sa bangko gi-withdraw ni Gina Acosta ang ilang disbursing officer. Unya gikan ni Acosta gihatag ni La Chica. Nya wa na. Mas may ni kay masumpay gyud nya dito gyud gihatog gyud ang malitang kwarta ni Sarah. Kana man pala nako angay ning i-present. Pareha sa Madriaga unta ba? Tanaw na to og tagdon ba ni sa prosecution. Dili kini i-present sa prosecution wa na. Di na angay ning isgutan nato ni kay hastang prosecution wa mo to. Masig mo yun, prosecution mo, ayuhan ang ibisigyan na matibag, ha? Kaya masunog na aning kalakihan din. Masig mabulyaso na hinuunta din. Kaya ibisigyan naman ni Ron sa NBI, pinagin ni Attorney Melvin Matibag. Pero katong tisimunya mo kung matibag daan, astang kang matibag mismo ang tisimunya, magkaingo mga tao, ano po kaya mo na po ng himo-himo. Kaya nga nung himo-himo, at itong mga higalang kaso sa Grade threats, di pa man sa NBI director. Karon to iya pala gusto na NBI director. Nya kito na hitabo to may gala. 2024 pa man tunay. So, tanaw na to kung tuuhan bas matibag aniron. I-present, para na ko kung dunay kamatuuran ni si Kuan, kinini ang Rodolfo Gracioso. I-present. No? Kay giunhan namang saradaan nga mabasura ng iyang mga testimonya parihang Ramil Badriaga. Tanaw, it's a statement ni Sara. Ato balikan dong. Statement ni Sara. Ingon sa, once we are done dismantling the lies contained in his testimony, it will end up in the trash bin just like the one from Ramil Madriaga. Sabi na saya pa, sa panahon nga amo ng maguba ang mga bakak nga anaa sa iyang testimonya, adto ni puniton sa basurahan sama sa testimonya ni Ramil Madriaga. Liban ka ni pagkasulti, amigala. It will end up in the trash bin. Adto ni puniton sa basurahan. Yato tiwa sorbasa mahigala ingon diri a. The desperation of the administration. Ipakuan ko no dong. Ilang ipakita ako naong dumi. Ikuan lang para madako. Kana. The desperation of the administration to bring me down. Push charter change. Prevent the 2028 elections. And cling to power is becoming increasingly diabolical. Ha? Sabi saya pa, ang kadesperado sa administrasyon, pagguba kanako. Ang tinguha nga usbon ang batakang balaod aron mapugngan ang 2028 nga eleksyon ug aron nga magkapabilin sa gahom tataw nga nagkagrabe na gyud, ha? Pero kining istorya haday nga diabolical. Sa mga Bisaya diabolical. Diablo na. Iyon yung mga terminohang gamit sa Sara, o sa man, diabolical. So, diablo. Kuan eh, kinini ang, o sa may lang terminos, diabolical. Kuan ako no, punahuna ako no mayo, diabolical. O sa mayo nga, kinini ang, total, kasara ba ng termino? O sa may Bisaya na, ha? Diabolical, diablo. Sa to pa, Obisay unta na, the desperation of the administration to bring me down, push for charter change, prevent the 2020 elections, and cling to power is becoming increasingly diabolical. O kato, bisay una, but pasabot na nga, ang kadesperado sa administrasyon sa pag, guba ka na ko. Push for charter change, pag tinguha nga mausab ang batakang balaod, og ang pagpugong sa 2028 nga eleksyon og ang pag cling into power, ha, og aron magpabilin sa gahom, matod pa, is becoming increasingly diabolical. Nahimo na kining nagkagrabe nga diabolical, maladimonyo man gyud. Kamangtas, ah, mangtas o yawan on na ba, no? Ako tal, di mani akong word, gasara mo ng word, no? Diabolical, sa to pa, jablo, ah, medyo demonyo. Nagka-demonyo na yun, ah. O niya, matod pa din sa iyang statement, may gala, the people want Marcos to take a public drug test. The people want Marcos to answer for the flood control scandal. The people want change. Sabi sa ipang katawhan, gusto nga si Marcos muhimo og public drug test. Ang mga tao gusto nga si Marcos manubag alang sa flood control scandal. O gusto ang mga tao og kausaban. Matod pa si Binisaya. Niya, matod pa niyang katapusang paragraph. Ingon siya, no amount of political maneuvering, propaganda or manufactured distractions can ultimately silence the Filipino people. Ah, matod pa mga higala. No amount of political maneuvering. Ang padayon pag maniubra sa politika mga propaganda o hinimo-himo ng mga akusasyon, dili makapahilom sa katawhang Pilipino.
9: Straight to the point.
8: O ni ang pamahayag may gala ni Vice President Sara Duterte. Pirmahan mo niya nino? Asa man day? Naabay ko ane? Sara Z. Duterte, kana Vice President of the Philippines, 26 September 2026. Ato pa. Karoon day ni day? Karong adlaw sa iyo. O please ko pa kayo ning kuana. Please ko pa day kayo ning among statement. Sa amo ning gikuha ning among statement lang mahigala no. Sa iyo kayo nga ni issue og statement si Vice President Sara Duterte may labot ani, ha? Mga sukin tig paminaw.
9: Straight to the point.
8: Mga 8 AM sa Office of the Vice President mo ning issue ni. Ato lang gibasa sa ni mga sukin tig paminaw. Kining maong pamahayag. Ang ato ani maong igawas man ning maong report, pero mura magwa kayo impact. Maragwa naman mga tao mo to o ano yung mga pasangil. Pareha kang Ramil Madriaga ba? Kato kang Ramil Madriaga, mura ito, kung ano ito, kini, ano yun, ang star witness. Wa man magsilbi. Kay hasta may galang pagka-estudyante ni Sara Duterte dito sa kini ni ang San Sebastian College of Law nga, nagkalisod ko no Sara, o niya, nagpatabang araw magkapasar. Kung sa may public, kung sa may personal knowledge, anak, may mag-classmate silang Sara in town? O professor siyang Sara, o karabang tang personal knowledge mag importante. Di man ka pwede mag-himuhimo lang good kay o ganang kuan? Istorya ba? Nga, pagkutan o magiging kangano man nga nakakuan maka, nakauban man good may anak sa una. Ano ba? Di man ka pwede mo ingon nagkakalit. Kasama kay kasama, mutuon ni mo ikaw, panalitan ikaw, mayroon ka nga, kananang, kami si Angie Luxin, kauya mag good may. Mangutan na yung tao, okay nga. Diyan man mo nagka-meet. Nga nung kauya mo, hindi ka magkaskamuntis. O nga. Imo na nauna-huna nga ng kauya mo. Imo, ikaw rin nahibaw, anak. Kinanglan man nga doon na kay personal knowledge. Baka na mangutan na yung tao nga. Naunsa yung tabu, aman. Ha? O. Oh. Kinini ang... Mangangkon ka ba nga kon ba? O maingon ka karon nga ikaw mo eh. Ay, butanta, kinis kimcho noon, teka Cebu man. Pwede wingon ka nga, kana si kimcho. Ay, kon ka na si kimcho eh. Kanoon na yung mag-data na dito sa kon, ha?
3: Wag na ba
8: eh. O niya, isagol po ng, kanang, ang edad po, itanong po ang edad. Pwede siguro, kanil pa yung buwiki panalitan may mo ingon na, kay kon man. Madada pa siguro. Oh, pero proporihan mo muntik kamutis kay, ha? Pwede siguro kimcho gamay kay yun nga palitan mo yung kanga ka uya mong kimcho nga taga Cebu man pareha. Sumurag dunay gamay kuan. Pero taga asa man sa Cebu. Ngano na asa mo na gamit? Mutanam gyud tao normal ko na. Unsa man hitabo ah? Taga kamutis man ka unya si kimcho taga asa man sa Cebu si kimcho day. Taga asa man na taga South, anak. Di mo muna kakita. Mayingon kaki nga, nagka-classmate mo sa una, anak. Pwede. O mayingon nga, doon na magutoy activity sa una na duwa, may pickleball ba? Pero huwag yun mo magkaabot, yung muhimo kang istorya, mga tao yun, lapsaw mga kayo na mga testimonyo. Lapsaw kayo. Anak, muna sa example ba nga, huwag yun, di ikatuhan, huwag yung personal knowledge. Balik ka Madriaga, iyan tatang establishadahan nga ako, eskwela ko sa San Sebastian College of Law, unya, nag-abot may Sara Duterte dito, nagka-classmate gami. Unsa mang subject, civil law panalitan. Obligations kontra, classmate mi ana. Nga doon naging magkakuan, klaro yun yung ka-classmate mo, okay? Doon sa College of Law, di man magkuan sa pangidaron. Bisa pa Sara, bata-bata pa, niya sa Madriaga, guwang-guwang na, o may problema, nag-abot mo sa eskwelahan. Nga doon naging ebidensya po niya, nag-abot mo. Maklaro man sa record sa eskwelahan, medyo makatuuhan ka. Pero katong iya nga isa nga, kuha na si Sara Duterte, naghangyo na dito nga aron magkapasar. Da ako nagtanaw ko sa, lahi magod, kanang ordinary lang bitaw mo basa, mura kagka, pero abogado mo pabasahon, kasabot ka na, binuang man yung pagkapinabita. Pero bisa gili, abogado, magkabantay magkadayon. Nga naman, sa may tabuang, may man, og, so mabutang sa dili sa realistic nga kwan ang affidavit ng fiction murag fiction story naman ang regalo. Like okay, mingon ka kay nga kami si Kim Cho Ah, so kami sa una, sa Isaiah may kilbimbo sa una.

0: na igiklaro nga ma-establishar. Ang kamadiyaga, wa may, may sa gamay. Muna nga, wa na, ingon ang prosecution, di tala na i-present. Dili na lang i-present, kay makadaot may noon eh. Muna, kinikang, kwan po, kinikang bago karon nga ni Gawas, kinsan eh, Rodolfo Gracioso, para nako, i-present ninyo sa impeachment. Kay dili na i-present, wa, kwan, lagi sa paukyab, lagi, dunya, di man to ang mga tao ng paukyab. I-present ko noon eh, ang una aning paminawa na to sa Laszlo Istro, o mutuo, kuhaan siguro reaction sa Luis Tro ni Day. Dapat, ang Manila ang mga media ni kuhaan sa reaction sa manual. Plano mo nga inyong i-present. Ningo sa Luis Tro, oh, totoo yan, yung mga kuhaan na. At least, okay kayo. Tapos pagkakaroon, manumana, why impact siya? Manaingon si Sara Duterte nga, mabasura ni sama sa, kuhaan, at tunay po nito sa basurahan niyang testimonya sama si Kang Ramil Madriaga. Nakatuloy pa na yung tutaon, standby na usa, alang sa, alang sa ato mga pipila ka mga mahinundan ng pahinomdong. Alas 9:46 na.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Seth Living Testimonies.
3: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
4: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
3: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
4: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
2: Living Testimonies.
5: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
6: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og Sed Liniment Oil.
5: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
6: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
5: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
6: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
7: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
8: Sauna, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
7: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
8: Gidasig nako kamo nga musuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo ug nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
7: Vertigon, balik kadasig matag adlaw.
9: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTEB. -254286 series of 2026.
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
0: Atong attack na lasan 9:50 na sa atong uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
0: Kini nga portion may gatod kanato sa DTX 500. Taas mga presyon sa mong dugo, ikabado na hypertension. Basin taas mong sugar, basin may diabetes ka o niya wara ka mahibaw. Ang taas nga liver sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa mong dugo. O sa nakarason nga nung nagka-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang mong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pagani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Ayon nagulat pa nga magkaglabi imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay salantin gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo imong blood sugar, kontrolado pod imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa imong tulog, makapugong sa hyperacidity, good fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best

0: voice against diabetic induced hypertension.
1: Straight to the point.
0: Alas 9:50 na sa banuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Kanagod bang higalang istoryaha o dili mo ma-establishar ang connection ba? Imo sa inyo lay down daan ang predicate. O unsa ba? Nga karon katuuhan ka ba? Ha? Muna nga kining kang kuan, police magkani, Rodolfo Gracioso nga naghatod sa kwarta. I-establish sa daan kay paminawa na ito ha, maniid ta sa prosecution kung ilaban ng dawaton. Kay dili nila na i-presentar sa ito, pa sila mismo ni Gerbilo Isto, wa mo to, oh. Inhanglan magul ka nga, kanang katuuhan ka nga, credible yung testimonya, nga doon na gay mga ebidensya po, nga magmatuod nga, doon ay connection, doon ay makonnect nyo ba? Example kay, ugmaingon karon kay nga, kana si Sara Hieronimo, may mo kanta, ah, ako nang tinudluan. Isa may mo toon ni Mona. Agawas ko, ma-establish ang anong kaila ni Mona, kaila kisilingan, me. O niya, pagkabata pa na niya, ako yung nag-train na nasa kwan. Mona, ninot kitingog, no? Niya, katuhan po, ikaw po, ikata po ni mo nga, ikaw po mismo nga nag-iwan ang ninot sa kagtingog. Hindi mo ba na-establish ang, o dili gani na, ma-establish ang, mo, wala gyan, mabutang na gano'ng istorya mo, istorya mo na sa tubaan. Nga may ingon ka kay nga, kana si Elin Adarnan, kauyab niya na, ha? Is, imo sa establish ang daan na unsang itabu ang nga nagkauyab mo, anak. Na unsang, nga naman, magutan naman yung tao, di man tuo na yung tao. Bisa ka na istorya ha, di man tuo eh. So, maingon na nga, murag, unsang giinom ni Uway, bahal ba'y, or kwan na kwan? Murag kayo napatilan sa puhang kabayo na. Kaning istoryahan ni ining kuan akong gi-evaluate no tan-aw na ko istorya ni ining policeman Rodolfo Gracioso mao sa istorya ni Madriaga istorya ra gusto baan Mantay ka grabe ta mga hubog na bigwa mga hubog na bitaw na patakal ang istorya ng uban ginaga hubog na mao ang istorya Ano mo ginang establisher kani yang isa ka Madriaga lang godan nagisgot sa College of Law ni Sara wa man wa ganin mo mag-abot sa College of Law wa man mo magkakuan wa magka-classmate wa gib sa gamay nya mo istorya ka nang butanga layo ra kas tinuod mo na kong giingon og mangangkon ka karon kay nga bitabita bas kimcho kita kasi buman marom ka ingon taga tuod taga may ba sinay gamay porsyento pero mo ingon ka karon nga si kinini ang Injiloxin panalitan nakauyab mo dugay mo nakauyab tawo mo na wa nahubog siguro ka dugay Para kay Madriaga, o sa kini si Juan, isa ni Bagong Rodolfo Gracioso. Wa man kay damgo siguro ka oi. Ato lang agi katawa-katawa mga sukitig paminahon pastilan. Alas 9:54 na dili pa tang padayon, niya si kasama Arnold Busamanti hatagan sa tag-update kay nay usa ka 12 anyos gitabangan o kulata sa dili muminos na po ka mga bataon dito sa may Kugon Pardo kuyawa ni mga bataa eh. Gang-gang ni siguro yung daikin, no? Ato sa i-checks kasama Arnold sa dugang report o update report. Yes, Arnold?
2: D-D-D-D-Y-H-P RMM Report.
3: Sa mga tornado field na bunong in town, kini ko sa lalaki o kini nga 12 anyos nga lalaki human kini tabangi sa pagkakulata sa 11 kamagabataon dito sa Sitio Mayana, Barangay Kugon Pardo na ito ni Garwingos Kadlaon, September 20, 2025. Basi sa video nga ito makita diha kasama Tornado Field nga naglingkod lang ang biktima dating sa agyanan sa Bauga Rapid o kalit lang nga nangabot ang grupo sa mga batanon nga nagpuyo sa laing sitio sa Maunga Barangay o giparaglahan ang biktima. Pipila ka segundo ang gabilabay na itabo dayon ang pagtabang sa pagkulata sa biktima gani sigun sa usa sa mga saksi na gihapag pagbato ang upini. Human sa insidente dali nga nanagan ang mga batanon paggawas sa dapit. O dali usab nga gitabang ni sa mga residente ang 12 anyos nga nakaangkod og daghang bunog sa naong og lawas. Sigun sa tag-iya sa video nga nag-upload sa mga video kasama nga Tornado Field, nga ang maong nga bata bisugat siyang anak nga mag-track sunta sa drum and bugle natog panahon na kay matag during man sila muhimo og practice sa ilahang drum and bugle unya nagian lang ni sa mga batan-on motong nga gireglahan ipatawag na ang lima ka lima sa 11 ka mga batan-on dito sa barangay og gingong nga nagkasabot na sila sa girikanan og sa karong adlaw alaunan tak na sa hapon ipatawag usab ang laing gunumpa ka mga minor de edad apan nagsibo sa police office kasama mga tororfil pinagi sa ipinini nga si police sa Colonel Rick Chamalde limando sa Deputy City Director for Operation nga muhimong nga investigasyon may labot na sa mga insidente tinguhan din lang nga mapatawag ang mga girikanan sa mga batanon nga nangula ta uban sa mga sakop sa Women and Children Protection Desk sa Iniwan Police Station sa Department of Social Welfare and Development aron mapaubos kini sa intervention matod pa ni Police Lieutenant Colonel Gerard Espilare, ang Deputy City Director for Operation sa CCPO. Ngayon ang itawagan ang hipi sa Inayawan Police. Aron nga mapadali ang investigasyon o pag-ila sa maong kabagabatanon. Dugang pa atong uploader sa video ka sa mga tanonapil nga murag nasuko ning mga batanon kay murag bago sa pananaw o baka ginindunay na luwat na pamahayag gining nga bataa moto nga gi initan ani nga mga batan-on nga dili taga diha pod taga lain nga sitio ni di sa may barangay Kugon Pardo sa syudad sa Sugbo kasama Tono Rotil ang ilahan nga nimo na kalabay ang adlaw gi sitol na ni sila pero wa may mga sakop sa Inayawan Police Station nga present na tuga mga panahuna moto nga gusto ni Somalde nga dunay presensya sa police apil na ang ilahan nga WCPD ini nga Women and Children Protection Desk diha sa Inayawan Police Station aron nga may paubos gyud sa saktong intervention kini nga maong unsi o dosi ka mga minorida nga nagulata og unsi anyos nga lalaki diha sa Kugon Pardo kasama Tor Dorfil.
0: Mm-hmm. Okay, at least ta
3: diwa na kasama Tor Dorfil?
0: Oo. Maklaro ni mga batan-on na kasama Arnold ba ilhan naman sa mga naong ni ma-identify ra ni tanan.
3: Oh, nailhan na ni tanan kasama Tor Dorfil kita dito ra man sad ni unya ato mga tungura, mga alas dos, alauna, alas dos ang takna sa kadlaon. Doon na pa yung matang mga residente sa dapit mo. Ito nga, nailahan din sila tanan. Kinakitaan man silang nanagan sila sa gawas. Paingon nga ito sa ilang sitio din sila nagpuyo kasama Arnold.
0: Kuya, ano, ilang mga kulata ni kasama Arnold? Tabangan?
3: Oo, oh, tabangan kulata. Lugi kayo tanan kasama Arnold. Kay lihuboy ang hubag ang ihang naong o niya hapak pag-inog bato ang ihang ulo matod pa sa mga saksi. Kasama mga Tor Dorfil. So, money ang himoon doon sa itong kapulisan. Mahimo sa intervention o kung ilahang nga mahibawaan ang mga ginikanan, mahimong ipaubos po sa seminar ang mga ginikanan ron nga magtayan nila ilang mga bata na magsuro-suro yung panahon na skadlaon, wapang makapauli. O kung sila masakpan niya sa karsada, sila mahihimong pamasakarong kaso kasama Tor Dorfil sa magpabaya sa pag-atiman sila hanggang mga bata. Wala ang report ato ikan sa Cebu City Police Office, Arnold Bustamante, DYHP, Tapak.
2: Arme. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one. Rashboy!
0: Okay, salamat kasama Arnold Bustamante sa mong report. Kini nga portion tungod kita mahigala sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula nga imong gipangita nana dinhi ang tanang sangkap nga imong gikinahanglan aron mapadayon ang ligon nga lawas o hatagag kayuhan ang giantos nga balatian. Ang EXL Plus Capsule gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients maong siguradong epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule gama sa Heavenly Elixir sa English or mas giila na tong makabuhay usa ka life-giving plant nga sa pangan palandaan makabuhay, makahatag o kinabuhi. O gisagulan pagkikinig asitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C o vitamin B1, B6 o B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement, buhay at kulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
2: Straight to the point.
0: O kini nga portion sa matod kaya ito may gala sa EXL Black Coffee. Ano itong gigamit rong buntaga in the kin na itong gikuta rong buntaga. Ang himsog mga higala alang sa himsog na panglawas o maayong nga kinabuhi uban ang EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto, di kalidad o epektibo ng mga halamang gamot nga dunay sangkap nga may HMB nga makahatag og muscle recovery o peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Niya ang sekreto alang sa may panglawas. EXL Black Coffee, ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog o kayuhan alang sa kanungganan sa kahitasan.
1: Straight to the point.
0: Ato nga tak na alas sa Jess Uno na. Ato sa malikan kadalis kasama nga Lailin Rabanes Aligadas. Alang mahigala sa mga nasakpan na minaw sa DYHP o IFM. Busa makadawat mga pahalipay gikan sa atong sibianan. Yes, sa kasama nga Lailin.
1: DYHP. RMM Report.
4: Ngayon po na bong sa mga regimen na Tony Rofil, balik rin sa Cebu City, South District. Dinay grupo na sa magkanawat sa tumapahalipay. Isip pa salamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila ay Katya Ricaria! Marilyn Sumalinog! Ronald Piwan! Rodel Justinan! Francisca Reyes! Noemi Lapinia! Ang Felicidad Hinlogo! Pagkaroon sa ikang tingin din yan sa DYHP! Junius Dalio, Google Data 93.9 IFM, kinisi ka sa mga Lailin Rabanes Arigadas, DYHP Tatak, RMN.
1: Ratchumo Nationwide.
0: Okay, salamat Lailin Rabanes Arigadas sa imong report. Salamat usab sa mga kabanan sa Research Department. Salamat sa mga nasakpan. Anaminaw sa DYHP mo sa nagkaroon ng mga pahalipay gikan sa tong Sibiyan. Okay, nga portion sa mga ito dyan sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga kadunay na mga toksin sa mong lawas. Maundili ka regular nga makapagawa sa mong hugaw. Dugay kang mahilisan o magbutod ang tiyan. Magkasinati sa pag-insumya, kanunay nga magsakit ang mong ulo. Panakit sa kalawasan o tulotahan. Dilihamis ang kutis. Poor memory. Excess weight. Chronic respiratory or sinus problems. O ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa mong lawas. Ano maangko na may panglawas. Inumatik adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. At ang may galang sunod niya tulumanon, magtiwas na taong mapasad Lunes po, no? Sa samang oras o samang istasyon. Ubikan sa itong kagipot sa oras, mga higala ng mga panahona. At ang iyon niya ang gabi ang sincerely Ate Arlene at subing ito sa Jess at taknas kagabion o las Jess kanto sa 12 ang tulumanong Street to the Point Evening Edition o banikasamang Buen Alguno kay Sabado Manon. Sa ngans, kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit kaninyo pinagi sa pag-ingon. Sa tanang panahon, ustanang higayon, dalaygon ang Diyos, mayong buntag Pilipinas, Tatak RMN.
1: Not just number one, simply dominant.
2: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point! Ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
5: With 7,107 islands and over 110 million people, One Radio is favored by all.
6: Tatak RMN!
7: All the time, RMN kami.
6: Tatak RMN!
5: One Radio is favored by all.
6: Tatak RMN! All the way!
7: Loyal kami sa RMN!
6: Tatak RMN!
5: One Radio Network conquers all.
8: Number one.
5: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo Nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one.
9: Number one.
5: Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
10: Makakarating pa rin sa'yo.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
11: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon.
12: Kun ako'y Pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka Mausika.
8: Kung ako sa magusultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasatawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
12: Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kung ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Happy 28th anniversary sa atong tanan, mga ka-Pure Gold! Magsugod na ang mga big discounts ug panalong product bundles sa 3-day sale on September 25 to 27. Ug apil na sa Pure Gold Panalong Pabigas Raffle Promo. For just a minimum purchase of 1,000 pesos with 200 pesos participating products, duna ka na'y chance ang makadaog sa usa ka sako sa 25 kilos ng bugas, libre ra kini ug 30 ka mananaog sa cash prizes. At ang isab ang dala namong mga papremyo o kasadya sa kinaunang Pure Gold Barangayan sa mga pinili ng mga kasilinganan. Ang pinakasadyang anibersaryo karong tuig, aniya na! Hatod kaninyo sa Pure Gold. Diri sa Pure Gold, always panalo!
1: Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FTEB 266504 Series of 2026.
2: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
2: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Make your home a cozy and happy place. From September 4 to October 4, enjoy up to 50% off on great selections at the Metro Home Sale. Discover our wide selections of fabrics, linen, furniture, home decor, houseware, storage, and home improvement at amazing prices. And here's more. Enjoy 0% interest on installment up to 12 months with a minimum spend of 10,000 pesos on credit card purchases. Come to the Metro Home Sale per DTI Fair Trade Permit Number FTB 265553 Series of 2026.
5: Tas bang imo blood sugar? Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine, nagkapamubo sa gluco, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
6: Sa pinagulong ng sa sugar.
5: DTX 500.
7: Ako na si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ang akong gangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
8: Duha ka capsule buntag sa gabi.
7: After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar. Fiktive, wujud kayo yung DTX 500.
5: DTX 500!
9: Pumali sa mga butika.
10: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
0: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines Tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
11: Kita-kita ta ha para sa Women's Night karong September 27, Domingo din sa Luuk Uslub, Cebu. Salamat sa pagdapit ka na ako. May lagi silang Barangay Council. Honorable Barangay Captain Lucio Bin Luga o kubus pinigamot ni Kagawad Jen Figes. Ini ka 29, mabalik na sa taalang sa Gulyat and Gilly Jr. Variety Show. Kita-kita ta ha!
12: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka!
13: Hi! Hello mga kasama! Kinigipon ninyo Kuya Joel Vinci, ako ba sa partner Randy Tayad, mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mag-iksunan mga kasama, o hagong ko kamong gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mahigala magkasama. Ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngaan nga Andy. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kaygalaan, ato magtatampo si Andy.

0: Kini ako problema bahay ni sa kaluuran sa kong asawa ko nga ano problema ko luuran na lagi sa tuwa. Inaniwan ako pagsugod ang mga paitabo ha.
1: Gaksa

Nasayo na ang langit ning tanan. Nga

0: Anan,
1: aday, o nanay, nanaday. Perbida. Ay, sumuka yun ni Nia Taon.
0: Ay, nanay, yun doon.
1: Ulangin ang nalagi ko, ha? Ay, kakindot! Manday, ha?
2: Pre, meng adlaw, pre.
1: Ay, ay, naamday ka, pre.
0: Kanang dong na maligya si Mariwina nga nindot kay sayal dong ganahan ko.
1: Ang ginoo ko apil ko unsa taon mo
0: to. Pautang mani di ba Marino?
2: Oo, basta ikaw Mari. Pero sa uban Mari, naawa ko wala kay pautang oi. Ikaw ra gud Mari. Ayo lang sapa sa uban Mari ha.
1: Yay.
2: Kay ikaw ra gyud giuna anak ko ani pag-ari.
1: Explain
2: kay oh sige na Mari, sige na.
0: Padong. Mukuha ko dong ha, ganahan ko aning green.
1: Ay, daghan mga ka, napapagay blouse nga green, sayal nga green. Kay...
0: Ganahan mong kuon ni.
1: Ay, ta, bida. Papili, ugdaglain, no, yun ang green. Suma, sa'yo mong gusto, ipadulob, ayaw na lang green. Pulo, sabi
0: nindot pa ng green, kaya dilin sakit sa mata.
1: Na, samot, samot, bida, ambot lang ni Moy.
0: Ay, na lang, oy.
1: Sige lang, ha? Really, lumit daw yun. Di kong sugot ng green sa... Sige ka, green diha.
0: Bahala ka diha, ay. Kapoy.
1: Oh. Oy, ayaw ng green. Day, lahay lang, day.
0: Abot, kani mo.
1: Oh. Yapag, manibihan na, ay, porbida.
2: Ah, pre, pre.
1: Oh, mare.
2: Kuan na lang ni pre.
1: Hmm? Pila mo na, mare?
2: Kuan na ni pre, 1,800
1: na, pre. Bakas ka.
2: Okay, ug, ato na lang ako dito sa oban, pre. Unyang, ito sa tendahan, pre. Oy, na, nasa mga 3,000.
1: Nabot sa Pimart, Mari, barato kayo. Aunsa, mauba.
2: Uy, wak man na ako patungi, pre. Uy, kaya nahibaw biya ka. Suod kay Minimari.
1: Probidaan lang, Mari. Ako'y kabayan na, Mari. Milutso, probida.
2: Sige, may, ay. Aray na lang ko, pre. Ay.
1: Asa, pasensya na ka, Mari. Ha, pasensya yun. Saon nga. Mari, wagi ko pa minawa, ay. Isang milingi lang kamay. Ay, paita ni mga bayada taon. Pagkakinod!

0: samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ni sulay ko ning Paragis lagi. Tuloy sa Diyos, may angay man ko. Kung ano, maninda ko liha, may asa sa bukat. Sulay mo liba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Karang ikas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Ginapit ang tanan, ala sa ito ang Gulyat and Gili Junior Variety Show 2026 din sa Luok Oslob, Cebu, karong Martes, September 29. Salamat sa pagdapit sa Barangay Council with Honorable Barangay Captain Leon Chavino Luga. Ubus ka pa rin kamot ni Konsyal Jen Figuesa.

0: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa hit gana iyang yaplasan sa said liniment oil ug dali ra kini nga naulian.
1: Wala ko mabantay nga na dikit ta di ang akong bukton sa hit gun motor na pasok ko. Pagkapasok niya ako din siya gibutangan og said liniment.
0: May gani kay nag said liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
1: Tangan siya said liniment no, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City. Love it,

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: The original Koi Herbal Capsule.
2: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
1: The Original Koi Herbal Capsule.
3: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa inyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
4: Masubayo man ang pagdibang ninyo. Masig daghan na imong gikaon pero niagi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kaya kung naakitag ipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imulawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Hi, hello mga kabisay, mga kabanghag sa ilong, kini ang inyong kuya OG Kumpok Rakasa. Magpahipaw ka ninyo, kuminbahay ka ninyo sa drama ganiguluhan, Iskwadro. Ipasundayag diha sa Panlaan, Numanhog, Cebu, karong Oktubre 9. Kini, obos mag-sponsor ni Risa Sinclair o sa itong punong barangay, Joy Iskwadro. Kagawad, Nuli Calago, Flor Iskwadro, Mia Quinanola, Randy Serdan, Raymond Balocos, Rudil Kiluan, Aileen Ya, Treasurer, Edna Rosario, Secretary, Gingging Villa, Eskitcher, German, Samsam Police. Oktubre 9, magkita-kita ta diha og maglingaw.
6: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
7: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
8: Nag-life extension nga, nag-continue yung buhay dahil sa life extension, vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension, hindi na ako nang uminom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung naggamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
6: Life extension, vitamin D3. For longer life.

0: Ma ba?
1: Katulad mga asawa, ande, nanood rito. Mga ayaw ka pala ka, Antonio,
0: eh. Kaibaw lagi ko nanood, pero huwag mo kaibaw asan ko siya. Mayan ka rin paibaw siya. Okay, manood siya, huwag problema na. Basta kaibaw ko asan siya, pengon.
1: Unsa noon, no? Yun lang, kasi may mga suod niya. Basta ito ang siya dito.
0: Ang buta ka, taon?
1: Kayo guwasa yung mamiga, pagkito siya sa labing siguro nga, ulit sa bagay, ilaha. Tagalihin ka nila siya sa daga pa?
0: Taga province.
1: O, sa ka province?
0: Kwan, mantalungon.
1: O, dool ra. Uli alam dito ka diyot. Basta ito ara siya dito, nagpahunga mo siyang ibate, kaya nanuod mo ka sa dito ni mo.
0: Ay, paita ni Behana eh.
1: Sakto sad na dadi, aw ande, dili tanay
0: gayon. Mga dadi, mga taon na ko, apang.
1: Dili mo tanay gayon, ngayon mo siyang tumanan sa tanan niyang gusto. Kay, da, mag-anad man sad na.
0: Mag-anad? Mag-anad ka unsa, ha?
1: Mag-anad man sad na siya muna po to. Kana, hay maayo ay.
0: Unsa ba?
1: Kung gusto ka, ako nalang puli niya.

0: na armanita. Lihaing bao ko pangita ni mo, na armanita niya.
1: Nga lang ita man sa kuno ka
0: na. Ang di ko mangita, pagkabuta ko wama ka din di, wali nung wag. Saan sabi ka doon na to, Abron? Probida.
1: Pagmukaan na di ka di ha. Wa ko manad ang kaldero, good.
0: O sabi ka noon ako, may lindong ag di aday.
1: Nga naman, di ka kay bawag yung pumulong ag. Katiguang na ni mo.
0: Tempare, good. Maglain man yung tunurun.
1: Silain, silain.
0: Mura kang suko na kung ayo taon nga wala ko palita itong imong giingon nga blaut ka gris.
1: Sayal mong gudto.
0: Pagtaraw nila yun ay sayal. Probida. Guruon pa na ni mo taon kapritso ni mo. Nyagin nga to ang ginanglanon nga importante mga kaini. Dili kay ka na mo yung nahong imo.
1: Nga naman, nasi ko papalit ni mo. Nga ingon ko palitiko, palitiko, palitiko. Karoon na kita magpapalit.
0: Wala gina problema taon lina. Basta, doon na lang tayo pundo nga kwarta. Pero kung tayo pundo ha? Napidagam nga beran na, hindi ha? Napay, tanawa ha? Atong kuriti, patlan na ta. Nasiguro kong tanang imong blaos taon, ha? Awon sa to, sayag? Ano mo punta ta?
1: Bday, ing nalang yun, gagahe kay Kastanan.
0: Ikaw may gahe, taon, o sa mga gahe?
1: Sila, ikaw bala ka, hindi. Maningkamot kong ako. Hindi ko magsalig ni mo.
0: O sa ibo, di mo pasabot?
1: Manabaho kong ako. Aron, dili ko magsigid pangayo ni mo. Sugod ka ron, mag-ihay na ta.
0: Mura mga lista! Man ako sabot sa dagan sa mong puyo. Tagsa lang kayo matingong dislina, o niya. Wala saan ba hitabong madungan may pangaon? Mag-iakay na may, o niya.
2: Uy, murag di ni maayo, pre. Murag di ni maayo ni padulungan, anak, pre.
0: Saan-saan sa may buti mo ipasabot na ha, bro?
2: Kanang inyong sitwasyon, pre. Kung sasakyalan pa na, wala nakabungkago na mo.
0: Ha? Bro,
2: isturahin nagtaro ninyo, pre. Sayang kayo ng inyong kaminyoon. Pilalagun mo katuig. Nga, tungod lang sa loose nga wala matuman. O sa blouse di ay?
0: Blouse?
2: Hmm.
0: Sa yel to?
2: Sa yel? Wa matuman? Maguba lang inyong pagpuyo.
0: Grabe, ha? Panood lang itawan niya. Sus, sabot.
2: Ah, maun. Ay, eh, normal na sa imong asawa. Sagdi na. Hindi, ay, normal ko tawag. Normal, di lang normal. Pero, og imo nang pasagdan nga, maingon ana, atugin mo padong sa pagkabungkag. Bro!

0: Day, may mo bang magsulti tagtarong, day?
1: Ngano? Kinsa may naghiwi na to?
0: Ha? Adi ba, ang buto ay pasabot. Kanang kuan ba, may istorya tagtarong ba? Kada bang, huwag mga kahiubos, ano ba?
1: So, huwag mga kahiubos? Nahiubos na kuan di. Hinunggan nga naingon tayo ni.
0: Maulag yung istorya, ang talibayo, ha? Kanang tinarong, kailisor kayo bisigi, taginanit.
1: Korong sa hinungdan ini.
0: Ako may pasangilan ha. Ikaw may nalood.
1: Mula di ha. Huwag ako mo yung mga inimog pabor. Sa kagamay nga pabor, kakong ipangayin mo, balibad ka. Pero huwag ikaw mo ay mong hangyo na ako, magkabuang ko sa pagtuman sa imong gusto. Asang gusto siya, anak?
0: Day, paminawar.
1: Ikaw mo ay paminaw.
0: Ilo ko si Kahe, day.
1: Si Kahe, day ka?
0: Bidasan mo ay. O sa gusto ni mo may tabo, ha?
1: Sa?
0: O sa gusto ni mo may tabo?
1: Ikaw, ansa man?
0: Ikaw yung una na kumagtanon.
1: Ikaw gani, sumaong sa gusto ni mo.
0: Bida sa linunin mo.
1: Hilom na dihabi, kapuya ni mo, oy.
0: Ikaw mo hilom, nagalalang ka, luuran kay kastanan nga was lugar.
1: Hilom!
0: Yabag, sabi sa kong saon. Bida, unsaon mo't ikaw, ay!
1: Ambot ni mo!

0: Dali na. May sunukad. Mga una ta.
1: Busog ko.
0: Hangar ka may pintas. Kalimtan na ito nga gini. Dali na day.
1: Busog palagi ko. Saan ka ingnon? Ay, mamugos man ka. Hindi na siya dili kumukaon.
0: Pida. Sige, sige. Bahala ka. May mga ako yung pas mo. Luhuran kita. Taas ka galbo. Bahala ka niya.
1: Bahala sa ka niya.

0: Pero tanaw na ako, mag-listo na ginong sinabo taon, nagbalik taon kay siya mismo, usay duulor ko, maksog palayo. Mo nga, nakita may kausas, Mari Ilma. Ay, Mari, may nakita, tada.
1: Oh, pre, kanang, pre, tinood na nga nagbuwag mo ni Marilina, pre.
0: Oo, marag, ambot na ka, wapa may opisyal yun nga nagbuwag mi Mari.
1: Anda, uy, usa may hinungdan.
0: Tungo na itong blahos ni mo, Mari, katoro yun. Nga gusto niyang palitong taon. Oo, tangon ba to? Niya ako gibilibaran ang lood. Usok ka dito. Wala maayo ang musikos yun, Mari. Murag, gamay lang yung sipiak, piti ni.
1: Huh? Wala, no. Hala, uy, mag-guilty, masarta anak, pre, uy.
0: Ah.
1: Ako dahi mo nakaingon ang inyong panagbuwag, pre. Uy, pasensya na, pre, ha. Sa may akong buhaton, pre, nga makauli ang inyong pagtinagdanay, pre. Usi akong buhaton, pre.

0: Salamat sa biotrooper, Malcapsules, kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa biotrooper. Herbal Capsules, kay mi ubos akong blood pressure.
2: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules, kay mi kunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules, kay nagkahiyos na ang akong goiter.
4: Biotroph Herbal Capsules,
5: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
7: Masamahang may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas na pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa de Lupin Espares. Talag ni mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa malungbong lugsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot, mga kasama. Drama naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod diha sa Dumanog Plaza, lugsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapohon, mga kasama!
0: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules, kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules, kay may ubos akong blood pressure.
2: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules, kay may kunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules, kay nagkahiyos na ang akong goiter.
4: Biotroph Herbal Capsules,
5: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
2: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
3: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
1: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Be extraordinary with MX3.
7: Kita-kita ta ha para sa Women's Night karong September 27 Domingo din sa Luuk Uslub, Cebu. Salamat sa pagdapit ka na ako. Pinagin sa lang Barangay Council, Honorable Barangay Captain Lucio Binuluga, o ubus po pwede gamot ni Kagawad Jen Figes. Ini ka 29, mabalik na sa taalang sa Gulyat and Gilly Junior Variety Show. Kita-kita ta ha!
8: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judi siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.

0: Sige lang, pre. Akong paningkamutan nga magkauli ang maayon yung kabubuton ni Mari, pre.
1: Salamat mo na, salamat.
0: Akong magkisulti niya, pre.
1: Okay, Mari. Thank you kayo. Mabot lang kagbadaba ba na niyo mong istorya. Gahin, rupakina.
0: Doy, ako lagi bahala, pre.

0: Mari.
1: Mari, kumusta?
0: Mari, kanang. Di ani tagu ka Mari ba? Nahibaw man ko sa inyong sitwasyon ni pari maong kuan ni adyog ko.
1: Ay, kahasal anak Mari, oy. Huwag man kay labot sa among away, Mari.
0: Kuan man good, Mari, kanang. Nagilty lang ko ba? Kay ako may nakaingon. Pero sige lang, Mari. Kanang, gidat ang tamang kaining kuan, Mari, kining mga blouse, Mari. Pagpili lang, Mari, oh.
1: Tagpila mo sana, Mari.
0: Ay, sus. Ayun na lang ko na ang price good. Basta na, sige na, pili na. Asa man, ani?
1: Tagpila lagi na.
0: Pagpili lagi usa unsay imo ani haman ani.
1: Ay, apil man sa akong pagpili, Mari, kanang presyo. Kay ug mahal, syempre dili ko mopili ana, uy.
0: Ah, okay. Oh, sige-sige, kadiot, Mari, kay pamutangan sa akong mga presyo, ha? Kadiot, Mari, ha?

0: on ganahan ka ni Marie?
1: Oo, Marie, doon na ganahan. Pero, ewan mong kukwarta, Marie.
0: Ay, ayaw na problema, Marie. Ako'y mangitag sponsor ni mo. Kay, dili man mahimo nga ako'y mabayad sa dana, Marie. Inangkat ko bayaan na. Pero ayaw problema, anak Marie. Ako rin bahala. Unya-un sa man kinira. Huwag ka nalang napilian. Pagpili pa diya, pagpili pa. Pustan man nga mangitag sponsor. Makuha na lagi na nimo. Sige na, Marie.
1: Siguro ka, Marie.
0: Oh, lucky, oy. Ako rin bahala sa sponsor.

0: Aon siya?
1: Bayri ni. Duhara ni kabuo ka. Bali la di 2,000.
0: Mahala sa daan na eh.
1: Ay sus, mahala na uy. Basta magkaulin na mo ni Mari.
0: Ay, kamahal sa na Mari. Di kong palita na Mari. Ano mo di na siya magkibali ko? Sakit o oh, nagugtiya no di siya. Bahala na siya.
1: Pari.
2: Ayaw ipamugos niya Mari.
1: Uy, Mari. Hala Mari, gisudad ko ni mo Mari.
2: Siya dahil mong ingong sponsor? Ano lang Mari, tihik pa nasa nang matay.
0: Kaya sa di mo sa mag-sponsor ka, perbida, no?
2: Oy, do, kay bao pala kung ikaw may giingon ni Mari na ako, nga mo sponsor, di may tabog mo tando ko, oy. Dahil bao ko ni magunsa ka, hilas-hilas ka lang baya.
0: Uy, kumilas-hilas, galal ka!
2: Ikaw may gahal-hal, mo kang irumbuang.
0: Ikaw, ikaw may irumbuang, do?
2: Ilo ba?
0: Perbida, ikaw may hilang!
2: Ay, ay, gahal-hal ka lang.
1: Hindi na ko may negosyo, ani, oy, hindi na ko may negosyo.
0: Mau ni aku berlima tunggu sekali orang tahun sekolah sawah. Mereka dah kuat nuna muka awal tahun mahal sekali tahun ni papali tunggu ini gambar ke kucil do. Unu adlo kau ngah pengur jenis mana buah kadi. Sama yang aku buat tahun ni ati press. Ika babai mereka. Banta bagi kau ni obe. Oh sabar kau kamu pesul tion ande.

0: salamat sa talagang Lord mo, Mary. Salamat sa mga pagampo.
1: Good morning.
0: Ate Press, good morning, Ate Press.
1: Good morning, good morning.
0: Bam, good morning, Bam. Dong Pedro, good morning, Dong.
2: Good morning sa lutupan sa tumbarang kay Captain Marvin Prahinog.
0: Anak kalinya nila.
2: Oh, anak niya.
0: Ah, di ba?
2: Arnold Galistri, Sheridan Cabrera.
0: Okay.
2: Morning ni Muria.
0: Kauban mo, Arnold. Oh,
2: kauban ni.
0: Ah, Day Jijin.
3: Good morning, mga mama. Thank you, kikayo, mga mama, sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay Taasang Energy. Happy, happy, happy, happy pirmi ang mga bata niya. Para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate. Ugong-ugong sa Diamond Yema OBM Special. Palit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch. O Kuya Alan.
0: Day.
3: Si Ayin. Diha sa San Isidro, Labrador Parish. Sa San Fernando, Cebu.
0: Ah, naku ba dito sa inyo,
3: ayin,
0: ha?
3: Kaya San Isidro, nyo, oh, sa, oh, the Father, Reverend Father Edwin Wanya. Hello! Thank you.
0: Si Father, kuha di ay, si...
3: Father Inok. Lucas. Hi, Father Lucas.
0: Hi, Father Lucas. Kumusta ka diha? Sa tanan na itong mga amigong pare, Father Dodon Barok. O si Father... Randy Figuracion. Oh, salamat kay mo, Father Randy Figuracion. O ni Father Josue Cador na nga magi ato ang spiritual advisor dire. O ni Father Tami Upo nga may suod na to. Salamat kay ninyong tanan. Suod sa kanin nato si Father Tami Upo. Kumusta mo diha tanan? O sa tarang mga tao ni Ma'am ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro diha sa Babag. Sa iyang mga tao diha sa ilahang kuan, sa iyahang mga tao diha sa Just Nab Flower Shop nga giang gipainupod ang ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan Coffee Mix. Thank you kay nimo diha Ma'am Just Nab, Ma'am Jasmine Navarro Isuto, Mabini Navarro og ni si Raul Alibio. Salamat kay nimo diha si Raul Alibio Isuto. Sa thank you kayo, thank you so much kanyang tanan. O nya sa tanan po dato mga bata, kinalaminom kita og Don Pepe Tablia ha, kay mao nay the best kay nato nga imnon para sa ato ang pag-eskwela og uban pa natong pagkakondisyon mga bata. Mao nay high energy, taas imong energy, happy gyud ka kadunay nya ugom-ugom sa mug OBM special og Diamond Gym special og yung man Tasty Fish Cracker og Paulitos Macaroni Crunch. Sa tanang mga tao po ni Vice Mayor Choy Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kaki, Ma'am Kashmir Araw, good morning na tong tanan sa iyang mga tao nga gipainom sa tuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan Coffee Mix. Sama sa mga tao ni Kuya Nick Pepito dito sa Lido, Dudong GR Pepito og ni Ma'am Shen Pepito ang iyang mga tao po sa iya brumit speech gipainom og as kaping matapang na kaya kang ipaglaban ang said panyawan Coffee Mix. Thank you kay ninyong tanan. Ate Press?
4: Okay, oga ko sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nagmaintain karon og said panyawan herbal capsule, said panyawan herbal capsule with garlic, said panyawan herbal capsule with mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, kitutaas og sugar, ingon man kay nang bukol-bukol nato sa tong lawas ato nang imna ng said panyawan herbal capsule kada adlaw. Katulog sa usa ka adlaw inom sa buntag ug ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa said panyawan herbal capsule. Ilig pariuto nimo maugyapon sa gapon ka kapsula sa said panyawan herbal capsule imong imnon una ka magkaon sa

0: herbal capsule. Og alang nato na problema aning kidney o guti ay, ayaw na mo kabala ka ana, tungod kay duna na makatambal. Kini mao ang kogon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney o guti ay, inom lang sa kogon herbal capsule kada upat ka oras. O good okay na, usa na lang ka kapsula sa kogon herbal capsule imong imnon. Kada adlaw, silbi na lang maintenance, nebo. Ayaw kalimot alang sa kidney o guti ay kogon herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
1: Okay, thank you. Kaya depresyong sa tanan na ito makaigsunan. Ngami-gami sa ito ang sedle na mito. Thank you, thank you, thank you sa pag-imong number one. Sa ito ang sedle na mito yung tinuon mo ang tasa ito panood pabaol pa na kids kalawasan pa ni Kusmins katol-katol kutos kabataan. Ilikay pag yung tasa dinggi sa ito ang sedle na mito. Nga anhar na ito mapalit sa butika pero wagali mo butika doon layo rumus butika pwede rin ninyo orderon sa Shopee. Inyo rin itayip ang Sed Marketing Incorporated. Kaya makita ninyo ang tanong mga genuine mga produkto. Pwede rin ninyo orderon sa Shopee kay ihatod pa sa inyong panimay. Pag Shopee lang ta. Bam!
2: Oh, kanimo di ha. Mariana, mga bata. Ano sab si An-An. Oh, og si Jasmine, mga bata. Sa iyong pamahaw, ang lang pagpangaligo gamit ang celebrity ko, Chick Beauty Soap. Mayon lang tubing. Nabanggaan mo kung ano itong ano, sabi, loader. Nabanggaan ang tubo, pero nabalik naman tayo diya sa Sagbayan, Bohol. Ang mga bata, pagpangaligo sa iyong gamit ang celebrity ko, Chick Beauty Soap. Ingo mo sabi, ang mga anak ni Basile kinabot na yung husband kikan sa Pakistan. Sa celebrity ko, di kami resolve with kulot na tayo ng pamaya extract. Ano na si mga sangkap ang natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Sa celebrity ko, di kami resolve. Ano na itom-itom, whiteheads, blackheads, up-up, katol-katol, or doon na ba kayo murag nasunog na yung mga panit labi na dapit yung now. Sa celebrity ko, di kami resolve. Punta na lamang sa butika, ha? Para original lang yung mapalit o dili ka mailad sa scammers. Sa celebrity ko, di kami yung soap, mas maayo nga magkita ni mo ang label. Yes, yung sudlanan. Sed Marketing. Thank you.
1: Okay, og sa tanan po na ito, mga kaisunan, kita na tayod kita, na kining toxin, maugin niyo patay na to. Kay maumunin mo daot sa itong blood cells. Hindi ka daot sa itong blood cells. Mustiki mo lapot at itong dugo, masakit ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, suban pa na itong balatian mo na nga. Kinalam inong yung kag G-Detox. G-Detox plus herbal capsule kay natural nga detoxifier. Natural nga remedy, tigwang tang sa balatian. Puno sa nutrients nga may makapaligood sa itong vital organs. Usarag yun ka kapsula o sa kauras sa di pa kamukhaon. Murarag mintinana na itong G-Detox. Pero doon na kay balatian, katulog yung kainong bun tag-ud to hapon o sa kauras sa di pa kamukhaon niya imnan na itong walungan to sa dusi kabaso tubig matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog number one nga mo flush out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres?
0: Okay, ang sedyo na ito karang adlaw ah.
1: Atong sinder ate Pres, Dodong Andi?
3: Andi, Andi.
1: Oo. Oh. Ang problema ni Dudong Andi at Pris kay ang asawa luran niya parter gyud sa sinin nga wapalitas yang bana nga si Andi nang luod yang asawa padun sila kabuwag at Pris saon niya mao ni sila mag-away sila
3: gamay bikil ang alis na yun
1: mahal-mahal sige sinon tong pang paabaligya siyang kumari limang ka ay kabablaka kay na kay sponsor ang sponsor ni AR sa diyang bana wamon mo bayad diyang bana kay dusmil man do kasi niya na dusmil
3: ay nga lang kay tisitay ka barata
1: oh daghan mo kayo ng barato sa Happy Mart wadlo na ako lunta buno kong madawi sa Mactan ay sos porting daghan ang mga barato dito eh. O niya, kanigi pa utang rin noon. Marag mahal-mahal rin yun noon. Sa klibong sa 2,000
3: per bida. Patungan man
1: ang ila. Patungan lagi. Sa iyo may kasulti at ipresyo. Angay ba nga, magsigi siyang pangutang para lang nga
0: manindot. Di sa maayo, oy.
1: Ha?
0: Dili maayo. Kung ang imong imojong kuan maayo, ang imong kinahanglan kada adlaw. Sa imong panimay, bugas, sudaan, di ba? Muna atong importante. Pero, kuan, wa ka gani, di good ba? At kakuan na nga, kamahal anak na, di ka ukay-ukay.
1: Daghamit ako kayo, yung manindot pa.

0: May kayo kay kapalit kag 20.
1: Ako at sa dani ang kumare. Padabang o lagi kanang ko ano yun ma'am tintalo na ang iyang kaning kumare niya.
2: At kung sa ni siya sunggalo man.
1: Ako lagi ayaw lang anak. Day, para nako, no? Day, Lina, ayaw lang, ana. Day, ayaw lang pangandoy og kanang makautang ka total og makakwarta imo ba na papalit kag kanang mga tarong sa nina po.
2: Ano manamon na palit ko?
1: Ano manamon? Bam! Ang sabi ka, sultin mo diha, bam, be. Are, be. Naba diha, bam?
3: Be. Kung ano na ganun sa Efeso 5. Efeso 5, verse 25. Ah. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa. Ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan o gitugyan ang iyang kinabuhi alang ni ini. Mao lagi, matud pa, ang usap, o arenta diris ka ng tinamban ng Bito Goliat.
1: Tinamban, Bito.
3: O, ang kanako nung bata, kung dili ni mong kastiguhon, dili mapanton.
1: Ah.
3: O, pareha ko no sa iro, kapag sa agdahalang mo abot o mulakaw, dili pong diin sagikan, apan kung imo ko nung gimahal ang imong asawa, o gimahal mo sa kabinuhat, imo ko siyang badlungon.
1: Badlungon, good.
3: O, kaling imong asawa, sa pati, na may termino na gulat ka na mahilig bito mo si pamalit, hindi na magalit.
1: Alagi, sinaw na. Bilmoko.
3: Hindi na yung termino nga kung ana-ana. Na yung termino na nga.
1: Materialistic? Hindi, lalain po na.
3: Kanang magkuhan naman kuhan, magsige pangayong load.
1: Ah. Materialistic. Loadlistic muna siya, loadlistic.
2: Loadlistic.
3: Na yung termino na ka na bitong hilig ka yung pamalit, bisag dili magamit. Muna ba, huwag na kuhaan pa, alay pa kasulti, muna na adik, siya pamalit.
1: Adik.
2: May lang na idagang kwarta, lagi, maadik o pamalit. Hindi ko ay kwarta.
3: Mao nga, kanang na ang, katugin ko ni Ate Pres nga, namay mga barato. Namay mga tindahan nga barato. Ang uban bitaw gulat, no? Dili ka na, mamalit, sige, gulabin nang iyang mapalit nga sinina. Dunay kaparihas.
2: Minsulob ni mo, muna disulob sa speaker.
3: Dunay kaparihas. Ang manang uban, may nga, aris ko kayo ukay, kayo ako ni kaparihas. Na may panalitan kaninga kaninga bisida or kaninga kaninga ini tanon mo tusunan pareha sa kulor na imo ha
2: na
3: bitay tingala kan sa matingala kan kasi tag iya ikaw ba siya
2: lagi mo kaprias
3: unya katong ingon sa ati Priscilla nga kanang ayong paliton panalitan mas maayo ang
2: gamit sa balay
3: unahon ka ng mga essentials kanang itawag og maogi kada adlaw nga gamiton sa balay pagkaon naabay soda naapabay asin naapabay bitsin naapabay posporo
1: mao na ikinahanglan bisag kadang naabay buwad gamay kada gumbuwad kada ba initay makuta to bamba maka suba tag buwad perting humutab tag suka mao na importante
3: nga importante sa samatiga manag ti ayon na istorya na ko tong akong migo yang edad 38 yang edad ningon siya para ko no gyud magkasura man ti ayon katulo sa usa ka semana
1: amo ba
3: oh ingon siya
1: katulo man ba
3: oh aron ko pwede pa ko no kaupat ko ba oh aron jud ko no apan mao lagi kadto pag ingon sa bana nga bihangad be di naman muhangad suda ko gyud yang pagpanluod dako gyud yang pagpanluod
2: ang bulobol ang imong
3: oh dako yung pagpanluod kay sa ko nang ingon ang asawa man sad gun man sige lang palit ko ni palit ko ani palit ko ani uya basta di lang kadto nganyo nga sige lang kang green dai ano sa nang green oy
1: Meta.
3: Sige lang ang gagawin nga.
2: Katong sa bayulit.
3: Apan, sakto mas talagay. Kung sige ka pamalit, kung napakaay ka pala. Kinarabay mo yung nga, ato lang ko, kay mag-window shopping. Ato lang, kay tarotano, para palingaw lang sa mata, dili siya mapalit. Apan, ay uban mo ato dito nga, magdag yung kwarta. Kay muna ay maibgan na ikabayad. Magdag yung kwarta, kay gro ko magkasindol. Kung man eh, mayabo, ko ikabayad.
1: Karon.
3: Mao nga, atambag na kunin mo, ang ba namin nagpatambag mo?
2: Andi.
3: Andi, kanang na ang paniwala mga magkasinabot mong balik, unya pa nang litan o kanang uksaan mo pang tagabukid, manikmat.
2: Manikmat?
3: Oo, kana bang?
2: Iro.
3: Oo, kana bang? Manikmat. Kanang, ay lang sa... Sige lang sa, ay lang sunggal na. Pabuti ka, bugnaw-bugnaw yung oo. Panas ka, biyay. Kaming ito'y ero, pahipi lang sa motor, kinabanggaan man sa motor, pahipi. Ngano man ka? Ngano ka? Gidulog kami ito. Ay, panulig bata ka. Kanaro bang iroon ka ng nabang naligsan? Mupakra ba kung nasa sakit ng yun yung dulon? Mupakra ba? Ayaw ka yun pala.
1: Karon. Lain po itong imo.
3: Kasakit ang o. Kasakit ang o, ana.
1: Kato. Kato. Imong ikuan. Way sakit ang o.
3: Dili po buhian. Kasakit po na yung o. Salamat po po na katin talumanon.
0: Kunako ang Pasol Tihon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
6: Bitaw, tinuod mo na.
5: Pwes, ayaw ipanghambog na asawa ka.
6: Dili man kinahanglang manghambog pa ko. Kay asawa man gyud ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
7: Joe, mabidaw ako. Ayaw na pagdagan, Joe.
6: Dili na ako mabidaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
7: Joe! Maluway ka, Joe! Joe! Ow! Oh.
6: Mateo! Scammer?
8: Oh. Mao na akong pagtanaw ni mo sa una. Og bisan gamay, wagid ko mangandoy nga ma-fall og sama nila.
6: Nga mas lalaki patanaon kay nimo? Pero karon,
8: aw, ikaw na ang tanan para nako. Og way si bisan kinsa nga pwedeng makapabuhat natong duha.
9: Bisan ako?
8: Oh. Oh. Lola?
10: Lulas boy, sugilanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug kaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: said, living testimonies.
1: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
2: Na landing ko hospitalida at nagugos ko binhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
1: Pinagi sa gahom sa said Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
2: Salamat kay na atong Sid Cogon, ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukutso Tungaw.
0: Living testimonies.

0: Hi mga kabisay, mga kabangang saylong. Kini ang ubus yung alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabung invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag niya sa Apir Sampaguita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og niya usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan. Karong September 25. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Cacano. Iwusap niya sa Dagas City Plaza. Dapit sa Boardwalk karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Nathad o ni June Villamor. Uspon ako ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
1: Gaaga! Ay, sakit ka ayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
2: Hala, luyan ni Muga. Og delikado, ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
3: Super Fiber. Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers. Prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day. 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod. Imnisan og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast act and colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States on bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Bivers Sandal!

0: Sandal, ang Super Sandal.
1: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
2: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
3: Si Nanay Bene Galacio, sa 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang diya daghang kay bati, taas akong uric, taas pud akong kriya ug ako ang takoy gipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon ayo na pag inom na bisag unsa magparagis na ka sisay yun gisiwaya na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo nanay kausaban ug nanambok na gani po karon daghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugod na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kalay sa Ginoo, kita na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Apil na sa EQ Diapers e-Raffle Promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
6: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suo ang saguli ni. Mong paspas ang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suod sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
8: Hi, hello mga kabisa ay mga kabangag sa ilong kini ang inyong kuya o Jico Pokrakasa. Magpahipaw ka ninyo ug minbay ka ninyo sa drama nga naguluhan Iskwadro. Ipasundayag diha sa Panlaan Numanhog Cebu karong Oktubre 9. Kini ubos mag-sponsor ni Risa Sinclair og sa atong punong barangay Joy Iskwadro. Kagawad Nuli Calago, Flores Cuatro, Mia Quiñanola, Randy Serdan, Raymond Balocos, Rudil Kiluan, Aileen Yap, Treasurer, Edna Rosario, Secretary, Gingging Villa, SK Chairman, Samsam Palis. Oktubre 9, magkita-kita tariha o maglingaw.
9: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa Alagang Handog ng Biogesic. Ang Biogesic, bit-bit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa ni mong makadaog o 100,000 pesos. Kita-kit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 p.m. sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games ang papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na o nagtanaw sa IFM Cebu o DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: sa tulad kong di mo dating iniipin.
1: Og karon mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy!
0: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: No!
3: Yes!
2: No!
3: Yes!
2: No!
3: Yes!
2: Nanawaman ko kay Bawon ni! Nanawaman ni Sultin ako! Nano man! Nano!
3: Jisa! Ay, naunsa naman niya eh. Ha, bahay na, Jisa. Bahay na. Lawi, naunsa man to eh. Ano sabi to kaga, huwag may mi-inform niya, no? Pero, gituyo man gusto ni Mateo. Ay, pao nga sorry na lang, Jisa.

0: Sorry ha, watay helper din hi. On-call cleaner lang o laundry service.
1: Uy, problema uy.
0: Ako magunong gituyo para kita rin yung duha ba? Jo, magtinabangay lang ta, ha?
1: Wala gay problema. Pwede magaling ako ra. Anad ba akong trabaho? Dili gina problema.
0: Oh, no. Di na mo yung akong pasapot.
1: Ha?
0: I mean, ang atong relasyon ba mo yung akong ipasapot? Minyo naman kita. Magtinabangay ta nga mo-work out ang atong married life, okay?
1: Okay.
0: Manghinaot ko. Nga kining usa ka buwan nga pag-stay na tabi ni doon na gi-result. I mean, hinaot nga. Magka-close na.
1: Okay.
0: Yo. Sultihin lang ko sa tinomad. Unsa man? Mahadlok ka na ako?
1: Ha? Oh, dili man. Kuan lang. Pasansya. Pero, wa ko mahadlok ni mo. Taas lang yung respeto ni mo.
0: Respeto ra?
1: Oh.
0: Okay. Ayaw ka hassle kayo. Tiwas na gaw na. Today, okay na bang akong nilutuan? Kapasa?
1: Yeah. Okay kayo. Mas lami pa magi kamuluto kayo na ako.
0: Mau ba? Basi na yung mura kong giatikan, ha?
1: Tinood, banggod.
0: Okay, salamat. ikaw, unsa di mo naibawan nga lutoan?
1: Mga pinubre, ragod. Inununan, tinuwa, utan bisaya, prito, maura.
0: Adobo.
1: Oh, adobo. Adobo eh. Kibaw ko. Maura.
0: Gusto ko mutilaw sa imong utan bisaya.
1: Ha? Mukhaong di ka na.
0: Oh. Abidin na mo, di ko mukhaon. Pwede ka makabantay na ko nga. Mukhaon ng utan bisaya. Ha? Magpaluto, bayan na si Lola ko nunay.
1: Ah, wala ko makabantay.
0: Pagluto niya,
1: sa matamag-utan din eh.
0: Naimerkado sa unahan. At to niya ta.

0: Usaman, kompleto na ni atong gipamalit.
1: Para utan, kompleto na ni. Pero magkinala man tag subak para mas lami gud ba? Piniritong isda mo lami isubak ini.
0: Ah, okay. Ah, oh, bitay. Naroon din itong mga isda. Ato ta na.

0: So, magsugo na ta.
1: Ako ra ini.
0: Ha?
1: Huwat na lang ikaluto.
0: Uy, no. Hindi na pwede. Kita kong duha ng umpra. Kita sang duha din his kusina.
1: Ay, maikog ta ni mo, uy.
0: Ha? Uy, Joe, ganong maikog man ka?
1: Boss, good ka.
0: Oh. Joe, nalimot ka nga imo na kong bana? So, ako ay haros ining kamunggay.
1: Hmm? Mm-hmm. Kibaw de ka.
0: Okay, kibaw, uy. Apugod kong lola tinding. Mapuspusan ka kung di ka mo haros o kamunggay. Oh, ayay, wapalibak ay.
1: Si Lola?
0: Oh, nag-video call. Mm. Hi, Lola!
2: Ay, kumusta naman?
1: Hi, La!
2: Oh, Joe! Ito, pastilan gimingaw, nag-gay ko ni mo.
1: Gimingaw, nasad kay ko ni mo, La.
0: Ako, Lola, wa kamingawan ako.
2: Ay, da, waoy.
0: Ah, paita.
2: Nag-unsa man mo.
0: Magluto ron si Joe og utang Bisaya, Lola. Ako'y muharo sa kamunggay, nawa,
2: uy. Nawa. Ay, kalami, good na, nagka-good boys akong apoy. Paano ha, ako, be?
0: Ah, ha? Oh. Ayaw sad, Lola.
1: Ah, sige, La. Ari, La.
0: Oh.
2: Ayan na lang, bitaw, oy. Luto ilang unya ko, inigbalik din yun, diri, ha?
0: Ah, oh, sure, Lola. Lutoan, you can, yo.
2: Ah, na, sige. Padayo na mo, diha.
0: Hmm, sige. Bye, Lola.
2: Tay sa ayaw una.
0: Oh.
1: Hmm. Onsa man, La?
2: Kinang lang nga inigpaulin ninyo, may sood na na, ah. Ah, Joa!
1: Okay, La. Oh, unsa may sood lang, La? Og, unsa may sood?
0: Lola, bye na. Lola, bye. Ikaw, good. Bye-bye na, ha? Oh. Oh.
3: Para sa manipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar, TTX 500.
4: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gino mga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, nakaya kong pamati. Epektibo kayo TTX 500.
3: TTX 500. Mabali sa mga butika.
5: Masama! May adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talang Bakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares. Alak ni mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa ang buong lugsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot, mga kasama. Drama na guluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lugsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon, mga kasama.
6: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, maginom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Igala, nakakape na ka?
7: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
9: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban na saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Silver Advance, may nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
11: Hi mga kabisay, mga kabangan sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompokrakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag niya sa Apir Sampaguita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 20. Sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og niya usab ipasundayag sa Insinica Kaamboy Dapdap Katarman Liluan karong September 26. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui og sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Kakano. Iyo usab niya sa Dagas City Plaza dapit sa Boardwalk karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chong og sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Nathad og ni June Villamor. O sumunan ko, ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
0: Ay, si awag ning Lola.
1: Imo laging giputol. Dili to may ubos si Lola?
0: May ubos tong. Nakatawa pa man to ron.
1: Oh. Unsa di ay...
0: nakasabot na kasi ang gisulti?
1: Sige na. Harusan na ng kamunggay kay ako nang hugasan ng isda para makaprito na ko.
0: Gitanduan na ba ito ni Miss Lola?
1: Abi man akong unsagod.
0: So, bakwion to ni mo? Dito ni mo barugan? Okay. Gisugong natin ka, ha? Sige, tiwaso na ito pag-prepare sa mga utanon.

0: Ikaw pa't pinamugadlaw din eh. Kaya pa sa kabuan eh.
1: Kinahanglang inig pa ulit ninyo. May sod na na, ha? Hadyo, ha?
0: Sulas ang lulaw eh. Itando pa yun ko. Ano ni tando man ko?
2: So, bakwi ang tanim mo? Dito ni mo barugan?
0: Saan manin ako? Sa madukay o sa madali, muabot magitingali ng higayon ah. Pero, pinlipsag ko niya na, nakapugong gitsis yung kaugalingon. Kaysa ako naibawaan, ang mga lalaki, mga...
2: Naaramdi ka din.
0: Ay!
2: Ay, sorry.
0: Oh.
2: Nakuratan hinun ka.
0: Sorry, sad. Huwag mong ko kay sound good.
2: Ha? Sound?
0: Oo.
2: Oh. Ah, oh. Siyempre, huwagi. Footsteps kay... Bas, bening bay-bay yun. Lain sa kong simento.
0: Bitaw na. Pero nakurata lang yung ko kay... Nikalit man lang kong kagsulti sa kong luyo.
2: Ah, mama, sorry. Nindot yung tanaw na ang dagat, no? Nga naigo sa kahayag sa buwan.
0: Maugyad. Linaw kaayo.
2: Ganaan ka maligo?
0: Di lang.
2: Di ba, naingon man ka nga ganaan kag dagat? Wapag lagi ko bantay ni mo nga naligo ka.
0: Dili lang sa...
2: Di ka ganang maligo nga na ako?
0: Oh, dili man sad.
2: Maligo ta na.
0: Ha?
2: Kibaw ka malangoy?
0: Kibaw man.
2: Sige na, maligo ta. Mayo kay way init. Nya, di sa tugnaw ron. Sakto ginong ikaligo.
0: Oh.
2: Wa pagiging isalig na ko. Yo. Promise. I promise. Maligo na kita. Huwa ko'y buhatan.
0: Okay. Una ko ha.
2: Sure. Kung huwa pa ko'y gitumar na tambal, di magkitingali ko makapukong.

0: Kaya nindot sa dagat. Diligid bugnaw. Nindot kayo kayo ilang way. Huwag mo di si Maliko. Nagparoglis sa paypayon nga. Naglantaw na ko. Skang. Unsa man kay nasi mo na huna ron sa. May buhaton ka siya. Patay. Basa na na ba niya akong sulob na? Sa kuminin ako paghawas?
1: Naray mo tawel, ha? Ako ipatong din eh.
0: Oh. Nilakaw si paingon sa bahay. Tarongit siyang pagkatao. Lahi siya sa ubang lalaki. Mukhaw as na ko. Kitingalig mausap yung nauna.

0: Hindi pwede nga magdugay ko lang tao niya nga maliko. Kung labaw nang di pwede nga makakita ko niya nga buhawa sa dagat nga basa ang isulob. Oh, tingali di ko makapugong. Bisan may gitumar pa kong tambal.
1: Banga, kagyod! Banga!
0: Oh. Banga kita ka ako? Oh, gikasal naman mi. Ako naman siyang asawa. Doon naman ko'y katungod niya. Huwag doon na si obligasyon ako. Ah, mugawas ko parek. Oh!
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Claustros, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namagalay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahe daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Kita-kita ta ha para sa Women's Night karong September 27 Domingo din sa Luuk Uslub, Cebu. Salamat sa pagdapit ka na ako. Pinagin silang Barangay Council, Honorable Barangay Captain Lucio Binuluga o kubos sa pupinigamot ni Kagawad Jen Figes. Ini ka 29, mabalik na sa taalang sa Gulyat and Gilly Junior Variety Show. Kita-kita ta ha!
6: Ang galing! Pangmatagalan!
7: Parang tayo lang, han.
8: Everest Appliances.
6: Babe, ano ever best decision mo in life?
7: Siyempre, building a home with you.
8: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
9: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo sab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa, ampingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
10: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
12: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad. Hypertensive.
13: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Kidney care time.
15: Wala na ako mag-dialysis. Oh, miyundang ko. Mitumar ko, gipatumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayo man akong kuhang lawas. Balik bang pag-kondisyon?
16: Kininang kidney care agam o gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin. Waya na si Jamag dialysis.
17: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suking butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
18: sa opisina, pirmi bakang nag-atubang sa computer?
19: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
20: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer.
21: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
19: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
20: Salamat sa lutein sa Iberry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
21: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
22: Available na sa Mercury o mga suking butika.

0: maigala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangisgaring.
4: Audio editor, Lloyd Gabiana.
5: Soundman, Jomel Arizo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide. Mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwag ni Francis Ilyaga Espares.
2: Ladies and gentlemen, the most valuable player!
3: Ikaw lang apoy nuk, Hilongar.
2: MVP! Justin Muriel!
4: Ako? Ikaw ang angay kaya?
3: Oh, congrats, Don Justin.
2: Ladies and gentlemen, Dan Bulls Bear Tournament, the champion! Justin Muriel!
4: Thank you! Thank you!
3: Manghod ko ni! Manghod ko ni!
4: Ikaw ang nagkahimo na kong champion, kuya.
3: Sukol! Nagkadugo na yung ilong baba! Sukol! Unsa nga ang kanimo, ha? Muruha ka na ako! Ako lang siya! Nakalunga! Ako lang siya!
5: Di na kinahanglang magkabig ka sa ibang kusoka. Pugnan ko ang binitig sa akong kasikasi. Di man ilang kanunay. Ako ang imong kuya!
1: Ako ang imong kuya. Mga pulong nagilito, timaan sa pagtangga o pagmahal. Sugilanon nga sinuwat og direksyon ni Francis Ilyaga Espares. Musical scoring, Randy Nakurdat Tayad. Audio editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo! Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
1: Driver ka ba nga, Pirmi? Magbiyahe bisan gabi.
2: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Og silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
3: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Og dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
1: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with Lutein.
2: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Og nakuhaan ng silaw sa suga.
3: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata og suportahan ang klarong pananaw.
1: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
4: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo.
5: Congratulations! Week 4 winners
4: sa 2,000 pesos cash nga silang
5: Felisa Susvilla sa Iscario,
4: Arceli Luon
5: sa Talisay,
4: Joni Lynn Librando
5: sa Colon,
4: Renalyn Rico sa Colon,
5: ug major winner sa 5,000 pesos sa Week 4 nga si
4: Peter Sabido
5: sa Ayala.
4: Padayon lang ang alagang Biogesic.
5: Maong apil na
4: kay basin ikaw ang musunod nga makadaog.
5: Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat!
6: Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
7: Hi mga kabisay, mga kabangan sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompokrakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag diha sa Apir Sampaguita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga o Sir Brian Fernandez. Og diha usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan. Karong September 25. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Cacano. Ewa usab diha sa Dagas City Plaza. Dapit sa Boardwalk karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Nathad o ni June Villamor. Usapon ako ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
8: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bitbit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa nimong makadaog og 100,000 pesos. Kita-kit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 PM sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games ug papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na ug nagtanaw sa IFM Cebu ug DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat!
6: Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: pagpabot na hukom na to. Sa palaran sa maudaog sa pagkamiyas. Karong gabi una.
1: Wala nang iba. Ako na yan, Rick.
2: Oh, mayo onda.
0: Ladies and gentlemen, the muse of the night.

0: Una sa, Miss Marimar?
1: Da. Da, ong lagi yun.
2: Nakachamba.
3: Congrats, Marimar.
2: Salamat.
1: Papicture ta, Steve. Eh. Dali, dali. Papicture ta.
0: Oh, sige, papicture ta.
1: Tara, si by GC Rudinas.
3: Mora nga itong sentro. Bay, dali.
4: Hey, Ragoy, Ragoy.

0: Gugoy. Gugoy ang judgment.
1: Pagkita gala, gubot pa, Cindy.
0: Puprotesta ko.
1: Saan? Protesta ko tanong ilang ano eh. Protesta ko tanong.
0: Ika mo laban ako rin.
1: Ay, nalang anak. Good. Magguba nga tong concentration. Nasa wada.
0: Sapaday. Lagot ko.
1: Wada na ng kalagot ni mo.

0: Sugdan ang first bite.
1: Ah, bay, Jess, ikay sintro, ha? No, Justin, beraki. Og lolo yung baro. Sige na.
2: Okay.
3: Oh, sige. Tara.
1: Fight, lower yati.

0: ¡Score! 35, 45. La pausa, brillante. ¡Bocarón! ¡Bulas al brillante! ¡Bola gronan en Ugnoga! ¿Y pasa a Tony Raki? ¡Oh, Raki! ¿Será aquí? ¿Y pasa a Tony Justin? ¡Oh, Justin! ¡Le hizo los ojos a Justin! ¡Bam! ¡Good for Jim Hall!
1: ¡Gracias!
0: ¡Oh, carón! ¡Bola sobre Raki! ¡Oh, Nani Raki! ¡Nani! ¡Kingsley! ¡Kingsley! ¡Kingsley! ¡Me diré un rato con él! ¡Kingsley! ¿Y pasa a Tony Irwin?
1: ¡No son tú! ¡No son!
0: ¡No son! Tito Plan, Justin,
1: ah, buset, buset.
0: O carón, asa bula, asa brillante. Ah, wey, brillante, lo brillante, ne.
1: Aroma, oi.
0: Na, ang bula, nuk-nuk. Di ba sa nga tong ang GC? Kaya GC? Ni Dribbles, kaya GC? Ni Power? Ni Tuyok? Bang! To 2 points!
1: Buset, ayo, wey, ne, wala me!
0: Ah, uy, di ba sa, carón, na ba sa nga sa brillante? O no, no, no, na ba sa brillante, ha? Nagaroon ang bula sa... Uy, nani, Kingsley! Kingsley! Bao, uy, Kingsley natin, luk-luk! Patay na kuha ang bula!
1: Depende!
0: Ah! Uy, balik ang... Uy! Bao, ito!
1: Sa depende!
0: Ay, balik siya ang bul! Nililiso! Nililap! Out! 2 points!
1: Ah, pinuang ne! Ah, pinuang ne! Animal!
0: Oh, 4 points!
1: Ayan pa siya ka pa, Kingsley! Oh, yan ang
0: bula! 4 points! Alam mo sa piyate!
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Hi, hello mga kabis ay mga kabanghag sa ilong, kini ang inyong kuya OG Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka ninyo, uminbayad ka ninyo sa drama ganiguluhan, Iskwadro. Ipasundayag diha sa Panlaan, Numanhog, Cebu, karong Oktobre 9. Kini, obos mag-sponsor ni Risa Sinclair o sa itong punong barangay, Joy Iskwadro. Kagawad, Nuli Calago, Flor Iskwadro, Mia Quinanola, Ram Andy Serdan, Raymond Balocos, Rudil Kiluan, Aileen Ya, Treasurer, Edna Rosario, Secretary, Gingging Villa, SK Chairman, Samsam Palis. Oktobre 9, magkita-kita ta diha og maglingaw.
5: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom og mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape og humot og lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
6: Oh, kadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
7: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
6: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libad?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Unique!

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ECS.
1: It's time break! Ang muhalaru kanta mao ang singing duo Nug Nug ug Rocky Boy!
2: Ay! Excited ako!
3: Ani, Nug Nug Nug!
4: Mga igala, pagkasa, oy. Sorry lagi kayo, ha? Doon sa, doon na may sponsor nga pagkataon ni Doha si Dudong Rocky Town. Okay mo? Okay rin niyo?
3: Okay, okay. Alam, magpuntar pa tagi.
4: Kini akong kanta, kini akong kanta, ipahinungo na mo ninyo, ha? Tanan, tanan yun, way labot ang wa din eh. Kamura yun niya din eh. Og niya si Rocky, Rocky! Rocky, di sa kamito. Rocky mo na!
5: Nakabuhol mo na. Hello, mga igala!
4: Oh, what's up, man? Pangayo katahuran nila.
5: Ayo, mangayo katahuran nila.
4: Oh, pangayo katahuran, oy.
5: Ako mangayo.
4: Mangayo lagi.
5: Mangay ka la. Tagay ko ninyo katahuran, be.
4: Kraan, kraan. Nag-una-una mga tao, kraan ko, no?
5: Bitaw, mangay ka la. Mayong gabi, kanang, kaninyong tanan.
4: Oh, ikaw, ma, murag huwag kakagyan nila. Nagtuunin siya nga, tibuog din, barangay ni Aron, tambog din sa tuwa. Bidaw, eh.
5: Saan mo di, ay? Kuwaan na tanan? Kuwaan tanan?
4: Oh.
5: Kuwaan ang tanan niya. Higala, mayong gabi.
4: Tama, katawar ka sa mga tao, kaya sa'yo mga imo.
5: Ano sa iyo, pan?
4: O sa pagtawin mo tao, mga bubo, ha? Anong ingon mo ka, may gabi? Noon sa libao rin ka, gabi, noon? Nga, may ingon mo ka, may gabi? Kuha ng gabi?
5: Kuha ng gabi?
4: Oh!
5: Mga ikala! Mayo!
4: Sa'yo, masan, katawag mga tao, daw, katawa!
5: Ano namang sad?
4: Una, kaayos pa na ako, noon sa mga ay. Ang ato mga isura, nakatilaw sa kalagaman taon, ha? Kuha ng mayo,
5: ha?
4: Puro sa nila, di na mga daotan, puro sa mayo. Kuha ng mayo!
5: Kuha ng mayo?
4: Oo.
5: Mga ikala!
4: Sa'yo!
5: Ano namang sad, ay? Ano na sad?
6: Ano sa doy?
4: O naunsa mo taon ko ay? Higalain mo rin ang amigo tanang taon niya?
5: Naunsa? Labaw ko bang kakaraan, oy?
4: Ay, mga talaga, oy. Porbida sa din mo.
5: Okay, larga!
4: Sige, larga.
5: Nata.
4: Bato mo yung sista? Naunsa mo ka, oy? Okay, larga.

0: Salamat inyong tanan sa inyong pakpak nga wagi ko kadungog. Salamat sa pakpak nga nakadungog na gini, ha? Si Cindy o, murag kasulti o, no?
1: Musulti, musulti na siya.
0: Cindy, musulti ka?
2: Ah, kabuang ninyo.
0: Saban, mga taba mi?
2: Dili na, bangundang na mo, way lang mi.
0: Salamat, salamat, Cindy. Salamat, Cindy. Ako

0: Naglagot mo to si Cindy ba yung
1: nungdo? Sanggit siya ay. Natural rin na niya. Pero yung nungdo.
2: Okay, sige na. Half time na.
3: Salamat ninyo ha, Rocky. Nugnog, ganikan tagid mo.
1: Ah, okay, Romesh. Way problema.
3: Okay, sugod daw. Sugod na. Fight mo!

0: Man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom kay sala ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagatindog nako.
2: Wow.
1: Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
0: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag aguanta pa.
3: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Seth Living Testimonies.
7: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil o dali na kininga na ulian.
8: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa Hit Gana, moto na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
7: May gani kay nag-Seth Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
8: Tangan siya Seth Liniment, wala yun siya ka-gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
6: Living Testimonies.
9: Na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
10: Hi mga kabisay, mga kabangan sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompokrakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag diha sa Apir Sampaguita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City, karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og niya usab, ipasundayag sa Insinica Kaamboy Dapdap Katarman Liluan, karong September 26. Opo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui og sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Kakano. Iwo usab diha sa Dagas City Plaza, dapit sa Boardwalk, karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chong og sa mga konsihalis. Abo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Nathad og ni June Villamor. Usbon ako ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
6: The Original Koi Herbal Capsule.
11: Danet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakukidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun isang iswayan. Dugay doon kong iswayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung ginainom. Ako na yung iswayan ba? Yamaw na akong ginainom. Kanara yung koi. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koi, Herbal Capsule.
6: Original Koi Herbal Capsule.
12: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
14: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation.
2: Nutrition USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Mapalit sa mga butika.
14: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
16: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic, bitbit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa ni mong makadaog o 100,000 pesos sa kitakit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 p.m. sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games at papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na o nagtanaw sa IFM Cebu o DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog! Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
17: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug uptake na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa uptake na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi uy kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
19: Mahal sa mahal, may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talang Bakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares. Anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa Malungbong Lugsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama naguluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinuod diha sa Dumanog Plaza, Lugsod sa Dumanog. Karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi, kita-kita tapon mga kasama!
20: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
21: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontiers Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
22: Uy, 150 over 100 man.
23: Dok, nganong sige mag-asa kompresyon?
22: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
23: Ay.
24: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadungog ko sa kidney care. Daghan ko noong maayong binipisyo na ini. Natural ingredients pag yun sama sa pomegranate.
25: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
26: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
27: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
29: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
30: Ay, wala ko'y sisilyo.
29: Ay, wala ko'y sukli.
31: Walay sukli.
32: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian.
33: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
34: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 282 Globe or TM 02721399999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
35: GCash Pay
28: Pay Online. Sakto Payments. Secure checkouts with the GCash Pay Online.

0: Kegelan, atangi uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
0: Sugilanon nga sino atong ubos sa direksyon ni Francis Iliagues Pares. Spinner, Randy Nakurdatayad. Audio editor, Ariel Mangkaw. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RNN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Iba na yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Ay! Bakakon!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ako, ma'am, pangitaon ba sa kunay mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
1: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand ug labing adiri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated ug standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika. Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dako mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo.
4: Smart 2
3: Smart Dishwashing Paste ko.
4: Smart 2
3: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
4: Smart.
3: Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
3: Tanggaling-galing mo.
4: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS. Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
6: May budget?
7: So

0: Balag no ako. Yung mga isidis ka nang nagkakamang sa tao.
1: Oh.
2: Sir! Buhay ako, sir!
0: Diyos ko! Kasi mga nahon ako sa pagtabang ni Ine. Kining giluok sa akong dool o ka nang nagkakamang sa sawog. O, tabang ako ginoo. Kinsa dila!
1: And you think na may makatabang ni mo rin eh? Wa! Ni asyas akong teritoryo, babae!
0: Alay, ginoo ko! Misigan ang bata ni Clover, sir! Ay, halang kinuok ko pa na bagi.
2: Sir, buhay ko, sir. Buhay ko, sir.
1: Andin ba?
2: Sir, mahalis ko! Kasi, nakasalas.
0: Hala, nakabuhay ka na. Ikaw na yung bahala sa mga kaugalingon.
1: Anibal? Santa, asaga! Pero may suot ka kami sa laking lawak. Gawas!
2: Magagatan ko!
1: Ayaw, pagdagan! Balik! Shit! May shit! Kasakit sa kwa tubangan ng iyang isikaran. Litse! Oh, si Ceres! Ceres!
0: Manay, Diyos ko! Gigapos ka o gibaatan ibo ang bagbadatan! Kuhaon ako ang baat sa ibo ang baba, ha?
1: Sige! Tangi siya siyang baat. Okay, sunod ko ikaw niya.
0: Sir! Ano, sir? Gisira

Enko. Oh, ngano ni ako maitat din sa saog? Kinsa man ning maong lawak? Gusto. Kalita sa kong gisakitan sa kong oo. Kanina. Kukunya. Kukunya. Duwad ang kus panimo at. Ah. Mugawas kong gikan din eh.

0: Si sir, sir, ganun ay humadiri si Baday, sir. Siya lang may mag-ibuhat niya, sir. Manay si Des.
1: Wow, pa ba niyo maglaro, Santa? Sige.
0: Ay, sir, ang akubog, sir.
1: Ipadulang imong naong niya kung tutuki siya. Aro masayot ka kung unsa kong gimbuhat.
0: Nay! Ay, sir! Sir! Sir!
1: Gusto ka bang maisama sa iyang ginangatan?
0: Dili, taong sir! Uy, dili, sir! Maluoy ka, sir!
1: Kung mao, hilom! Kung pagpakahilom!
0: Sir! Kaluoy ni Manay Taraon, sir. Kalisod niya ang kayong tanga na sa salong ang ginapon sa ang iyang kabuto kang diel. Unya, may baat pa kayo na yababa. Kaluoy ta natin yung Taraon, sir. Uy.
1: Gusto kang buba niya? O buunong? O mapuli sa iyang kahintang? Pagpili.
0: Ay, yes, sir. Ay, ayaw. Ayaw taon, sir. Dili ko. Dili ako, sir. Dili
1: kung
0: ko.
1: Kung mo, gawas. Balik sa mong trabaho.
0: Pero, sir. Sir, manay. Sir, manay.
1: Ay, dali.
0: Sir, magawas na ako.
2: Isan ka. Ang ko, malungo ka.
0: Pasaylo ako, manay. Pasaylo ako.
3: Ate Santa?
0: Sir?
3: Gikan ka sa lawak ni Daddy?
0: Ayaw
3: na isira pagbalik ang portahan sa kwarto ni Daddy. Kay musod ko.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: My budget. So

0: sa pag-abot mo palang, Tindi. Isutihan talaga sa pagpalayo.
1: Yun, saan ko malagin ako sa pagpalayo kung gipungan sab ko sa nagbantay di sa gate? Pero karun, bahala na. Bisan nun saan pa sa pagpugong. Pugong na ako. Dili na dyan ko mapapugong. Dili na ko, Dini. Dili pa ko gusto mamatay. Kaya lang makapalayo na ko, Dini, Noy. Samtang hawa pa ko masundi ni Sir Orlando.
0: Ruwahin.
1: Ha?
0: Dili ka lang mahimo mo biya din he karon.
1: Pero dili mahimo. Kaya lang magkabiya ko. Mamaluoy ka. Pagian ako, Noy.
0: Masalo ako. Pero dili ko ka na mahimo.
1: Halt! Pistola! Di mo kong gituunan ang pistola! Managsama na yung mutanan ining baya?
0: Akong agaon sa Sir Orlando. Ug siya ang akong kumano. Busa balit na sa imong agi.
1: Noy!
0: Bisan unsa pa imong buhaton nga pagpakiloy. Dili ko ka na mahatag pa nimo. Kay ako usab ang mamahimong makaluloy kung tabangan ko ikaw nga makabiya din hikaroon.
1: Unsa?
0: Dali na. Sud na pagbalik.
1: Ay, dili lagi ko! Dili ko, Noy! Pabiyaan ako gika din, Noy!
0: Ayaw lagi paglugnot. Lalag mo buto kining gitiun ko yung pistola.
1: Naoy!
0: Sud!
1: Si Piolo ka nang makita gikan din eh. Naasa sala naglakaw. Piolo!
2: At biyaan taon na ka din eh sa sala, sir, ha? Magkuha ko og tambal sa labad sa ulo. Ingon man, magdala na lang sa kung ibuag bakaon samtang magalingkod-lingkod ka din eh.
3: Sige na. Salamat. May nabati na sa kunting ugang isang pita ko. Kanunay ko nalang mabati karong mga miaging mga adlaw. Pero, dili kang mamdinis ka itong nabati na ko. Karong nasingkit. Lahi nga tingo. Murag tingog ni Clover.

0: singgit pag-usab. Dili ka ikaw ra unya ang hayaon ining baya. Kung dili, lakip na sa sirpiyon.
1: Unsa? Anak niya si Piyolo?
0: Kung nagtuo kang mawilis si Orlando nga mupatay siyang anak, nga karon lang niya ikauban. Dili. Kung nagkahulugan kini sa iyang kaalautan. Nakaila kayo ko na ng akong amo. Naliguang nakauban niya. Dili ka magpanukos sa pagpatay, bisan kinsa nga makababag siyang dahan. Bisan ka o galingon pa niyang anak.
1: Unsa?
0: Maunga kung ako pa'y ikaw. Inigsun ni mo diha balik. Pagpakaroon nyo na lang. Pakasama nga way na hitabo.
1: Inoy!
0: Sige na. Sun na. Magsunod ko ni mo. Palayo na sa paglakaw.
1: Hindi li na mag-inay kung makabiyagi kan din eh.
0: Dili. Dili ako ang makatubag niya ng imong pangutana.
1: Ako bangon. Kaluwis ako bangon kung mamatay ko sa'yo din eh.

0: Sir, kumusta ng imong oras? Wa nga ba magsakit?
1: May sakit ka kanina. Pero nawa na karon. Naguban lagi mo?
0: Oo. Nakita maguli na ako si Ma'am Clover dito sa gawas. Nag-sresores palibot.
1: Mo ba?
0: Dito ito magkahaga, Clover.
2: Lagi?
0: At tunas ko siya, lahos na. Lakaw na.
1: May mo ba may sulti, ha?
2: Kita?
1: May pakigsultihan ko ni mo. May mo ba?
0: Ay, digutom na ba na siya, sir?
1: Palihog kong ingon ni Nang Santa nga apilan sa pagdaog makaon si Clover din, he. Din sa sala. Kaya doon ako'y pakigsultihan niya. Biyahila sa mi, Noy Tinoy.
0: Ha? Oo, sige. Biyaan ka una mo. Clover.
2: May biya na si Tinoy. Bahala na ni. Dili may mo mapabilin kung mahatlok. Sultihan ko si Pulo sa tanana. Arundungan may mo biya inindapita.
3: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
4: Oras hatad kanato sa Camel Soy Sauce.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron kanito, walang talo.
5: Mula sa number one smart dishwashing paste.
6: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to, tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
9: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangong kumaka bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
11: Hi mga kabisay, mga kabangang sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag diha sa Apir Sampagita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og diha usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan. Karong September 25. Pabaw sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Cacano. Iwusap diha sa Daga City Plaza. Dapit sa Boardwalk karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Pabaw sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. Usap na ko ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
12: Kining abahin natud kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.

Kaigalan, ayo sa'yo pasbog paminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caraca Pohanes, Spenner Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production

0: RMA News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Uluhan sa ito mga balita kung sa syudad sa Cebu, mupasusi sa tanang sports activities, centers, sports hubs, gyms, ingon man ubang recreational sports facilities sa syudad. Mag-live-in partner na sikop sa PDEA sa Calamba, human nakuhaan og illegal nga drugas. Mga programa alang sa City Disaster Risk Reduction Office sa Dakbayan sa Mandaue, aprobado na. Samtang taraba sa tutoring program sa DSWD 7, padayang gihimo sa lungsod sa Liloan. Mokad to ang headlines.
0: RMA News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Sugbo Kabisayan ug Mindanao maayong udto. Sangaan sa credit book ang puwersa sa DYHP RMN Cebu kini ubos nga lagad, Rajuman RV Veloso. Adlaw Sabado na sad mga kasama September 26 tuig 2026. Kumusta man ang ato ang mga pagpanikay-sikay diha karong adlawa? Sadya kaayo rong si Manaha ang prensa mga kasama. Sakop sa media gumikan kay karong si Manaha mauman ang Cebu Press Freedom Week. Yan, nagsugod ta ni adtong Domingo alang sa opening. Karong adlaw sa himuon sad ang ato ang closing ceremony. Atong pakpakan ang tanan nato nga mga sakop sa media. Ato ang mga beat journalist. Yakong pasalamat nato ilabi na sa Cebu Federation of Beat Journalists sa padayon usab nga pagpalambo sa mga programa nga kaayuhan lang ang tuyo ngadto sa mga media. Bueno mga kasama, kumusta man, nakakauna ba ang tanan? Nakapanguskos, nakapanguso na ba ta diha sa itong mga labada? Haagin ninyong kahigayunan karon kay Pirting Inita sa gawas. Kasi mga masunod nga adlaw, ingon ra ba ang pag-asa nga mubalik yun yung mga ting-uwan na yun. Padayon pa yun ang ting-uwan na ngadto na sa uwahing bahin sa Setyembre. Dayon-dayon na dayon ni kay Bermant naman eh. O na nga karun, kung muinit gani, hala, hi, diha sa inyo mga linabhan. Mayong pagpaminaw sa ato ang mga labasero, labasera, ato mga tindero, tindera. Na kanunay nga nag-uban ka na to, Dri, sa DYHP RMN, simugikan ka ganihang buntag. Hangtod na, hangtod unyang gabi eh. Kauban sa ato ang mga radyoman, mudala sa tagsa-tagsa ka mga programa. Kumusta man ato ang mga drivers? Laing hugna na sad ni sa pagsaka sa presyo sa lana. Ya, posible sa ni musaka na sad niya ning mga plitihan. Ato lang taon sa mga musunod nga mga adlaw. Pan manghinaot ta no. Nga muubos-ubos na unta ning presyo sa lana. Labi nang padung na gyud ta og Pasko. Niya ato lang sa pag-ampo nga ang kani sa mga brownout di na pud sad ni magsigi og balik. Eh nahimo naman tang Christmas lights ani. Kasamang Jerome nahimo naman rotational burnout. Tan-aw ni mos mapa sa Cebu nagkidlap-kidlap.

0: Bueno mga kasama, mubalik kita sa pipila ka painumdum. Standby.
1: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
2: That portion was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
3: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
6: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
9: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
0: Oras, alas 12:39. Nadto ta sa unang detalye sa atong balita mga kasama, manag live-in partner na sikop kini sa PDEA sa Kalamba, human kini nakuhaan og illegal nga drugas. Kasama mo sa balita, Rajman Arnold Bustamante.
10: YHP, Tatak, RMN, Report.
11: Pulos na kusasan sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency, Cebu City Team, o gauban sa asawang Calero Police Station 6 sa Cebu City Police Office, ang mag-live-in partner. Oban, mabaybas na ganyanto o kagahapon sa alas 3:30 ang takda sa hapon dito sa Sitio Mahayahay 2, Barangay Kalamba, sa Dakbay sa Sugbo. Si PDEA 7 Regional Director Joel La Plaza, may ila sa mga suspek na mao sila si alias Danen, 26 anyos, Lee Balginer, nga nadakpan at 2025, human na dakpan sa pagpahihot sa ligang na drugas o iyang living partner nga si alias Kaloy, 25 anyos, nga punos residente sa Maong Repita. Nakuha sa mga sakop sa PDEA 7 o sa kapulisan ang tulog ka dagko nga pakiti sa gituang sabu na matimbang sa 55 gramos na doon ay valor nga 374,000 pesos. Lakip sa nasakmit ang buy-bust money o sa kasalpon o gumampang mga ebidensya. Ang mga nakuha ang mga ebidensya giduso na nato sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang timon ng chemical analysis samtang ang duha na samtang ang gagikustudiya sa PDEA 7 sa Barangay Lahog sa Sudan sa Sugbo. Matod pa ni Lea Alcantara, Information Officer sa PDEA 7, na ang duha, labi na kining babae, na may target sa 5-mas operation, nabutang kini sa target list sa PDEA 7 o sa PNP. Ipamos kini sa Usaka Buwan case build-up. O man nilabalawat ang informasyon gikan sa Usaka Kasaligang Tinubdan, labot na sa pagpamaligya o ginigal ng drugas sa meaning Danen. Gigong nga makamaligya si Danen o 25 katuna sa 30 gramos sa matag simana nga shabu. Ang ihang mga tibingan o gumampang mga drug personalities mao iyang customer sa pagpalit sa ilegal nga drugas. Iandam na ang kasong kanapasan sa Section 5 o Section 11 Article 2 Republic Act 9165 ang ipasaka sa PDEA patok sa mga suspitsado. Kasama mo sa PDEA 7 ang Yoraz Duman Arnold Duzamante DOHP. Tapak, RMN.
5: RMN. Radyo mo. Nationwide.
0: Dagang salamat, Radyo Man Arnold Bustamante. Atong oras mga kasama, alas 12.42, balinta sa Laing Balita. Ang konseho sa syudad sa Subo, mopasusi kini sa tanang sports activities center, sports hubs, gyms ug ubang recreational sports facilities sa syudad. Kasama mo sa balita, Rajuman Eli Bulonos.
10: CYHP Tatak RMN Report.
12: Kining maong balita, hatod na ito sa Life Extension Vitamin D3. Ipasusi sa konseho sa Tagbay Subo ang tanang sports activity center, sports hub, gyms o ubang recreational sports facility sa syudad. Kini kundura by standby medical personnel o paramedics, nagibat sa bansay alang sa cardiopulmonary resuscitation kung CPR. Gusto lang masiguro sa konseho na doon ay dali makatiman sa mga atleta o individual nga makasugat o injury o aksidente pagkamit nini sa pasilidad. Si the council itahas sa City Health Department, Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office o ubang alay departments pagsusi ni ini. Sa samang higayon, ang konseho ni tahasusap sa Business Permit and Licensing Office kung DPLO Pagtino kung compliant ba ang naisikutang mga sports facility. Mga kasama, unsa ba ang mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumal sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction, halos 17 times sa cancer, eliminas sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o kubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, o sa nika-factor sa pagtaas sa risgo ng makawaton siya o cancer. Basis sa daghang mga medikal ng pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung anong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit ka cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient ng vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas ng survival rates sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life o ginahinay ng mabalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagbay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. Ug butabang kini nga mapugngan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugngan ang paspas sa pagkaduya sa immune function sa usa ka pasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos ug lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad ka 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong panundum, siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pekeng produkto mga kasama. Kini ang inyong radyoman, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
10: RMN Radio Nationwide.
0: Dagang salamat Rajuman Eli Bulonos, mubalik kita sa pipila ka pahinumdum mga kasama, standby.
13: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
14: The wonderful supplement.
15: Ako si Radioman Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Parangis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
16: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag og pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas

0: in Cebu.
1: Maayong adlaw mga kasama, kininyong Radyoman RV Veloso. Nangita ka ba o mahimo nimong kasama sa pag-atiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness pinaagi sa regular nga pagtumar ni ini. Sa kantidad nga 20 pesos lang ang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mabuti ka sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Unsa pa inigwihwat mga kasama? Mag-EXL Makabuhay Plus Capsule na!
2: Mga kasama, ako si Radyoman Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
1: Oras, alas 12:50. Balik ta sa itong mga balita, mga kasama. Mga programa alang sa City Disaster Risk Reduction and Office sa Dakbayan sa Mandaue, aprobado na. Kasama mo sa balita, Radyoman Ken Galinea.
3: CYHP Tatak RMN Report.
4: Aprobado na ang 2027 Local Disaster Risk Reduction and Management Fund Investment Plan sa Dakbayan sa Mandaue nga naglangkob sa 48 ka mga programa, proyekto ug mga aktibidad nga dunay kinitibo ang pondo nga 285 milyones ka pasos. Giaprobahan ang maong investment plan ato sa ikatulong nga quarter sa City Disaster Risk Reduction and Management Council meeting nga gipahigayon sa sangguni ang panlunsod sa Session Hall sa Mandaue City Hall. Matod sa presentasyon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office nga gipresenta ni Buddy Alain Ibanez ang 285 milyones ka pesos nga pondo gigahin alang sa musunod: 131 milyones ka pesos alang sa disaster preparedness nga naglangkob sa 35 ka mga PPAs, 12 milyones ka pesos alang sa disaster prevention and mitigation, 19.72 milyones ka pesos alang sa disaster response and early recovery, o 4 milyones ka pesos alang sa disaster rehabilitation and recovery. Lakip usab sa mong pondo ang 72 milyones ka pesos nga quick response fund o 45 milyones ka pesos nga special trust fund nga nagdasa kinatibok ang pondo nga 285 milyones ka pesos. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandaue ang ini Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
3: RMN Radio Mo Nationwide.
1: Dagang salamat, Radio Man Ken Galinea. Sa laing balita mga kasama, tara basa tutoring program sa DSWD 7 padayon kining gihimo sa lungsod sa Liloan. Kasama mo sa balita, Radyoman Raymart Pugoy.
3: EYHP Tatak RMN Report.
0: Kini nga balita atud kanato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may lain di sa size pa kini ka mga powerful ingredients maong kung mutumarka niini, mahimo

0: Abroad ngayon.
1: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang manatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita.
2: Nanawagan si Pope Leo the 14th og shift bahin sa climate change, gikan sa emergency response ngadto na sa prevention. Kiniinumanan sa iyang pagpasabot-labot sa global warming nga dili nahagit sa kalikupan, apan lakip na ang usa sa social justice. Namahayag ang Santo Papa tubangan sa mga membro sa Pontifical Academy of Sciences sa Vatican nga ang katalagman o natural nga kalamidad o ang nasinati nga mga heat wave nagkasamot na og sagad makapiktar ni ini ang mga labing kabus. Tungod ni ini, niawag si Pope Leo sa mga kagamhanan paghimo og mas dako nga desisyon bahin sa climate change. Kasama mo sa abroad ngayon, kiniyo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Arimen.
1: Kanto mong balita, ngayon ka na ito sa SED Marketing, ang tigamauti ka po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ngayon epektibo alang sa UTI, ugbang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatapang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang naila na kayong epektibo nga liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahum modog mas gipa-epektibo pa. Epektibo sa mga SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan o mga chikiting o SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule o ang SED Liniment Oil sa tanang botika sa inyong mga lugar.
0: RMN Radyo Mo Nationwide.
3: Dang salamat, Radyo Marisa Abadies. Mubalik kita sa pipila ka pahinumduma kasama. Balik na to atong i-check ang ato ang weather update. Gikan usab sa Pag-asa Mactan. Standby.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
5: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Mapalit sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo.
9: Congratulations! Week 4 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Felisa Susvilla sa Iscario, Arceli Luon sa Talisay, Joni Lynn Librando sa Colon, Renalyn Rico sa Colon, ug major winner sa 5,000 pesos sa Week 4 nga si Peter Sapido sa Ayala. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
10: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Nikayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
11: Ako si Annabelle. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pagpatay. Check up na ako, nag-100 na lang.
10: DTX 500!
12: Mabalik sa mga butika.
0: EYHP, una sa lahat, weather update.
3: Ato na i-check ato ang weather update, mga kasama gikan sa Pag-asa Mactan. Kauban na to si Ma'am Ana Dumdum. Maayong hapon, Ma'am Ana.
12: Yes, may hapon ma'am, and updates sa itong magpanginginang monitor, si Severe Tropical Storm Gwynne na sa may 575 kilometers east-northeast sa Itbayt Batanes, ito sa may extreme northern Luzon. And so far, wala nakinis sustained winds na mabuto 110 kilometers per hour o gustiness na mabuto 135 kilometers per hour. And still, wala ni nag-apektar sa itong nasa. Posibleng magawas sa par sa ugmang adlaw. Sa itong forecast weather calendar sa Cebu, ang ITC is here to the tropical convergence zone pa na yung nag-apektar ng kasayaan and sila ng vaccinatic pa nagsang mga panganurin nga sa mga umu na kalangitan at doon na lang tayo chance sa mga patak-patak ng pag-ulan or mga localized thunderstorms. Sa hangin ng sa kalagatan, hinay ito kasarangan ng hangin, sab ang mga pastong labi. At ang kalagatan, malinaw na ito sa kasarangan ng pagbalod. Ang dilis sa sugbong kalagatan na ay paghunas alas 5:30 sa hapon and ang adlaw mo sa loob alas 5:30 sa kahaponon. Mukha na itong latest weather update. Kini si Anna Dumdum. Maayong hapon. Magdagang salamat.
3: Dagang salamat, Ma'am Ann. Gikan sa Pag-asa Makta.
0: EYHB. Una sa lahat. Weather update.
3: Ang balita sa Kimtang sa itong panahon, mga kasama mo'y naglangkob sa itong mga updates karong higayon na. Apan sa dili, pahatagan na itong pagtagad ang inyong mga greetings. Happy listening and watching gikan sa Barangay Atabay, Hilongos, Leyte, Wilson, Manatad. Maayong pagpaminaw. Samtang maayong pagpaminaw sa Chacha Boylas Ochea, please greet Nanay Eri Boylas o Vanessa Peralta Boslon. Amari Van Nicolette Boylas, Ola Boylas ug Minik Boylas from Ubay, Bohol. Salamat kaayo, maayong udto, maayong pagpaminaw sap. Johnny Fariolan Treyes, good afternoon ma'am. Shout out ko sa taga Santa Fe nga magsaulog sa ilang ika 154th founding anniversary sa Municipality of Santa Fe. This coming October 3, oy maayong pag celebrate. Karong October 3 day ni. Eduardo Asombrado, adyong udto ma'am, dagom diri sa tubigon ni Action ug taligsik dudo ni sa tinang ng tubigon Bohol. Amping-amping ta mga kasama gumikan na niining intertropical convergence zone. Atod pa sa Pag-asa Mactan nga bisan pa man og dili direkta nga sulod diri sa PAR ang maong bagyo, apan duna gihapon kini mga epekto. Inundan nga makasinati gihapon ta og mga pag-uwan. Una nga kinahanglan nga magdalag yun gihapon ta sa itong mga payong atong kapote mga kasama. Aron nga mahimong safe ta. Luwas ta sa mga pagbaha o nga mga pag-uwan. Mayong pagpaminaw ni Christian Patentas good noon. Nag-greet lang kog happy birthday ni Jude Dolor. Diha sa Tinago Dumaguete City na Minaw. Karon daghan yung salamat og happy happy birthday. Deling Cajes watching kasamang RV diri sa Kinan-Uwan. Salamat kaayot nagtanaw mi karon sa ag nga Alindahaw. Alindahaw di ko kasama sa Alindahaw. Ah, dragonfly day daw ingon si Ma'am Ken. Amo na Alindahaw. Bago na atong knowledge karon da. Mga bata, Alindahaw, dragonfly. Mayong pagpaminaw ni Robert Langino, good PN Mama, naminaw mi karon og nagtan-aw sad sa Facebook Live. Diri sa Sudlon 1, Sitio Batang-Batang, Cebu City, daghan kaayong salamat. Maayong hapon, Uncle Dars. Maayong hapon, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. May pagpaminaw. Sally Alfanta, maayong hapon, listening from Puruktambes, Taptoy City, Naga. Maayong pagpaminaw usap. Marsky Leones, shoutout sa tanan nga taga Diadem Terminal, Tayud. May pagpaminaw. Maayong udto, ma'am. Gary Inigo. Ayaw ka mo ba? Ayaw dyan mo pagsikikingon, Ana. Lagi. Istorya, istorya, tarong. Gail Badayos Marimon, maayong hapon ma'am. Greet ko sa among aga-birthday si Barb Spardillo din ha sa City of Naga. Salamat kaayo. Uy, happy happy birthday sa tanan nato nga mga nag-birthday.

0: Napupusama na nga to ang oras, mga kasama. Salamat kaayo sa inyohang padayon nga pagsuporta kanamo diri sa DYHP RMN Cebu. Gikan sa Lunes hangtod na ugmang adlaw, aron man kompleto gyud nato ang tibuok semana. Daghan kaayong salamat sa inyong paghigugma ug padayon nga pagsuporta kanamo diri sa DYHP RMN Cebu. Sa inyohang way puas nga pagsuporta sa tanan usab namong mga programa. Sa tanan nato nga mga tabanganan, daghan kaayong salamat, mga kasama. Sa nga na lang sa kinitabok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu, kininyo bus galaga the Rajuman RV Veloso. Kauban ako diri si kasamang Jerome Yap, kasamang Gerald Albios, ingon man sa transmitter site, kasamang Robel Boyset. At ang station manager, kasama Attorney Rafael Fernandez Banyok. Uy, congratulations di ay ni Ate Wang Wang. Karong adlaw, mo nagyud ni ang adlaw, Ate Wang. Nga magpabugkos nagyud si Ate Wang. Rowena, Ma'am Rowena Capistrano. Kauban nato sad sa media, mga kasama. Og dako gyud kay contribution sad sa ato ang prensa. Ya, karong adlaw, mo na ihang wedding day. Congratulations gikan kanamo diri sa DYHP RMN Cebu inuman sa IFM ug sa gitabukan sa KBP Cebu. Congratulations, Ma'am Rowena Capistrano, og sa iyahang pamanhunon. Pamanhunon, gikanon pa mang hapon ang kasal. Daghang salamat, mga kasama. Stay safe and God bless you. Happy weekend! Oras sa launa, 8.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sabugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Kini sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kagkahayag na may mulamdag si mong unahuna. Og tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon na naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahuna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
9: The Wonderful Supplement.
10: Attention shoppers! Make your home fresh, clean, and tidy. This September 10 to October 9, Metro Supermarket brings you the Tidy Living Promo. Enjoy up to 30% off on all your cleaning essentials. Shop with ease and enjoy free delivery on your purchase. And there's more! Exclusive to all MRC members, get a free gift with purchase. This special reward is available every Saturday and Sunday during the promo period for DTI Fair Trade Permit Number FTB 26. 6638 series of 2026.
11: Pirmi ka pangihi,
12: hanap ka pananaw,
11: ug pagpaminod sa mga tin.
12: Basin aduna kay diabetes.
11: Mag-DTX 500.
12: Epektibo sa pagpamubo
11: sa blood sugar levels.
12: Di kaya ang diabetes.
11: Mag-DTX 500.
12: Garun dayon.
13: Mabalik sa pinakadulong butiki sa inyong lugar.
11: DTX 500. DTX 500.
14: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
15: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
14: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag.
15: Tulo pod ka kapsul sa gabi.
14: Simana lang nawala jud ang sakit.
15: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
14: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
11: DTX 500.
13: Pabali sa mga butika.
16: Uyat ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
17: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na Sir Mac?
16: Ah, lagi basiglas na ni.
17: Mao nang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay, lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taasong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
16: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Shid Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
17: Basta kaping Shid Panyawan, diabetes, malikayan. Shid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
1: Set Living Testimonies.
18: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na smartulon.
19: Ako nga tawag na goiter po na to siya din tapos nakaluog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
18: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubang nga goiter tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
19: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
1: Living Testimonies.
20: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recommendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE, sigurado.
21: Siguraduhon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga na itatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
22: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
23: Ay, wala ko'y sisilyo.
22: Ay, wala ko'y sukli.
24: Walay sukli.
25: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian.
26: Secure with GCash Login Safe.
27: Biometrics authorization, usa mo bayad.
26: Sakto payments, secure checkouts.
27: Pay online with GCash.
28: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe TM 0272139999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
29: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
30: Hi mga kabisay, mga kabangang sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag diha sa Apir Sampagita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og diha usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan. Karong September 25. Pabaw sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Cacano. Iwasab niya sa Daga City Plaza. Dapit sa Boardwalk karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Pabaw sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. Usapon ako ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
31: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
32: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
31: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
33: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
0: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
6: O, nang gamit na po, Ma'am. Paglikap na po sa kumbanin, Ma'am, no? Kanagumok kayo.
5: Uh-huh. Dili hapdos.
6: Okay na kayo, good, Ma'am.
5: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
6: Wala po, Ma'am.
7: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka.
8: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
9: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
10: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na light extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa light extension, vitamin D3.
8: Life extension, vitamin D3. For longer life.
12: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
15: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
12: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
12: Heavy duty linis, bawat pahit.
23: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
24: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
34: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa bango ng Charm.
35: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
24: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
34: Pangong kumbaka bloom sa Charm!
35: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
24: ACS.
36: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
37: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
36: Ako po, usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
37: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
36: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
37: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
36: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawagan kunyo sa pangan nga Brenda, hingkod ang pangidaron. Doon ako'y duha ka mga anak, apan dili mi kasado sa ilang amahan. Tagadumanhog Cebu. Punto legal kining akong suliran. Bahin kini sa akong pagkatao. May nagpailamang good nga akong amahan ug may mga katigayunan. Aron niyo hisabtan, sugdo na ako diyang grade 6 pa ko. Ingon ini ang mga panghitabo.
1: Brenda, ngay nangita ni mo ay, imo ko na siyang mama.
0: Ha? Nani si mama sa eskwilahan? La, nga naman.
1: Basig nagatod ni mong baon.
0: Itagaan naman ko kung mama magbaon, good. Pero may mana.
1: Ay, basig nalimot siya nga nakatag na siya ni mo. Basta, uy, ato na lang dito ka. Ay, kuyugan ta ka na.
0: Sige, sige. Kain man siya.
2: Anak?
0: Oh, ikaw ang nangita na ako. Dili man si ka, mama.
2: Oh, ako ang tinuod ni mo, mama.
0: Ha? Di man, good. Naamang ko'y mama. Nasayop lang tingali ka.
2: Ako lagi ang tinuod ni mo nga, mama. O gisagop lang ka sa giila ni mo, mama, karon.
0: Dili. Dili na tinood!
1: Hala, Brenda! Wat ako, oy! Brenda!
0: Brenda! Brenda ba?
1: Mamiyo lang ito, oy!
0: Nadlok ko! Basi kinaper to!
1: Tingali, uy!
0: O niya, nganong ang kunon man ko niyang anak, be? Nga dili man ko niya anak. May mama manggod ko.
1: Ang maayo, anak, no? Pangutan-on ni mo imong mama, day.

0: Meabot na nga akong gikahadlukan.
1: Ha? Unsay imong ipasabot, mama?
0: Oh, Brenda. Sinakop na lang ka.
1: Unsa? Dili na tinood, mama. Ikaw mo na akong mama. Ay, ako gipangatag sa lain. Dili ko sinagup ninyo. Dili!
2: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Bayou Draw Herbal Capsule.
4: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
3: Bayou Draw Herbal Capsule.
4: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
3: Bayou Draw Herbal Capsule.
4: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug, Batulete, Lourdes Pharmacy, Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
3: Bayou Draw Herbal Capsule.
5: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
6: Naluhoy manggugo ni Lola Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak ko gayoma, mitaas pa gid ang yung blood sugar.
5: Lakaw dayon nga do sa butika, pagpalit dayon og Bayotrof Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Bayotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
6: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Bayotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
5: Bayotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
2: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
8: Pot na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
10: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
11: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
10: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
11: duwa sa gabi.
10: 2 weeks pa lang,
11: may alibyo na.
10: Pag 1 month kape
11: na ayo na
9: DTX 500
12: pamali sa mga butika.
13: Masama may adlaw ka na tong tanan karong September 29, 2026. Inyong masaksihan ang usa ka linawas nga pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delfin Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 sa gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa malangbuong lugsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot, mga kasama, drama na guluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lugsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita ka poon, mga kasama!
14: Seth Living Testimonies.
15: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil o dali na kininga na ulian.
16: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana mo, so napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siyang gibutangan o Seth Liniment.
15: May gani kay nag-Seth Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
16: Tangan siya Seth Liniment, wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
14: Living Testimonies. Said Living Testimonies.
15: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
12: Di na ko kakita. Kalit lang ang kaup ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
15: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-Said Panyawan Coffee Mix.
12: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay ko kakita hantong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Dargo.
14: Living Testimonies. Said Living Testimonies.
15: Taas ang sugar maong naay bikin sa kidney. Nakaangkon na siya og kidney stone.
17: Taas ko sugar og ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
15: Pinagi sa pagtumar sa Said Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Said Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
17: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
14: Living Testimonies.
18: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
19: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, ni arang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
18: Vertigon! Balik Optic adlaw-adlaw, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
20: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
22: Hello, Washi!
23: Hello, Mommy!
22: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
23: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
22: Mula noon hanggang ngayon!
24: All you need is Pride! All you need is Pride!
25: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
26: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
27: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
27: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
26: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
27: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
26: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
27: ECS.

0: Naluoy ko sa nagpailan nako nga akong papa ug sa iyang asawa. Dako ang ilang tinguha nga bahinan ko sa katigayunan nga napundar sa akong papa. Apan, maniguro ang mga igsuon sa nagpaila nga akong papa og resulta sa DNA test kung anak bagid kong papa. Ang akong mga pangutana mao kining musunod. Unang pangutana, unsa una ko pag-ila nga kining nagpaila nako nga siya kuno ang akong amahan, mao itinuod kong amahan nga gisagop ra baya ko sa akong mama sa una. DNA testing lang ba? Ikaduhang pangutana, husto ba ang mga igsuon sa akong papa nga kunsimba ko mawa ang akong papa sa kalibutan, dili ko makasunod sa katigayunan sa akong amahan? Ikatulong pangutana, gusto sa akong papa o sa iyang asawa nga palitan ko og yuta, aron matukuran na ko og bay, apan dili mo sugot ang iyang mga igsuon o pag-umangkon. Makapugong ba sila? Ikaupat o katapusang pangutana, kun magpadiin itest ming duha sa akong papa, pila masad ang magasto ana? Or naabami maduulan nga mutabang na mo? Kay bisag may katigayunan ang akong papa, dili man siya makabaligya, kay pugan man lagi sa iyang mga igsuon o pag-umangkon. Unsa may maayo na mong buhaton? Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Brenda.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug ako karong adlawa ang muhatag ninyog tambag ug tubag sa inyong mga pangutana, problema, no nga may kabahin sa punto legal. Of course, ato ang mga personal nga mga pangutana, pwede pod gihapon na namong tubagon ay magkaguol kay pwede gita ug andam tang muhatag ug tambag ug tubag sa masking unsang problema ug mga suliran ninyo guys. Busa ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain ha, o klase-klaseng pamaagi kung saan nyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri na mo. Ang importante, kompleto ang mga hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana o mga problema para mas klaro amo ang mahatag nga tambag o tubag anang inyong mga pangutana. No? Ayaw mo diretsog adtos pangutana kay usahay. Ambak ninyo ana, maglisod mig tubag, no? Kay di man mig kasabot kaayo, kay lain-lain baya nagtambag. Depende po sa sitwasyon, no? Ipadalang ganyang inyohang suwat. Di ta mag-uol kay kitang tanan ay mga problema na ay mga giagian, no? So, na big shout out sa tanan mga nag-like, nag-follow, mag-comment na to, no? Sa ato ang Facebook account nga Elaine Tantengco Bathan. My official Facebook is Attorney Elaine Tantengco Bathan. Salamat sad, no, sa tanang mga nagsubaybay sa ato ang programa, pinaagi sa YouTube o sa ato ang Facebook account. Dili lang ang ato ang programa atong mapaminaw, kundi laki po sa bagubang mga programa, no, sa ato ang stasyon. From start to finish, naagi na siya din ha. So, salamat kaayo ninyo guys, ha? Si Brenda ang ato ang letter sender o taga Dumanhog, Cebu. Happy fiesta! Padung nagyod ang fiesta din has Dumanhog. Busy kayong mga tao din ha, consultant rabata, no, sa ato ang pinalanggang mayor, no, nga si Mayor Gungun Hika, ang Vice Mayor si Wado Hika o si Cons, no, maayong adlaw ninyong tanan, kumusta mong tanan din ha. Duhani ang anak ni Brenda, pero wa man sila nagminyo, no, sa iyahang, sa iyang kapikas. So, gapuyo rani siya, unya, ang iyahang pangutana kay naay nagpaila nga iyahang amahan unya naarabay mga kabilin naay katigayunan, no, unya ato tong nasinati nga sa katong bata bata pa siya dito siya nakahibaw nga sinagup di ay siya, no, murag dili dito niya tinuod nga mga ginikanan. So una niyang pangutana, unsaon kuno niya pag-ila nga kining nagpaila-ila niya ni karon, no, iya kunong amahan, mao'y tinuod nga amahan nga gipasagop ra baya ko sa among mama sa una. Murag yug ka ng teleserye, DNA test lang ba? The answer is yes, no? But of course, ang imong mama, maugyoy unang makabaw, no? Kung kinsa gyud ang papa, no? Sa papa, no? Anang bata. Or kinsa gyud imong papa, no? Imong yung biological nga mother ang dapat makahibalo, no? Kung kinsa gyud ang imong papa. But of course, kanang di gyud ka gusto nga without, if you don't want to leave any room, no, for doubt, nga di gyud ka gusto nga naag madudahan pag yud out. Then, ang key ana will be ang imong, ang DNA test yud. Kaya DNA test, maumanggin na ang thin siya, no, nga magpamatuod nga ang kaning X ug Y chromosome sa nimo parihag yud sa imuhang papa o sa imong mama. Kaya di man yun na pwede nga dili magmatch, no? Match yun na siya. Ikaduhang pangutana, husto ba ang mga igsuon sa akong papa nga kung simba ko mawala ang akong papa sa kalibutan, dili ko makasunod sa katigayunan sa ako ang papa. Ang wala kaayo nako na klaro dinhi sa drama nga yes gihatag ka, diretso ka, pero giunsa pagparehistro, no, sa imuhang birth certificate ug unsa pud ang mga nakasuwat. So maduda nako basin gi-simulate ang imong birth certificate, meaning to say kung ang imong yung birth certificate ang nakasuwat dito angan anang imong adoptive parents. So ang ako ang duda ani is that girehistro ka through extra legal means, meaning to say kay ang kanimang proseso sa pagsagop muagi gyud nag-adoption, meaning to say inig anak manggod sa usa ka bata, regardless kung imong ipa-adopt or dili, dapat girehistro na sa mama, no, ngadto sa local civil registrar. Now kung gusto siya nga ipasagop, muagi gyud sa kanang prosesong gitawag na tug adoption proceedings. Unya, kung mag-adoption ta, muagi ta aning proseso, inig kahuman, kung mag-grant na, papaso na ang katong original nga birth certificate, mawala na ang pangan permanently sa katong biological mother. Unya, ang mahimo na nga pangan nga mugawa sa birth certificate, ang kanang pangan na sa adoptive parent. Ang akong pangutana, gibuhat ba ni? Kung wa ni buhat ta, posible niya na ang imuhang birth certificate, unya ang nakasuwat din ha, ang kanang pangan sa imuhang adoptive parents, din posible nga gimaniobra ang dokumento dito sa local civil registrar or kanang gitawag na itong simulate. So, if gusto kung na legally adopted ka, meaning to say niagi kas legal nga proseso, then kinahanglan i-revoke ang adoption. Pero kung pananglitan gi mugna ra gyud tugsuwat kay wa ka girehistro pagkagamay o nya gidiretso ka girehistro nganha sa imong adoptive parents, we will have to correct the or cancel the record of birth, unya, isuwat dito sa bag-o, ngayon ana. So, it's not going to be just a DNA test. Ikaduhang pangutana, gusto ba ang mga isuon sa akong papa nga kung simba ko mawala na ko? Mawala na ang akong papa di ay sa kalibutan, dili ko makasunod sa katigayunan sa akong papa. If ang pangan sa birth certificate, no, sa imuhang ginikanan, nganha sa birth certificate, dili ang pangan sa imuhang papa, then di ka kapanunod. Nga naman, unsa may basihan nato ang kana mga atong official records, no? Mo mapud nay sundon sa ato ang gobyerno, no, para pag-observe sa rule on succession. Ang succession mo man na ang balaod nga mag-govern kung ugaling mamatay ang usa ka tawo, dinha na nakasakop kung unsaon pagbahin-bahin ang iyang katigayunan. Ang balaod nag-ingon nga ang kanang mga manunod or legal heirs ang kana ra gyung biological children. Biological. O niya, ang basis na to sa biological or the children, no, are the ones whose name, no, officially appear in the birth certificate, indicating na ang ilang parents ang katong namatay. Kung wala ang ingan sa imuhang papa, no, sa imuhang birth certificate, di jud ka kapanunod. Wa kay proof, ikahatag, nga mauna, ikatulong pangutana, gusto sa akong papa o sa iyang asawa nga palitan ko og yuta aron matukuran nako og balay. Apan dili mo sugot ang iyang mga igsuon og pag-umangkon. Makapugong ba sila? Of course, dili. Ngano makapugong man sila? Makapatukod magani tagbalay sa di na to. Kadugo, wa man magbuot na to. Kay ato man ang kwarta, ngano magbuot man ang igsuon? Nga, iyaha man ang kwarta, way makabuot. No, maski pag dili gud mo igunsa sa imuhang papa, samot na. No, nga ikaw di ay ang iyahang gipangita gyud pud nga anak. Ikaupat og katapusang pangutana, Kung magpa-DNA test ming duha sa kung papa, pila man sad ang magasto or naaba may maduulan nga mutabang namo, kay bisan may katigayunan ng akong papa, di man sila makabaligya. Kay pugngan lagi sa mga igsuon ug pag-umangkon, unsa may among buhaton. Nganong pugngan man, dili sad sila pwede mapugngan, no? Kay ila man ang kwarta. Ngano, unsa na, nag-atang na sila kada gasto? Kung unsa mag-check sila, ah, grabe naman po, no? I don't think so. Dili kumutuo, anak nga. Dili siya makalihok, dili siya kagasto, dili siya kahatag og para DNA test ninyo. Unya, kay kadalihok o kadagasto, gamonitor ang silingan o mga marites, ah, grabe lupig, pay bangko, no? So, let them proceed, no, with the DNA test para mawa ang doubt once and for all. Ugugaling mantagaan ka, no, sa imuhang papa, maski pa mangganig, dili mo magpa-DNA test, unya, mingon siya nga, gihatagan lang tika, bahalag igunsa tika, period, wag yoy makabuot sa imuhang papa, maski pag iyahang mga igsuon, kay iyaha man ang kwarta, nga nung magbuot man sila, ha? But I hope, however, no, nga this chapter sa imuhang life, ma-solve na, and, maklaro at maklaro gud nimo, no, imong pagkatao, kinsa gyud ang imong biological father, no, and I hope you remain grateful sa nagsagop nimo o naghigugma nimo sama sa ilahang anak nga maski dili mo kadugo, lupig pas dugo, no, ang iyahang pagtratar o pagpadako sa imuha. Kay ang kanimang kung pagkaginikanan sa, no, di mangun na usahay magsugod lang diristiyan na amang gud ni magikans kasing-kasing mga sukinting paminaw. Okay, hinawat unta guys, nga namoy nakutlong pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide, Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.

call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

Crime and Drama presents Hanjumanan Sosa Ka Awit. Ano pa daw sa iyang kaagi karoon? Mungkinin sa kalalaki nga taga Cebu City ang atumatatampu digdasingan nga Adam.

0: This time check is brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa di ang naghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukit turun eh, gani eh. Satunya nga nagmintin ko, anak ay, betul na iya.
3: Pwede lang, makakas bila ibu idan.
2: So anak ko, no, binta na ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
4: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganun din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
5: Tunay Natural at

0: may seal of quality excellence pa sa MX3 capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
3: Hoy mga kabisay, mga kabangang sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag niya sa Apir Sampaguita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og diyo sa ipasundayag sa Insinica Kaamboy Dapdap Katarman Liluan karong September 26. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui og sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Kakanog. Iyo usab diha sa Daga City Plaza dapit sa Boardwalk karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chong og sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad og ni June Villamor. Usapon ako ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
4: Set Living Testimonies.
5: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Set Liniment Oil.
6: Tinood na ang Set Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya Set Liniment. Niuga karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
5: Ang Set Liniment Oil sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ng ini.
6: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
4: Living Testimonies.
7: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mapalit sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
11: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
12: Good

0: Chili Cotton, Samancha, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ginapit ang tanan, alam sa ito ang Gulyat and Gilly Junior Variety Show 2026 din sa Luok, Oslob, Cebu, karong Martes, September 29. Salamat sa pagdapit sa Barangay Council with Honorable Barangay Captain Leoncio Binuluga. Ubus kikipanikamot ni Kunsyal Jen Figes.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Sa gunso ng OT, ay buhi.
3: Kaya pa nako.
2: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
4: Kaya pa nako.
2: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B vitamins, turin, ginseng ug inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde. Ang kahayag ani nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.

0: Marianne, for you.
1: Flowers? Babe, ano man? At sa'y naa?
0: Awa lang. Di man kinahalang nga doon ay okasyon para nga mapakita na ako ni mo kung unsa ka ka-special na ako.
1: Aw, kaswerte ba na ako, uy? Thank you, babe.
0: I love you so much, babe.
1: I love you too.

0: Naka, di ba sobra raman kayo imong treatment ni Marian?
1: Ma, di ba ikaw raman nag-ingon nga ang mga babae angay panggaon og mahalon?
0: Oo, lagi. Pero naak na ibao ba yung kadiin nagkikan si Marian kung unsay trabaho niya?
1: Sa una, di na karun. Ma, please lang. Misod lang si Marian at itong trabaho at tungkol sa sobrang panginahanglan. Swerte lang kaita kay wata makasuway o kalisod. Mga dilita makasabot sa taong wag yun.
0: Adam, proud kay ko nimo kay napadakukit ka namong tarong. Ug unta, di lang kaabusaran o gamito ni Marian.

0: Babe, manangitong takwa ni mo ba?
1: Ano sa man, babe?
0: Mang laagong tamiyo niyang gabi sa kong mga friends. Okay rin mo kung mauban ko nila?
1: Oh, babe. Okay rin. Huwag yun ay problema na ako. Dili ko gusto nga pugnan ka. Kaya pa siya niyag matuok na hinoon ka. Bukos pa. Dako ko pagsalig ni mo.
0: Salamat, babe. Suerte, kid.

0: Gabi'i naman kayo. Pero wamang gid mag-chat si Maria na ako. Ah, siguro nag-enjoy lang to siya dito. Di lang ako tawagan para nga dili siya sa mukha nako. Oh. Hello, bye.
1: Bye, Adam. Ah, bye. Untan na lang ko ba? Nibalik si Maria sa iyang trabaho sa club?
0: Ha? Waman. Aw, basin o nag-club siya ron, bay? Kauban sa iyang mga friends? Manglaag man ko na to sila.
1: Bay, kuan. Tigo ang lalaki na di ang friend ron?
0: Ha?
1: Og, tanawa niya niya akong isa yun yung mga picture, ha? Tanawa akong friends pa silang tanaw na ng tohan.
0: Sige, sige. Sindi ko, bay.
2: Adam ko, ana. Ako nang...
0: Laki? Ha? Kano sa lakang nahilig og tiguang, Marian?
2: Ako nang customer!
0: Usa?
2: Adam, sorry, pero nakinahanglan kay kong kwarta, good.
0: Nagsulti ang takan ako. Andam ako mutabang ni mo.
2: Ang dili ko ganahan. Kaya pagtanaw sa mga tao na ako, gigamit na tikatungod sa kwarta. O, Adam, naibaw kang dili na tinuod. Love, tikaw, naibaw ka, ana.
0: Nagkasabot ko. Nagkasabot ko. Pero please, babe. Last na to. Ay, nagbalik ka doon trabaho, ah. Hindi na lagi ka maproblema sa kwarta. Basta i-promise lang ako.
2: Oh, Adam. Promise.

0: Unsa? Magpropose ka ni Marian, bay?
1: O, bay. Kay gusto ko nga maminyo nami. Di na niya siya maikog na kung pangay kwarta ba. Kay iyan na makumbana. O dili na siya mapugos pagbalik atong trabaho, ah.
0: Bay, bay. Sigurado na gid kami, ah?
1: O lagi, bay. Sigurado na gid ko.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamautiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ngay piktibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita.
2: Musagop ang DA o sa ka scientific strategy aron mapugan ang impact sa potensyal nga record-breaking El Nino nga gipalantawang masinati sa umaabot ng mga buwan. Sigon sa DA, mas preparado na ang ahensya karon human na sinati ang El Nino gikan ni atong tuig 2023 hantud sa 2024. Nipasali ang DA nga muila sila sa mga lugar nga posibleng maapektuhan sa taas nga huwaw human ni pasidaan ang pag-asa nga ibanabana 40 ka mga probinsya ang mga sinati uway uwan ug ang El Nino posibleng mulana hangtod sa Marso o Hunyo sunod tuig.
1: Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape, adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: My budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
5: Tas bang ibu blood sugar. Ato na kumay diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine. Nga kapamubo sa gluco. Visine. Controls blood sugar. Ug polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
6: Sa pinakadulog ipotigil sa yung gut.
5: DTX 500.
7: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugangas. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
8: Dua kapsul. Buntag ko sa gabi.
7: After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Wujud kayo yung DTX 500.
5: DTX 500.
9: Pumali sa mga butika.
10: Kita-kita ta ha para sa Women's Night karong September 27 Domingo din sa Luokos Lub, Cebu. Salamat sa pagdapit ka na ako. Pinagin silang Barangay Council. Honorable Barangay Captain Lucio Binuluga. O kubos sa pagpunikamot ni Kagawad Jen Figes. Ini ka 29, mabalik na sa taalang sa Gulyat and Gilly Junior Variety Show. Kita-kita ta ha!
11: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man, diba? Ha, guard kaayo, para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
12: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Welcome to our reunion.
15: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
16: Tungod na sa Super Fiber.
15: Unsa?
16: Super Fiber.
17: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ng pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
18: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
19: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
4: Life Extension Vitamin D3.
3: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
7: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Ako na kita, Marian. Og ako ra ka.
1: Imarikit ko, Adam.
0: Dali. Magbuhat na tag baby.
1: Unsa? Ayaw sa uwi.
0: Unsa ayaw? Dili pa ka gusto magka-baby ta?
1: Adam. Dili pa ko andam. Mahimo bag mag-enjoy lang una tas kinabuhin minyo nga kita nando ha?
0: Oh, sige.

0: O ba si dili sa gustong magubang iyang lawas mong dili siya gustong manak?
1: Ma, please lang.
0: Usap na ilang hinungdan. O ba si daagila yung hinungdan? Kay gusto pa man niya nga sexy gihapon siya para makatrabaho pa siya balik.
1: Ma, palihog lang. Di pa lang git siya andam. Maura na.
0: Kanusa pa man dahil siya andam? Kung dili na siya pwedeng makaanak? Kung matiguwang na siya? Ay, ambot na gini mo, Adam. Unta, wa ka lang masayop sa imong desisyon na gipakaslanan imong babayhana.

0: Babe, nako'y biyahe karon bahin sa trabaho. Mga usa ko kasi mana dito.
1: O niya, babe. Kisa may kauban ako din, he?
0: Mauli masal ang akong igagaw. O, miyangyo man to siya nga anhi sa siya mo stay sa bahay o mga pilak-adlaw. Okay rin mo kung kamula sa din, he?
1: Babe, wa ko makailas imong igagaw o niya imo ko ibilin o ba niya?
0: Ay, kabala ka, babe. Butan si Clint. Sige lang. Mubalik ka na dayon ko.

0: Kumusta magkadeha?
1: Okay naman, babe. Bota naman sa day mo igagaw. Pero, gilaay mong kudiri, uy.
0: Oh, mulaag ka. Kawas sa mga friends. Magpala ako na magkwarta, okay?
1: Thank you, babe.
0: Oh, kining, babe, today. Kining, ma-extend ko og mga kuan, mga duha ka buwan diri. Pero sige lang. Once nga mahuman na ang tanan, mupauli din ko.
1: Okay, babe. Niyala ko sabay. Magpaabot ko nimo.

0: Babe, ni anak ko.
1: Babe, salamat kay na uli na kita. Oh, imingaw na kay kunimo.
0: Imingaw na kay kunimo. Hay ma si Clint.
1: Ay, nihawa naman siya, babe. Ato pang usang adlaw. Wadi siya magsulti ni mo?
0: Oo, aman. Ah, pero okay ra. Busy mangod ka itong bata agad.
1: Ah, dali, babe. Tara sa kwarto.
0: Ha? Kwarto dayon?
1: Gimingaw naman ka ayoko ni mo, babe. Og, naku'y good news ni mo.
0: Ha? Masa man na?
1: Masagot ako nga pamabdosan ko ni mo.
0: Good news to na para nako. Tara sa kwarto.
1: Tara.

0: Babe, mulakaw ko ha. Mananaw ko daan o mga gamit para sa bata.
1: Di ba sayo ra kayo, babe?
0: Babe, gusto lang ko mangandam tang daan.
1: Ah, sige, babe.
2: Nag, hain ka. Ni duty ka?
1: Oma.
2: Maude ay nga ni ikias ang imong asawa.
1: Ha? Unsa ko nang gipanulti ni mama?
2: Ari amidayon sa mall. Nagkita na mo si Marian. Murag doon ay gipaabot.
3: Ay, ito aray, nay. Ganihara gina naglingko diha.
1: Kisa mo na yung gipaabot?
3: Ano na? Naniniduol. Ni... Kay pa? Oh. Di ba si Clint, anak? Ang imong ikagaw?
1: Murag naglalis mo na sila? Agong doon lang.
4: Dili lagi ko makasulti ni Adam sa tinuod. Dili pwede.
1: Agong siya dili pwede.
4: Adam?
5: Gaw?
1: Kung siya problema ninyong doha?
5: Gaw. Sorry kayo ha. Pero, kinanglang may bawa ko sa tinuod.
4: Clint!
5: Ako may amahan si Gimabdo si Marian.
1: Hayop ka!
4: Adam!
1: Di pa dayon, di ka sabay. Kada ko pagsalig nimo. Pero gitukob nimo ang akong asawa.
4: Adam!
1: Hayop! Unto ka saan. Di pa kasalan di ka. Misalig ko nimo. Nga dili na ka magpahilabot o gayang laki. Ha? Dili na tungod lang sa kwarta mo nga magpahilabot ka. Rason na dito nimo. Bigaon ka na ko.
4: Adam!
1: Magwanda! Kung din ako gusto magkakita sa inyo mga dagway, hantod-hantod!

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Naghanaw tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Kita na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Hi mga kabisay, mga kabangang sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabong i-invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag niya sa Apir Sampaguita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og niya usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan. Karong September 25. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Kakanog. Ewan usap diha sa Daga City Plaza. Dapit sa Boardwalk karong Oktubre 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. O sa muna ko, ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
3: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: Zed Living Testimonies.
7: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
8: Na landing ko hospitalida at lugo sa paginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
7: Pinagi sa gahom sa Zed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
8: Salamat kay na atong Zed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punagitan, Pukukso Tungaw.
6: Living Testimonies.
9: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
10: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Mapalit sa mga butik.
12: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
14: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
13: Heavy duty linis, bawat pahit.
15: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
16: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
17: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
18: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangong kumbaka bloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
16: ACS.
19: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
20: The original Koi Herbal Capsule.
21: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya, kanang sakit akong dugan. Niya karoon, iinom na ko, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, basta makainom ko, ani. Mo, duha na rong katuig, mo, doon na akong inom. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kaduha sa usaka kaadlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Mo, doon na nakatabag na ako. ako nga wa na ako masakit akong lugan.
20: The original Koi Herbal Capsule.
1: Mao kato mga higalan kaagi ni Adam nga taga Cebu City uban sa awit nga yari pangayo. Awit nga deklahan.

Among kaagi gibuhatan na duwa saraju ni Carol Marie Kain ugubus sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalainlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot so sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan so sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadasa, handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyo. Bye.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian o aron muligon ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Po Lauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!

0: General Bird. Retirado ka na. Apan hilabtanon ka lang gihapon. Bisan pagkubun ko ng dagway mo. Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko.
1: Mito, Gaspar. Gagaw ka!
2: Miss Elluston na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus.
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
1: Michael, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluoy paminaw.
1: Ayaw kong pati ha.
3: Imo nang gipatay si Michael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

0: Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gary, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
2: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili, nagyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
2: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Para sa malipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulo nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
5: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gino nga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo TTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
6: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
7: Ginapit ang tanan, alam sa ito ang Gulyat and Gili Junior Variety Show 2026 din sa Luok Oslob, Cebu, karong Martes, September 29. Salamat sa pagdapit sa Barangay Council with Honorable Barangay Captain Leoncio Vinuluga. Ubus ka po pinagkamot ni Konsyal Jen Figes.
8: Sed Living Testimonies.
9: Ang Sed Panyawan Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
10: Ako, purima ko, ana, ang kaling Panyawan Coffee, akong gini
9: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Banyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
10: Sigurado gina, kung taas yung mabibig, magbaba na niya. Jaime Verano.
8: Living Testimonies. Sed Living Testimonies.
9: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
10: Ako nga tawag na goiter. Po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
9: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
10: Paghikas niya siya sa tulon, wala naman.
8: Living Testimonies.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
16: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Protectado pa, unique
16: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ECS.

0: o garong sa lay sumpay ni atong sugilanon. Isquadro!
1: Maong paghubo kay sutaon ko ugwa kabagyod maghimo og milagro uban sa laing laki klina. Paghubo bangag sa ilong.
2: Oh, kanusa ka lang nawagtangan og pagsalit na ako. Ha, Major Gaspar?
1: Sa ikaw nang giingon nga dili lang ko gusto magbata og buntag.
2: Okay. Nia, maghubo na ko sa akong sapot sa lawas.
1: Oh.
2: Okay. Nahubo na ako ang akong blouse o garsones. Bra o panty na lang ang nahibilin sa akong lawas.
1: Kadiyot. Kaya kung sutaon, kunwa bagyo'y bahong laway. Sa laing laki nga nipilit sa imong lawas. Ayaw pagliog.
2: Labihan niyang nakasimot na ko. Ikan sa akong liog, paingon sa akong dukan. O pati ko na sa akong may pusod.
0: Bangag sa ilong!
2: Unsa na? May natimahuan ka bang baho sa laing laki?
0: Wa?
2: Oh. Andam ko ikaw sabton, Major.
3: Kini be, kini. Tagtangan, kini. Kay si Morton,
1: kunang dapita di agtarong. Diya, kira.
2: Kini nga kumbra?
3: Oh, buwan na.
2: Okay. Nana, nahubo na.
3: Me, ayaw pagliho ka. Bukid-bukid, me.
2: Kalamig na yung bukaan sa o. Magbukong langit ko. Oh, unsa na?
3: Nasangit sa kong ilong. Huwag yapon yung baho.
2: Onya, nahuman na ba ni mo ang pag-check up na ako, Major Gaspar?
1: Kadiyot. Iyag-yag ang katapusang baraha.
2: Oh. Ha?
1: Ang katapusang party sa imong lawas, napay nahibiling hapin. Ala, hubua kay posibleng naadya.
2: Oh. Okay. Sige. Karoon ka. Isupra na ka. Oh, niya na. Nahubo na ako.
3: Luhod ko gamay.
2: Ang angay ini, ihilamos sa imong naong.
3: Kalang si.
2: Kalang si.

Ang galing mo, naginiyang akong katapusan!

0: Huwag ka na nahitabot by sharks.
1: Sipo, tumoy pa sa potbay. Ang ilang kitagit nila si Nambutiang.
0: Dila ipakumpirmado. Pero may tako nga posibilidad na mo ka na nahitabot niya.
2: By Sarge, naluoy kay ko ni Nambutiang. Nawagit ko sa kong huna-huna sa dihang gituktan ako siyang mulakaw kay Musimba. Ug wala na siya makauli pa sa pais.
1: Dako siya ug nahimutabang sa akong kinabuhi. Ili kong katukot nga mo ito utang may tapo niya.
0: May sharks.
1: Guilty ko sa akong gipakitang pagtagad niya ito niya bay. Tungkay ang tinuod. Wala yung bali siya nga kung pagkitsuod niya.
0: Gusto na, by search. Gusto na.
1: Pangitang taon pagi, bay. Parang mabalik na sinabuti ang buhi pa, bay.
0: Kutub sa kumahimo, by search.
1: Kung mahimo, magawas ko din eh. Parang makatabang sa pagpangita ni Nambutiang.
0: Ayaw. Ayaw ka na buhata, bay. Dili pa ka na itugot sa doktor nimo.
2: Kami nang mangitag paagi, by Sarge. Dinhir ka. Pagpakaayo. Dili na to dungagan ang problema, by Sarge.
3: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Tuloy sa Diyos, may angay man ko. O ano, maninda ko niya, may asaan sa bukat. Sulay mo, diba, mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang ikas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, dito ako, believe.
5: Kita-kita ta ha, para sa Women's Night karong September 27, Domingo, din sa Luuk Uslub, Cebu. Salamat sa pagdapit ka na ako, pinagin sa Barangay Council, Honorable Barangay Captain Lucio Binuluga, o kubos po pwede gamot ni kagawad Jen Figueza. Ini ka 29, mabalik na sa taalang sa Gulyat and Gilly Jr. Variety Show. Kita-kita ta ha!
6: Seth Living Testimonies.
7: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
8: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana motor napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og Seth Liniment.
7: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
8: Tangan siya Seth Liniment wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
6: Living Testimonies.
9: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naay tatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga butika.
10: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
12: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
13: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu. Goodbye.

0: Sa gunso ng OT, ay buhi.
1: Kaya pa na ako.
0: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
2: Kaya pa na ako.
0: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
3: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
4: Ay, wala ko'y sisilyo.
3: Ay, wala ko'y sukli.
5: Walay sukli.
6: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
7: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
8: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
9: Gusto si Alias sa iyang ingon, my search. Magpakaayo ka. Aron di mapunaan ang problema.
10: May misil. Miss Alias. Pilti kay kusa kung nitampo ka ron. Nitampot yan.
9: Ayaw ka stress lagi.
11: Bitaw, my search. Kay mismo sinampot siyang. Bisan tuod og nasakitan siya. Apan iyang natukan. Nga dili niya mahimong itutut ang iyang kaugalingon diha nimo.
10: Hindi na ako mapasailo kung kaugalingon. Kung simako, kung may daot ang may tapo, ninampot yan.

0: asa pamantagi ka din sa ospital.
1: Huwag na ito pakisulti sa doktor ni Bysarge. Mudiretso ta sa presintos kapulisan.
0: Si Captain Clint Trinca, imo na bang napahibaw?
1: Oo. Apan, epektibo na karong adlawa ang kinalit-kalit kaayo nga lahugay sa hanay sa kapulisan.
0: Huh?
1: At ito na siya ma-assign sa NCR.
0: Unsa to? Kakalit good.
1: Naitabo kini human na intercept sa intelligence ang assassination plot batok sa PNP chief.
0: Kay mo ani day unta sa tundapit ang PNP chief?

0: subo ko kayo ng butiang. Apan kamatayon mo ay akong mahiaguman kung buhaton ko kana.
1: Jay Chalad?
0: Naibaw magyot ka nga na ay hulga ninyo, di ba?
1: Ay, oo, naipaluman!
0: Nag-amping na lang unta kasi mo mga lihok. Uunta ka mo gawas-gawas. Ilabi na nga ikaw rang usa.
1: Nahula na, Kyohan. Mamatay na yun ko ani sa mga kabot ni Major Kaspan.
0: Pasaylo, agi ko na.
1: Ay!
0: Huwag ikaw mahimo niya nang gihangyo ni mo karon.

Han vino tan las gallo. Aus toga. Todo. ¿Qué pantalla? Tan las gallo un malung vino y no. La mi que esto tonla. Ah? Ah, lagi-lagi. Nangutan na ka. Kung saan ka ng atong dirakpan. Usa pa? Pat yun. Aron mo nga absikto mang kalagot ang bangag sa ilong na misail. Ang squadro. Ha? Ikaw, Matsyo. Paya. Asa mga? Basta ka bang mutilaw ang langit o panso sa kababay? Ay, mutan na ka pa man. Kabantay ko. Kabantay siya. Ha? Kana na yung dinakpan. Babae man ah. Pahimusli. Samtang buhi pa ka na siya. Baya. Kahila si mong amanga ka. Mili magkagbatanon. Silon, tanong gamoy imo.

0: unsay ko ikatabang.
1: Wa, Binjak. Wa. Kinahibaw ko. Nalakip ka. Dili paminaw ng imuhang yun ni Glina.
0: Tingalag nalimot ka nga dili si Glina ang midakit sa katabang ni Mamaliha. Kung dili si Major Gaspar.
1: Apantuas siya kauban ini. May relasyon sila doyo sa kasayuran sa Major nga hilom sa kamong na ikalambigitan o si Glina.
0: Doon ay rason si Glina kung nga nung mas gipili niyang ato na magpabilin sa kagaw ng Major Gaspar.
1: Pinjak.
0: Huwag mo lang ka na makita. Tungod kay nasanapan ka sa kasuko mo niya. Humaniapat siya si General Mart Ognis.
1: Huwag kapasailuan ang yagihin mo. Bayran kin niya kinikinabuhi.
0: I-appeal unya ko sa iyong kamatayon, Misael. Kiniano niyang higayon na kaaway na sabko ni mo.
1: Ayaw ko kagita.
0: Ayaw sab ko kagita.
1: May mo magkamatay ta din hikay kitarandwa. Kitarandwa ang niyan nining dapitan, Pinjak.
0: Sige. Buhata ang unsay gusto nito. Kaya andam ko kanunay nga panalipdan ang akong kinabuhi.
1: Api ko mag-aliado ka, Binjak. Kagaw ka mo sa day?
0: Kipanalipdan ko lang si Glina. Ug ang gugma ko nga ito niya. Busa ayaw, cute! Ayaw, cute, Misael!
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: May budget? So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Go walk by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS. Hi mga kabisay, mga kabangan sa ilong. Kini ang ubus niyong alagad sa kanginan. Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabung invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag niya sa Apir Sampaguita, ES Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25. Sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga. Og Sir Brian Fernandez. Og niya usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan. Karong September 25. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Cacano. Ewan usab diha sa Dagas City Plaza. Dapit sa Boardwalk karong Oktubre 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. O sa muna ko, ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
5: ACS. Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
5: DTX 500! Mabali sa mga butika.
7: Ako si Lady Lynn Tamayo Luya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural, at original.
10: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.

0: AM Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, halos mo doble ang tax refund sa mga magbubuhis o mga negosyante ngayon sa 23.67 bilyones pesos, gikan niya itong Enero hantod sa September. Sigon sa BIR ang maong kantidad na tala kinisod sa CM Kabuan ng period nga nagpakita og balik 90.6% nga mas taas kita ni sa 12.42 bilyones pesos nga tax refunds nga girelease sa usama period niya ito may aging tuig. Ang BIR tinguha mo balik sa kwarta nga ito sa mga negosyante aron mahimo kining magamit alang sa ilang operating expenses mapreserba ang cash flow o mamintinara ang ilang mga operasyon taliwa sa ongoing energy crisis nga gitubang sa nasod. Katong maong malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanay lang natural ingredient, anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, kanay lang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Diligon magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama, tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap, dunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy dinhi sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Uyat, ging nang kus doktor, likayan ko nun ako ang tamis.
3: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Max?
2: Ah, lagi, basiglas na ni.
3: Maunang taas imo sugar, murag presyos bugas, may pamagsid Panyawan Coffee ka, sakto sa kapay, lamina, makapaptik pa, maayo ni alang sa taas o sugar, o sa gustong aktibong kinabuhi.
2: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakas ang akong sugar.
3: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
4: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga na ay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
5: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Mapalit sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

mga higala at angi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Isidro! Tagsulan Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Datominusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis-Gari, audio editor Lloyd Gabiana. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Di man ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulungganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlock og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlock na ko.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Jani, ngano ka sukaon man ka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidad. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Pobring Dato!
7: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
8: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
9: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay mayo man siya. Dag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal.
7: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
10: Ang lamig!
11: Dika, yakapin kita.
10: Sarap ng feeling.
12: Everest Air Conditioner.
10: Han, ano ever best place mo in the world?
11: Siyempre, right here with you.
10: Aww.
12: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
13: Zen Living Testimonies.
14: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
15: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana motor na paso. O, pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Zed Liniment.
14: May gani kay nag-Zed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
15: Tangan siya Zed Liniment o wala niyo siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
16: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
17: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
18: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
19: Para sa masulhay ng pagpamuhi,
18: Super Fiber.
19: Mabakal sa mga butika.
20: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado.
21: Life Extension Vitamin D3.
20: Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE, sigurado.
22: Sigurado ho niyan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga na itatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
23: Gidapitag tanan alam sa ito ang Gulyat and Gili Junior Variety Show 2026 din sa Luok Oslob, Cebu karong Martes, September 29. Salamat sa pagdapit sa Barangay Council with Honorable Barangay Captain Leoncio Vinuluga. Ubuskit po paninkamot ni Konsyal Jen Figes.
24: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Face.
25: Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Ang galing for everyday.
24: Ganyan. kagandahan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
25: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to! Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
24: Heavy-duty linis, bawat pahit.
0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
2: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lum.
0: Charm Babcon with Bloom Thresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangong kumakabloom sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
3: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon twin Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
4: Happy 28th anniversary sa atong tanan mga ka-Pure Gold. Magsugod na ang mga big discounts og panalong product bundles sa 3-day sale on September 25 to 27 og apil na sa Pure Gold Panalong Pabigas Raffle Promo for just a minimum purchase of 1,000 pesos with 200 pesos participating products. Doon na ka na'y chance ang makadaog sa usaka sako sa 0.5 kilos ng bugas, libre na kini o 30 ka mananaog sa cash prizes. At ang isab ang dala namong mga papremyo o kasadya sa kinaunang Pure Gold Barangayan sa mga pinili ng mga kasilinganan. Ang pinakasadyang anibersaryo karong tuig, aniyan na, hatod kaninyo sa Pure Gold. Diri sa Pure Gold, always panalo.
0: Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FTEB 26650-4 Series of 2026.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Hala! Ang imong pagkaon pa iwat na kumata!
2: Ah, ha?
1: Ay, sorry, bay. Kini mo kong suwat ang akong, akong gidali og dagan, good. Kay ilogon man ni Poldo.
2: Suwat? Saan na suwat, ha?
1: Suwat ni Milchi para ni mo.
2: Oh. Ha?
1: Ya, yeah, oh. Basa, ha?
2: Suwat, ha? Gika ni Milchi.
1: Oh, lagi. Nara, oh.
2: Saan mo kay suwat ni?
1: Oh, aron ni mo may bawaan. Basa, ha, na? Kasi mailog pa niya na sa mga panuway.
2: Oh, ikalay basa.
1: Nung ako may mong pagbasahon, anak, nga murag, para imo man gina.
2: Oh, ikaw may akong partner. Ikay basa.
1: Alaw gawa, gina mo eh. Basi makabasa ko niya, gugma-gugma ha.
2: Di na gugma-gugma eh. Kay, di man may uyaw ni Milchi.
1: Oh, pero klaro, kaayo nga nakagusto ni mo si Milchi. Nga, kuapagod siya. Sexy pag yun. Papay kaayo.
2: Ay kabala ka. Di ko ganaan og babae.
1: Ansa? Nabayot na ka?
2: Basahan lagi na ba eh. Unya ito mag-iskot sa itong mga personal nga gusto.
1: Sigurado, git ka ha. Imo ni ipabasa na ako.
2: O, lagi. Sige na, basahan na.
3: Dindo, may balik malagi ka. Dindo, naunsa ka? Ang anong murong kagnaluya?
2: Si Poldo na nawag na ako.
3: O niya?
2: Doon na sa gisultin ako nga. Nakahasol sa akong huna-huna karon.
3: Ha? O ansa man?
2: Milchi, tug-an sa tinuod. Uyab ba ka mo si Johnny?
3: O ansa?
2: Anong gitutukan man ni mong suwat ni Milchi? Abigay na na ba eh?
1: Kulpaan man kung si Sud ini hinoon.
2: Ay kulba-kulba. Basahan na na.
1: Sige, bahala ka.
2: Sige. Sige na, sugdi na.
1: Dear Johnny, nagsuwat na lang ko. Dili na ko nila pagawason sa bahay. Bay, di na siya pagawason nila ni Dindo.
2: Padayo na una.
1: Doon ako'y gustong ipasusin ni mo.
4: Johnny, dili ongo ang mipatay sa mga bata. Mga tao kini ng mga demonyo nga naa sa black market. Mangita kini mga tawhana og donor sa mga pasyente nga nakinahanglan og kidney, heart, og uban pang mga parte sa lawas.
1: Oh, kasukaon man kung nagbasa ni Johnny.
2: Ako ito, Wasmi. Dako kining negosyo sa mga demonyo. May nakontak kong kaila nga nagbaligya sa iyang kidney. $2,500 ang presyo sa iyang kidney, Johnny. Unsa nakha ang kasing-kasing.
1: Oh. Ay, kulbaan mong kuha ng iyong gisulti.
2: Nakabati ng kuha ng mga balita, ha? Bay? Tiwason na nakubasa.
4: Johnny, diliongo ang mipatay sa maong mga bata. Mga tao kini. Ognia sila sa San Jose, Johnny. Og ang gidudahan ako, mao ang amahan ni Dindo. Siya ang middleman.
2: Si Sir Darwin Pater.
5: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? Nay, kung sa man mong kasinatianay, katungula pa ka gamit sa itong kape.
8: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsang, ang bukid doro. Gani ay. Nag...
7: Ha, bukid sa kulian?
8: O kato kaneng ama nga morda.
7: Bukid sa...
8: Kaneng. Oh. Niya, o sa awa pa ko nagamit. O magsangka ganit ko, mag-listo.
7: Baka ka sa bukid, ikigol ka sa ka?
8: Hmm. Sa tiya nga nag-mintin ko, ano, ay, pati na iya.
7: Pwede na, mag-cut-cut tayo ko sa bukid.
8: Mag-cut-cut ba? Tanong
7: mo
8: yung sa mga mga. Mag-rapag yun ko atang mga gulay yun. Naingnan ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
7: Pili pa ka na ni Mulay?
8: Siyon.
7: Lido.
8: Alberto.
7: Pili mo ito.
8: Ay, ito anak ko, nabinta na ko.
6: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway food. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
10: Paragis Bila Bila.
9: Paragis Bila Bila.
11: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.
12: Kita-kita ta ha para sa Women's Night karong September 27 Domingo din sa Luuk Uslub, Cebu. Salamat sa pagdapit ka na ako. Pinagin sa Barangay Council, Honorable Barangay Captain Lucio Binuluga, o ubus po pinigamot ni Kagawad Jen Figes. Ini ka 29, mabalik na sa taalang sa Gulyat and Gilly Junior Variety Show. Kita-kita ta ha!

0: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
1: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay
7: Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
9: ECS.
10: Dako man ang grupo ha sa sindikato dyan eh. Lisod man ang banggaon. Bay. Bay. Mangsong ka na, bay.
11: Gipakasama nila sa baboy ang mga bata ng ilang gibiktima.
10: Bay, ato ning i-report sa kapulisan. Ang kapitan, magpatabang tas kapitan.
11: Usaw mo to ba siguro, bay? Nga dili kauban ang kapitan sa sindikato.
10: Tuod sab no?
11: Gawas pa. Magkinala na tag-ebidensyaron, maduot ang amahan ni Dindo. Labaw sa tanan. Pagduda lang ang gisulti ni Milche. Nakaliktad ko ning gisuwat ni Milchi na. Ingon sa, di ko makatuo nga maukin ang nahitabo sa mga batang nangamatay din sa mong dapit.
10: Bay dyan, kontinuod ning gisulti ni Milchi. Namiligro siya.
11: Husto ka.

0: Ngano nga nahilo mga kamilche? Uyab ba ka mo ni Johnny? Tubag ako.
1: Ngayon nakapangutaan ang mga anak dito.
0: Gusto lang ko makasiguro kung unsay inyong relasyon ni Johnny.
1: Uwa mi relasyon. Dili mi uyab.
0: Kung mauna, unsa may imong gisuwat ni Johnny?
1: Unsa?
0: Naibaw ko. Doon na kay gisuwat para ni Johnny.
1: Uwa ko'y gisuwat.
0: Ayaw pa maka!
1: Dindo, ayaw nagkasuko.
0: O ganong dili man kong masuko? Ganong imo man kong giliputan? Ha? Ganong tubag ako. Unsay imong gipadanga kasayuran ni Johnny? Nakita ni Poldo ang tiguang nga may gitunol kang suwat kang mikmik. Og nabati niya nga gikan ni nimo para kang Johnny. Karon tubag ako. Unsay buot ipasabot ining maong suwat? Unsay imong gipahibaw kang Johnny?
1: Ako lang si Yonggi.
0: Gyonsa! Lahusa!
1: Gisultihan sa kong gibati para niya.
0: Unsa? Unsa?
1: Ako siya gisultihan nga. Nga love na ko siya.
0: Imo nang gisulti niya?
1: Oo. Oh, tungkol kay mauna ang tinuod.
0: Babae ka. Unya nanguyab ka sa lalaki.
1: Huwag ko manguyab niya. Ako lang siya gisultihan sa kong gibati para niya. Kay basin... dili na may magkita.
0: O nganong nagtuo man ka? Ha? Nganong nagtuo ka nga dili na mo magkita?
1: Tawad kayo ako kayo ba ako nakagawas pa ba ako dinis inyo?
0: O nganong nagdudamsam ka? Nga posibleng dili na ka magkagawas dinhi sa amo?
1: Tawad kayo ipakasama ko ninyo sa piniriso dinhi.
2: Bay, nagsige naman lagi ka paso-paso diha. Ang saman, nagduha-duha ka sa gisulti ni Melchi?
3: Mito ko siya gisulti, bay.
2: Ha?
3: Nakabati na ko ng balita sa una. May mga tao nga mamaligya silang kidney. Pero, ang nahitabo din sa atong dapit, lahi, mga pinugos ang mga donors.
2: Anya?
3: Uglaro kayo nga doon na po sila'y laing mabiktima, Mikmik.
2: Kinahanglang mag-amping ang mga bata din sa inyong dapit, bay?
3: Dili ang mga bata lang ang angay mag-amping, Mikmik.
2: Ha? Kiso pa man di ay?
3: Hangtod ang mga dagko. Angay nga mag-amping.

0: Ay, ay! Tabag.
1: Nausaman ka? Nadisgrasya ka? Uy, nga nung nagkadugo man ang imong agtang?
0: Gibato ko stumboy siya.
1: Unsa? Ay, nga no good?
0: Ako untang kuhao lang suwat kay gipadaan ni Milchi para ni Johnny. Dagandagan magunhinoon ni stumboy. Ako sa dubaw kugukod. Una, gibato pa yung pag-abot niya si babaw sa kakahoyan.
1: Unsa? Gawa ko'y buot atong tambuya.
0: Maulagi. Makilagot kayo. Sige na siya. Tambalin na nga kong mga samad sa oo.

0: Unsa may sunod na itong buhaton karon dyan? Posible man gid nga motug-an to spoldo siyang agaon. Bahin na ng suwat ni Melchi.
1: Naibaw na rin si Dindo.
0: Ha?
1: Huh? Imposible kayo nga. Dili mo report si Poldo sa nahitabo karon nga ito ni Dindo.
0: Kung mauna, naglalis na turun og si Melchi.
1: Bay, kinahang na makuha na to si Melchi. Gikan diha sa bahay sa mga patera.
0: Unsa?
1: Atong luwason si Melchi. Bay, mik-mik!

0: again. Newsbreak.
1: Kining a portion hatud kanato sa The Original Koi Herbal Dietar Supplement. Daghang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietar Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C. Ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietar Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingyuat mga kasama? Palit na. The Original Koi Herbal Capsule.
0: RMN Newsbreak.
2: That portion was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
3: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Paustos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, maulian ka. Basta ang kainom ko, dahil naging maglayan akong kabuhi.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-ise mong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
6: The Original Koi Herbal Capsule.
7: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig koy, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yun ang iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mas ngon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
8: Wala sila na namugkoy ba sa may mga pamati na nila.
7: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwang na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og koy na product. Sigang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
6: The Original Koi Herbal Capsule.
9: Hi mga kabisay, mga kabangang sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabong i-invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag niya sa Apir Sampaguita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga o Sir Brian Fernandez. Og niya usab, ipasundayag sa Insulika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan. Karong September 25. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Cacano. Iusap niya sa Daga City Plaza, dapit sa Boardwalk karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. Usap na ko ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
10: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
2: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! Week 4 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Felisa Susvilla sa Iscario, Arceli Luon sa Talisay, Joni Lynn Librando sa Colon, Renalyn Rico sa Colon. Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 4 nga si Peter Sapido sa Ayala. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
4: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
5: My budget. So

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni OG Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang RMN drama, mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning Sukinanon.
2: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mibalik. Hindihin ka man niya itong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisang di ko ba unas magkadaghan ni kayon kini akong kasangkasing, Milani? Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing mukus kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikamamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran, Milani. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahilo na mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahilo na.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuaw sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom. Nga mabalik pa ang kamadagayaon sa kapanimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidlisyo pa ka nga mudanag kaniya aron mabanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanong isanwat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording Engineer Lloyd Cabiana, dalit kalatur sa RMN Drama. Kun mahiluna ang panahon.

0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
1: Pirmi ka pangihi.
2: Hanap ka paranaw.
1: Ug pagpaminod sa mga tin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Karun dayon.
1: Mabalik sa pinakadulong butik sa yung
2: ka. DTX 500.
1: DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
3: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
4: tulo pod ka capsules sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
5: Pabali sa mga butika.
6: Ang galing, pangmatagalan.
7: Parang tayo lang han.
8: Everest Appliances.
6: Babe, ano ever best decision mo in life?
7: Siyempre, building a home with you.
6: Aww.
8: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
9: Happy Fiesta Belen sa Fatima. Atulong sa silang 32nd anniversary sa Don Rosa Readiness. Puruk 3 Ruslas de Papel. Kasaluay Oslo, Cebu, Sabado. Pit Summit size sa September. Sponsor Honorable Barangay Captain Lino Baguio ug makabana sa Barangay Council. Sounds Silent Blast Audio with Junto Labing. Salamat sa pagdapit ka na ako bilang host ni Mr. Alessio Aurelio, ang ilang top president og event organizer. Sugata ko ninyo, ha?
0: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3. Dito ako, believe.
13: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og napasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan One Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa Sed Marketing.
14: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
15: Ang galing-galing mo,
16: Smart,
15: Smart Dishwashing Paste ko.
16: Smart
15: Pritong ulam na masebo, plato o kaldero,
16: Smart,
15: tanggaling for everyday.
14: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to,
15: tanggaling-galing mo,
16: Smart dishwashing paste.
14: Heavy duty linis, bawat pahit.
17: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.

0: ako niya, Tito Turanding.
1: Hala, tibi lagi ka. Nausap din yung nga, Milday. Nawa na! Nawa na! Urigidang nga, Tron! Nako! Nako! Urigidang nga, Tiniron. Impas na nagutang ini! Oh. So, ganito gisulti ni mo na Chelsea? Klaro honda ni ba? Murag, baga na yun nga tuli sa kundunggan ba? Kanang, huwag kong kaklaro sa mga gisulti ba? Sa ganito?
0: Bungi o di ay katituturan din?
1: Nawa na. Ha?
0: Bungyo.
1: Ah, oo. May pagkabungyo nag-iutawan ko. Sige, kay ko makakuha na ng bungyo, pero sige lang. Basta kay mauna yung magingon nga bungyo. Bungyo! O sa barang itong gisulti ni mo? O sa ganitong gisulti ni mo? Bungyo.
0: Bungyo.
1: Bungyo.
0: May akong giingon ba?
1: Bungyo.
0: Ako giingon ba nga? Gimingaw na ko ni Ate Rica. Mauna. Huwag yapon ka kadungo.
1: Sa bungyo. Nagano ko din si Chelsea mo ay! Pero mura pong kong nabungog!
0: Nga nung nabungog man ka?
1: Basta! Basta nabungog lang!
0: Ay, kalibog na ko ni mo tito ay. Pero, unsa to'y manggingon nga impasta ng utang?
1: Yay! Ay, ako lang to na Chelsea mo ay. Kay pala utang man ko. Huwag kay labot ato.
0: Mayung tag sa dili pata makauli. Muani si Ate Rica dito no?
1: Tanasad. Na!
0: Unsay na, dito.
1: Ha? Na? Aw, kon, bakit na bang? Oh, buto pala ko ipasabot bang? Tan na! Iyong kong na! Tan na! Mamingon kong ana.

0: mayon ba nang makaulitag sa'yo, dahil Chelsea ba? Kay traffic ra ba basta hapon?
1: Malibog na kasi mong gisulti, Tito Tore.
0: Okay, traffic man basta hapon.
1: Da lagi?
0: Muli ta ba?
1: Malibog na siya.
0: Muli lagi ta?
1: Ayun na lang ta manguli.
0: Kay.
1: Maguwat sa ta. Basig mo ani sa Terika.
0: Ay, di na tumanis siya, dahil Chelsea. Ay, di na tumanis. Hapon na guwad. Oh, sayo-sayo pa noon, pero mas, kuan ba ka nang... Ay, may trabaho man to, di ba? Di ba meron tinggawa sa trabaho nila? Asin ko pa man ang ting-out?
1: Pwede maguwat lang sa tag kadiyot dito.
0: Kadiyot?
1: Kadiyot lang ba?
0: Unya.
1: Unsay, unya.
0: Ay, stilan ba, stilan? Ay, sige, ay! What, mga kata? Pero, kadiyot lang, ha? May nagkamtaning, makaulitag sa'yo ba? Aron dilita matanggong traffic.

0: Onya dai Chelsea. Nuruturot naman ang kwan. Nuruturot naman og uli ang imong mga classmates o ang ubang estudyante nga wala'y klase. Manguli na ko to! Kaya marag, happy tapad ka dinoon mo. Abot ang oras ninyo nga. Tinpamuhi.
1: Pwede mag-whatsapp na dito.
0: No. Agoy. What na? May pag nag-klase. Kung mo unang magpaabot pa ta.
1: Sige na ko dito pa. Gimingo naman ko kuni at Rika.
0: Ang ako mangguday Chelsea, naibaw ka na. Magluto pagos pa dihapon nato. May mangudong tanong, ka na makasayo ta o gluto, aron nga, sayo po ta makapanihapon. O niya, kung sayo ta makapanihapon, sayo po ta nga makarelax ba?
1: Lainan ni mo tito, oy?
0: Naong inay. Ako pilain ay ni. Hoy, ako diyo ta Chelsea ho. Huna-huna, huna-huna. Bisan pag hangtod ka alas 10 gabi or hangtod patas tungang gabi din he. Danang sugas sa bagong tuig. Kung dili siya mo anhe, dili siya mo anhe. Mabudla talang ni mga mata na to sa pag pinaabot niya.
1: Ay.
0: Oh, kumiyan yung bataw. Ay pa. Ah, sige, sige. Sige. Kung ganahan yung kang magpaabot ang atong ati-ati ni mo, balikon talaga din sa inyo school ha. Kay maglungag sa ako. Lungag kong daan para panihapon dito. Niya, ano yung ulit ikaw makaluto na ako?
1: Nye, kanon pa lang kusungo din ye.
0: Oh, sige lang, ikaw raman.
1: Nanguli na lang ta dito ay. Tauan rin pa kuno ning eskwilahan na kuno'y white lady nga puti.

0: Loi, kamu ojo ketitulan, wey. Ikaw na. Wajo ka hoy gusto ni Chelsea sa iyang gusto nga. Magkot atong madam Rika mi sa iyang skwilahan.
1: Na! Di ka ba diskarte, ikay elegansi.
0: Nga, ayaw mo ito siya, Chelsea. Kasi iyang kwarto.
1: Ako ang ipadawa o computer aron nga mawala sa iyang unahuna itong iyang ati-ati. Laliman ka? Gimingaw ko na si Ate Rika niya.
2: Waka ba eh?
0: Hala. O sa kaya gilumay ang bayhanan na Chelsea, no? Nagalahan mag-isip na Chelsea niya.
1: Ha, basig, singot siyang ilok. Ayang ipainom na Chelsea day guriyo.
0: Ah, mga tiyoy ka loon, ulatik, uy!
1: Ay! Basin ba?
0: Ilam tiyoy, basin ba?
1: Basin ba? Basin ba?
0: Basin ba eh. Pero te, seryoso ba?
1: Hmm.
0: O sa umula to nga, muhupas ng paglumayan ng Madam Rika ni Dad Chelsea, uy.
1: Wa, lumay ba, uy?
0: Diba, abot ako yung pasabot ba nga, mawa ni Dad Chelsea ng iyang kuan pagkaoyon na ng Madam Rika mi.
1: Sa umula to, ang akong ganahan, gidgan ina siya ng madama na. Ganahan gina siya? Huwag kita bihay mo, ano? Bauna ka, mayon sa bagayo na mo diskarte. May gani kay wawadas dong James.
0: Oo, oh, Noel. Pero sa katungad ka, di ka maabot ang higayon nga hasa si dong James madani anak niya. Wapa pinabayanat eh. Sexy. As in. Hmm? Niwagi, di maibo ka na niya, oy.
1: Oh! Muli kayong onday guriyo. Nga, atong eh!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Sa gunso ng OT, ay buhi.
4: Kaya pa na ako.
3: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
5: Kaya pa na ako.
3: Patong-patong ang projects? Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayagani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pildi.
6: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.

0: Maliog lang niya taon ta, Brad. Paibaw o dahil ko kung may mahibaw ang kabahin sa kong wife. Ha? Unsa to, Brad? Mag-create o dummy account? Maayo ka, Brad, na mag-create ko dummy account? Oh, sige. Oh, sige, sige. Una-una-una og timbang-tibangon sa anak ko, Brad. Ya, yeah, mamalihog na lang ko verify kung siya naging karoon ang gigamit niyang account, ha? Okay, Brad. Salamat, Brad. Sige, usbon ako. Salamat kayo. Sige, Brad. Bye. Kila di?
1: Yes, me, Dad.
0: Oh, langga. Pinakog natuog na ka. Tulog mag-edirin gawas. Katuog na. Klase ka pa, ugma.
1: Di ko matuog, Dad.
0: Ha? Nga naman? Gano lang ka?
1: Gimingaw ko ni Ate Rica.
0: Oh. Unsa?

0: Sorry ninyo, Turanding, Guryo. Karon pa ko makisulti ninyo. Kay, di paabot pa na ako nga makatawag si Chelsea.
1: Oh, ano din ang James? Sali sa nako?
2: Ayos sa taon pa din lang akong utang doon ha? Kaya wa para maging ko'y kabahayan doon. Yaw sa...
0: Pasultihan sa ko ninyo, Turanding. Ha? Kung ba kining... Naun sa taon mo eh? Atili man na mo yak tuyo ninyo. Kini may gusto na ko pag-iksultihan ninyo. Bahin kininamo ni Chelsea o ni Milani sa laktol sa akong pamilya.
1: Ay, Stilan. Kuyawan ako dong. Ay, abin ako. May sa ako ni mo ba?
2: Ah, sasab ko dong. Abgin ako. Maningin lang ka sa akong utang ang pwerte ng taon tong lugaya. Iangan-angan ang taon to dong, ha?
0: May mo ba pasultihan sa kunyog, tiwas?
1: Ha? Kaling, hilom na gri.
2: Hilom na bitaw ko.
1: Hilom na. namati minimo dong.
0: Sa pagkatinood lang, wala ko mag-isip ninyo, Turanding, nga lain pang tao. Giisip ta mo, nga membro sa kong pamilya. Hinood lang, ako nga kong pagsalig ninyo.
1: Ay, salamat dong.
2: Salamat kay ni mo dong.
0: Ayaw na niyo, kuna-una ah. Ang ako lang, nga, manghangyo ko ninyo. Magpatabang ko ninyo. Hindi nga akong takong problema karon sa among kahimtang ni Milani. Dili ko musulti ninyo kung unsa nakaroy estado sa among relasyon ni Milani. Pero naibaw ko, nga sa ngadto-ngadto, wagi malilong ninyo. Sa pagkatinuod lang, sultihan talang mo. Nagkaupos na ang akong paglaong nga matigayon pa ang kahimtang ni Milani. Kinatungod kay dinig mag-uhay na lang. Dinig mag-uhay lang yun. Although dinig pag-confirmado, apan doon lang yun sa katinuoran. Kung kini-imbasi na ito sa ingnuntang ebidensya, kamay magtugan kung nangin labot pa baka na mo ni Dechel si Similani. Okay lang tingali kung ako ang mag-antos. Dili lang si Chelsea. Kaya mas tamis pa alang na ako nga ako ang mag-antos, dili lang siya. Kaya kung makita ko ka mong anak nga mag-uol, nga mag-antos, matiyon ako nga daw sa hinay-hinay ko sa pagpatay. Hinundan nga sa gikaingon ko na okay lang ako'y mag-antos. Dili lang ang bugtong kong pinanggal akong anak, si Day Chelsea. Kaya lang ako ang akong anak. Mao ang bugtong hinungdan nga gusto pa ko mabuhi. Di ka mo kahimta karoon ni Milani. Si Chelsea na lang ang bugtong rason na nung dili pa ko gustong pamatay.
3: James!
0: Mawang tabangi ko ninyo. Nagkinahalan ko sa inyong pagsabot ng tapang.

0: apa? Kibat tak ada siap kami dengan anak kok? Oh, kisah itu pada saya. Ipi tipu di saya ang akong wak pagpakita ni Chelsea nga duol na sa mga duha ka semana. Oh, salamat kasi mong gibalita na ko ha. Nalipay yung kaay kuning imong gisulti ka rin. Oh, okay. Sige. Bye! kisa ba nang mitawag? Nagsugod kinig. +971. Local number ba ka ni? O international? Hello? Yes, this is Rika May speaking. May I know who's on the line, please? Unsa? Shit! Kisa ba ni? Kisa ni?
1: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
2: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
4: Wow.
3: Mutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko aninya.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag Aguanta pa!
5: Seth Living Testimonies.
6: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
7: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
6: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
7: Tangan siya Seth Liniment o wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
5: Living Testimonies.
8: Grabe tag tanan, alam sa ito ang Gulyat and Gili Junior Variety Show 2026 din sa Luok Oslob, Cebu, karong Martes, September 29. Salamat sa pagdapit sa Barangay Council with Honorable Barangay Captain Leoncio Vinuluga. Ubus ka pa rin kamot ni Konsyal Jen Figes.
9: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
9: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
9: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
11: ECS!
1: This time check is brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
12: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
0: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.

At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mancao. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Drama.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Hello?
2: Nganong ikupya mo ang karaang painting?
1: Ako din nakita din sa among bodega. Busa, ako ang tag-iya ini. Ugwa kay labot kun ako ning kopyahon.
2: Pilay presyo sa original.
1: Tili ni baligya.
2: Kinaang lang imo ning ibaligya nako.
3: Ang kolektor.
2: Palayo na sa painting.
1: Unsay na sa painting?
2: Ayaw na pangutana. Palayo nini. Kahong dayon.
1: Ha?
2: Dagang.
1: Ano man? Rebecca, kining imong mga pinintal ang dangan sa kong kinabuhi. Busa kinahang nagkupon ko kining tanan.
4: Ano ka lang imong ibuhat, Marian?
1: Masang bigo, Fredo. Sunugol ko kining tanan niyang pinintal.
4: Ayaw! Masok ko siya!
1: Kinsa masok ko?
4: Ang kolektor!
5: Adunay mga tao nga maulipon sa ilang gugma sa mga butang. Hangtod nga malimta na lang nila ang kabililhon sa pagbati sa usa ka tao. Ang kolektor, laing sugilanon nga puno sa tanghaga, mga pangutana nga lisod tubagon. Ang kolektor, tagsulat Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording Editor Ariel Mancao. Mga tulub og kasikas Aldwin Nakurda. Ang kolektor. Dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ang kolektor.
6: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
7: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu. Goodbye.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Sa gunso ng OT, ay buhi.
4: Kaya pa na ako.
3: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
5: Kaya pa na ako.
3: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
6: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
7: Hi mga kabisay, mga kabangahan sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompokrakaza. Sa gihapon, amo kabong i-invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag niya sa Apir Sampaguita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og niya usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan. Karong September 25. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Kakanog. Ewan usap diha sa Daga City Plaza. Dapit sa Boardwalk karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. O sa muna ko, ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
8: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural at original.
11: Ang kinis na niya?
12: In fairness, nag-glow up.
13: May budget.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We're all by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
7: Biotrop Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
7: Biotrop Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
9: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang durakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
10: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
11: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
10: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
11: duwa sa gabi.
10: 2 weeks pa lang,
11: may alibyo na.
10: Pag 1 month kape.
11: Naayo na ako.
9: DTX 500! Pumali sa mga butika.
12: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man, diba? Ha, guard kaayo, para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Besides stress, ganda mo, stress tabs.
13: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
16: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon, ang kolektor.
1: Sige, nakapunta niya mga 3 PM ha, kay magpa-parlor pa ta.
2: Kinahanglan kayo magpa-parlor, girl?
1: Yes, girl. Dili pa sa basta mga bisita niya, no?
2: Okay.
1: Okay mo na ning chance na makadisplay si mo mga paintings in gallery. Ako'y bahala ni mo.
2: Okay, sige, sige.
1: Sige, katawag na. Good night.
2: Good night. Bisag at this chance ka, pero mag-iuna-una akong sarin akong bayana.
3: Bayan! Bayan!
2: Sarang baliyang parang nanutok. Naunsa man ni siya. Wait, sanang! Nga naman na, naunsa ka?
3: Tay Marian, naana sa magtaho sa atbang?
2: Unsa? Kisa tao ka na ng baliyang?
3: Ang lalaki nga ako giingon ni mo, nga murag dani, edili sa ato.
2: Unsa? Dali nang, atong tanawon.
3: Oy. Pastilan, basin og masuko siya nga ato siyang tanawon.
2: Kita ang angay masuko niya ng baliyang. Siya na ni ina to dini. Nakuha na niya ang iyang gusto, unya magsamok-samok lagi hapon siya nato.
3: Tay, babugawas ka?
2: Oh. Akong tan-aon kung unsa gid dagway ang natawhan niya.
3: Oy, ayaw lang intawon, day. Basin ko dautan yun na siyang tao.
2: Kung dautan siyang tao nang, kinahalan dilito magpakita o kahadlok. Kay musamot ka hadlok kung ta natawhan niya. Diin mo siya napita nakita nang.
3: Ay, sa may pustig hapon. Pero, ay, day, dili na lang nato siya liliyon. Magandam na lang takot mo suod siya.
2: Hayat anong pustiha nang.
3: Ay, kada pustiha, God. Ah. Agoy, iwa naman siya.
2: Basig na hadlok, kaya imo siyang nakitaan.
3: Ay, basin sab.
2: Wa nagitaw sa pustinang.
3: Ay, pastilan. Kakuyaw ba din hi, oy?
2: Nang baliang, ayaw kalimot sa panglak sa pultahan o bintana, ha?

0: Unsa? Nagpakita na sa ang lalaki diha?
1: Muna'y gisulti din ang balyang, pero wala na siya sa poster diha ang among gigawas.
0: Ayun ang usba.
1: Ang unsang dili usbon?
0: Kaya mong gawas ka, kaya magsusay ka kung unsay kay bulungan sa gawas.
1: Ha?
0: Delikado ang imong gibuhat, Marian. Kung saan mo lang, ha? Kung daot lang itong tawana.
1: Bitaw, no?
0: Daghan na kayo mga daot ang tao karong panahon na, Marian.
1: Jared. Pero nahatag na ako ang painting ni Rebecca. Unsa ba may ang gusto?
0: Wa na ba siya manawag?
1: Wa naman sad noon.
0: Ayaw lang yung kumpiyansa sa iyong mga lakaw.

0: Unsa? Di ana siya kay nakit-an balyak.
1: Ay, ulagi, madam. Parihas ko siya pur mas lalaki nga ako nakita sa una.
2: Oy. Nang balyang, imo bang mahulagoy ang iyang bayhon?
1: Ay, taason siya. Muraog, pulis ang purma.
2: Ha? Taason? Mausa na ang nakita ni Lulo sa lalaki nga nikuha sa painting sa plaza nang taason, murasag pulis ang purma. Taas lang og buhok ang dito sa plaza.
1: Ay, mura masag taas og buhok ang nakita nako sa pusti, day!
2: Unsa?
3: Ang Said Liniment Oil, mas gamo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayon ang inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ang kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa oo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa Said Liniment Oil. Minutos lang, wagtang dayon ang inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Said Liniment Oil diya sa inyong puson, tiyan o oo. Wagtang dayon na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Said Pharma.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Ang oras hatod kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
6: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Ang husay!
10: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
9: Siyempre, it's you, babe.
10: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
11: Problema ba ni mong pagpaliwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaliwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inomang life extension vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang life extension medical clinics and pharmacies.
12: Ginapit ang tanan, alam sa ito ang Gulyat and Gilly Junior Variety Show 2026 din sa Luok, Oslob, Cebu, karong Martes, September 29. Salamat sa pagdapit sa Barangay Council with Honorable Barangay Captain Leoncio Vinuluga. Ubus ka pa rin kamot ni Konsyal Jen Figes.
13: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
14: Ang galing-galing mo, Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Smart. Prito ang ulam na masebo, plato ang kaldero, tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
13: Heavy duty linis, bawat pahit.
15: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
17: Charm, Fab, Con, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
18: Charm Babcon with Bloomthrush technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Bangong kumakablog sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: ACS.
19: Apil na sa EQ Diapers e-Raffle Promo! Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee Product Kids Party Package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
20: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
21: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
22: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
20: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
21: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
22: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
20: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
23: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic, bitbit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa nimong makadaog ug 100,000 pesos. Kitakit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 p.m. sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games ug papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na ug nagtanaw sa IFM Cebu ug DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
24: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
25: Ay, wala ko'y sisilyo.
24: Ay, wala ko'y sukli.
26: Walay sukli.
27: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
28: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GCash Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
29: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
1: Tinuod kang kataas o buhok nang?
0: Ay mauna, kinaigo man si Sahayag sa puste. Pero nagkaho lang siya. Buong dili maklaro iyang naong.
1: Uy!
0: Basta lang kinsa magkaanang tawada?
1: Siya ang nikuha sa painting ni Rebecca Lola.
0: Unsa? Unya, nakuha na magkaan niya ang painting. Unsa pa magkaan iyang laing toyo?
1: Ambot. Ako ka siyang tawgan, no?
0: Aha? Oy, ayaw lang tigali, Day Marian. Kipasin kun masuko siya kun imo siyang sudyaan. Hosto si Balyang, Marian. Manarang ka na lang ta ini permis bay.
1: Okay, okay. Sige. O, tuod ayla, karong sabado, may party ming tabungan si Cheska.

0: Dali. Ipala ilete ka sa tag-ihaning gallery.
1: Ah, Jessica. Jessica, hinahinay lang ba? Ayaw lang kuno ko gruya, P. Ani ko magpaapot ini sa mga display ng mga paintings, okay?
0: Okay, sige, kuhit. Sige, diha lang ka, ha?
1: Oh, lagi. Di ko mawa, lagi. Wow. Kadakan ini mga display ng mga pinintal. Consignment store di ay niya sa mga artworks. Wow! Ay, may mga paintings. Uy. Kaya ko sa ka-painting? Hala! Painting na sa kuna! Mauni ang kuna sa painting ni Rebecca! Pero why pirma? Kinahalang mapalitin ako. Dili may tabong masayop ko. Ang detalye sa kuna. Ang tanan niyang design. Parehas kin sa kuna nga gi-paint ni Rebecca. Ug ang initial capital R.
0: Morning ako, amigang pintor. Winner na ha, first prize.
2: Uy! Wala. Gwapa siya. Gwapa siya nga pintor.
1: Thank you.
2: Okay, gwapa ka man. Libre ka mo display din sa akong gallery.
0: Wow! Wala ka ba tika? Libre ka, ha?
2: Bisan mo madayon? Dadunin mo ang imo mga paintings din, he?
1: Pwede mo ta na?
2: Yes! Masa man na, ha? Ayun ang bahay sa love life, ha? Kay MT ko, ha? Nakaroon, char, ha?
1: Kinsa ang pintor ini mo ang painting?
2: Ay, si Madam R.
1: Madam R?
2: Mm-hmm. Kana si Madam R. Ay, wapag ko kakitaan na niya, uy. Pero, doon lang siya corner sa akong tindahan. Labaw na rin sa bago na kong gallery.
1: Hain na siya magpuyo ka rin.
2: Wako may baw. Pero, sa tinuod lang, wapag may magkita na niya.
1: Unsa?
0: Wow! Mau ba? Misteryoso sabi ng bayhan, ha?
2: Yes! Mau yun! Pero, halinan kayo yung mga painting?
1: Mau ba? Ako ning palitun ang iyang painting sa kuna.
2: Ha? Ay, sorry, ha? Sold na na.
1: Ha? Kinsa ni palit?
2: Ay, nanawag lang, uy. Unya, gibayaran ng mga painting. Naguhat na lang na kuha unsa nakapalit. Usa pa pay? Butang ini binig sold ang painting ni Madam R? Uy!
1: Madam R?

0: So, ano man? Happy ka? Nga, mo display na si imong mga paintings? Uy, Marian! Naunsa ka, uy?
1: Ha?
0: Uy, girl, wala lagi kasi mong self. Ano day ka?
1: Uwa, Raoy. Nagunang lang ko sa painting ni Madam R.
0: Nga naman di ay. Unsam di ang painting ni Madam R?
1: Sure ko. Nga kanang Madam R, mauna si Rebecca.
0: Hala no. Wa pagi magbuwag na ang painting sa imong huna-huna?
1: Ambot ba, Cheska? Pero, mura man og doon nag-yoy rason kung anong kulit taon sa usa ka tawo ang iyang mga pinintal.
0: Bitaw no? Basta set ka. Mysterious kid kaayo siya.
1: Nganong dili mo siya mapakita sa imong amiga? O nganong mahalin man dahil ang iyang pinintal? Doon naging kolektor nga nag-atang ini.
0: Ha?
1: Og, doon na pa ko'y duha ka painting anang Rebecca. Ang Snake Island og ang Kuna.
0: Girl, makapahibong kayong utok sa maong pintor.
1: Nga naman, Cheska?
0: Nga nang obsess man na siya sa pag-drawing o Kuna.
1: Nagkabantay sa diay ka?
0: Of course, uy.
1: Tulo na ka painting sa Kuna ang akong nakita nga iyang gipaint. Og naani sa usa ka kwarto nga. Noy, paspasi ang pagpadagan, palihog, bi.
0: Nga nang dali ka, uy.
1: May tanahon lang ko. Sa painting nga gikan ni Lolo, ang napalit niya sa daplin sa kalsada.
0: Ha? Huh?

0: pa, Jessica. Relax na ka diha, ha?
1: Asa ka, uy?
0: Sa kong kwarto.
2: Oh, doon sa Matos Marian nga, nagdali man to.
1: Doon ako na si Tanon, Granny.
2: Aba, kumusta naman ang iyong gitambungan nga pati?
1: Okay man. Pero doon na sa sinakit ang painting dito sa kona.
2: Unsa?

0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Tas pang imo blood sugar. Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Gagapa mo po sa glucose. Visine. Controls blood sugar. At polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Sa pinagabul ng butikis sa yunggan. DTX 500.
2: Kulay si Mario. Nako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang. Tas kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktive. Wujud kayong DTX
1: 500. DTX 500.
3: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
4: Sauna, diabetiko. Oh, grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gyud akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
3: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
4: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas. Kung mo inom taniini.
3: Vertigon. Balik kadasig, matag adlaw.
5: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa inyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulit ni. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.

mga higala. Gidapit ko kamo sa pagpamati isuman pa mga sumpay ning atong sigilanon, ang kolektor. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit sa RMN Production Center.

0: AM. Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon ako si Radyo Man Josephus J.Q. Carol sa Tugan News. Break ang karong hapon, ha? Hatong gabo sa Dubai sa 500. Binigong mga patanon ang nanaydad. Magdataig sa 500 ka. Ang dataig sa 500 naman superior, ang distance na maoy naputik na sa mga silyula. Ako naman si Ken Solis, babok sa nanabas na free radicals, may marami sa evolusyon. Yung release magmisyon sa mas paglumos sa alcohol o ang pagpanabago. Sa akong balita, doon ay mag-live-in partner ng mga drugista ang nalakpag din sa gibong dinag-operasyon sa mga pariba sa PDS 7. Kaya sa may-sityo mayahaydo sa barangay Kalamba, nindakpayan sa Sugbo. Ang nakpaan, mga kini mag-live-in partner nga si Danin, batisaysa nyo sa gabi-gabi ang live-in partner nga si Kaloy, 25 anyos, upulos na kuyo sa simutan ng lugar. Ang mag-live-in partner nga si Kaloy o Danin, nakpag din sa gibong bayba sa operasyon ng mag-live-in partner sa isang simana, ang surveillance sa mga sakop sa PDS 7 ng Dinasuta, ang positibo, ginusin sa kapay mas prison na resulta sa pagkasikok sa pag-lipid partner. Nakuha ka sa duha, kaming tulog ka mga pakilidahan sa buong amutin mag-inispita si Kong Ramos na mabalor sa pin sa 374 mil pesos. Patong news, break ka rin ka po na hatong gato sa detail sa 503. Ang detail sa 503 kampiyon yung lisyon na 1.3 million ang nakinis sa antigan sa pitibig niyo kontra sa mga free radical association sa detail sa 503. Ang atong panit, 2 taon, internal organ na yun. Ang detail sa 503, yung banis ng betas sa Father Liber de Sous, Blokoma, Kataraka, yung Master de Sous, Father Liber de Sous, Kitty de Sous, Gaza Information, sa PCDT, insomnia at hepatitis GERD. Ang JADEX, Parapagred, ang sekreto sa pagagwapo.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Kita-kita ta ha para sa Women's Night karong September 27 Domingo din sa Luuk Uslub, Cebu. Salamat sa pagdapit ka na ako. Pinagin sa Barangay Council, Honorable Barangay Captain Lucio Binuluga o kubos sa pagpunikamot ni Kagawad Jen Figes. Ini ka 29, mabalik na sa taalang sa Gulyat and Gilly Junior Variety Show. Kita-kita ta ha!
3: Hoy mga kabisay, mga kabangan sa ilong. Kini ang ubus yung alagad sa kanginan, Kuya Uji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabung invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag diha sa Apir Sampagita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og niya usab, ipasundayag sa Insunika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan. Karong September 25. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Kakano. Ewan usap niya sa Dagas City Plaza. Dapit sa Boardwalk karong Oktubre 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Nathad o ni June Villamor. O sa muna ko, ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
4: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
5: Masama! May adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa de Lufin Espares. Anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa malungbong lugsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lugsod sa Dumanog. Karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tayo.

0: Tato ang Gulliat ang Gili Junior Variety Show 2026 din sa Luok Oslob, Cebu, karong Martes, September 29. Salamat sa pagdapit sa Barangay Council with Honorable Barangay Captain Leoncio Vinuluga. Ubus ko pa rin kamot ni Konsyal Jen Figes.
1: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
2: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ipin ay Max Alaga.
1: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa Unique.
1: Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
0: Kita-kita ta ha para sa Women's Night karong September 27 Domingo din sa Luok Oslob, Cebu. Salamat sa pagdapit ka na ako. Pinagin sa Barangay Council, Honorable Barangay Captain Leoncio Vinuluga o kubos sa pupunikamot ni Kagawad Jen Figes. Ini ka 29, mabalik na sa taalang sa Gulliat and Gili Junior Variety Show. Kita-kita ta ha!
3: May mga nakadaog na sa BioJessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! Week 4 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Felisa Susvilla sa Iscario, Arceli Luon sa Talisay, Joni Lynn Librando sa Colon, Renaline Rico sa Colon. Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 4 nga si Peter Sapido sa Ayala. Padayon lang ang alagang BioJessic maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Oras tatak, 6 minutos di pa mag-alas 5 sa kahapon.

One, two, three, four, yeah, come on! Como sa magdala? Ato mga ating pabinawan sa kabisan og Mindanao, kotob sa mga sung Sibya, karoga, hapuna. Kumusta itong mga follower, mga listeners, mga videos, mga tayo, listeners? It is overall number one Sibya, sa kabisan og Mindanao, way line. DYHP or I mean zero! Kumusta itong mga follower, mga OFW? Ano ang mga tigpamanan? Dili sa abirang gabay ng sa pagkatan gabahin sa lalawigan! Mag-inaot din sa DYHP na mas kapis kayo sa paglawas, kapas kayo sa paglawas, kadasig! Tapagkatumag sa mga problema ng wa dito, wa dito!

0: 돌아보는 싹싹시다골 Mr. J 라이브 다룬 싹국가 페르슬라 카운사 FB 아카운 아쿠스 조세포 스마콜롯 캐노 그만사봉 펜사 DYSB 아라빈 시로 옥마두곡 그요가 마바테 sa 612 kilohertz sa inyong mga taksa-taksa ka mga radio mga higala. Today's 26?
1: Wako mali mo?
0: Yeah, 26, the month of September 2026! Sama siya po may gala ito, tagbagan itong drama portion, kanta portion, sayo portion, o why portion? Alright! Yeah, free shot out ron, yo. Ang dami niyo mga misis sa comment section ato. Kaya ito, tagbagan ninyo mga yangong ano? Ang inyong mga public service announcement, mga greetings, shout out, karong tato! One, two, three, four, yung mas! Busy-busy karon kami mga higala tungod kay maoron ang closing party ang Culmination Night sa Prince of Freedom Week, no? Ang tanabaga sakop sa Tri-Media, TV, radio, print, o mga digital, apala, no? Dunay ro'y dako-dako nga party. Closing party, no? Culmination Night sa ABJ. O sa masakop sa Tri-Media, magala sa alang sa kalihukan. O sinis ka makalihukan, o closing party ni sa Prince Freedom Week. O sa kasimbaran kalihukan sa Tri-Media, magigala. Napaong na ako music. Ato tirahon, be? Panangkarong gabi, may gala naming presentation sa tanang mga membro nga mga sa FBJ at tanang mga reporter sa kalalaing mga sibianan sa print media, sa TV, magala magdaso karon. Doon ay presentation karon. O doon na sa Raffles. Right. Mana yang lebih importante yang Raffles. Ala karon tatao, sit back, relax, enjoy. Ay sayo talag sokol by galaga, you know today is Saturday, the day you gonna pay. Pagkapoy, may gigil, gigil kami nag-practice no, sa mong presentation karong gabi eh. Nami presentation nga sayaw wa dito, Andre. Apira ba ito sa sayaw, may gana, dito ka maong akong sinayawan, akong stepping ito, wa dito, Andre, akong stepping, basta mo sayaw ko. Pero doon ay kagulong stepping nga mag-practice ng sayaw, wa, gig ko, ana, wa na sa kong vocabulary. Help! Help! Basin lang, maningkamot at baninghuan na lang ta. Wamatay hilig niya mo sayaw, ang sayaw may hilig na to. Kapoy kay tanaw sa social media ba higala, itong naning netabo karo sa Pilipinas. San natas sa trup politika? Ah, inungin ng tawa, anay. Kapuya, nagtanaw ng social media ay. Ano, banit ko, ninyo hang tutalasay sa itong kapalakumas, tulubanon, saksaksinakol ni Mr. J. Inigapon sa overall number 1 ng Sibianas, Kabisalog, Binanao, Wailahin, DYSB, RMN, 7!

Asayo porsyon, sayo porsyon. Samtang gikan ta nagpractice paninghot pamanta, pinapawisan tayo na maraming singhot. Mangita tagsayo dela na kay murag sige tagsayo ning banakol kining silos ha. Kita taglaing music atong sayawon. Kanabe mangita tagdiot be. Mato ba mo ko Andre?

Morat nagkonsyal ani mo sayo nik morat nagmayor ha. Kining sinata mera ni Mayor Gerald Abios og ni Vice Mayor Jerome Yap. Amo sagol buak bagol bagol. Kani ka. Kani mo rag dili kani robo ha. Mo rag dili kani robo ni sayo ang nga chacha mo rag kinonsyal nga kuan ba action. Atong sayo nga na ba.

Ahay. Buhay, tunog, sbagat, pagkalaway! Muratag si Consel Josipus Quijano ato. Or murag si Mayor Gerald Albios. Manang nga sunata ni sa Kachacha, binaran sa mga kaboto ni Mayor Gerald Albios. Ang mayor sa Lapu-Lapu City. Cuatro minutos, venga la hombre que la pega a los cinco, saca a Polón. Amatong sa'yo, puro sunang. Paningot, pinapawisan ako naman ang singot, baligwampor lang, nigawas ang akong singot nga mga higala, ha? Manan na, kapasingot-singot gamay, bisag baligwampor lang ang bugawas ng singot, kikas itong lawas, kumbati na.

0: 5 minutos, Miguel Hombre Grave de 5, se da un drama por si no matas canta, no, se hay oporción ya. Aunque te puso, Miguel, encanta porción ya, mana matas hay oporción. Ni atas a drama porción, no, se toca para Cuban, satung tulumanón.
1: Ang matagto sa mga luha gikan si mong mga mata. Ibaan ba ka na sa kasakit, kalipay, kalampusan? Layas! Wakay luna din sa kukwari anong panibay! Maloibod ka kasawa!
2: Sakit ka na ako, Pais.
1: Arminda. Maluhoy ka, ayaw kong biyay. Ikaw ang buong tumabay sa ukin ang pagkantos sa kong kamatayon. Please. Ikaw ang babaeng dalhin ako sa altars kami yun. Please. Ayaw kong biyay, maluhoy ka.

0: mga pangindahay, gugma kasilag, aban sa karuyan gitagaan o gasa sa kitasan. Gikan sa hunong ibilasyon ni Pinsel Estruga o Jerome Yap. Kabuton ko ang langit. Og dinhi, saraing anib sa itong sugilanon nga naguluhan, kabuton ko ang langit. Magtulunag kauras ang akong adaga si Arnulfo og si Tikyo, wapa mabuti sa nasyon. Kinalako sa tao ng tanang kung kinsang atuan permis ako ganak sa gawas sa nasyon og sa sinda. Kinalan ako sa paymangnuan nga dagang naglagot og nasugot ako. Pero panangin niya usak ka oras sa Bulacaw, karon hapit na magtulog ka oras, huwag gabon mabot si Tigyo ang ako, langgas ang nulbo! Lecho gas!
1: Ikaw, ug ako.
2: Ay! Dong! Mag-3 hours at dong, huwag kaya balabal si Louie Nibes wa mabot! At to si Jeramios nga itong suki nga balabal, wasan! Ay! Kasab! Agusin mo nga man na nitong senyorito! Ay, nako! Ang atong panangin si mga manong, 1 hour na itong kunya! Unsa ning oras na? Alas 5 na! Di, nako ka pabinaon, GQS di Westman eh! Kaya alas 5 na pasanon, so ko na ron! Unya, kasapan mag-ausin mga mangan nga! Putak-putak ang baba na! Ay! Ay! Help! Help!
3: Asamal kayo.
4: Oh, di siya kasabaga kong hawa kong akong tayo. Gantay, tis mo tingali ko, ane. Husto, na may doktor sa akong itabuan, si Doktor Yap. Muna ako ni amigong doktor si Jerome Yap. Mahining doktora kay tanang sakit bayo. Sag-sakit sa mo sa akong sakit doghan. Ay, nako. Ay, magdali ko. Ay, yun na pa. Alasin ko naman sa hapon niya. Sirado naman din klinik sa akong itabuan. Husto, mubalik ko sa amua, sa balay kay akong ino na akong apo nga sa munda, nga manuro may ugma kay Domingo. Mubalik na lang ko sa agi.
5: Magalasin ko na. Saba ang tatitikyo eh. Saba kay galinggog mo kayo. Ako li bahala lagi ni Daddy Andres lagi, pero saba ako eh. Magdali ko. Maghapit naman magtulog ka oras dito eh. Suko na si Daddy kay naingon na ba ito siyang mulakaw siya? Ah, bahala na. Doon kayo sa among suki din si Jerome. Uy, si Louie nga among suki sa abal-habal. Huwag pa siya mabot. Sa tatitik yun, sige naghilak. Sige pag-help, help. Ay, ah, bahala na. Ako mga tarungan ni Daddy Andres, ako.
6: Kanato nagula.
4: Ipakasuko o naglagod ko sa kawalan si Arnolfo. O ginahanglan akong sutao lang tanan. Kung kinsang atuan sa akong anak. Kinahang din akong masaran ang tanan kung kinsa ang iyang atuan sa gawas o diri sa masyon. Kay mamiligro ang iyang kinabuhi kung di siya nakapakakong. O ginahanglan pangitan ako si Carpo. O akong susihod ang tanan kung buhi ba si Carpo o iyang anak na nagloib ka na ako na si Susan. Kinahanglan yun nga masaran ako ang tanan.
0: May bawaan ka! Ni Don Andres ang tanan. Unsay ugma ni Arminda siyang apuhan. May gala magasama ay usay pa ang laing anib sa tung sugilanon nga naguluhan. Kabuton ko ang langit.

0: 11 minutos, me quedo para la banca de 5, se acabó, don, shut out, taca, taton. Atong lili, on atong live, garano, kisapin sa DYS, me quedo, taton. Atong lili, on, wow! Wow, nalang God, love! Prime Calzada, Calzada di Sikan. Prime, kumo sa mga bubo Prime, ha? Ako na kaumbo ni Sonas, buhat ba igalan niya? Ito ano, gawas na, usan ni ka-OFW na? Usan ni ka-reporter Sonas sa mga local radio station din sa Cebu City, ba igalan? Si Bombo Prime, Calzada. Ma'am Silin Giangan, thank you for watching, Ma'am Silin. James Cabellion Ramses, ha? Ma'am Chacha, bilis at siya. Ay, natoy mo, ma'am. Huwag tang magkalideriha sa nito. Ay. Hang up na saan. Ay, anara. Okay. Let's congrats, Danay Eri Boyles. Huwag pari sa Pirata Buzon. Huwag Mary Vane, Nicolat Boyles. Huwag Ola Boyles. Huwag Minik Boyles from Ubay Bohol, sir. Salamat, mayong hapon, Sir GQ. James Cabellion Ramses. Balik na ni. Atinin, Pakuba, shoutout ko, sinining di lima ning nanahi. Idol, watching sa BSP Camp Lahog. Sa Boy Scout of the Philippines ning, sa unahara din sa mo. Sa may upra, may gala. Ini connection sa atong net na sa day. Mga nga po sa taga. Arong batchmates sa 93 sa Madrid Special High School. Eugene Torres, thank you, Jen. Kumusta, Jen? Colgrain Nako! Boss Colgay! Huwag mo makita ni Boss Binsel na, ni Pari Binsel, ha? Ay, Pari Binsel, kumusta ako, kumpari? Ay, wala magparamdam ako, kumpari Binsel, ay. Pre! Unang tumabas, dumagiti ako, kumpari, na. Ang gako, kumpari, si Pari Binsel, Istaloga, nag-iya sa V&M, Light and Sounds, ha? Iya sa may San Isidro, Talisay City. Onya, may good friend, may kumpare, may idol. Oh, si paring Binsel Estologa. Iya sa sitio sa Panta, Barangay Tejero, Cebu City. O ni Boss Colgrain Nako. Sa ni ka-vlogger, may galah. Naganis yung follower, no? Colgrain Nako, iya sa Barangay Tisa, Cebu City. Thank you so much, Boss Colgrain, ha? Okay, ito yung nagana. Mayroon ma-shout out na to. Laura Margarita, may nga po, Sir GQ, Guapo Idol, nice to see you back in live. Watching from Sambagdo, Cebu City, be safe all, God bless. Mitzi Tapia Pitogo, good PM. Ito yun ka, usay mga kani, ayun na to. Good PM, matod ni Ma Mitzi Tapia Pitogo. Roberto Rosel, Pipito, mga Pipito family, dia sa Malbago with love, sa Manilios, Bantayan Island. Bert, kumusta naman taong ka, Bert, ha? Okay. Atinin, pagkubas, balik na ni. Ito na naman. Choke, Helik, boss, Choke! Long time no see, but now, sinaw, bitay. Kamong cool green ho, ha? Choke, ako ni mga gwapitong mga amigo, mga igala, Choke, Helik, og si cool green, ha? Nako, mga igala. Amo ning amigo ni paring Binsel Istologa. Kumusta akong kumpare? Wala tayo paramdam, pre. Ni-text ko na yung mga pre niyo. May paramdam, pre. Kumusta nang taong ka, pre? Okay na ka sa oraya din, pre. Kay, murag namin ngaming ano. I miss you, pre. I miss you. Ito. Okay, lamang kayo, boss. Okay, ha? Ako ni mga amigo, mga igala, ha? Na, murag tanoy. Nagtanaw ang ako kumpare doon sa kisad. Parin Lindon Hermoso, wamasan. Si Louis Turifel, wasan. Di asawang galero. Ya kumpare Binsel Wasad. Asa ni ako mga amigong kumpare sa dako eh. Siang ni Ardres si Choke Helik ragod og si Colgre ha. Dagan lingaw sa Tisa boss. Lama kay boss Choke ha. Kita kista boss Choke. Yeah, kita ra bako nimo sa video ni Colgre ha. Eh, boss Colgre nga naganaan na kadto anana. Ako ko bisag ato, ako mga amigong guwapo. Atinin, pagkubas, ganaan dyan ko sa imong drama idol, murag maka-appel kong hilak, haha, si Atinin usab sa BSP. Sige, apply kang drama, apply dali. Lama kay Boss Choke Helik, ha? Romisato Arisgado, pasyatout idol GQ, watching from Karkar. O, di Karkar, bayan, dagang makihano niya. Kato si Dalit, igagaw na kong vice mayor, former vice mayor, Frankie Hano. matema kung agaw, no? O sa kanito, Vice Mayor di Askarkar City, daga makihano sa Valladolid, sa Valencia, daga makihano di Askarkar, na daga makilan na ako nga, ikon sa nimo, GQ ko na makihano Askarkar, ha? Alam, maparintiran ako, gwapo maka, maparintin ako, kwartahan, ha? Karing, parintin doon na, kwartahan, way kwarta. Ora, parintin na to, basta, parintin na to. Way, pagpetar ba, okay kay surat? Anas at Nibor Pakira, good afternoon. Sir GQ, always watching and listening your program in DYS Paramin Cebu. Anas and Dero Pakira from San Carlos City, Negros Occidental. Tang sa pagbasa. Akong my beautiful daughter, Jolina Keano, nagtanaw. Tamay kayo ina, no? Huwag kisabilain nila. Roberto Rosel Pepito, Combate Boss GQ. Hehe. Tamay kayo, Bert, no? Yeah, woo! Wala na dia. Ma'am Sining Gianga, nagtanaw sa, nag-watching-watching me. Okay. Pasyat ako, boss idol. Ika ni Cole Green, nako ni Asparagetti, sa Sibuste, og si... Aguan, Chucky Hilig, magigala. Huwag ako gumparin, Binzel, ha? Pre, Binzel, napakasa, kanpre, di ba, Gete City, pre? O, nag-tings ko niya, pero ay parandang base na sa mayong kamotron. Og si pare to Luen to Rafael og pare Lindon na Dondon Hermoso Baygala Patatag Silverio Arbasolo Dol mayang apo nimo dia nagtanaw ko dire sa Aluginson Cebu. Okay. Alas 5.18 na sa Tuga Baragoba, sa Tuga Tulobaron, inyong Tulobaron, akong Tulobaron, saksak si Dagol, ni Mr. Nikio. Saman.
1: Guwabo.
0: Nye. Alright! Kantay na yun, Dol, gikan ni Romisato Arisgado. O tatag, itaas patag oras, ha? Alas 6 na kutob niya, alas 5.18 pa man, ha? Patay, itaas patag oras. Atong kanta portion unya ta igadayon tag human sa atong programa di atang katong kanta ka portion. Please react, share og follow no sa akong live. Mao na ang labing importante ha ra natay gamay nga matiti ba mag ko sa tawo gani. Natay buhay buhay ba natay palupaldo gamay ba. Diba? Okay, lama kayo tayo nandol. Gika ni Rumi Sato Arisgado. Gailin Pakubas, regret myself. The Idol, birthday na ako pag 23 September. Belated na lang ha. Gailin, nakapas ka din taon ka. Huwag ka na surat eh, nakapas ka. Wala ba kayo, ano na ito? Belated. Ramsa Reponte, thank you for watching. Leo Remotige. Leo pod Remotige, dire sa Langin. Asa maning dapat Langin, Idol? Efraim Kanyada. Oh, si Efraim, oh, si pag-pronounce niya pangan. Efraim Kanyada. Thank you so much for watching, Idol, ha? Kasama. Okay. Nagaw diya sa kalunasan, Ruin Bacolod, Bacolod family. Okay, akong middle ni Maygala Bacolod, Josephus Bacolod, gano akong FB account. Nang Bacolod ako ni Apple kay akong mama Bacolod man pagadaga. Akong middle name is Bacolod. Ang kapitan niya sa hipodromo, ako nang agaw-agaw ha. Si Kapitan Roberto Dondon Bacolod Jr. Na si Ruin Bacolod, umabot ng kapitan kung wapa mapospon mahigala ang BSK, ang Barangay og SK election. Wa naman, paldo naman kapitan ng ubanan eh. Ha? Kaya wa naman. Wa na, watay mahimo. Kaya gipirmahan ni Presidente Bongbong Marcos, ha? Ang postpone sa Barangay og SK election, may gala mo ng anaapay duwa katuig atong mga kapitan, atong mga barangay konsyal, anaapay duwa katuig kay nikuha naman og 5 years ang term sa barangay official, may gala sa SK, ha? Manang
1: paldo.
0: Nindot kayo, wag ka pangungkuan. Akong agaw si Kapitan Dundun Bacolod sa hipodromo. Kung ba't, ninyo't may performance akong agaw, ha? Basta Bacolod gani, mga kuan man eh, kugihan, maluluyon, matinabangon, manang akong gagaw niya si hipodromo bari Captain Roberto Dundun Bacolod, bisag eleksyonan, bisag marami pa itong barangay sa eleksyon, di ba? Ay, way makapilian eh. May performance akong agaw niya sa hipodromo. Ay, tanong, hipodromo na, no?
1: Suka nga siya may nakabitan di ako batir kang hipodromo, ha? Manang bisag, madayon pag-eleksyon, di ni madong kong agaw si Kwan, dundun na, kapitan dundun bakul na sa hipodromo, bakul ko na. Sa bakulod gani, kumbati na, masang bakul, magwapo, gina, mabuutan, makugihan, ha? Di ba? Saan mo itang mga tihano? Nag-practice na may migsaya na para sa among presentation karong gabi sa First Freedom Culminations Closing Party karong gabi niya sa Casino Espanyol. Pero sige lang guys, sayo pa mo. Kinaon na itong sayaw. Sayaw kita sa kama, ka na namang sayaw na sa Swedes. Kung sayaw lang, mag-iskutag sayaw. Simple. Simple lang wadito, adari ba? Ngay stepping ba? Kung gako lang stepping, okay, kaya pero mukha tag stepping sa lain, alam na mga koreo-koreo, dahil koreographer nga mo stepping ta, maglisod ko na, pero kung ako lang kagulingong stepping, may gala nga wadito din nga stepping, akong bate. Ay, makapagaragara mo tag stepping, ato kagulingong stepping, okay raman, ha? Pero kung naay mag-koreo na to, ay, undang ta. Okay, ay tinin, pakubas, thank you very much, idol, sa pag-greet, thank you. Ana-ana, nagparamdam na akong kumparing kapito. Hey! Reko-reko ang preda, nga si Colgre, si Kuan, Chuki, nag-commissar na ikaw karo pa. Ano man, pre? Ito ay busy, pre. Akong pare, Binsel Estologa, ang writer-director sa Kabutol Kong Langit Magigala. Ang tag-iya sa V&M, Light and Sounds, no? De Astalisay City, Magigala. Nagkumpa, Manol? Bakit? Alam mo, minilit ko rin na taro ng taon, Dani. Sa Promnyo, Pautan, Dr. Mon Sergio Kyo, sa taat ng Tuburan, Barangay 2, sa Sergio Kyo. Akong pare, Binsel Estologa, naana, nagparamdam na, pre! How are you, bre? busy ka niya, kumpare. Basta butan kugihan gani. Mao nga na, busy gina. Basta kita gani, no? Basta kugihan gani nga trabahante. Niya, paldo-paldo sa... niya, generous ka niya, kumparing Binsel Estologa. Kumpate, ragayo, ha? Mao na nga dagang sa kuhan. Writer-director pa, tagiya pag sound system, tagiya pag gasolinahan. Mana akong pare niya. Very generous, ha? Kumbati kanya ako, kumpare. Mana ang kuhan. Kumpare Binsel Estologa. Mana ni tagiya sa kuhan, ha? Kaning V&M Light and Sounds diya sa Isidro Talisay, may gala. Ano mga taga-sound, ha? Mana yung tagubtog ganyan ang sound system, may gala, ha? O diri sa may North nga bayan, diri Cebu City. Ha? Pagitalan ako. Ako lang, pwede ako niyo pangitaon nga. Kasa magikyo. Diri ako! Kumbati na! Manang nindot ka ng sounds may gala ni Pari Binsel Estologa. Nasa si Chusa Pantay lang, Barangay Tihiro. May Estologa family diha, no? Si Marie Engine sa kumusta diha? O nilang Pari Dundon diha, Hermoso. O Pari Louis Torrefel, no? Onya si Chucky Hilig o si Cole Grinaco, pre. Ganina, nagkuhan na. Nasa din, i-comment sa pre nga. Ipa-shoutout ko na ako sila. I-shoutout na ako mga gwapo na itong mga amigo, pre. Okay, pre. Halin na rin, pre. Kanta na rin, pre. Halin na rin mag-video kayo sa akong Dress Studios, The WHP, pre. Halin, kontak rin kayo. Pakantaon ka na ko, pre. Kaya nag-practice mag-sayaw karong gabi sa mong presentation, pre. Sa akong Press Freedom Week, no? Culmination Night, closing party sa Press Freedom sa Casino Espanyol niya. Doldo oras itong baluarte ni, pre. Kasi in Espanyol niya, nasa ni presentation, ito na mga tri-media ni, no? Mga beat reporter, sa FBG ni among organization may galang presidente, di na, kasama Arnold Matoto presidente last year, pero karon siya ay vice president, alay na ang presidente si Ma'am Ida Kuan, no? Lago ka ito yung alam niyo, Ma'am Ida, okay? Okay, Global in Abilia po, shoutout ka po! Dennis Cabrera, hapon Sir GQ, shoutout man ko sa mga kaubanan nako sa Necklines Disco Mobile nga nag-DJ Nick Tony, kaubanan nako sa Necklines, okay? Tony Panyo, Rickson, Toto Toding, Litoy, og sa mga Cabrera, Cruel Mare Family, Dennis ni nga taga Pinayag, Pinayagan, Pinayagan Norte, din natang makakalita. Oy, Geraldine Shabok, dai, kumusta naman tao na ikong amigang guwapa, eh? Geraldine Shabok, Jera, kumusta naman ka, dai, Jera? Long time no si, pero nakita itong miaging migang semana to day, no? Ako ning amigas diyan rin siya. Bukmanin, nagkuha sa ako, nag-guest speaker ko sa kuan, sa iyang klase sa una sa kuan, Abiliana National School, mandali to. No, ako malimot. Iyak kong ikuwag speaker at wigyuna about sa broadcasting, mga ikala. Sa Abiliana, duga-duga na to, pila na tutuig na. Si Jira, Lynn, na Siabok, mga Siabok family, na Toledo City, o Balamban, ha? Lamag kaya dahi, Jira, kumusta dahi? Arias, sa Talaray, okay, kumparing ko po, nai, ako lang kumpare, akong kumparing Binsel, ha? Pre, na si Arias, sa Talatayod Roland, pari Roland, pre, na pari Roland, ha? Pasat out, ya, pre, lamat, pre. Pero pa magkanis siya tao to, pre, lamag kayo, ha? Pari Binsel, na si Pari Roland, no? Ha? Pari Roland Arias. Shout out niya, pre. Arias, tala tayo, Roland! Uman na. Vita. Vita, okay, wana. Kaya magkanta-kanta na ta. Okay, McDonald's Descartes Dolendo. Hello, boss. GQ watching from Macau. Wow! Magkinakas Macau. Katawa kong pari Binsilo. Pre, katawa ka, pre. Lipay ka, pre. Dito kini kanta-kanta rin, pre, karong tatawa, pre, may kayo itong nga buga ng tubig sumandawi, pre. No! Ito, pre, pare Binsel, Istologa, pre, akong kwanay mo, pre, bang, paano yung ikan ako sa studio, pre, kaya pakantao, hindi ko mga kanta ng mga katawanan ng pre, baka itong kwan, tiyagong mas sa katiguang, sa tulay niyo mong kanta, pre, nalimod ko ito yung kanta ng lain. Randy Santisas, happy birthday to Rambo Rabago, gikan gini ni Randy Arciaga Santisas. Okay, Supronyo Pautan, good afternoon, Sir GQ, shout out from Tuburan, Barangay 2, Cebu. Tuburan Ako mga iyan, mga iyo anda, ako mga igagaw, dias Bagasawi, Tuburan, Cebu, mga Kihano family, dias Bagasawi, dias Pulo, mga igala, no? Mga Kihano family, Sarlatan family, Bidikilio family, tanan-tanan din ang mga Kihano, sa kabarangay ni mga Kihano, dias sa Bagasawi, Tuburan, Cebu, mga igala, ay, Lynn, pagkubas, balik na ni. Baya itong kaninay ko, ano, okay? Magdus is Cartin, asan ito kung gan, kantatag ko, ano, eh? Nagkotag kakanta gamay, kaya napayo, alas 5:28 na. Gamay.

0: Ok, a las 5:29, mina, se toca para copa, se toca tu lobonón, niño, tu lobonón, con tu lobonón, sac, sac, sin gol, ne Messer J, JQ, guapo.
1: Okay, nena na tong gana, nena tong gana, eh. Kini atong kanta, kung mag-live sa dili, madungog ang atong kanta, madungog sa page sa DOSP, klaro kang tataw, ha? Pwede sa akong personal account, di nato na makuha, kung mura mga nagkapila ko, aning magkanta ko, di kay, ikuha na ako, i-under sa microphone, dili madungog. Ang ako rating, pero ang music, ang karaoke, ang background sa music, dili madungog, ako rating, may madungog. Di ba? Shoutout ko Kap Janet Simbahon sa La Suerte Pilar Bohol. Okay, lama kay pre. Pari Roland Talatayo de Arias, no? Mac Dot sa Discartien, Dolindo, happy birthday to Jeffrey Solitario. Okay? Bandex, Bandoy, Rasbo, Bagale! Kabuutan ni akong asawa, Jiko, kay Manlabag karon from Kasili, Mandawi City. Oh, kato mga asawa, mga buta, gini. Ako yung Manlabagon. Akong butag kung ba na kaya ako mo manlaba. So, kanang manlaba de ay mauni butan. So, kaya dito, pre. Salamat kayo, pre. Ha? Pari Roland. So, dito sa, oh, swerte bil. Pero, sa Bohol gani, pre. Pati ko sugas, David Spence Bohol, pre. Magkabot naman dito, maraming mga artistahan dito. Liko di si Kuan, liko di si Kuan, si Kuan, liko di si Kuan, si Kuan, si Kuan. Salamat kayo, pre. No? Masa natin itong kantahan, eh. Asa de kanta. Nani nag-request og kanta ng miagi nga kanta ka kwarto nga tong katong una putol katong ulahin ang pagbasol ay nato. Di ato ni kantaon kay nag-request na tong miagi nga una putol ako kwal kay na udan tag oras mo maning kwadaro na. Mo ni. Ato para kanta mo ni. Be. Ato ba na tong mga connection dere ron kumbate kayo, be. Okay. Uy. Ay, sa guan. Guys, nahumanan ng commercial ng ads ay. Okay. Oy, si Sir Mite Soriano Diaz Bangogon, ha? Bangogon Restaurant and Resort Baigala, BRR Diaz sa Bangogon Oslo, ha? Si Sir Mite, nag-chat na ako. Lama kay Sir Mite, ha? Ano ito, be? Kanta sa lagamay. Ano ito? Ato si Kono. Ano na?

0: La encanta. Esta tag la encanta, Trevi. Ah, encanta. Musi kanta han dan kanang mga ko lang kanta ha kanang maka hinuklog ta ba na maka maka panduro to sa tag sa magibati ar ba nga maka luha ta gamay ug maka hilak ta gamay. Taas pang oras oi. Okay ni. Morag morning paborito ni paring Vincent kini wanay luha alang gani mo. Mikon ni ato ni balik-balik ko na to kanta kini. Ganahan ko magkanta ngon kay ilang lyrics ba. Ang lyrics na akong kantaho, di ba? Makapahinuklog na to. Muro makauno na tagdili, mao. Muro tas kong magkautangan ba? Kari sa not, eh. Ikaw ay mag-bot na to. Kita ay nag-programa na yun. Ay, mag-bot. Biyabag na mo kanta. Basta kanta lang tanga kanta. Ay, lingaw-lingaw rin na to. Nakagool. Ay, dahil lingaw-lingaw rin na to, ha? Okay. Kombate! Ano to? Uy. Nonsin-nonsin dili ni mao. Ora. Okay.
1: Star Magic Carrier.
0: Star Magic. Star Magic. Say do gayon be. Test this mic.

0: Ora kela tak ke popcorn ai. Ena ke mada agen. Ha. Ora makela ke tak popcorn atong kanta ha kay wa hutang kita gawa. Ay, ang luha alang kanimo nawa naugtang na ang luha alang kanimo naurutok rin yung maluha so ang mupulo na popcorn na makahilak na popcorn. Shout out Dennis Cabrera, habis sa Jekyo request ko kanta nalipas din ako, salamat sa Jekyo Dennis Cabrera, okay? At anin ko na itong live derby kaya ito sa page sa DWSB kay doon tayo 19 minutos gamit ang oras, no? Para ito itong masyatawad balagi na itong net loading atong kuhan sa page sa DWSB kay say, napura, piturang at sa unong, walura ka mga messages atong mabasa sa comment section sa page sa DWSB kay tuwad sa kahinas itong kuhan, load kayo ng atong kuhan page sa DWSB, no? Manang Michael Spin sa gamay, ngayagbasa na ako ninyo nga uman nang wapak mabasa kung sa GQ ako, mabasa ko, ganina pa kung nag-messages na sa comment section sa DWSB nga page, ay, ngayon ka mong mabasa sa GQ, eh? Kung sa Mr. GQ, di mabasa ano? Mana moingon ko ninyo nga di mabasa ka mong kuan ako nga mga ikog dispensa kay sa di kena tumabasa tungod sa dagan kuan ba nagloading kaya tong kuan ba nya ako babasa na sa 6-7 kutob wa sa na po mo labing dagan ay wa ko pa sag 20 gani pup igtan oni mo sa lab pero daghan nag mga comments abot nag 190 nya tumabasa na po ra kabok ay may pabuhay. Okay, thank you. Akong putlo ng akong live sa akong personal account sa FB account na kung proceed ko sa page sa DWSB. Thank you, babad niyo, thank you. Salamat sa paplalinghog. Ngunya, please share, react, follow, o kwan sa akong live. Thank you. Ang babait ninyo.
1: Thank you.
0: Naman din nag-live daw, okay. Be, at sa pinsa di Winsbibi, kay, dali lang kaning oras, ha, tawa, 16, 17 minutos lang, ay natungguan, be, pinsa di Winsbibi, mani, si loading na sa niron, loading lang ba, dali natin makita ko sa aking, hihina itong nito, ha? Ito na, sa mani, nara, ito na, hihinayin na ito, ito ko ng sounds, okay, nara, guwapo, ito, guwapo to, bagong gupit to, morag Emilio Aguinaldo. Okay, request ko sa GQ samtang ako may kinabuhi pa. Gikan ni Stella Alberca. Thank you so much, Ma'am Stella. Katatawad, Mama. Kung ano yung i-request ka ng samtang ako may kinabuhi pa. Genevieve Pardillo, mayang hapon. Shout out from Consolacion, Saksak, Cebu. Saksak, Consolacion, Cebu. Thank you. Junard Galindez. Okay. Junard Galindez.
2: Mora man yung isot niya, kung siyang misis. Junard Galindez. Mora man, di mo sa itong ikon nga. Junard Galindez. Ano siya itong isa ba?
0: Tribnil Miga Stronghold. Saan ni? Karon ni nga live Idol GQ, pasatawad diri sa Japan, third floor, wala pa'y tigom. Japan, third floor? Saan ni? Tigom? Maba? Meeting din nila. Michaela Monique Carrier. Okay, murang mag-apam ni ko. Anong ipilido? Carrier, ha? Michaela Monique Carrier, pasatawad kasama ng GQ from England nila. Okay. Taga Miglina di, abin akong taga, kuhaan niya siya, taga US. Laing nasod. Glenn Forever, Ronolo Idosaw, pasataw dire sa poblasyon, Oslob, Cebu, nagulan kami dire sa Oslob, okay? Jefferson Digamo, hello, good afternoon, sir. Antasia Mulak, and bro, Eddie Villanueva, good afternoon. Everyone, kumusta ka na? Okay, kika ni Jefferson Digamo. Ano, nina sa itong kuhaan, nita, hindi na ito, at itong basahon ang kuwan ni Sir Mitty Soriano. Can I have a chat to? Ano ito? Okay. Sir Mitty Soriano, sa takot sa Bangkugon Resort and Restaurant, diya sa Bangkugon, Oslob, Cebu. Lamay kayo, Sir Mitty, ha? Lamay kayo, Sir Mitty Soriano, may gala. Diya ang kasi Konsa, Konsihal Mitty Soriano. Sa malampusong negosyante o kuwan, kugihan nga public servant diha sa Barangay Bangkugon, may galas konsyal Miti Suriano. Okay, lama kay Sir Miti. Jerome Atilio, may hapon, guapo, jing, niduta, imut-imut, eh, sa mga imut. Gikan ni Jerome Atilio, lama kay Rome, no? Yada, sa ika, Bus Carlos Bilasiran, ha? Mani kang Bus Carlos kay Kuani yan, Gikas na yan. Yada, lama kay Bus Carlos, ha? Okay, kung ano ni Kuani, salamat. Okay. Da. Okay. Ato ko nang pasalamat. Ganahan ta kay Gikas mga iya. Okay. Ano? Pare Alberto Fintes, diya sa Malbago, Madidio, Cebu. Ano? Bibalik ta sa itong kan. Itong page, basi na na naikuan. Laing kan. Uy, napahong. Ato. Ara. Gawa po nang tawa na nag-unboard doon. Murag si Kuan, Emilio Aguinaldo. Okay, dinatas ng version ni Gamos na sila en si Bilarmino. Maying hapon, great ko nilang nanay Mahing, tatay Diling, mama Alma, papa Biting, nanay Diming, diha sa Santander, Tudila. Kamutis tali ni, or usap ni, Tudila Santander, or Sitio Santander, ba, usap ni, Barangay Santander, Tudila, kamutis tali ni, okay. Glenn Forever, Ronolo Iduzel, thank you. Jefferson de Gamos, thank you. Nabilain. Si Bilarmino, mayang hapon, greet ko nilang nanay Mahing, tatay Diling, mama Alma, papa Biting, nanay Diming, diyan sa standard to dilabalik na. Apple Osares, from Southern Leyte, sir, pwede laggaw? Di ko, pababae mo na, eh, laggaw. Nabilain, nainay na nito ko. Okay. Nabami ko na ba? Presentation ka totoo sa Press Freedom Week na mo sa si BJ, no? Sa Casino Espanyol. Alas 8 po ni magsugot. Wire size. Alay pa. Miguel Amonicurer. Pasataot pa lihog sa akong mga anak na si Rio o si Arian. Okay. Ato. Kasamang GQ. Salamat na. Okay. Lama kay Mami Kayla. Akong ngamong kwa sana. OJT din sa Engineering Department. Si Darlene Arguido Barcenas. Dai Darlene. Kumusta dai? Sir Jakes. Pasataot. Hey, salamat kay Day. Kumusta naman ka Day? Ha? Si Darlene Arguido Barcenas. Amo ning OJT sa Technical Department zona, no? Si Kuan Darlene Arguido Barcenas Diaz Kamotis Buhaygala. Monski nakatilaw na gyud, eh? Musum ni yang kuno, yang FB account, yang FB name niya. Monski nakatilaw na gyud na gyud. Na daga man ko nakatilaw sa klase tilaw, daga man nakatilaw bagsud ang katilaw ko ani. Daga ning kuan. Grabe ni Idol GQ oy maninood man og maayo. Katilaw na gugusi mong kititilaw mong Monski. Ang ika ni Monski, nakatilaw ang nagyod, ha? Grabe ni Edo GQ, naninood. Ma, nakatilaw makunin mo. Presita Bermilio. Okay. Hello po. Okay. John Advisor. John Advisor. Idol GQ, nindot unta og ma-appel ka sa mga radio drama pang action star kayo imong tingog pa. Shout out from Bohol. ilang, dilang, tasan news lang usat, ha? Ning drama nung may gala, yun, nag-drama-drama ko sa mga barangay-barangay naman ito, pero dili sa radyo, ha? Nang hilig-hilig kong drama gamay kay tigpaminan kong DYHP sa una, gamay pa ko, yung anak ko, marag mga usap ako kadang sa una. Hindi pa ko sa kong itlog sa kong papa nga namatay na, hindi pa tali ko nakadungan akong drama DYHP sa una. Oh, nag-audition ako sa una, nag-skill up ako, diya sa una, sa sinirama sa una, sa kolon pa ng DYHP, audition ko, eh. Dagal ito, nag-gikan sa DYHP sa may Gold Palace niya. Madali siniramahan hantud kulon. Perting taas, oi. Niya, maroon ikatulog ka ito nga nagguan. Laki, linya, babae linya. Pares-pares, laki, babae niya. Katulog tali ko ito. Ah, kung ano ka ito, eh. Daot, mga ito. Itom daot, pero guwapo. O na, itom kayo kong daot. Gika ko bantay na ilang. Bantay na ilang nga mo agad. Madali host niya. Pag-abot na ako dali. Skill akong first year sa USGR. Mura kong si Palito ato. Niya, nag-audition ako sa nag-drama sa na, niya, lahat mo ito nakuha, 1995 na dali ito. Dugay-dugay na ito eh. O, nag-audition niya, napagaling ko na ako nga, hindi na ito kag-tingog lagi, pang-leading man lagi na yung tingog doon, hindi ka nag-gika nga radyo doon. Hindi na ito na itong nga mong kauban nag-audition, pero makuha, so na pa may cellphone, diba nga, tawag ko na ka-telepono, pamina lang ha, kay tawagon ka, wama. Mato na sona kog laing sibiyanan sona kung igana nga sibiyanan ang banda radyo. Mato dito ko na kanton nga abot kog DWSP. Okay. Merry Grace, Anori, my ngapon, Sir Jekyo, shout out, Aranas Family, GDV Pardelio, shout out from Kusrasyon, Saksak, Merry Grace, Anori, mga always paminaw sa DSP, RMN from Boloon, salamat, sir. Paring Binsel, Istuloga, pre, request ko, ablihin na. Aka na, pre, ako natunan, pre. Oh. Pare, Binsel, mauna akong tunan, pre. Magkulat na, pre. Patuon ko na ni mo, pre. Kaya di pa kakamaan ako nagigatakan taghapon, pre. Pwede ko makuha akong tunog gamay. Bisag gamay lang tatunog, pre. Bisag baligwang board lang, pre. O, grayo. Mani makunta akong i-text ni mo, pre. Huwag ka man i-replace akong text nga, pre. Ando sa itong kanta ganin ko. Matot akong ipangutala ni mo. Ni-text ko ni mo ganina nga naanam ako kay patunlong ako ni mo, pre. Ganin, ablihi di ay na. Ablihi na. O, mani akong i-compre. Katakatan ako gapo din ako madaoy. Marato mo, baka ni? Kaya ang tono di man kung kamao. O, mamani kantang paribinsil sa kwandalian. Usay mag-video kami sa doon ay party-party. Di man maong kwan. Dilit ay alim mo. Mani akong mutpasabot pre, text ko ni mo ganin na pre, pero makay reply, nga muta na to, sa ito yung kanta ganin pre, nga kuha, mani pre, salamat pre ha, ablihi na, mani, sa ito nang ablihi na. Ako rin practice ng pre, hindi ko kamaog yung katakanto ganin pre, hindi siya rin kuha ng kanta, may ikaw pre, kaya may ikaw kanta yung mayingon na pre, katong gugmas tiguang pre, mata, ari kikita yung kanta pre, kantahan di ko rin sa studio pre, dungog ka sa worldwide, nationwide, province-wide pre, di pa ka na? Katakanta-katag video kay kita pa ni ubay kariway bayan. Kita pa mo kanog 5 nya Andre ato kuare friend dre bay sa mag bugak-bugak tag kayo dre galatay tag galambre pero way magbuot. Okay ato ni programa ni entertainment program ni ato dili ni commentary program ko commentary ni mangomentaryo ko na to may gisi man ng commentaryo man ko. Kagana ra ba na kog views pag commentaryo na ko kay ba nakamukod ka mga DDS mga Duterte nga mga kuan isyo. Maugin na, no? Ay, buhay, tunog si Danggit, pagalapay. Ngayon na kung gusto sa toy, katong aging simana, matala itong matunga si Tony Bin, na si Samang Binji, ni ulit ito sila, ha, niya, sa mga window na ito'y ilak ko importante, na ako nagda sa Street to the Point Evening Edition, nagkano na kung gusto, eh? Ako itong isgutan, parte rin magkuhan, impeachment trial, para about 30, na ganda yung magsunod mo, basta, kung ka mo 30. Pero mauna, ato

0: Kanaw ko nung nagngumitary ko about ano, Duterte itong impeachment rate may agisbana. Pero naghana ko bios. Nabot man tali itong 50K. No? Atong commentary program sa Institute of the Point of Negation last week, matali ito? Huibis matali ito? O Birnes. No, anong commentary ko about sa kwa impeachment trial, about ni Duterte, atong gikonsentawan ba nga looy ba? Tiguang na niya, na kani presidente, niya, wara ba i-issue nga, nangawkaw, nangawat, skaban sa mga tao? Na, ako ba na looy mo kayo? Ato pagpakita niya ba? First niya nga na nagpakita, 16 ito. Ano? 17 kay 16 pagkaog ma nagprograma ko niya 16 dito tong nagipakita sa ICC ba nga na tiguan ng tao sa taas yung buhok naluoy ko eh no kanina to presidente sa nasod ah giyano rag kidnap dito sa gawas asa man atong kuan eh ang sovereignty ba atong kuan ba ana lang unta ba bisag gamay lang unta nga pagdapig pagdepensa niya ba kanin presidente naning kamot naning nguwa nga maayo ang Pilipinas no naman tanda sa mansa sa pagkakawatan pagka corruption unsa pa na niya nga issue against niya wa man AJ Kiraman, against humanity raman. Unya ka itong yung himo is kuha man to. No? Para man to sa mga tao nga gusto kalinaw. Di ba? Manama kwanta may gala ba sa iyang gihimo unta. No? Bisag ka na ito nang i-appreciate iyang gihimo isip usa ka presidente sa nasod. Pero nga nung naamay kontra, naamay mo kontra, naamay nasuko, kinsa man na sila. Manama kayo ng mga kuan, DDS nga, kana, mauna na sila. No, kalabi ni mga dagkong negosyante kay katong ako makingon mo ko tinuod na bito na nya mga drug lord mga drug prostitute may nasukan niya og katong involved sa mga korupsyon og katong mga dagkong negosyante nga iyang giligsan tong igir diyang siya pay presidente sa nasod di ba mao ra man iyang kuan ko masingon nga nangabusar sa iyang pagka presidente nangawkaw sa gaban sa mga tao kwarta sa mga Pilipino tax sa mga Pilipino man. Mayo man niyang pagdaas Pilipinas? Anong dagang mo kontra? Dagang mo naglagot? Why? Tumaga ko!
1: Kalma, GQ. Kalma, GQ. Kalma, kalma. Ang heart mo, GQ. Ang heart mo, GQ. Ang heart.
0: Di ba? Kana lang akong ba? Kana lang makakuha ng tagamay ba? Bisag kana lang unta nga. Bisag ato lang i-appreciate na yung presidente sa nasod. 6 years iyang gitam. Kung ano na ninyo ha? Katong doon ay atim i-impede si former Vice President Lenny Robredo. O sige mo niya. Wa siya. Dili siya hakog sa katungdanan. Naidagang mga didis to yun at dagang masuporto nga pa-termin ang iyang kuhan, punan pa iyang term mga higala, punan pa sa 3 years ng tato, na pa mga kwento nga na gusto pa nilang Duterte kaya po'y presidente. Unya, kung mga kogon siya, kung hakog siya, dawat to niya eh. Dagan pa to nag-support niya to gayon na. Pero tungod kay, di subay sa sabalaod, sa nasod, sa konstitusyon mga higala, og dili sa mga kanang hakog ba sa posisyon. Mao na. Isa ka na lang unta kung inyo nang i-appreciate ka itong mga BBS. Ang sama ng BBS nga no, saan ito mismo na nandiyo yung BBS? Ay, lang na ito. Kanang BBS may la, bong-bong supporters. Na may DDS, na say BBS. Kanang DDS, diehard na, Duterte diehard supporter. Yang BBS, ang sama? Bong-bong ba, supporters. Asa kaganahan? BBS o DDS? Ang BBS mana? Bong-bong-bong supporters. Yang DDS, diehard. Ha? Duterte, diehard supporter. Asa kaganahan? Ato ka sa DDS o BBS?
1: Laan kayo paminawan ng BBS, oy. Kaya na may
0: may pang DDS kay Duterte, diehard supporter. Yang BBS,
1: bong-bong-bong supporters.
0: Di ba? Nakasya na bright. Manang meaning sa BBS. Na'y DDS, na'y BBS. Mauna yung meaning sa BBS. Mauna taong isulti mo na to. Ay, wala na ng istorya. Kana lang kung taba, i-appreciate lang kung taba sa mga taong naglagot mo diha, nasuko mo sa Duterte, ay laging nanaan yung ikidapo niyo. Ato, educate ka ng educate. Sama na. May mga tanong ko ninyo. Nag-abusar siya na? No. Tungod siyang pagpaningkamot o tingua nga mapakgang o masumpo ng grabing pagkuyanap sa legal drugas sa itong nasun may gala. Ang heart mo, JK. Against humanity!

0: kada bisa kada unta. O kada unta nag na sa isyo nga nang ngawat sa nang ngaw ka sa kabal sa mga tao sa Pilipino, taxi ang gikonde ang inala. Kawat ito, kawat ito, kana. Tala sa mga preso sa dito, asa sa preso. Pero kanang, EGK lang og agency manite, niya, wapari klaro ang proseso ato, kalit nag-kidnap ato, kana lang ganito ang higayuna, no? Pilipino, former president, niya tiguang na may pangidaron na, giyon sa Manila. Di ba luoy? Nakita ko siyang first na itong sa ICC, may galas yung katapusan na kung kita, nung naluoy ko. No? Tiguang niya, niya, may edad na, 81 anyos na, niya, can he President of the Republic of the Philippines? Wag yun sa. Ano ba kayong kunta nga? Uway, mga kakaluoy, naghima to. Ang mga traidor. Uway, kakaluoy yun. Bisa ka na lang untang niya pagka-presidente sa nasod. No. Pero sa amin, nguban, suko pa ka na. Kisa may nga suko na eh. Posible ka itong involved sa drugs. Kana! Katong naligsa nga mga negosyante, dagong negosyante, ito sa Manila nga mga negosyante, mga bilyonaryo, mga igalang, paningil sa ilang mga tax. Posible mo ito yung asuko? O mga drug lord? Kana! Asawas ka no! E mistagang pa mga problema sa naso, mga igalang, itong yatubang, napay oil crisis nga hala, sige lang, murag gugmang Jerome Yap, Geralbios nga, love me, love me not. Uminto nito, roll back nito, uminto nito, hayag ito. Ah, bigat. Ah,
1: ang hard mo, Jiko. Kalma, Jiko. Kalma, Jiko. Kaya wala na igong oras, Jiko. Wala, Jiko. Yung magpapractice lang sa'yo, Jiko. Ano lang ba? Nilakpit ako gamay kay Aron. Kuan ba? No? Lakpit ato gamay kay... Looy, naluoy man ko. No? Mayunta kong ang iyang sala. Nangawag ka o sa nangawat sa kwarta sa Pilipino. Kwarta sa nasa. Wala man. Kaya kung nangawat pa ito yung isyo, wala. Eh, pasok na dra. No? Wala nila gi-appreciate ang gihimo ba? No? Napayuban mo yung nga drug lord. Protektor sa drug lord. Ha?
2: Pagkabalig utok.
1: Yung pangunta na ito as ebidensya, wa. Istorya ra.
2: Ah, hilam tayo. Diba, pre, Pansel? Pre. Ah. Asa, naole na ka, pre? Paribis sa slogan. Naole na ka resibo city, pre? Ano, nakaresibo, pre? Pre? Bueno, atay kong oras, no? Sa Palagobas, sa Tugatulo Baron, Success Dagol, dinigapon sa overall number one nga si Bianas Gabisan ng Binanao, DYH PRM, si Bako, mga partner dere, mga guwapito, mga ulitong guwapito, Dennis Kailin sa OBS, si Kasabang Radyoman, with 160 pounds from the Rick Gordner, the Matsuman, Radyoman, Gerald, obvious. Ngayon sa katubangan, inspired kayo, kondisyon kayo, kanunay, ang runner-up sa mga fun run o sa marathon, way kurba, way kukahandog kamudagan, ang guapito, na kung kaubad pa ni Dre, si Radyoman Jerome Yap.
1: Pati Dre, mga guapito, mga ulitaw. Ako lang aning dili ulitaw, ulit nga tao.
2: Nagahan sa mong station, manin kasamang Radyoman, Attorney Rafael Fernandez Banyog, sa mong program director kasamang Radyoman, Aida de la Cruz Lampos. Ako si Radyoman, Joseph Foss, JQ Cano, nagasalamat yung pagpaminaw. Mayong gabi, kanatong tanan, Tatak! RMN!
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now
3: and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done to me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh
4: and dwelt amongst us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death.
3: Pray for us, the Holy Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ. Both parents would beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.

0: naman para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga asoy ni Kuya Goliath. Dalit ka ninyo sa RMM Production Center.
1: Tata!

0: Time Check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
5: Biotrops Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
7: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
8: Para sa malimpyo na dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
9: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
8: TTX 500. Mapalit sa mga butika.
10: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsawan man diba? Ha, guard kaayo, para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
11: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
13: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus natulong din ng MX3 capsule, verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Pahid na! Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos na itong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na ito malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan, sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Zed Liniment Oil ray makahupay anak. Paso-paso, dismedurias kababayan at katol-katol. Zed Liniment Oil ray makahanaw anak. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang pa. Sa Zed Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Zed Liniment Oil ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Zed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Zed Banyawan Coffee Mix ug Zed Banyawan Plus Capsule mapalit karon sa mga butika.
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Hi mga kabisay, mga kabangang saylong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag niya sa Apir Sampaguita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og niya usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan. Karong September 25. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Kakano. Iwasab niya sa Daga City Plaza. Dapit sa Boardwalk karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. O sa muna ko, ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.

0: Sigurado ka na ba yun sa imong desisyon? Mahal kong Haring Sangkurito, Pipito?
1: Oh, mahal kong Reyna Gwendinita Isdrilon.
0: Kung mao ka na, papauliun na nato sila din sa atong kalibutan.
1: Oh, imando ko na kana. Ug ang kalapasan nga way paghinulsol, wa usab kini kapasayloan.
0: Wa ko magtahom nga makahimo ni ini ang buutang si Kiloy.
1: Nagpada siya siyang tawhanong kailibgon didto sa kalibutan sa mga tao.

0: akong mga tilog, mga kamot. Ang samunay kininahitabot na ako. O sa kipuhat mo na ako, Rigor. O sa kamang giniay.
1: Pagayo o pasaylo na ako, Cheryl. O ang kuna nga nasayop ka sa imong pag-insulto na ako.
0: Nga nung mga ayok man kung nukong pasaylo ni mo, nga wak man kong makasa.
2: Kwek, kwek, kwek.
1: Pwes, magpabilin ka din eh. Sood sa akong lawak. Ug way laing masayod nga ni ako. Dinhi ikaw tago eh.
0: Demonyo ka man di ay. Nagtuo ko buutan ka.
1: Oh, buutan ko. Tarong ko. Kung mao'y mahigugma sa hilom. Pero, insulto mo'y gibaos ni mo na ko.
0: Luwas ako din!
1: Ihurot ang tanan ni mong tingog. Tanawang taog may makabati ba ni mo, Cheryl? Tanawang ta.
0: David!

0: pagdarang. Dahon. Sa kabuuan nang wa maali sa gabangan yang kwarto sa boarding house si Cheryl. Kabantay ka, ana. Ug wasab siya mo report sa iyang gitrabahuan.
1: Timmy, present. Dito sa tong kalibutan sa mga duwendes, ang usa ka buwan na sud lag 24 oras.
0: Ah?
1: Nga sa ato pa usa ka adlaw lang ug usa ka gabi eh.
0: Ah, sa ato pa? Nga ikaw, usa ka sabi ka duwende nga sama na ako nga napadpadinis kalibutan sa mga tao?
1: Ako si Tawiwing, ah, ang sinalikan sa mahal nga Raina.
0: Ay, Tawiwing ka? Dili ka hiwi og nang tarong lagi. Ah,
1: ni asap ko dini uban kang Kiloy isip maoy imong guardians.
0: Ah, si Kiloy? Ni asap di ay siya dinhi.
1: Si Rigor mao ang duwending si Kiloy.
0: Ah.
2: Painom daw sa takay. Happy na tapatapos.
3: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
5: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina yung kapsul nilugwa ang dako na bato.
4: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
2: Masama may adlaw ka natong tanan karong September 29, 2026. Inyong masaksihan ang usa ka linawas nga pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talang Bakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanong Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanong, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama na guluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanong Plaza, lungsod sa Dumanong, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama!
7: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
8: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
9: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
8: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
12: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa pangunan Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangong kumaka bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
14: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa Alagang Handog ng BioJessic. Ang BioJessic, bitbit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa ni mong makadaog o 100,000 pesos. Kitakit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 p.m. sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games ang papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na o nagtanaw sa IFM Cebu o DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog! Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
15: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.

0: ang kita po sa nga ribs, sa kung aso ninyo ning simunaon na nga naguluan. Iliot ang duwending bayo!
1: Gipadasab dinhi kami, gipadami dinhi sa mahal nga hari ug reyna aron bantayan ka isip sinilutan.
2: Daoray! Dahom! O dyan ko di ay!
1: Karoon, dili ka na usa ka sinilutan.
2: Hala, oy! Dahom! Tinood bitaw?
1: Naanas imong liog ang habak sa kamahalan nga mo'y naghatag ka ni mo gahom.
2: Habak? Oy! Na, salamat! Salamat kay napasailun day ko sa akong mga sa... Uy, gibasula na ginto na ako. Ano, oh, cross my heart, promise.
1: Sa atong kalibutan, mapasailo pa ang kasalanan kung kinikinasing-kasing nga gihinulsulan.

0: Unsay buot mo ipasabot, Ma'am Duran?
1: Nakaabot na sa kamahalan ang daotan mong binuhatan, Rigor.
0: Unsay buot mo ipasabot?
1: Nakita sa mahal nga hari o sa mahal nga Reyna ang gibuhat mo sa babaeng si Cheryl.
0: Aw. Okay lang. Why problema?
1: Rigor.
0: Wala sa ko'y plano nga mahibalik sa akong pagkakiloy. O gusto ko magpabilin din sa kalibutan sa mga tao.
1: Kay nga no, nagtuo ka nga magamit mo pa ang imong gahom.
0: Ako kining gahom. Busa, huwag magkapanghilabot ako. Kay niya ko sa kalibutan sa mga tao o wa sa gingharian na itong mga duwindis.
2: Gahom! Di ka nabita na sa'yo, Rigor.
3: Ipadakop ko ikaw, Rigor. Magbayad kasi mong ipuhat na ako. Hayop ka!
0: Ngano kini? Ngano na paggawas mo si Cheryl sa ingon niya na kasayon? May gahom ka di ay?
1: Naay gahom si Timmy. O ikaw ang wa na.
0: Unsa?
2: Daoroy! Dahom! Miyanan ako ang imong habak sa kamahalan.
0: Ha? Huh? Wala din nila ko ang akong habak sa sa kamahalan?
1: Kadako di mo ugsa nga nabuhat ining Cheryl, Rigor.
2: Dahom! Naabot ang mga polis! Please po! Mamdurang na anya!
1: Mapreso ka din sa kalibutan sa mga tao. Samtang kami si Timmy, mamauli sa akong kalibutan.
0: Ayaw! Ayaw ko ninyong biyay din eh! Ayaw ko ninyong ipanakop sa mga polis! Ah!
4: Ay, ipadakop niya sa polis, Rigor, ay! Kabutag na ako niya sa bayas niya!
0: Pasay luwag ko, Cheryl! Pasay luwag ko, ayaw ko ninyong pasagti, Iliot!
4: Iliot ko, Tawiwing! Kinsan na sila, ay, ha? Huwag may iliot ng Tawiwing, hindi sa tunapik!

0: karon nga niya ka na, Tawiwing. Nahibalik na sa atong kalibutan. Ako isip inyong hari, Haring Sanggurito Pipito. Uban sa mahal nga Reyna, Reyna Dwindinita Isdrilon. Muhatag kanimo og pasidungog, isip, tapat at magiting na diwindi. Kay wa ka magpaanod sa mga maanindot na tentasyon dito sa kalibutan sa mga tao.
1: Salamat, mahal na Haring Sanggurito, mahal na Reyna Dwindina.
2: Ug ikaw, Eliot, nahukman nga hingpit ng hatagan sa imong absolute pardon. Kay naantos man nimo ang silot nga gipahamtang kanimo dito sa kalibutan sa mga tao.
1: Salamat, mahal nga Reyna Dwindina, o mahal nga Haring Sanggurito, dahom.
0: Apan si Kiloy nga nahimong dautan dito sa kalibutan sa katawhan, silutan! Silutan!

0: again. Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadien. Sa tuwang balitatod ka na ito sa SED Marketing, ang tingamaw tinga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita.
2: Nakakuha ang kagamahanan ng nagbalor 45 million Australian dollars o giba na ba na 2 bilyones pesos nga grant gikan sa kagamahanan sa Australia. Kini aron makapondo ang nasod sa mga inisyatiba nga gitinguha niini og paghimo og dugang economic opportunities alang sa mga Pilipino. Namahayag ang Finance Department nga ang 45 million Australian dollars nga grant mahimo mo pondo sa gitawag nga Progress o Promoting Growth, Resilience, Economic Stability and Sustainability in the Philippines Subsidiary Arrangement Program nga masuporta og mga reform aron masayon ang pagnegosyo, makaagni yung mga investment o mapaligo ng kapasidad sa gobyerno, paghatod o kalambuan.
1: Katong mga malita, ihatod ka natong sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
3: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang number one o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, greater og tuberculosis. Naghanaw usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo og natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo usab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol og high blood pressure, brain cancer og panakit sa ulo gikan sa kuwang og tulog. Makatabang usab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo og circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot og mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay
5: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
7: ECS! Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026, as approved by DTI FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
8: Ginapit ang tanan, alam sa ito ang Gunliat and Gilly Junior Variety Show 2026 din sa Luok Oslob, Cebu, karong Martes, September 29. Salamat sa pagdapit sa Barangay Council with Honorable Barangay Captain Leoncio Vinuluga. Ubuskip sa pinagkamot ni Konsyal Jen Figes.
9: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
10: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bila Bila aning gitahagid akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi halos ko di patulogon, sakit akong hawak ko kabarog dayon. Ya karon nga nakainom ko aning paragis bilabila, dako yung gayog bitahag nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok nako sa adlaw nga buluhaton. Pagpangita gid akong lawas aning paragis bilabila kay pertigyong ninduta.
11: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sa gunso ng OT, ay buhi.
4: Kaya pa na ako.
3: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
5: Kaya pa na ako.
3: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Ang kahayag ani nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.

ini mga bata mga kasama na tapos ang akong aso ninyo ning si Mnaunang nagluhat si Elliot o ang diwini bayot din nilang ta. Mga aso ni Kuya Gulyat kinitran sinuwa Kuya Marben Caballero o ni Ma'am Ingrid Bertolaso. Atulningan lang doha. O kining ang atong dear Christy Ma'am Bertis Parba Alvarez ang atong spinner ang manager Sabien Aqua Kuya Jewel Binsi. Songban ang tagiya sa Ricky Bangis dishwashing liquid si Kuya Ricky Bangis Garing. Ang atong audio editor, Kuya Ariel Bangkao sa Iking Binding and Roof Installation. Kinitaran, dalit ka na to sa Arimen Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
2: Nabagi ko na rin, ma'am. Pahit ko kayo pagdari.
1: Kasarangan nga kasinatian.
2: Lalo'y tinig kong lab.
3: Sure ka?
2: Pagkasalita.
1: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
4: Sa atin ang overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
1: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
5: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
1: RMN Drama Presents.
6: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
7: Bagong bayani ng sandata.
1: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Nga gihimo anog drama sa radyo.
8: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nacorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Kahit na konting
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
13: My body.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of 2.
0: Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Sa adlaw-adlaw na tugang pag-inom o PTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mamalit sa mga butika. PTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: DTX 500!
6: Mabali ang mga butika.
7: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.
9: May mga nakadaog na sa BioJessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo.
10: Congratulations! Week 4 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Felisa Susvilla sa Iscario, Arceli Luon sa Talisay, Joni Lynn Librando sa Colon, Renalyn Rico sa Colon.
11: Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 4 nga si Peter Sapido sa Ayala. Padayon lang ang alagang BioJessic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
12: Hi mga kabisay, mga kabangan sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompokrakaza. Sa gihapon, amo kabong i-invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag diha sa Upper Sampaguita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og diha usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan. Karong September 25. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Cacano. Ewan usab diha sa Dagas City Plaza. Dapit sa Boardwalk karong Oktubre 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Badson Nathad o ni June Villamor. O sa muna ko, ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.

0: your power singing diva sa MX3 capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Set Living Testimonies.
4: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
5: Na landing ko hospitalid at nalugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, mulala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Set Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na atong Sid Kugon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Pukutso Tungaw.
3: Living Testimonies.
6: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa Alagang Handog ng BioJessic. Ang BioJessic, bitbit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa ni mong makadaog o 100,000 pesos. Kita-kit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 p.m. sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games ang papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na o nagtanaw sa IFM Cebu o DYHP Cebu Facebook.

0: kalain sa kong gibati. Uwan na si Sir Linton. Muram kong nawadan o gamahan. Ipanalgaan ako siya ng murag. Ako na sa kagaling yung gamahan.
1: Dong.
0: Ate Cynthia.
2: Kumusta man ka?
0: Okay, rate. Sakit lang una-unaon nga. Nakuhaan ta din eh.
2: Ana, manggid na, Dong. Maubitaw ang gitang baganti ka kay doon ay mga tao nga muabot sa itong kinabuhi og maduol nato. Pero mawara sa doon niya nato. Kay way permanente aning kalibutan na, Dong.
0: Ate.
2: Maong ikaw, kung doon na may tao nga dili mo maayo og buot sa usag-usa, pakiguli na lang samtang dili paawahi ang tanan.
0: Ate Cynthia.

0: ka?
1: Oo. Munang hilangot ako nga mupauli na ko bisag usak semana lang. Total, mapamagid ko makabakasyon sukat nga nilarga ko dere.
0: Nganong kakalit pa nanay mo desisyon, babe?
1: Gusto na kong makistorya ni mama, babe. O gusto ko nga sa personal yun.

0: Ma?
1: No.
0: Ma, silog ako, ma. Nag-realize na kung saan mga sayo. Balugod ko. Ako na ganin mo yung sayo. Ako pa mo yung nagsusuko.
1: No. Ay, bawang ka nga. Para regisi mong kayuhan ng akong gihuna-una.
0: Ay, bawa ko, ma. Silo ako nga, ninayas ko.
1: Sakto na sa itong imong desisyon. Kahit kung wapa ka mulayas, huwamang ka maningkamot. Proud kay ko ni mo, anak. Nga nakabarog ka na ganyan sa kogalimun ni mo mga tiil, doble.
0: Salamat, ma. Salamat kayo.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. Kining abahin natud kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
3: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manutsuot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long-lasting nga mahupay. Sulod sa walang kaoras. Para sa sakit sa abaga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
4: Maza may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talang Bakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares. Alak ni mahitabo sa Dumanog Plaza alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama. Drama naguluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinuod diha sa Dumanog Plaza lungsod sa Dumanog karong September 29, 2026 alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama.
2: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washy!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

nindot kayong pamatiyon, Priscilla, nga nakarungog ko ato ng mga pong gikan sa akong inahan. Mura na'y gusto nako nga mapamatuod nako nga kaya nako. Samot na hinoon nga gigidahan ko nga naningkamot labi na karun nga okay na mi ni mama.

0: Nagkililaka naman inuuntay niya.
1: Ah, nadikwida nga pa sa lubong, ma.
0: Ayaw niya na na. Nihugo magkaoy. Kauno na. Ay, baho ko. Gimingaw kas ako mga luto, di ba?
1: Mulang.

0: Salamat kay rin pasalubong ni mo ba ya?
1: May sapayan ba eh?
0: Biliban ako ni mo eh. Huwag yapon ka pusab. Bisag nakalargan ka silang nasod. Pag-yapon ko ni mo kalimti ba eh.
1: Nga nagot ako mausap mga nga. Nangarbaho, haram ko dito. Di man tuod akong pasyon ng akong trabaho. Pero nakataon na sa gubay. Huwag nakahigugma ko sa akong trabaho.
0: Ah, munang krisyahan yung kas ginubay. Kay maayog yung gaya kang tao.
1: Salamat, bye.

0: Dak, bularga pagkagbalik.
1: Oma, pilar ako kaadlaw din is Pinas.
0: Mauba. Ay, malayo na sa diay ka na ako.
1: Sige lang ma, magtaw ka na ilang uda. Mamalita ang cellphone ni mo para mag-video call na lang unyata ha.

0: Na-surprise ni mo si mama ni mo sa bagong bahay ninyo?
1: O, oh, babe. Niya pa mismol karon. Namili pa si mama mag cellphone. O niya, lahos na dito sa bahay.
0: Ah, sige, babe. Ang gipadaan ni mga kwarta, pagdayo ni mong uli, ako na itong gikumpra para sa sari-sari store sa imong mama.
1: Oh, salamat di kayo, babe. I love you, babe. Bye.
2: Lak, may napilian ako.
1: Ah, sige ba. Bayaran na to na kay may lakaw pa ta, inigaw man din eh.
2: Ha? Asa man ta?

0: Anak, kang kinsamanin ba yun eh? Kanong naamakayaw ito eh?
1: Ato ma.
0: Oy, oy, tarong anak, oy. Ay pagsigig binuang di ha?
1: Ha?
0: Tata-tata, magawas ta kay tingalig, makasabuan ta din eh.
1: Nganong kasabuan man ta nga? Ato naman eh.
0: Bler, anak. Ay lagi pagsigig binuang na.
1: Huwag ko magbinuang ma. Ako na yung regalo ni mo.
0: Anak.
1: O, niya pa may. Oo, palang ni mapwisto ang mga tinda. Di ba, imo mo ni pangandoy nga may kagaling yung tindahan sud sa bahay?
0: Oo. Oh. Oo. Oh. Salamat, anak.
1: Pag sabayan, ma. Sugod pala na, ma. Aningkamot pagigugmayo para mahatag na ko ang tanang gusto o panginahanglan ni mo.
0: Salamat, Blair. Salamat, Diyos ko.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
4: But na big mati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kalo isa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimon to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times hindi, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
3: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
5: Ay, kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid turuan eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pagkong
6: hiyahaya.
5: Magrapag yung ko atang mga gulo yun.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bila-Bila.
8: Paragis Bila-Bila.
7: Paragis Bila-Bila.
8: Paragis, Bila-Bila.

0: Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Gidapitag tanan alas sa ato ang Gulyat and Gili Junior Variety Show 2026 dinhi sa Luok, Oslob, Cebu karong Martes, September 29. Salamat sa pagdapit sa Barangay Council with Honorable Barangay Captain Leoncio Vinuluga. Ubus kit pa paningkamot ni Konsyal Jen Figes.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
8: O, nang gamit na ko, Ma'am. Ang likas na ko sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
7: Dili hapdos.
8: Okay na kayo, good Ma'am.
7: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
8: Wala good Ma'am.
9: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak sa Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.

0: sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo.
2: Congratulations! Week 4 winners
1: sa 2,000 pesos cash nga silang Felisa Susvilla sa Iscario, Arceli Luon sa Talisay, Joni Lynn Librando sa Colon, Renalyn Rico sa Colon.
2: Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 4 nga si Peter Sapido sa Ayala.
1: Padayon lang ang alagang Biogesic maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat!
3: Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
1: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bitbit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa nimong makadaog og 100,000 pesos. Kita-kits sa grand draw sa September 30, 2026, 2 PM sa Barangay Lorega, Cebu City. Dunay exciting games ug papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na og nagtan-aw sa IFM Cebu ug DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat!
3: Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

nalipay lang sa ko, Priscilla, nga nakita ko nga grabe ang kalipay nga gipati ni Mama sa kong surprise niya. Ugisaad ako sa kong kaugalingon nga sinugdanan pa lang ni. Gusto na kong mutrabaho og maayo para buhungon ako ang akong inahan sa tanan niyang gusto. Ug samtang niya pa ko sa lain nasod, naibaw ko nga dili gud maimposible mahitabo. Hangtod karon padayon ko ni trabaho dinhi sa Canada. Ug padayon ko nga nangandoy og maayong kaugmaon para sa akong inahan ug puhon sa akong kaugalingong pamilya. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat. Inyong magtatampo, Blair. Mga kasama, mao kato ang katapusang sumpay ning suwatampo ni Blair dinhining atong tulumanon Bagong Bayani. Kung doon ay kamo'y sibilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariu Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikay. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorta. Kini si Priscilla Reganas, muingon. Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpamida.

0: Patrol ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paradiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sa dagod ang patyo sa para! Siya ang nagdaragi ba? Diriya doon napit! Magdungan ang labay sa atong baso! Ang mapahit siya, Mara!
0: Amara. Tagsulat, Cecil Danusus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgaring. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.
5: That portion was brought to you by MX3.
6: Dito ako bilib.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Mazama, may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas nga pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delfin Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot, mga kasama, drama mga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon, mga kasama.
8: Pirmi ka pangihi,
9: hanap ka paranaw,
8: ug pagpaminod sa mga tiin.
9: Basin aduna kay diabetes,
8: mag-DTX 500.
9: Epektibo sa pagpamubo
8: sa blood sugar levels.
9: Di kaya ang diabetes,
8: mag-DTX 500.
9: Karun dayon,
8: mabalik sa pinakadulong buti sa iyong
9: gabi. DTX 500. DTX 500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
8: DTX 500. Pabali sa mga butika.

0: O, Emmy. Dinitugikan sa amo.
1: Unsa?
0: Og, Em. Dili kay langgam lang ang niduaw din hi. Kundili apil na ang bitin.
1: O,
0: dako kayo, Em.
1: Bitin?
0: Hmm. May atake pag hindi papadamyan.
1: Ha? Unsa? Unya na pa ka, sinoy damyan?
0: Wa man hi noon kay nakabantay man dayon sa papa sa bitin.
1: Hey.
0: Dako alagis bitin, Em.
1: Hey.
0: Itong pagid ang kulor.
1: Ay, nanasan. Ay, sige, gisgut. Hala no, kadlok anak mo na, uy.
0: Mayo na lang gani, kinagdagsundang si Papa.
1: Oo niya.
0: Iyan ning gitigbas ang bitin. Itigbas niyang lawa sa bitin.
1: Tatwa na po.
0: Pero igo lang may untol sa lawa sa bitin ang sundang ni Papa Damian. Unya, Em. Dunay kalit kami atake sa bitin. Kibaw kag unsa?
1: Unsa man?
0: Dako kaayo nga iring.
1: Unsa?
0: Ah, huma naman kong laba. Ihay-hay sa nina ko. Ato sa susod ka, oh. Yapabuta lang ko dito, aron ipadayo na to ang atong panagsulti.
1: Sige, Bona. Hello, Amara!
2: Ganambi daw sa kalimantay niya, Timmy. Istoryahan mo, tubag man nun.
1: Dito, makikistorya, bitaw. Makalingaw na ni ninyo. Lingaw mang gani ko, kamo pa ka. Si Noy Damian mo na, malingaw sa siya di Amara.
0: Wa pa man ko makakita niya, Em, nga muhagwa ni Amara.
1: So? Uy, nga naman.
0: Ambot lang. Wa ko mahibaw.
2: Atime, pwede mag-count sa mga protest ngay mong dati?
1: Pwede yung kayo, Jeff. Dagan man na, para inyo manggod na.
2: Butan na yun ni Atime.
1: Sao na yun?
3: Jeff!
2: Pero gastas pa!
3: Dali o na, Jeff!
0: Kanauga sa si Papa dong.
2: Ah, okay mo na. Pesa mo.
1: Mon, si Amara ba?
0: Nga naman.
1: Dali rami tubo ang iyang buhok, no? Mura na siyang munyikatan ang tungod sa puti niyang buhok.
0: Lagi?
1: Pila pagkani ni siya kabuhan, maklaro ng iyang kagwapa.
0: Pero buyag, Em. Uy, totoo in town na. Basiglakag ba-ba.
1: Pe! Pwera buyag.

0: sa manang mga kawayan ng imong dapa.
1: Ah, akong buhatan og kural nga kawayan kini niya. Akong gikaot kayuta. Ah, buhatan ko kinig payag-payag. Huwag akong atupan aron may butanganan sa duyan. So anak si mong ate, si Amara.
0: Panamyan, nanggani mo si Amara.
1: Ganun ba man ay imong pangutana, ha?
0: Gayod lang. Kay, wamamanit kita si ate nga nihagwa ka ni Amara. Kamiling nga kay ming Amara pa kay kung imusturyan, mutabag siya.
1: Sige na, Jeff. Tabangi kong hanay anang mga kawayan. Kay inig kataot-taot, ako nakining ikurals payag-payag nga. Ako sang tiwasunod.

0: Mun, kano sa pwede ni mo pabunyagan sa Amara?
1: Kung pabunyagan ako siya, makakita niya nga itong mga silingan. Basin niya kung...
0: Dahin na sila tagdawit. Ang importante, mabunyagan na sa Amara. Ako'y kugusa. Magninang ko niya.
1: Ikaw ra'y ninang. O sara ka ninang akong kuhaon.
0: Oo, oh, okay ra. Pero parisan ko ni mo ha, naagay ninong.
1: Ah, husto.
0: Kisa may kuhaon ni mo ninong?
1: Si Renera.
0: Unsa? Hoy, ayaw, hoy. Diyos, musok itong tawana. Di ko ganaan na ito niya.
1: Pero, friends naman mo, di ba? Siya na lang good ang Paris ni mo nga mukugos ni Amara good.

0: Ay, ay, ka. Ako karibal mo, eh. Kuhaon nga ninong sa anak ni Adonis. Di ko masubot. Nangita ko pa agyaron nga pilip ni Madayon.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Hi mga kabisay, mga kabangan sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag diha sa Apir Sampaguita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og diha usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan. Karong September 25. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Kakanog. Ewan usap diha sa Sandaga City Plaza. Dapit sa Boardwalk karong Oktubre 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. O sa muna ko, ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
3: Hindi, andat. Nga nung masulubuan man kanang naong nimo?
4: Naluoy manggugo ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak ko gayoma. Mitaas pag yan ang yung blood sugar.
3: Lakaw dayon nga do sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglaylayang suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
4: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The one Wonder Food Supplement.
5: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.

0: Adonis, mahimo magsultita?
1: Mahimo kayo, Amit. Unsa man?
0: Nakita rin ko sila si Amy ug muna. Nagsabot sila nga pabunyagan nila ang inyong anak ni muna.
1: Okay ra kun ila kining pabunyagan. Mao makana ang ilang tradisyon sa taga-Yuta. Basta...
0: Di ko musugot sa kuhao nilang ninong.
1: Oh, nga naman, Amit.
0: Akong karibal sa gugma ni Amy, ang mahimong ninong, ug ang ninang si Amy. Pare silang dua.
1: Ang-ang, Amit. Parehas man silang taga-Yuta.
0: Ay, di lagi kong sugot. Kailagansi ko. Doon na ninoy, dakong kay gayunan ang lalaking ni nalang. Ngagto siyang gugma ni Amy. May koneksyon naman silang dua.
1: Amit, pasagdi na lang sila. Naara ni Amy kung mahigug mabasab siya sa linalang.
0: Ay, mahimo. Dili mahimo, Adonis. Mangita ko pagi ron, dili siya mamahimong ninong sa imong anak.

Oi, hapit naman mungit-ngit. Wa pa man uli si Mansya. O, sa may bayana eh. Sigid maglaag sila muna. Kadalaag, duger pang muli. Magluto lang ko eh. Gutol man ko. Maghuwat pa ko Mansya, wala, magutman ako eh. Na. Ay, Mansya, huli na tao na yun. Oy! Oh, ay, hanggaway. Naade ka di ha, tago pa ka. Ay, pagbilata man siya. Gawas, gawas, ha, gawas. Tago pa ka ng labong at kasagbutan, ay. Gawas niya, rin kayo magluto, kay gutom na ko. Man siya. Hoy! Uy, uy, hala. Sunog na kita. Bitin. Ay, ako pinuti. Ay, ako, wow.

0: Sige man, ato na ko.
1: Sige, salamat sa pagduaw, ha? Ingon man sa pagdani mo mga prutas.
0: Kabantay ko, wala lang ka mo request og butong.
1: Ang-ang, wala naman ko mga.
0: Ay, husto muna.
1: Oh, unsa may husto, em?
0: Kung doon na may chismis bahay ni Amara, nga nung ingon ana siya kaputi, atong ingon nga tungod na sa gipanga ni mga butong.
1: Motoo ka, ana, ang mga silingan?
0: Ay, maulang gini atong ipalabas good nga tungod sa butong, maong puti kayo na sa Amara.
1: Dili naman tingali nga importante nga muhatag patagrason, em. Nga naingon ana ang itsura ni Amara. Ang importante nga himsog ra ang akong anak.
0: Aw, hinuon. Sakto sad ka muna. Sige, oy, ato na ko. Bye, mon.

0: Dong, tabangis papadamyan sa yang gibuhat, Dong. Nagtanaw raman good ka.
1: Mutabang bitaw ko niya, ate. Di man siya.
0: Mao ba?
1: Kay ba ka, ate? Unsa na?
0: Payag-payag, Dong.
1: Hi, payag-payag, yun. Kay ba kag para kang kinsa na?
0: Para na to, good. Aron ana ta diha maglingkod-lingkod o di ba kaha? Pahawayan na ni Papa Damian.
1: Sakto ka. Para na to, na. Pero ang espesyal nga yung gibuhatan na si Amara, good.
0: Mao ba, Dong? Oh, maayo hinuon kay ayahay biya ng tapita, Dong.
1: Pinangga ni Papa Damian si Amara, ti.
0: Apo man, good. Ingon sila, mas love ko no ang apo kaysa anak.

0: Unsa? Usay duna siya nakumbitin nga miyatake ni Madamian. Sure ka ba siya?
1: Sure ko pa. Pero, dili puti nga bitin, kung dili itom.
0: Unsa?
1: Dako ko na ang bitin nga itom pa. Gitigbas-tigbas ko no. Pigo. Pero, igor ang miunto sa lawas sa bitin ang sundang. Kuyawan ko no sila paiking, uy.
0: Ha?
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. Ang oras hatod kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Gidapit ang tanan, alam sa ito ang Gulyat and Gili Junior Variety Show 2026 din sa Luok, Oslob, Cebu, karong Martes, September 29. Salamat sa pagdapit sa Barangay Council with Honorable Barangay Captain Leon Silvino Luga. Ubus ka pa rin kamot ni Konsyal Jen Figes.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
2: Timan ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ugwatas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagdago ni ng dughan mong malibutot.
1: Palami Style.
2: Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Galing ako gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng pabalik ko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the Style? Mga sulilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style?
4: This Time Check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Kita-kita ta ha para sa Women's Night karong September 27, Domingo din sa Luuk Uslub, Cebu. Salamat sa pagdapit ka na ako. Pinagi sa lang Barangay Council, Honorable Barangay Captain Lucio Binuluga, o kubos sa pagpunigamot ni Kagawad Jen Figes. Ini ka 29, mabalik na sa taalang sa Gulyat and Gilly Junior Variety Show. Kita-kita ta ha!
4: This Time Check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washy!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
7: Mula noon hanggang ngayon.
9: All you need is Pride. All you need is Pride.
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
4: This Time Check is brought to you by EQ Omnibus. EQ diapers from day one to toddler. EQT nyo mo.

0: Ako si Arnold Ginaingon. Nahibaw ko nga dunay panultihon. Nga kun manghilabot ka og buang, labaw ka pang buang. Apan unsaon ta man? Nga nahinaykan man. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan.
1: Usa, gibuwagan mo ang imong uyab kay dili ikaw mo'y nakauna sa iyang pagkababae.
0: O, pai. Tulo na gyud kababae nga akong nauyab pa. Nasadihan nga akong gihilabdan. Bulhang naman.
1: Hoy, Arnold Club! Baya ni mo. Tagsa ka na lang kayong makasugat ron og babaeng virgin. Halos na ng babae ron nga naglakaw-lakaw. Apulos na nakatilaw laki, oy.
0: Gusto lagi kong makasugat og babae nga virgin pa. Kung makauyab ko babae nga ako'y maka-virgin, oy, diha-diha dayon, pakasla na ko gini.
1: Bayani mo, doy. Pagkalisod na bayaan ang mahitabo, oy, palisod na kayo. Aw, tingali dito sa probinsya, na-ana. Pero din his syudad, na ambot yang.
0: Ay, may lain kong ipanguyaban pa. Si Liti.
1: Liti?
0: Oh, kung sugtun ko niya, unya virgin siya, nga akong mahilabdan, ako siyang pakaslan.
1: Ay, kadugay pa bayan nato magkakita o kapo, oy. Wa na lagi ng virgin ron. Kung gusto yung kag virgin, ay kanang babae diha nga buang ay. Ay kanang mag-agian din sa ato. Itong pipay ba? Pipay. Klaro ng virgin. Kanang mo iturjak ka kay virgin yun na.
0: Kanang noon, pipay pa, kung mo na iliguon, unya, bistihan og tarong, kwa pa ba yan ha? Pero, di, sad ko anak pa, oy. Buong, oy! Ang taong buong re, muhilabot, anak. Basta, sugtong ko rong gabiin ni Liti pa, basin siya na ang babae nga akong ipangita.

0: Sige ba, harin ako. Mamisita na ko ni Liti. Ah, di ko mag-auto. Mag-motor lang ko eh. Ay, ito mas gawas na ko ipatay ang motor. Ito na lang akong gamiton. Uy. Ito, dutas panahon, oh. Kaya kang buwan. Uy, hala. Ang buwang spipay, ay. Naas kilid sa mong kural, ngihi. Nagatubang raba siya, nga nangihi.
1: Ngihi, pipay.
0: Kabugtog na tao niyong bayana, eh. Kung di pa rin siya buwang, no? Kuwapan yung buwangan, iba?
1: Kutog lagi ka, pipay. Ibog ka na ko. Ako ibog sa kanin mo, Arnold.
0: Ang mo, eh. Nakailan ako, eh. Hoy, pipay! Pila na iedad ni mo?
1: Ingon ako, nanay. 18 ko. Pero, wapa ko katilaw, Jerger.
0: Sige, nay. Ius-us lang imong duster, kay. O, ang imuha, o. Imo ba yun ang ipatubang na ko? Samang ka. Virgin pa man siya.
1: Ay, nako, Arnold. Gwapo, pero... Bayot.
0: Umo, eh. Ganyan lang, pagkubayot. Aha ka, ning buang. Ito na ko, eh. Ito na ko, motorsiklo, eh. Ito na ko. Pamisita na kong liti.

Dool na lang ko sa bahay nila ni Lito. Nausam ko eh. Sige man ang unang-una itong buang pipay. Ang yung ubos. Gusto ka pa ito eh. Pero, nang lagong lang tungod sa mga tip-tip. Kung buang palang kurol, tao. Lagi ako ni Jerjer buang, no? Pwede itong bayahan lang ha. Hindi ko parihan niya na buang.

0: Polycotton, Samantha, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Masama may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas na pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Maytabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa Malungbong Lungsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod diha sa Dumanog Plaza, Lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita kita tapon mga kasama.
2: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
3: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo.
4: Congratulations! Week 4 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Felisa Susvilla sa Iscario, Arceli Luon sa Talisay, Joni Lynn Librando sa Colon, Renalyn Rico sa Colon. Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 4 nga si Peter Sapido sa Ayala. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
2: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang kapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
6: Mula noon hanggang ngayon.
8: All you need is Pride. All you need is Pride.
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: AC.

0: ikaw? Wapad ka puli sa imong kinabuhing ulit tao, Arnold?
1: Na, gipulaan sa doy. Pero, wap pa lang mo abot ang babae nga magigit akong tatoon sa altars kami niyoon. Kung manghinaot sag ko, nga ikaw na ang babae, Delete. Ano ang ipanghinaot ko?
0: Arnold, dili ka gid magmahay nga ako ang imong mauyab kay buutan ko nga pagkababay og ikabilin ko og bay kun ako na unya ang mamahimo nimong asawa.

0: Abi ko ba og motorsiklo lang imong service? May auto po di ay car, Arnold?
1: Oo. Kulitaw, pamanta. Unya, wasa ko'y bisyo. Ang akong sweldo, matigong ran ako. Nga si Papa pod, dili mo't mga inakong kwarta kay may kagulingan man siyang pangita pod.
0: Parehas da ita. Ako dunam sa ko'y income. May gamay pod ko nga negosyo. O kung makasala unya ta og makaanak, ah, dili na ta maglisod.
1: Okay day. Ni ana ta tumud ding mangte. Okay ra man ka nimo nga manuta diha.
0: Ni uban kod ko nimo. Busa dili ta kabalibaran sa gusto nimong mahitabo.
1: Salamat Daliti. Ato na nga. Manggawas na ta sa auto. Kay lamit kayo. Tana tayo dali.

0: mau bay di na virgin nga na kuha ni may mong bagong uyab.
1: Oh bay eh. Pero okay na ba ya? Huot mang gihapon kay usar man kalalaki ang nakauna ni Liti. Pero bay, gusto di kong makatilog virgin.
0: Baya, no. Habis mo bay, ako bay, di ko makambog ha. Lima giyod ka virgin ako nakuha.
1: Hmm? Huh? Isa man?
0: Ay, hindi lang natukasin. Dibawaan, tanong sa. Lima giyod. Basta kay, kita yung makauna bay, manggungot eh. Silaga akong agi. Plastic na buak ba?
1: Ay, ako bay.
0: Namialag eh.
1: Pero tindaganan ako ng uyab, pero wag ko makasugat nga ako'y naka-virgin.
0: Ah, abin mo, palad yun na ni muna angkon. Palad mo nga na angkon mo, nga di ka makatilaw o virgin mo. Kay virgin pa, minyo, ano man yung muna sliting, bago ni mong uyab, nga dili ikay nakauna, diba?

0: Manalico pipay, humot na pipay.
1: Ah, siyempre. Limpyo o humot ka na gyud kaayo. Tanas kwarto pipay na. Buga unta ka. O pagkahuman, pagawson ta ka din sa bahay, ha? Sino?
0: Sige, sige. Dad ako kwarto. Dua ta nanay, nanay, nanay, tatay, tatay, ha?
1: Sige, sige. Tara, lindot na. Nanay, nanay, o tatay, tatay. Tara, tara, dayon.

0: Gini, wah pagini ka ehe. Umut kini kiksepunan ni kong maayo.
1: Ganaan, pipa ya. Lami, ayo ay. Lami, ay.
0: Pikuta bang baba ini, buang lang.
1: Api na ko, alami. Lami, mandi ay.
0: Alibi, alibi. Dali on tani. Ako na ni kong semua ha. Ako ni hubuan akong boxer ha. Kaliot.
1: Hala, hatlog pipay, hatlog pipay, dako kayo imo tabadidoy, hatlog ko imo tabadidoy, uy.
0: Hatlog, di mo ni mamaak.
1: Hindi, agay, agay, sakit ayo, sakit ayo agay. Agay, agay, patay na pipay, patay na pipay, agay. Agay, agay, sakit ayo, sakit ayo agay.

0: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
1: Hi mga kabisay, mga kabangan, saylong. Kini ang ubus niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabung invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag diha sa Apir Sampagita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og niya usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan karong September 26. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui og sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Kakano. Iyo usab diha sa Dagas City Plaza dapit sa Boardwalk karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chong og sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Nathad og ni June Villamor. Usapon ako ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
0: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: sabi ni Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: human ko makuha ang pagka-virgin sa buang nga pipay, di ako ni Bati o kauwaw. Ipagawas ko dayon siya sa among bahay. Paglabay o pipila ka adlaw, magsige nagtawag na ko si Pipay. Kay magnanay-nanay tatataday ko numi. Wala ko mo usap, uy. Igo na ko nakasuway o hilabot ka o sa babae nga, virgin. Dili na ko maihas pa, kay nakasuway naman.
1: Magtumang kasama ang kaagi ni Arnold, tinining tulumanon. What's the style? Dili na gin maihas pa e style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Production Center.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
3: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, naging siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.
4: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
3: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud po. Kay, dili po hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
4: Bila edad din mo ron, ma'am?
3: Ako, 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa paragis pila-pila herbal oil.
5: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa paragis pila-pila herbal oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
2: Sa paragis pila-pila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
8: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
9: Palayasa, kinibata! Palayasa ni Karol Yudayon!
10: Christian, anak ni mo siya! Nanugod na imong palayason!
9: Ah! Wa ko'y anak ka, Abnormal!
10: Unsa?
9: Uy! Ikaw! Layas, Karol Yudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
8: Hindi lang ko layas, tay!
10: Nagkaw-kagkaw-boy. Kinsa ka?
11: Kumusta ka na, aking mahal?
10: Kinsa ka?
11: Ako kini, si Jigo Salvador.
12: Kaloy po asawa ko.
10: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh.
12: Mar.
10: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw!
9: Nagunsa ka din eh!
12: Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
9: Pasaylo! Human sa tanan! Mangayokas among pasaylo! Pwes, Way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Ong layas na. Layas na ining panimay.
12: Pasaylo ako anak.
10: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya eh, Christian. Ayaw. Anak Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba nga ta?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Bugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpukrakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangisgari. Talit kaninyo sa RMN

0: Kininga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapodapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na migmati kani o, pag-check up ko dito. Pas duha pag jud ko sa Rigan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan naman sa lisensya ana na ang kuan namo nga tik dayon na gyud ang imong UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti lala na imong kuan tiba imong UTI kumo gani na no nga magsige ko ka admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga Bilabila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin po sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagailan jud po og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba si kikinom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya og to inom na pugko 3 times ini kapi jud ko nga Paradis Bilabila Lisa Hiram Pausos kuan ako 5-7
1: busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello. Mahigala, kumusta? Mahingad lang si Karatuntanan. Diyan na sa inyo higalas kanginan Ray Arellano, one sa akong partner while ang guwapo sa DYHP, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Kadaadlawon dyan na to, o ginom ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule o ang Avocado Coffee Mix with Guaba. Bisan mo inumog daghanani, di dyan mo magduka. Or ganahan sa gihapon mo matog.
0: Kunya, isa ninyo kalimti mga igala, ano nga itong Paragis Bilabila Herbal Coffee. No? Kisa itong mahiligo sa mga mahiligo sa coffee, ana nga itong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Gawas na pampalagsik na pampagana pa. Okay. Bueno, mga igala, shout out time. Shout out dia sa Puro 15, Palau, Iligan, Iligan City, si Viola Guillema, Danilo Guillema, Berto Guillema, gikan kini ni Pedro Pungasi. O gimana ni Julan Dila Cruz? Julan ni King Rulan. Rulan? Rulan Dila Cruz. Rulan Dila Cruz, turun mo si Ricky. Gini siya, ni-graduate mo siya Dr. Rikuan ba? Una ni si Kipasawas. Si Dante Albiar. No, gikan sa Agpangi Kalatrava, Negros Occidental. Nya si Rinaldo Riponte, Cristel Kisya Riponte, dia si Ketat Banlot, si Bunga Sibu, Lucia Buloy, Lita Gripo, Bilin Alisna, dia sa Dila Rosa, Kalatrava, Negros Occidental, gika ni Ricky Bangis Garing. Okay. Punya lain, shout out to sab ni Anthony Calvo Tapik, Archil Marcelino, Rosalinda Barayuga, Mario Vlog, Ronnie David Gamali from Sayas Santos Street, Carmen Cagayan de Oro, si Crispin Asintista Bordios, Pericles Aligo, si Inday Bunivi Angelia, o ni Michael Jugar, o ni Jumbi Madino. Kikan kini sa ito ang BCI founder Pangag Selong Wailan, kundi nga ito writer, director o si Kumpok Rakasa. Bueno, mga ikalap pa tayo ni Alain Sumpay na ito si Glanong. Natagbaw na sa dugsudong si Christian sa hubo ng dawas ni Clara samtang nag-half bath kini. Misa mo tasab o kayabag si Christian ni Clara. O niya niya ng pagkabuntag samtang miinom o tea at tambal si tambal sa 30 si Gary, nagsuka-suka si Clara. O nagduda nga tingalig mabdo siya. Turman, gitawgan niya si Christian o gipahibaw o bisaad ang lalaki nga iyang barugan ang iyang obligasyon. Balik sa nimutangan ni Christian samtang nagmaniho kini sa iyang e-bike, ingon nini ang nahitabo niya dahil sa paningatong sugil lanon, himayang

Lagdo na si Clara ng mabdo siya. Ug nisaad ko niya nga akong barugan ang akong obligasyon nito niya. Pero, unsaon? Naminyo ra ba ko? Bahala na. Tinuyuan man nila ko. Sa ato pa, nakauyon ko sa kong ibuhat. Kung bahala na, barugan ako ang akong binuhatan. Pero, unsaon na lang ang akong asawa ug mga anak.

0: Dali na mo, mga suki! Palit na mo sa lamian nga halo-halo nga maayo kaayo sa init nga panahon. O sa banana cue nga sakto sa lata.
1: Banana cue ako!
0: Okay, okay, sir. Okay, kaliyot, sir, ha? Lima. Dera, sir,
2: oh. Ano mo na din, oh.
0: Salamat, sir. Salamat kaayo, sir.
2: Salamat, salamat, sir. Salamat,
0: unsa may kahoy. Puto na. Labing siguro, ni ana to karon taod-taod si Christian. Kaya ni mangito sa bahay man ni Udto, dunghan ako. Gusto man ko.

0: Para asa ka, sir?
1: Para to ka sinayawan, sir.
0: Ah, labing maayo, sir. Kay, atusap ko pa doon. Mahapit ati ka? Asa makinapit sa tugas, sir?
1: Sa Mendoza Apartment, sir. Sa ilang si Ramil Mendoza.
0: Ah, labing maayo, sir. Mahapit ragiti ka, sir.

0: Mara?
1: Oh, maayo kay naabot ka na, Chris. Andam na sad ang pagkaon.
0: Labing maayo hinuna. Medyo nadilatar ko kay naapa ko'y pasahero nga gihatod. Pero dineras tugas.
1: Ah, labing maayo hinuon.
0: Tagadhiara sa ilang si Ramel Mendoza.
1: Mao ba? Mao man na diha ang giabangan dapit sa sikat nga karinderya nga Tik Jang Dong Special Foods.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nagtik ako ng hirapan, kaya nitawag si ate nga na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nagtik ako duha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanawba, di na ako makatindog. Mao na itong, pagtik na ako ng duha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo. Nigawas siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
4: Ah,
5: asin.
4: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, unsa na gibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mao na gani itong nagpiti ako, tulay ni Siman, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
3: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
6: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghara og tambal gipang inom, nagsina og balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang diya, naghakay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takoy gipang bati tanan, naghadyod akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayon na pag inom na bisag unsa magparagis na ka, siya yun gisiwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban og nanambok na gani po karon, naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira og lumbog sa balay. Pero pag sugod na inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kay mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian ay katong wala pa gamit sa atong kape?
7: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmuntin ko ato. Uy, hello. Ano naman pagin mo? Niya makasaka ko. Ang bukid roon eh. Gani ay. Nag...
5: Ha, sa kulian?
7: O kato ganing ama nga mo rin na.
5: Abukid sa...
7: Ganing. Oh. Niya, sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod
5: ko. Pagka sa bukid, hindi ko kasaka?
7: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede
5: na
7: iyahay.
5: Pwede na, makakat ka tayo ko sa bukid.
7: Makakat ka ba?
5: Tanong mo yung
7: sa mga nila. Magrapag yun ko atang mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kayo ka. Ay, salamat.
5: Hindi pa kanan mo na
7: ito. Siyon.
5: Lido.
7: Alberto.
5: Tuloy mo ito.
7: Ah, ito anak ko, nabinta na ko.
2: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglan alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Maogyod. Ganit, may hapit ko palit ulit ang tiil. O, ni Ao.
1: Ay, nipalit gidi ay ka?
0: Oo. Oh, paborito ko mangun ni. Tighang gulay unya, sakto sa lata.
1: Paborito sa bitaw na ako ni.
0: Oh, maayo hinoon.
1: Ah, sige na, kanaog na diha sa ibay kay gihawanan ko na ang bahin ni ning lamisa. Diin anita mga on.
0: Ah, sige.
1: Ah, magampo na ta. Pasalamat sa grasya nga atong pag-asawaan.
0: Ikay lead, Mara.
1: In the name of the Father,
0: and of the Son,
1: and of the Holy Spirit. Amen.
0: Amen.
1: Langit nung amahan, daghan kayong salamat ining abundang grasya nga among pag-asawaan. Hinaot pa unta nga mamahimo kining gabayan alang sa among maayong panlawas. In
0: Jesus' name,
1: Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ah, sige na, mga una ta. Maayo kay hini, ako'y buwad nga giprito.
0: Akan na. Lami kay ipare sa linat-an.
1: Maestra ba ning kanon?
0: Ako'y sakto gitay yung linat-an. Pinaritong buwad. Anay, dukot sa mais.
1: Ana, ah.
0: Akan na da. Paborito kay ning Consuelo Francis Paris ning dukot.
1: Og ikaw, ganahan mang kaayo ka ani, di ba? Nganong ganahan mang yung kagdukot?
0: Ah, mao gani. Ingon sila, ang hingaon og dukot. Mao ka ng tao nga mudukot yun sa usa ka relasyon.
1: Char.
0: Ika mo to, oh?
1: Sa ato pa, mudukot ka gid sa atong relasyon, Christian?
0: Natural. Nag-inusarang asawa tagod ka. Og wa na'y lain pa, Mar.
1: Christian.
8: Pintay ko kalong-along, ay.
1: Oh, sir. Kadiyot. Ni Agayon, sir.

0: Bilib ko sa imong customer. Paspas kami kaon sa luwalo o bananakyo.
1: Ay, ay, kinit, man! Anakot ka, kinit man lang!
0: Uy, ingon sa may nakita siyang kailas unahin.
1: Ma'am, sir, kanita kayo ha! Biyakon din kanita kung ikaw na kayo, importante na kayo, balik din ko!
2: Sir!
0: Okay, sir! Ay, nagdali siyang ipalayo.
2: Wa, para ba ito makabayada?
0: Mubalik ka magka, sir, dayon.

0: Maayo kay nabalik ka, Christian.
1: Nga naman?
0: Duha ka oras naman ang milabay, pero huwa pa magid babalik ka tong customer.
1: Unsa? Bita. Kamay negosyo, gidaginot pag yun sa mga badlungon sa katilingban.
0: Maog yun.
1: Dito to sa padong eh. So, ayan akong subay ang daan na iyang gagian sa pagpalayo niya.
0: Ah, sige, sige. Ikay mag-igo, Christian.
1: Sige, arin ako.
0: Tuwa na si Christian. Hinaot pa untang makita to na yung tawhana. Aron makabayad to sa iyang gi-order. Kamay kaayo ni negosyo, ha? Daginoton pagyod?
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Ito kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon magkuko ato sa pag-atake nako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkabuntag, nagkatindog na ko.
4: Wow.
3: Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, wag sa paray man ko, kamo akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

Mga higala at ang iangguban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilaron, Himayang Lahunlak. Sugilaron nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN.

0: Dako kaayong problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga-Barangay Danau, Mate City, Cabo Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibat ino sakit imong hawak
1: ana. Sakit akong hawak, ko kabarog dayon pag manglaba ko parte sakita sa akong hawak tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gyud sa akong lawas gyud
2: ni. Sa pa murag pagpangita na ka.
1: Pagpangita gyud akong lawas aning Paragis Bilabila kay parte gyung nindota. 100% gyud sa akong gibati gyud wala gyud siya.
2: So karon gimintin na lang nimo.
1: Gimintin na lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud ko Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon ako kayo diferensya gyud. Salamat.
0: Busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila herbal coffee ug Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. Happy 28th anniversary sa atong tanan mga ka-Pure Gold. Magsugod na ang mga big discounts ug panalong product bundles sa 3-day sale on September 25 to 27. Ug apil na sa Pure Gold panalong pabigas raffle promo. For just a minimum purchase of 1,000 pesos with 200 pesos participating products. Doon na ka na'y chance ang makadaog sa usa ka sako sa 25 kilos ng bugas, libre ra kini. Ug 30 ka mananaog sa cash prizes. At ang isab ang dala namong mga papremyo o kasadya sa kinaunang Pure Gold Barangayan sa mga pinili ng mga kasilinganan. Ang pinakasadyang anibersaryo karong tuig, aniya na, hatod kaninyo sa Pure Gold. Diri sa Pure Gold, always panalo!
5: Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. ETI Fair Trade Permit Number FDEB 266504 Series of 2026.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
4: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usab kabinairan. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayin kaunon o sa mga pagkaon nga angayin likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman, o gilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyo Alternative Medicine Doctor.
6: Kamo ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BITC o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
7: Nga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong September 27 hangtod October 9, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0844-1.
9: Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso.
11: Og ako na sab, si Dr. Miloy. Hinautuntang na inom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Dilita ng balatian, makuha sa kagaw. Ang uban, gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mm. Mga binuhatang maka-apekto sa immune system sa tawo.
11: Sa pagkatino, Sir GP, dili jud ka magka-sakit kung gamay ra ang imong gikaon.
10: Gusto.
11: Ang sobra nga kaon, mo'y naghatag ni mong balatian or sakit. Mm. Kasagaran mag nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis.
10: Mm-hmm.
11: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usa nato Sir JP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
10: Kana?
11: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir JP magprito kas buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
10: Mm-hmm.
11: Nya mantikaon na subs gabi og naandan ni ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
10: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500.
11: Mm.
10: Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
11: bad
10: sa
11: cholesterol.
10: Bad cholesterol. Mm. Maoy i-oxidize sa free radicals og kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries.
11: Mm.
10: Kundi sa medium sized arteries pod.
11: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP.
10: Mm-hmm.
11: Kung asa kini mahimo naning hypertension.
10: Gusto.
11: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer? Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imong bad cholesterol.
2: DTX 500.
12: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
13: Dua ka kapsul, buntag sa gabi.
12: After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
2: DTX 500!
14: Pumali sa mga butika.
10: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod. Aron dili mo daot ang imuhang atay.
11: Oh, di gina madaot sa GP. Labi na kung sige kag inom.
10: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaw ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
11: Ang nakanindot, Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
10: Kampiyon.
11: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
10: Wala kay reserve.
11: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas. Oh. Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
10: Oh, kapat sa daha.
11: Iya kining iprocess ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Mauna'y usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng Mighty C ug ang DTX 500.
10: Correct. Karon, adto ta sa imong utok. Kung aduna manggani usa ka organ, naa'y sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kay gakaon prutas ug utan.
11: Importante gyud Sir JP nga mainom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyud ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, o ilabi na jud sa mga idaran, aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
10: Gusto!
2: DTX 500!
15: Ako, si Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500!
14: Pumali sa mga butika.
2: DTX 500!
16: Ako si Albert, nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga o mga pasakit ilihok. Napagaduhan na po sa DTX 500. Akong gindubol dos mga kapsul sa buntag, mga sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag ang sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500!
14: Pumali sa mga butika.
17: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
17: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
9: Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Generoso.
11: O ako na sabi si Dr. Ramil Oy, magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
10: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matam is nga pagkaon.
11: Kaadik manggod. Sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015 ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
10: Pagkataasa dai no.
11: Murag kwan ba usa ka bawol nga kanon.
10: Daghan. Niadtong tuig 2015 Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise nga dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories, uunom ka kutsaritang kamay.
18: Mauraon ta na.
10: Ang musunod, Dok, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
11: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
10: Muday na.
11: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-detect 500 og Mighty C aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
10: Husto.
11: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
10: kondisyon,
11: wala
10: ano?
11: Kondisyon, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
2: DTX 500.
19: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal. Kuwang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
14: Mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up. O mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
11: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini mo'y makadaot sa atong mga tango.
10: Unya, Dok, kini pong acne.
11: Dagkong bugas-bugas.
10: Aw, mga bugas-bugas! Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks 7 ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne, daghang mga bugas.
11: Gusto kag wala na kay bugas-bugas o oh, undangin na ang mga tamis dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili ma-damage sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpaboost sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
2: DTX 500.
15: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 90 time na lang.
2: DTX 500.
14: Mabali sa mga butika.
10: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
11: Sobra nga tambok.
10: Oh,
11: kay Sir GP, di na to mabasol ning mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaog og gamay na. Ang ilang leptin, mayuntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Money rason. Sobra na lang ang kaon o kamay. Sa JP, atong hinumduman nga, sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
2: DTX 500!
20: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo ako lawas tungkol sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako na yung gibanatan o pinom 2 sa binta, 2 sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka na ayaw na ako.
2: DTX 500!
14: Pumali sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
10: Mm.
11: Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
10: Muna yung giingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
11: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika di Ofresh.
10: Kayang-kaya,
11: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika di Ofresh.
10: Unya, all natural pa, Jude, Dok, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
11: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
10: Ubitaw. Ayun ang mugpadugay pa. Gamit na jug Clinica Deo Fresh.
11: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
10: True.
11: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
10: Exercise sa kama ba, Dok?

0: kusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang extend food supplement for men dok kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala na kusog na pinuti ni papa.
0: Hmm. Nadyo pa naon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kong laay kayo.
1: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant.
0: Hmm.
1: Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud na yung DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds,
1: hmm,
0: nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seed.
1: So, ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Muna, igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
0: pa.
1: Of course.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man, eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag natumbo ang akon sugar kay Mayara inigali ng sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. O baka mga butika.
4: Kamu ba itigamitan na sa among produkto ng DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisita ha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na himutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
5: Nga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
6: Karong September 27 hangtod October 9, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
5: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Pero Dok, og naman siya ay extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia, perfect yun ni sa mga na-diabetes.
0: Mm.
1: May kamalan kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Coffee Mix, naay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Iskutan na to karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 salt.
1: Mm-hmm. Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
0: Ug kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir JP, mo ay pinakanindot. Ang
1: wow,
0: pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan o caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini ang atong paghistugutan karon.
1: Mm-hmm.
0: Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga baba. Katong mga na gingivitis or GP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-fill yun na nila, Sir JP. Tanan nga magyan sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya o mga fungal infection ni mo diya sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede ni mong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, sana malang tong mga mikrobyo ato.
1: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
0: Habi ka pagtunlon pa to. Siguro patay na jud to, Sir JP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
1: Uh-huh. Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
0: Naapagyapon, unang adlaw pa lang to kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP.
1: Uh-huh.
0: Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog, gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
2: D3Bio!
7: Ako si JM, ako yung tigtabang no ang D3Bio tungod kay mas kipaligunian akong maskilo para sa akong adaw-adaw ng buluhap sama sa pag-ielsisyo.

0: Bio.
1: Ang D3 gamay Visio.
0: Ang Visio
1: gamay D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
2: Ang H. pylori ang usa kini ka bakterya nga mucus ug ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
3: Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, gaacid ka.
2: So kung maudok ra mil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
3: Dili lang ulcer Sir JP, the best ang D3 Bio, including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD kung imong tan-aon ang GERD kontra anin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
2: Sa to pa dok, friendly ni siya klaseng mantika, ang virgin coconut oil.
3: Of course, pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisaka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong ang GERD.
2: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos o si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos o sa kaklase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
3: Kanang kasigi kagka og mga tam isor GP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghano nila pinaagi nining D3 Bio. Kunya, kung daghan na nga ito ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori, nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
2: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa dyan nimo og security guard. Ang imuang tiyan.
3: Og dili ra da, Sir GP. Iya pa dyan ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
2: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining, nga giguba na H. pylori.
3: Grabe ha sa. Sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
2: Wow!
0: D3 Bio!
4: Ko si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may BCO.
1: Ang BCO
0: nga may D3.
1: Mapalit sa mga
0: Bio.
2: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
3: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Kunya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
2: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
3: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
2: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic.
3: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo, ugbutangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong lugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen, o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
2: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, jud, wa tay panahon para mag-exercise.
3: Perfect! Ang extend food supplement, Sir GP, naay maca o clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
2: Correct. Wa jud nay side effects, Dok. Nay pakapinuon frontal effect.
3: Hala? Tay, pwede ka na.
2: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effects extend food supplement nga makapabarug jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
3: Hala? Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
2: Ganahan dyan ko, Anadok. Mag-extend na dyan ko. Bahala na si Mrs.
3: Ang pag-inom o kape, Sir JP, kauban na dyan sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi.
2: Gusto.
3: Isip po sa kapinoy. Lahi na dyan kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama na ito ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
2: correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
3: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
2: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa.
3: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Nakaditribayo, kung si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Doc Ramil, oy. Sige ba ninyo inom ang inyong ditribayo? Naot unta, nagisige ninyong inom ang ditribayo tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o bakterya.
2: Atong isgutan, Doc Ramil. Unsa may rason, nga anong kinangla na jod nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3, paingon sa ditribayo.
3: Checklist ata.
2: O sige, giton ang Doc Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Doc, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3Bio, nga maoy kinaunhang component ni ini, ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
3: Labaw pas 30 fatty acid, Sir GP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
2: Oh.
3: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jod? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa ditribayo.
2: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
3: Oy.
2: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
3: Correct.
2: So mao kini ang anaa sa D3Bio nga wala sa plain D3.
3: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo. Nakuha nimo ang punto, Sir GP?
2: Yes, Doc, about active immunity.
3: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas mao mismo ang gaprotektar nimo, mao nay active immunity. Pero anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa ang passive immunity ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
2: Kinsa, Doc?
3: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3Bio, mura pud nga unsa, naa kay gitawag passive immunity.
2: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
3: Sir GP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3Bio, kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3Bio kumparar lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
2: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
3: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3Bio, di na makita sa kuha ni Sir GP, ha? Plain
2: so,
3: D3.
2: Kining
3: MCT, MCT, ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin, nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
2: Og mujita di ay ko, Doc, pwedeng magamit ang D3Bio.
3: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og D3Bio, kampiyon jud ang kombinasyon.
2: So muna gitawag, Doc, nga ketogenic diet.
3: Mm.
2: Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
3: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom yung gag, medyo dugay pag-inom sa D3Bio, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Ang D3Bio, Sir GP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa D3Bio could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang yun na, Sir GP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naa may special nga D3Bio. D3Bio na lang ko.
2: O niya, dinira matagtaman, ha?
3: Ako si Doc Ramil, oy, mayong panglawas, ipadayon.
2: Ayaw, abusohon.
5: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lynn Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
6: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
7: Karong September 27 hangtod October 9, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto.

0: at lang kauban ang mga health experts kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran, ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Kini mahina mga kasama hatog kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag kamo ang sakit nga cancer. Wa na igipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan og cancer. Good news, duna na mahimong paubos sa risgo nga mataptan og cancer ang usa ka tawo. Ang tubag ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas ug sa abroad isip kabahin sa cancer prevention ug treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation ug gisaligan sa nagkadaiya nga mga eksperto sa nagkadaiya nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic adto alang ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Usminya Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
3: Ang atuang Paragis Bilabila Herbal Capsule, mga sukindig paminaw, maayo kayo.
4: Labira.
3: Alang sa tuang makaigsunan, mga sukindig paminaw, nga doon nagipamati, doon ay di princess kasing-kasing, ha? Ayon ni para mo protektar sa tuang kasing-kasing o makapanindot sa sirkulasyon sa tuang dugo, ha? Ang kaning ni ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong dali ra makutasan, dali nga kanabitong hangakon, daling kapuyon. Ang mas maayo mo, inom mo og Paragis Bilabila Herbal Capsule. Kaduha sa usa ka... Kaduha mga sukindig paminaw sa usa ka adlaw, mo inom og Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang atong Paragis Bilabila Herbal Capsule, mapalit sa mga butika og farmasya duol sa inyong lugar. Tingnan mo na sa batuang ang makaigsunan, mga sukindig paminaw. Sulayin ninyo ha, inyong mga kaila diha, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Pinakatong ato ang kanunay tang sako o trabaho, atong ligunon ato ang panglawas, ha? Para maka lahutay ta, mo inong tagparagis Bilabila Herbal Capsule.
2: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU na pure ug di kalidad na vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract na abunda sa polysaccharides ug tripertines na pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
3: Ang DTX 500 daghang nga superior antioxidants nga mao igaprotekta sa atoang nga mga selula. Apil na ang skin cells sa batok sa mga nadamage nga free radicals, nagipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo nga sama sa pag-inom og alcohol ug mga pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals amo resulta sa oxidative stress. Kini makitan sa pagdaghan sa mga wrinkles o gakunot sa panit. Motumaw ang dark spots o guban pa ng mga sinyalis kung nagkaedad ang tao. Ang DTX 500 dunay protection kini. Dunay 1.3 million ORAC units ng antioxidants. Epektibo kini pangontra batok sa mga free radicals o oxidation. Ang DTX 500 itong panit na to pabataon. Internal organ ayohon. ang DTX sa 500 maayo ni batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, glaucoma or cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, apilan ini mga sukindig parminaw nga wag tangon. Kani GERD kanang kanuna intong manguyab maghilab ang kuto-kuto mas maayo nga mo inomo og DTX sa 500. Alang libre nga konsultasyon og check up, bisitaha ang clinic sa DTX sa 500. Nga mao ang klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center nga naa mahimutang artbang sa The Freeman Newspaper Building og luyo sa Gaisano Main. Baka mo tawag mo sa 0975-079-5133.
1: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka ra ka katarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
2: Mga kasama, ako si Radyo Man, Atty. Buen Alguno. Hatagan mo na ko og mga rason. Ngano, nga Life Extension Vitamin D3 ang dapat ninyong pilion og tumaron aron maulian sa inyuhang mga sakit. 100% made and formulated kini sa Life Extension Foundation, ang pinakadako og pinakalapad nga medical group dito sa U.S., sa usa lamang ka soft gel, dunay 1,000 international unit strength or concentration nga kinahanglanon kaayo sa atoang panglawas. Rehistrado kini sa FDA Philippines. Is it over-the-counter drug? O dunay approved therapeutic claim and effect? Top-rated kini nga klase sa vitamin D3. Basis sa consumerlab.com survey sa US, available o gidistribute sa North America, Latin America, Europe, UK, Australia, New Zealand o sa Asia. Kini ang number one vitamin D3 brand nga prescribed o recommended sa mga medical doctors sa Pilipinas. O di ba? Kung kayuhan sa balatian nga sigurado o dili ka kabado, dinhi na kita sa Life Extension Vitamin D3. Kay mismo mga doktor ang misalig ni ini, dili yun kita gusto nga magkasakit. Uban ang healthy lifestyle, kanunaya ang pagtumar sa gisaligan worldwide ang Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kasama, ako si Radyo Man, Atty. Buen Alguno. Ngano ba nga highly recommended ang Life Extension Vitamin D3 para sa type 2 diabetes? Ang pagtumar kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3 dunay duha ka mga importanteng papel para sa mga type 2 diabetics. Una, mutabang ang Life Extension Vitamin D3 nga batukan ang insulin resistance o ang kondisyon diin ang insulin di na moresponde dito sa selula aron maggamit ang glucose sa atuang lawas. Ang mahitabo, mas mutaas ang glucose o ang sugar sa atong dugo o mamahimo kining risk factor sa development sa type 2 diabetes. Kung kada adlaw ang pag-inom og life extension vitamin D3, mas sensitibo ang insulin ug mas dali nga i-manage ang glucose sa atong dugo aron makuha sa atong mga cells ug maggamit sa lawas alang sa energy. Ikaduha nga kaayuhan, ang life extension vitamin D3 mutabang aron ma-activate ang insulin gene sa atoang pancreas para sa dugang mga production sa insulin for proper sugar metabolism. Kung mas daghan o giproduce nga insulin ang atong pancreas, mas maayo kini aron mas dali nga ma-reduce ang sugar level sa dugo. Kada adlawa ang pagtumar sa life extension vitamin D3 aron malikayan o muminos ang risgo sa diabetic complications sama sa kidney damage, heart attack, stroke, and multiple organ damage. Ang dosage, 3 ngadto sa 5 ka soft gel nga life extension vitamin D3 para sa dunay type 2 diabetes. Tumar og 2 ka soft gels human sa pamahaw og 3 ka soft gels human sa palihapon. Og alang sa mga non-diabetic nga gusto nga ma-maintain ang regular sugar level, tumar og 2 ngadto sa 3 ka soft gels sa life extension vitamin D3. Ang life extension vitamin D3 rekomendado kini sa mga medical doctors para sa type 2 diabetics. Base kini sa daghan nga mga published nga mga medical papers nga dunay dakong papel ang pagtumar niini para sa type 2 diabetes o sa mga komplikasyon niini. Ang life extension vitamin D3 usa kini ka potent, limpyo og highly quality nga vitamin D3 nga ginama sa prestigious company sa USA. Og daghan pang mga inila nga mga personalidad gikan sa nagkadaiyang fields sa ilang propesyon ang nigamit sa life extension vitamin D3 worldwide. Available kini sa mga butika og tag 11 pesos per soft gel. Og siguraduhan ninyo nga dunay makatatak nga ili sa soft gel kung mapalit ha sa mga butika aron masiguro nga kini original gayod nga life extension vitamin D3. Mga kasama, ako si Radyo Man Attorney Buin Alguno. Unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa life extension vitamin D3? Ang life extension vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer, labi na sa mga breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o gubang matang sa cancer na dunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot ipasabot nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa kini ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghan nga mga medical nga pagtuon, dunay 3 ka mga rason kun ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom sa life extension vitamin D3 batok sa sakit nga cancer. Una, ang life extension vitamin D3 mo-trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot ipasabot niini nga kun ang usa ka cancer patient dunay sufficient o igo nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay og maghatag kini og mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life og hinay-hinay nga mo balik ang ilang immune function og kakusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis. Uusan ay kaproseso diin ang mga formation o ang growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer i-block. Iyang pugan o putlon sa vitamin D3 aron nga wanay maagian ang nutrients containing blood for cancer foods ug mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells ug mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas nga pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Busa, sa mga published medical papers karabot ni sa vitamin D ug cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient ug muubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa sakit na cancer kun duna siya'y igo o sakto na vitamin D blood level. Ang dosage for cancer patients, unom ngadto sa siyam ka soft gel matag adlaw to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon bisan sa usa ka tuig nga baby, mga buntis og lactating mothers og sa mga individual nga dunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease og autoimmune disease og uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad nga 11 pesos lang ang matag soft gel. Importanteng pahinom dum ha, dapat siguraduhon ninyo nga dunay marka nga ILE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit mo sa mga butika. Pag-amping sa mga piki nga mga produkto mga kasama. Siguro agina Life Extension Vitamin D3. Kini mahina mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag kamo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tawo. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. O nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Usminya Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Bang kasama ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga sa matag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo nini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch. Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Vitamin Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides ug tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vitadi Plus Coffee Mix, doon sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula o DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vitadi Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vitadi Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vitadi Plus Coffee Mix ka. Available ang Vitadi Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vitadi Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
1: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y
2: hypertension?
1: Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
2: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Hatagan mo na ko og mga rason ngano nga Life Extension Vitamin D3 ang dapat ninyong pilion og tumaron aron maulian sa inyuhang mga sakit. 100% made and formulated kini sa Life Extension Foundation, ang pinakadako og pinakalapad nga medical group dito sa US. Sa usa lamang ka soft gel, dunay 1,000 international unit strength or concentration nga kinahanglanon kaayo sa atoang panglawas. Rehistrado kini sa FDA Philippines. Is it over-the-counter drug? O dunay approved therapeutic claim and effect? Top-rated kini nga klase sa vitamin D3. Base sa consumerlab.com survey sa US, available o gidistribute sa North America, Latin America, Europe, UK, Australia, New Zealand o sa Asia. Kini ang number one vitamin D3 brand nga prescribed o recommended sa mga medical doctors sa Pilipinas. O di ba? Kung kayuhan sa balatian nga sigurado o dili ka kabado, dinhi na kita sa Life Extension Vitamin D3. Kay mismo mga doktor ang misalig ni ini, dili jud kita gusto nga magkasakit. Uban ang healthy lifestyle, kanunaya ang pagtumar sa gisaligan worldwide ang Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Ngano ba nga highly recommended ang Life Extension Vitamin D3 para sa type 2 diabetes? Ang pagtumar kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3, dunay duha ka mga importanteng papel.
2: para sa mga type 2 diabetics. Una, mutabang ang Life Extension Vitamin D3 nga batukan ang insulin resistance o ang kondisyon diin ang insulin di na moresponde dito sa selula aron maggamit ang glucose sa atuang lawas. Ang mahitabo, mas mutaas ang glucose o ang sugar sa atong dugo o mamahimo kining risk factor sa development sa type 2 diabetes. Kung kada adlaw ang pag-inom o Life Extension Vitamin D3, mas sensitibo ang insulin o mas dali nga i-manage ang glucose sa atong dugo aron makuha sa atong mga cells o maggamit sa lawas alang sa energy. Ikaduha nga kaayuhan, ang Life Extension Vitamin D3 mutabang aron ma-activate ang insulin gene sa atuang pancreas para sa dugang mga production sa insulin for proper sugar metabolism. Kung mas daghan o giproduce na insulin ang atong pancreas, mas maayo kini aron mas dali nga ma-reduce ang sugar level sa dugo. Kada adlawa ang pagtumar sa Life Extension Vitamin D3 aron malikayan o muminos ang risgo sa diabetic complications sama sa kidney damage, heart attack, stroke, and multiple organ damage. Ang dosage, 3 ngadto sa 5 ka soft gel nga Life Extension Vitamin D3 para sa dunay type 2 diabetes. Tumar og 2 ka soft gels human sa pamahaw og 3 ka soft gels human sa palihapon. Og alang sa mga non-diabetic nga gusto nga ma-maintain ang regular sugar level, tumar og 2 ngadto sa 3 ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 rekomendado kini sa mga medical doctors para sa type 2 diabetics. Base kini sa daghan nga mga published nga mga medical papers nga dunay gyud dakong papel ang pagtumar niini para sa type 2 diabetes o sa mga komplikasyon niini. Ang Life Extension Vitamin D3 usa kini ka potent, limpyo og highly quality nga vitamin D3 nga ginama sa prestigious company sa USA. Og daghan pang mga inila nga mga personalidad gikan sa nagkadaiyang fields sa ilang propesyon ang nigamit sa Life Extension Vitamin D3 worldwide. Available kini sa mga butika og tag 11 pesos per soft gel. Og siguraduhan ninyo na dunay makatatak nga ili sa soft gel kuno palit ha sa mga butika aron masiguro nga kini original gayod nga Life Extension Vitamin D3.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Oras mga kasama, alas 9:39. Mayong gabi! Gabi, Pilipinas, Luzon,

0: Kadasab, si Radyaman, buhin algo na makikuban ka ninyo hangtod runta, alas 12 itong gabi sa tuwan tulumanon, ang Straight to the Point Evening Edition. Happy Pista, tanan nga mga nagpista. Labi na rin ha sa Barangay Tisa sa Cebu City. Traffic yun ha sa Barangay Tisa, gumikan kay doon ay mga gipang tinda. Ako sa Kalain sa Karsada, doon ay mga stalls, doon ay nagkadaiyang nga mga tinda. Pista ginoon nga klaro kasama ang Jerome. Pero lahi man din sa syudad o magpista ta. Kaya ang pista dress ato sa syudad. Gawas atong uban nga naanad sa kultura gyud sa probinsya. Pero ang pista dress sa syudad kay kinahanglan na agid kay kwarta. Bisan kubal sinasal maglisod magkagdilaw o wa kay sapi. Pero ang pista sa probinsya mao na aligre gyud kayo. Anyway, mao magginda kay ang ato ang dakbayan kinahanglan man og mga negosyante nga mabutang og ilaha mga paninda nga dugukon sa mga tao aron ma-feel ginato ang pista. Dili gyud kalainan no ang pista sa syudad og ang pista sa bukid. Pista sa bukid kasamang Jerome. Labi na rin mga arang-arang o kahimtang. Libre mga kita makakaon na ito. Human dito sa Usaka Panimay at ito nasabkas lain nga Panimay. Hindi pa yun ka magmahay kung namista ka kay sigurado naman yun nga doon na kay Bring House. Diba? Muna inindot kayo. Sa syudad, na paghihapon ato ang umamang kaigsunan nga nakasunod sa kultura sa probinsya, ba't doon na naging dakong kalainan ang fiesta sa syudad o ang fiesta sa bukid. Sa fiesta din ha, sa Barangay Tisa, traffic yung tinuod kayo kaganiha, no? Nibaw na ko og U-turn mga kasama sa kuang sakinan. Kay pag-abot na ko, padung nas may Barangay Hall, sirad anumang daan. So, kamong mga muagi din sa Barangay Tisa, at anawan nyo diha, kay protected ka traffic ka ng lugar, mas may siguro, ari lang mo agi dridapitas may Barangay Labangon, o lusot mo dridapitas may Katipunan, nga ito nas banawa, ayaw mo agi Tisa, kay di isod kayo, ang sakyanan sa Tisa, perte kaot. Lison yung kaglusot. Hinungdan na traffic kita maayo kaganiya. Sige, adlaron nga, Sabado. Basta ka mo mga suki na itong tigaminaw. Basta adlaw Sabado, mag-uban-uban ta. Paspas man ang panahon kasamang Jerome. Setyembre 26 na. Salamat, Lord. Padung nasabta sa Oktobre. Mga balita nga itong sundan ha. Karong gabi ra. 40 work week ibalik sa Kapitulyo. Sugod, September 28. Ika na gini sa krisis sa ato ang kurinte. Mahal na yun kayong kurinte sa pagkakaroon. Samtang usa ka kapitan, yes, Barangay Lapu-Lapu. Barangay Lapu-Lapu. Usa ka barangay sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ihulga mang bukas, oh. Ani, base na emosyonal lang ba? Kakita na bang mga Pilipino, ba emosyonal da yun ta? Sukota, tada yung bahan-bahan. Busa ka mo din ha, panahon nga masuko mo. Siguro ano niyo nga, maogina, ha? Siguro makataka o yaw-yaw kay mahimo mong mapasakaan og kaso nga grave threats. Samtang wa pa gani kaapti og buwan, wala pa kaabot og buwan sa pagtukod sa tulay. Uy. Gianod man. Aha ha. Wa aya ni hisbutan. Ano man iyo? Duha di ay tulay nga pa ka abti og usa ka buwan gikas pagtukod giano naman. Asa rin tulaya arito sa Barangay Kabadyangan. Oy, hindi imbestigara, imbestigara. Pagtagad, pagtagad, karong tataw. Samtang ang init nga isyus politika, karong si Manaha, kalabot makasama sa botasyon sa Senado, din mayoriya nagkauyon, nga kadturang mga active, nga mga participants, o mga kwalipikado nga mabotar sa pagdesisyon sa impeachment ang ipon sa 2/3. O dili kinahanglan 16 ka mga senador ang mo kumbikto sa impeachable official. Ang defense panel ni maintain nga kinahanglan i-maintain ang 16 ka mga senator judges aron makumbikto si Vice President Sara Duterte. Apan nauna na sa mayoriya sa mag-un lang botasyon nga pwede nga 2/3 kuhaon lang sa mga active participants nga kwalipikado nga mo hatag og desisyon sa kasong impeachment. Gibaliktad sa Senate Impeachment Court ang una ni ining ruling nga kinahanglan doon na gyud 16 ka mga senator judges ang mubuto og pagkumbikto kang Vice President Sara Duterte aron doon na'y conviction batok sa atuang Vice President. Otherwise, ma-acquitted ang atuang Vice President. Apan karon na unsa man kini nagibaliktad man og matod pang Senator Judge Chis Escudero ang ilaha kunong desisyon pro hac vets unsa man ni karon lang ning sitwasyon dili ni ma-apply uban sa ila lang pro hac vets mao ba ato ning hatagag niya pagtagad karong taw-taw da kay medyo dili ni maayo para kang Vice President Sara Duterte kay si Dudong Mark Tuana, si Dudong Mark Villar Tuana nakigkusi-kusi na sa majority block. Ambot ka si Inday Camille. Musunod ba? Ha? Ug mauna, politikahay gani ang pagdesisyon sa impeachment. Dili ta makapabot og impartial nga pagtan-aw sa mga ebidensya sa nagpadayon karon nga impeachment. Ha? Mabitaw na. Pasiyon na lang. Para nako. Ha? Para nako no. Ug do na may usbon sa provision sa ato ang 1987 Constitution. Usagyos angay usbon nga ang mga judges sa impeachment dili mga politiko. Para nako lang. Ug do na may impeachment kinahanglan tinuod nga mga judge ang mubutar, ang muhukom kay kining ato ang mga senador dili may sila tinuod nga mga judge na himo lang ni sila mga judge kay mandato sa ato ang constitution by profession, by vocation and by experience wa gid ni sila. Dili gini sila kwalipikado nga ma-judge og arita sa ordinary courts. Ha? Di man sila mga judge. Apa na himong judge kay impeachment man ang kaso ug mao man ni ang mandate sa atong constitution nga mo hulma ang senado as impeachment court og ang mga senador mahimong mga senator judges aron it dungog ang impeachable official nga gipasakaan og kaso nga impeachment.
1: Para nako
0: ang nabutang sa atong constitution dakong binuang ngano nga mga judges mga dili tinuod nga judge
1: usa ko nila pag-appreciate
0: kanang mga ebidensya paigo ba na aron iabsilto o ikonbikto ang impeachable official nga dili na sila tinuod nga mga huwis diha.
1: Bumintaha pa gani ang ato ang mga barangay kapitan kay mutimbang-timbang pas mga ebidensya nga i-present sa mga conflicting parties. Moana pa ang barangay kapitan, ikaw mo'y reklamante Madam Silingan o kap? Unsa may imong ebidensya Madam Silingan nga ang imuhang yuta gilapasan sa ato apod nga silingan nga si Senior Silingan. Tarawa ragon ka po, doon ako'y subdivision plan. Klaro man kayo ni Kapitan. Uy, mao ba? Ikaw, Senior Silingan, nga nung nilapas man pod ka sa yuta ni Madam Silingan? Uy, wa na. Mahitabo kap, di na tinuod nga nilapas ko. Ang tinuod kap, ako ginangita ah. Naabag kay ebidensya, Senior Silingan. O kap, tanawa o. Surbi, gikan is dinar, approve. Kanang ihadi man, approve kap.
0: Ma, aw maoba.
1: Unya, na ay ariglo. Aw. Ako gining insist kap, nga nakalapas ya. Ikaw, Senior Silingan. Mo tuo ka niyang istorya? Adili na tinuod kap.
0: Aw mauna, dili kita magka-ariglo dinhi. Mo issue na lang ako og certification to file action, ha? Hataga mo na ko og chance usa ka hearing. Di gani mo magka-arigluhay, kurti na mo.
1: May padihas ka kapitan, no? May padihas lupon. Mo tan-a pag ebidensya. Although dili man huwis ang ato ang mga barangay kapitan. Impartial man po na sila.
0: Dili man na judge nga hukum kinsay sad-an kinsay dili.
1: But i trial ang impeachable official unya dili tinuod nga mga huwis ang mudungog diha. Makapaabot katag impartial nga hukum anak nga mga politiko man na sila.
0: Para nako sa minubo nako lang nga pagsabot og do na may usbon sa ato ang provision sa constitution kinahanglan nga ang mga justices sa Supreme Court kinsim na sila kabuok mas mayo sila maoy himuon nato nga mga judges dili nato istugyan anang mga senator o senador na to nga dili tinuod nga mga huwis?
1: Ha? Imagine, impeachable official. Kinsa man yung impeachable official? Presidente. Vice President. Presidente or Vice President.
0: Then, o presidente, ang Chief Justice, man maoy presiding officer. But ang mga senator judges, maghapon ang mudungog ana.
1: Imagine, panalitan ang presidente maoy ipaubos og impeachment trial or ang ato ang vice president ang mudungog anak dili tinuod nga mga huwis
0: kadakong balik ko ha hinoon by culture ni kay kining ato asab gud nga mga balaod sa Pilipinas kinopyara man sa uban nga mga nasod ha nangopya ta sa Amerika nangopya ta sa Britanya nangupya ta sa France, nangupya ta dito sa mga Latin countries, so on so. Oh, sige lang matagpangupya. Oh.
1: Mauna,
0: tungod sa atong kapalakopya, usahay nakakopya tagdi mao. Tungod sa atong pagkapalakopya, nakakopya tagdi mao. Di man ni mao. Sige ta og sulong nga usbon ang konstitusyon. Ya balik ko gihapon ang provision sa impeachment. Usbon ta na. Unya kineron oh. Kapila na sigihan og postpone ang elections barangay. Kay sigig papugi og pagwapa ang ato ang mga kongresistang mga senador. Ang magsigig kapaldo ani ang mga incumbent ka mga barangay officials.

ang eleksyon, oy. Dungan na lang. Unom ka tuig. Unya, dungan, barangay, o barang, gikas barangay, ngadtos nasyonal, total, doon naman ay gitawag o transition period. Dili man kaya punta mapiangan sa mga panerbisyo, kaya doon naman ay gitawag o transition period nga usa ka buwan. Di ba tinuod nga magpiang o dunganon, di na mao. Ha? Na makatay kumilik nga usa ka independent nga constitutional commission. Gitawag na siya constitutional commission ang kumilik. Usa sa giingon sa batakang balaod nga constitutional commission kumilik. Tuluran na sila kabuo, kumilik, civil service commission o commission on audit. Independent kana nga commission ang kumilik. Now, ang kumilik, kuha sa laing mahimo kay Igor Masalang nisunod ukon sa balaod. Kunya sa constitution, every 3 years, election ta. Sos kakapoy. Sige, binilyon ang gasto. Unya, malalagay ta to og manindot na og una og ma-re-elected ang incumbent. Unya, pwerteg yung mga asos. Balik. Balik na pas dati. Og bag-usad. Yung malas pasalig, balik las bat. Balik gihapon. Wa, mangitay ayo ani. May matos una panahon pas kampanya kay pas-pas man kayo hinatagay og face towel. Karon nga nakalingkod na, pwerte namang yaya. Ha? Pwerte mang lausiha. Oh. Istorya ramang ginagayo. Papugi-pugi raman. Now, taghang kayo mga loopholes ay. Nga provision sa atong constitution. But naaman na, nabutang naman na, ang ato lang ani nga makamubunta. O, sa ako nang giingon, balikan taning kaso sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Mga politiko, magawin mo desisyon niya. Ha? Mga politiko, magawin mo desisyon. So kamo, na, kamo ang tinuod na lang nga mga judge. Kay, kung isalig nga ito sa mga politiko ang pagdesisyon ani, sila, partisan man sila. Oh, bias naman ginadaan. Magpaingon sila nga dili sila bias. Ay, historian lang guna. Dayon si Senador Chis Escudero, kining ato aron nga desisyon pro hack bits. Karon na ni. Karon ra gyud ni. Oh. Dili kuno ni magamit sa uban nga mga kaso o sa uban nga mga impeachment trial, karon ra gyud. Oh, matod pang Senador Chis Escudero. Oh. Kay tinuod oi. Ni baliktad man. Nilit adlit at og kalit ba? Ha? Matod pang kasamang Jerome Yap Kagilok anang imong giingon attorney oi nga nilit adlit at. Ang desisyon ba sa ato ang Senate Impeachment Court nilit adlit at dayon ni kalitag balitok. Kaya una naman tong ni anunsyo si Senador Wayne Gatchalian o si Presiding Officer Chis Escudero. Una naman tong ni rule ang impeachment court nga decides yun ka mga senator judges ang kinahanglang mubuto para mo makonbikto ang ato ang Vice President. Unya karon nilit adlit adman dayon ni balitok o kalit. Nagbutuhay masad sila God. Ha? So ang mga active members lang sa mga senator judges nga kwalipikado nga mohatag og desisyon ang ipon sa 2/3. O karon 20 lang sila kabuok. Ha? Ngano man?

si Bato wanted. Kaya umubalik si Bato sa Senado, nag-atang mana Australiaris. Si Jinggoy na preso. Si Marcolita na preso. Si Loren Legarda nag medical leave. Ambot lang, umubalik pag hato. Og pila may 2/3 aning 20 naas mga 30. No? 30 o 14. Ako paminaw 30. Oh. Naas mga 30. Ka mga senator judges. Awa na. Ha? Kay 30 na gunis ladaan ka mga members majority black. Si Senator Chase Escudero og mo di kay presiding officer man siya og di siya mo botar or kung dili siya mo kwalipikado mo botar. Si Kuya Mark, ba naman? Ni tapo na mas kuya. Saman kuya, di ka mo tapon kuya? Ha? Di ba ka mo tapon kuya? Tapon lang siguro dre kuya kay naara mo mo'y pinding nga kaso diha kuya. O saman kuya, tabok or adto sa kuyog mo ni Kuya Jinggoy o ni Tito Marcolita. Stilan kining ato ang politika diri sa Pilipinas. Oy, ato sang check ang patrol kasama ni Jerome, ha? Kaya ba siguro na nay nidot kayo nga report ron. Oro sa mga balita ni kasamang Josipos GQ Kihano. Okay, alas 10:02 na mga kasama. Oh, kahumot sa Pasko.

0: kato eche ko nabe ang report ron gikan sa patron.
1: Ronda Presinto.
0: Yara si Radio Man Joseph Post GQ Kiano kasamang GQ.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Well, salamat sa mga radio tulig ni Ibarra sa roon na bagilang natapos ang 34th Police Freedom Week, no? Buri sa may kasing Espanyol, kaya doon sa pagkasakot sa CFBG o Bantay Media, palangga po ng programa buri sa may nisipat ka lugar. Sa ato, gamitorin sa nato sa Greenland, na karayon o gaway matatunan ng mga alarma ng itubag at ang kapilisan din sa nakwensundo mga sagag maginagmerhaga responihan sa pagkumaga tinugyanan sa talahod. Sa report na ito, nakuha na ilip-in partner ng mga turkista ang ganak na din sa ibog na anti-drug operation sa mga patiba sa 37 niya sa Masitso Mayahay 2 sa barangay Palamba, niga dakbayan sa Subo. Ang nadakpan niya mga gingong live-in partner o sila si alias Danin, na disay sa news o gingong sa nika Clay Barguiner na nadakpan na pong 2015 o nadakpan sa biyang live-in partner niya alias Caloy na disikuan niya sa pulos ng lukyo sa resultat ng lugar. Ang mga operatiba sa Pudiha 7 may mihimo o binary operation batok sa mag-live-in partner na matiling asuka na ng mga illegal gadrugas diya sa sibutan ng lugar. Nakuwal ka sa mga malakpan ay 5 gramos ng mga pinagpitaglibrahan sa buong na bubalor katin sa 374 mil pesos. On board sa patrol, ako ni Rajiman, Joseph Osiano, DYHP, Tatak, RMN.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 10:05 na ha. Okay, kumbati lang ito ha.

out ang mga suki karong Tig Paminaw. Okay, shout out nga tos mga naka-tune in sa ito ang programa karon, mga naka-tune in sa ilang transistor radio, naka-tune in sa car stereo, o mga naka-view sa ito ang program, pinagi sa official nga Facebook page sa DYHP. Okay, kombate! O silito bintoy, happy sabado! Shout out bintoy family o mga kasagriders, dihas Dungguan, Basak, Mandawi City. Mike Gikiro, good evening. Minadiron sa Karwasan, sa Gansiyang, Punta Princesa. Okay, thank you. Beremia Montenegro, shout out. Randy Santisas, good evening. Ika Randy Santisas. Okay, okay. Si Elmer Baklayon la serna. Okay, mo na gingon. Wiley should basta gustohon andam bawugon ang constitution. Matuman lang ilang interest ha. Ay, panabang ni Pilipinas. Si Burluloy Kahis Kabilia. Good evening. Albert Jinson. Joker Galon Makose, Magdi from Alicia Bohol. Gian Codilia Pugoy, shout out Diris Ormo. Si Tisbi Arliso Rabadon, mayong gabi. Okay. Oha, oha. Aaron Kid Harina, okay, thank you so much. Si Angela De Los Santos, shout out nga tong Janjo sa Punta Princesa. Okay. Maajong gabi ihorot. Unya ang ato ang Kapitulyo, sugod karong September 28, adlang Lunes, subling mapatuman sa gitawag o 4D Work Week. Tungod ni makasama sa kuan, kinini ang kamahalagi sa ato ang kurintina sa pagkakaroon. Oh, di na giyod. Mabangbang. Ibalik sa Kapitolyo ang upat kaadlaw nga work week sugod Lunes diri sa Cebu Provincial Capital ni. Di na mga empleyado sa mga naapil nga opisina magtrabaho ubos sa gipagawas nga compressed 40-hour schedule gikan Lunes hangtod Huwebes. Nagpagawas si Governor Pambariquatro og memorandum nga gipitsahan og September 23 nga nagmando sa mga opisina og empleyado sa Kapitolyo sa pagpatuman sa mao nga schedule isip kabahin sa mga lakang pagdaginot sa paggamit sa enerhiya. Ubos sa mao nga schedule ang mga empleyado magtrabaho gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 12 sa udto og alauna sa hapon hangtod alas 7 sa gabi Lunes ni hangtod adlang Huwebes. Aha. Unya sumapa sa memorandum nga ang mao nga schedule gipatuman subay sa Executive Order Number 16, Series of 2026, nga nagpailas sa mga lakang pagdaginot sa enerhiya sa Kapitolyo. Samtang gipahibaw sa Chief of Staff, diri sa Cebu City, nga si Kenneth Shazar, niadto Lunes, September 21, nga ibalik usab sa City Hall ang upat kaadlaw nga work week. Pipila ka mga opisina sa Kapitolyo ang magpadayon silang naandang schedule tungod sa kamahinungdanon silang mga serbisyo. Kinimaw ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ang Cebu Provincial Health Office, Provincial Social Welfare and Development Office, ang Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center, ug ang Cebu Normal School of Business and Technology. Ang mga opisina sa Provincial Governor's Office, Provincial General Services Office, og ang Provincial Treasurer's Office gidasig usab nga magtudlo og mga kawani
nga mag-maintain sa naandang oras sa opisina gikan Lunes hangtod Biyernes. So doon na di ay na gitawag og shifting sa pag-duty sa ato ang mga empleyado. Ipatuman ang 4-day work week apan doon ay uban nga mga opisina nga hangtod adlang Biyernes kung gihapon sila. Unya, maghabilin nga magamit ang upat kaadlaw nga work week. Kinibang baong nga order sa ato ang gobernur, makabili ni ang upat kaadlaw nga work week hangtod dunay dugang pahibaw. Una nang gihunong sa Kapitolyo ang compressed work week ubos sa Executive Order 27 Series of 2026 nga gipirmahan ni Barikwatro ni adtong Abril 30. Kini mga lagda nagsunod sa pahibaw gikan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang National Kagamhanan maggamit og upat ka adlaw nga work week alang sa Executive Department kay nagtumong sa pagdaginot sa enerhiya tungod sa nagpadayon nga gubot didto sa Middle East. Unya gipuli sa maong nga Executive Order 16 ug gitudloan ang mga departamento sa opisina o unit sa probinsya nga mabalik sa naandang lima kaadlaw nga work week ni atong Mayo 4. So karon ang Kapitolyo sugod Lunes upat kaadlaw ang trabaho bato na ubang mga departamento nga Lunes hangtod adlaw Biyernes gihapon. Ang ubang mga trabahante kumprist ang ilahang trabaho. So mao na ron sa Cebu City doon na sa plano nga ibalik ang 4-day work week. Sa private sector kaha, depende ni sa private sector. Para nako, makaayo man ning gitawag og compressed work week. Para nako lang, kaya magandang permiho na eh. Oh. Lunes hangtod adlang Huwebes ra tong trabaho. Aron doon na tayo tulog kaadlaw nga kanana ang upahuway. Oh. Para nako, okay lang gikinas tanan. Hinoon, depende sa ato ang trabaho. Kaysama na mo, dress media, flexible ang ato ang oras. Kinahanglan yun nga ma-maintain ba ang gitawag o regular na to nga programming sa mga ospital kana. O gupatuman man sila o 4-day work week, kinahanglan dili ma-paralyze ang operation. So inantigo gina o kung saan pagbahin ang personnel ana. Kay tungod aning subli na tong pag daginot sa energy sama sa kurinte, importante kayo nga mo adjusta karong panahon na. Naon sa mampunis dito sa Middle East. Nibalik mang tension dito. Ha? Wa pagid nagka peace ni sila si Donald Trump og ang Libya. Mas mayon ta og magka peace na ni sila oy. Peace na mo diha, oy, Kaisus, mahal kayong kurinti diri sa amo. Gawas nga mahal ang kurinti, mahal ang gasolina, krudo. Oh, pwerte mahal ah. Samot yun ang mong krisis diri, kay dagharabang kurapa. Samot ang mong krisis taon diri, kay pwerte dagharabang kurap. Paita sa tuwang nasod nga Pilipinas, oy. Tinuog itong giingon ni Dr. Jose Rizal nga ang mga batan-on ang paglaom sa tuang nasod. Although, baka dungog tag mga balita nga may mga batan-on nagmugna kagubot, labi na sa nagkadaiya nga mga school campuses. But, dili na mao ang tinuoray gyud nga ato ang gilauman para sa mga batan-on. Sila gihapon ang paglaom sa tuang nasod.
Kay karon, sa kasamtangan nga mga nagda sa tuang nasod, gikas barangay, padung ngadtos nasyonal, grabe yun, massive ang corruption. Ha? Makaingon ta nga massive kayo ang corruption. Og sakit pa ni kasamang Jerome, gitawag na ni siya og nationwide nga sakit. Ha? Labo pa ni pandemic. Maone dakong hinungdan nganong daghan kayo ang naglisod. Daghan kayo mga pobre. Daghan ang mga naghigwaos sa tumang kakabos kay daghang korap. Nindutang kaminawa nga ng korap, no? Ha? Kanindut. Paminawon anang korap. In English, mangguna. Oh, nindut kayo paminawon korap. Ang imong tatay, no? Korap. Wow. Lupig ka. Kay korap akong tatay. Class. O gatong binisayon, kawatan. Unya dili na bagin na sila maulaw. Kay gikubala naman ang ilahang naong kana bang mas hunit pa na sa panit sa pagi kanang ilahang naong kay dili naman na sila madutlan og uwaw. O, pabaga ay mas dagway. Maunay diris Pilipinas. Ang atuang mga politiko pabaga ay dagway. Ambot lang og duna bay mapili. Ha? Ambot lang og duna bay mapili. Og mag ayag taanig bulawan kasamang Jerome. Naglabing bas og mga kanana ang sobra sa atuang ayagan, usa pa mugawas ang tinuod nga bulawan. Og ibutang nis ayagan ang tanan nato ron nga mga politiko apil ng mga nagdas nagkadaiyang mga departamentos gobyerno ayagon kini sila. Akong tanaw mas daghan gyud ang angeng iitsa gikan sa ayagan usa pa mulutaw ang tinuod nga bulawan buti pasabot mapili na lang ay. Ha? Mapili na lang. Kay kanang uban nga mga politiko kasama ni Jerome panahos kampanya, siguro ang nas utok ana. Di sila mangawat, di sila mangkurap, dili sila mamintaha. Idealistic pa kayo guna-una. Pero sa dihang nakalingkod na sa gahom, natakdan sa dautang sistema. Muraog dunay manggaba nga himsug kayo. Bungas mangga nga perting himsuga. Unya itipon ganit ni munas o sa kabaskit sa mangga nga daghang kay dunot, matakdan og kadunot. Mao ni ron ang nahitabo sa ato ang sistema sa panggobyerno. Tanawa, ato ang mga batanon sa sangguni ang kabataan. Gipatakdan daan. Unsaon pagpangkurap? Para ko, uyon yun ko, magtango na ng iski, oy. Kung saan may gamit, ana? Ha? Nga no, dili makaservisyo ang ato mga batanon o way iski? Akadakong minuang. Sorry kayo ha, mga yot. Dili yun ko against ninyo. But, para nako, og ang atuang mga batanon dinha sa sangguni ang kabataan gi anadaan aning mga kawatan mga korakot mga tulisan nga mga politiko dili kini maayo para sa kagmaon sa atuang mga batanon busa ipalayo ni nato sila daan dili nato patakdan.
Ha? Ilibre sa dato ning atua mga batan-on ron. Ani mga kawatan? Mga kurakot. Nidutang kami naon, ha? Kurakot. Ha? Karindot, paminaon. Kurakot. Ang imong dadino, kurakot. Pag natisted yun, unsa sila kagrabe kakawatan, kakurakot panahon atong pandemic sa COVID-19. Nilutaw yun ang tinuod ng mga kurap. Kapertin daghanang nahimong milyonaryo. Pasalamat siguro ang ubang mga barangay officials ato nga dunay COVID. Kay gipang ugom ug maayo ang mga financial assistance, ang mga ayuda ay sus gipangkapnan oy. Didto kay ngon ta grabihan nga kakurap na mangiday. Kahastang ayuda gud kapnan pa. Dili mo tiog konsensya. Ano ni kamanhid ang uban nato ron nga mga politiko og daghan kini sila. Mayingon ko gamay na lang ang tarong. Sorry to say, although watay statistics ada, that is my personal observation. As ordinary taxpayer, mayingon ko gamay na lang ron ang tarong. Daghan kini mga kurakot. Daghan ang mga kawatan. Dias gobyerno. Kaysa gikaingon na nako, daghan unta nga mga may taas nga ideolohiya. Daghan unta nga ang gusto o kalambuan sa panggobyerno. Daghan ang maayo o pangandoy para sa tuang nasod. But, sa dihang nakalingkod na spisto, natakdan sa dautan nga sistema sa tuang politika. Natakdan sa pagpangurakot. Natakdan sa pag kakawatan. O ganahan na kaayong mangawat, na addict na sa pagpangawat, o hangtod giuran-ura na lang sa ato ang mga politiko ang pagpangawat. Maunid akong sakit sa ato ang nasod ron. Matod pang Jose Rizal, social cancer. Oh, social cancer. Panahon na Rizal, no? Napaday social. Inya, hiba mo unsay nahitabo sa panahon ni Rizal? Panahon man to sa Espanya? Supposedly nun, hindi tunta ka ito. Panahon ni Rizal kay mga pari maya mo ay gamhanan kaya ito. Pero usas giatake ni Rizal niya ito ang mga pari. Kay mao'y dunay dako kayong gahom sa panggobyerno. Unya ni abuso na sila sa ilahang pangatungdanan. Wa na nila puy eh ang gitudlo ni Kristo. Ang ilaha na lang basta makawali sila nga to simbahan mao to nga usas na suko ni Rizal siyang panahon ang mga pari. Oh. Matod pa sa iyahang novel sa Nole Me Tangere, si Padre Damaso. Karon ang ato ang kaparian, kay tungod kay duna na may gitawag og separation between church and state, kinahanglan dili kuno mag-apil-apil ang simbahan o unsay kalihukan sa gobyerno, dili mo apil-apil sa politika, samtang ang gobyerno dili sa mo apil-apil o unsay may mga seremonya sa ato ang simbahan. Na mga pari, ni tagawtaw kada sila, kalabot sa ilahang na obserbahan nga dili maayong sistema sa ato ang panggobyerno. But sa panahon sab nga sila mo ay gamhanan kayo sama sa panahon ni Rizal na hubog sila maayos gahum. So dili day maayo no ug wasobrahan
Mao ni ron sa ato ang panahon. Ang ato ang mga politiko na hubog ug maayos gahom, na addict sila. Ug tungod silang pagka-addict, dili na gid sila mauaw pang mangawat. Di na sila kamaong makonsensya ug iluga nilang pagkaon ang kabus. Kaya na hitabo ko nato karon na panahon na kasamang Jerome. Hulagway kita sa tao nga kabus, nga niwang kayo, luspan kayo, tungod kay maglisod gani o kaon, kausa sa usak adlaw. Nakatimpo nga kita kasamang Jerome, naatay usaka kap nga kanon sa atong bahawan. Naagian kita kawatan nga politiko, giilog pagyod ang ato ang kanon nga kabus kay gusto sila nga magkakabusog pagyug maayo. Ha? Mao na taburon. Bisan gamahing tako sa kanon nga para unta ihungit nato nga pobre. Aron dunay sustansya sa tuang panglawas, giilog pa sa nibutirik na ugmayo nga politiko. Resulta, porting pobrihas ato ang nasod nga Pilipinas. Mga bitaw, karon ang mga bagong tubo. Pang-experience naman ng ila diri. Oo. Labi na ni ato ang mga nurse. Pang-experience naman ng ila. Ang target ani abroad yun. Nga no? Gawas nga gamay sweldo din his ato ah. Pwerte naghan ng kurakot eh. Oh, naku na ilhan ng mga batanon, tuanas abroad. Ilag yung ikumparar ang ato ang nasod sa uban nga nasod din dito sila nagpakabuhi na. Dunay uban na to nga mga batanon, tuanas Germany. Oh, nga layo na yun kayo ang ato ang nasod ron. Kay sa uban kuno nga mga countries sama sa Germany, ang pobre dito kasama Jerome og pangapi, makalibre og pangapi. Kay naman kuno yung mga station dito nga libre ang kape, ya libre ang biscuits og uban pa. Unya uwa kay kapuy-an, ang gobyerno mo ay mo pahimutang nimo. O gusto kang mo iskwela, libre tanan. Og wa kay kwarta pa ospital ang gobyerno, ipa-ospital yun ka, libre tanan. Diris ato, sus. Di kurakot og mayo ang budget para sa mga panglawas sa ato ang katawhan. Kisa dili madispirado, ana. Ha? Pero kita nga mga wangers na kasama niya, romantos na lang ta. Yun, antos lang taan eh. Kaya wangers naman ta. Naatlan pa siguro nga karong panahon na kanang fresh graduate ha? Ay. Siguro oy. Manipaan siguro sa tas abroad. Nga no, pwerte man ka. Lisos ato paginabuhi din eh. Maglisod tagpa-eskwilas ato ang mga anak. Kay una, mahal kayong tuition fee. Unya ang atong sildo, pwerte mang barato ha. Oo. Kabulingit kitang mayo. Unya ang atong mga politiko rin na bulahan. Nagsigig pangutang ang ato ang gobyerno. Kinukar ang pagkakurakot, pwerte. Ni samot yun ang korupsyon karong panahuna. Mao na gitawag ko no og bagong republika. Alas 10:30 mga kasama. Okay, Feliz Navidad. Corazon Asusina Tanyula. Good evening from Southern Lady. Okay. Oy, si Madam Gisa Fajardo. Good evening.
Greet akong Danilo Dawa o yung asawa si Luna Dawa. Dili matog, oy! Kundi mahuman yung programa. Okay. No, ginator ni Y gamit ang iski. Lucille Pilungo. Bita, sorry iski ha. Para na ko angan ng wagtangon ang iski, oy. Kunsa, ilaog ta na mga batanon sa mga buayang politiko. Patakda na to sila daan. Dili, libre ta na daan ito mga batanon. Kadi na makaayo para nila nga ipaduol sila sa mga kawatang politiko. Tuduam na sila daan sa ang pagpangawat. Kung saan magpanikas, niya maunay paglaom na to. Uy. Mario Silva Bacalso.

sa kalisa bado tapul talisay from the Muy Bacalso. Okay. Eduardo Villamor Kamay, good evening from Dica Homes, Manila Tower 1, 9th floor. Okay. Willa Olores Berdin, good evening. Angel De Los Santos, mga kabitanan, God bless. Okay. Ang kinaon sa mga corrupt nga politiko kay Bulawan, nga di sila mabusog. Gutom gihapon sa pagkakawatan. Di gina takbaw man. Orason Asusina Tanyula, good evening from Southern Leyte. Oh, bitaw na. Miingon ko unya patakdan tani mga batan-o nato sa mga kawatang politiko di oy libre tani sila atong isecure ang ilahang maing ugma nanginahanglan tag mga batan-on nga dili korap nanginahanglan tag mga batan-on nga dili kawatan ako bitaw og dunay overhauling sa sistema sa atoang politika para nako duna nay age limit sa mulansar o politika. Para na ako lang. Personal opinion ko lang na. Dili na to ingon nga gi-discriminate ang mga tiguang ha? Pinarangkahay lang ta. Kinahanglan, batanon ang muda sa tuwang nasod eh. Oh. Dili man gani batanon kayo, dili po senior. Pwede siguro mag-age limit ka sa Manjarum, 50. Oh. Ya dili sa sobrahan sa kabataon, padagano nimo nang 18 anyos. Ha? Matul pa sa to mga higala 18 anyos magpolitiko na, may gatas pang baana. Para nako. Kana bang kinahanglan tag politiko nga matured apan dili pod tigulang? Gusto makatag maing kalambuan sa ato ang nasod. Para nako, no, ang maayong kanabang himuon na ito leader ang edad. Para nako lang, personal opinion ko naman guna. Mahimong masakto ng ako, mahimong dili. Kinahanglan dili mo ubos og 30 anyos. Oh, below 30, para nako lang. Di sa napapilo na. Kay, di pa kaya na matured o gunahuna. Unya, na ay age limit. Kinahalan until 50 lang ang edad. Oh. Kaya mga araw mga batanon, gimuda sa ato ang nasod. Kaya mga batanon mo may paglaom sa ato ang nasod. Karon, mga wangers ang nida, awan na. Porteng lisura eh. Oh. Kining ato ang nasod ron na ginahanglan og mga batanon nga duna bay mayong ideolohiya nga dili mangawat, dili mangkurap karon sus paita. Ay, pagkapaita naman lang yun. Oh. Kanusa pa ka mausab kini ato ang nasod nga Pilipinas? Kanusa mausab? Uy, wa ka kahibaw nga ikaw maoy sinugdanan sa kausaban? Nangandoy kang dili korap ng ato ang panggobyerno? Unya panos eleksyon korap ka? Uy, kimani eh. Matago sa nato ang sinugdanan sa maayong kausaban sa atong nasod nga Pilipinas. Oh, magpadata, magpaganoy taan ng mga politiko. Di tapagano na nila. Oh. Bisan kinsa nila. Labi maayo. Tanaw na toon sa mayong ugma sa atong nasod. O di man ganita maggunahon na nagmayong ugma sa atong nasod sa atong anak na lang. O di man ganit sa atong anak, bisan sa ato ang apo na lang. Kakiling ato ang mga politiko. Sus. Musugot mo, ulugan mo sa mga politiko. Ayaw palugulugan na eh. Ayaw mo palugulugan ang mga politiko. Kaya mga politiko sila sila. Tanawan ninyo ang may ugma sa nasod, ang may ugma sa inyong pamilya. O di, wala namang ganahon sa Pilipinas, ang may ugma sa pamilya ninyo lang ninyo may tanawa. Tanawa ron yung ato ang pagamahanan, oh, nagkagidlay o mayo. Asa naman to? Kato mga pasalig sa una. Ha, kaganiha lang. Nadyo ko'y klinte.
Niingon ako, attorney, pastila, nabudol man ko. Nga naman nabudol man ka? Abay na kong tinuot to, tagaan ako ng bulawan o budao. Budol-budol naman ito. Ano na? Ha? Nagkabudol man ta. Una, mag-election na po ta. Sunod election, magpabudol na po. Ay, sos. Kakapoy. Una, kaingon ko. Labing mayo, unom katuig na lang, oy. Ang tanan nga tenure of office sa ato ang mga politiko. Gikas, kapitan, mga konsihal, hangtod na presidente, niya dungan election, ano sa nagasto? Ha? Dungan, ano na? Kana mo, nakabasa ko comment nga, unsa, unma na, ma-paralyze ang serbisyo sa ato ang panggobyerno, o dungan, anong paralyze man, nga naman transition period? Unsa man pagka-paralyze, ana? Ha? Na may gitawag og transition period, dili man automatic nga panalitan na pildi ang incumbent. Di na siya maka-servisyo. Kaya na pa may transition ng mga usa ka buwan. Every 3 years mag-election. Unya, maura gigihapon. Sige na sa pag-it sa niyag face towel. Kaingon ta, kaya ba yung hunungo na anaw eh? O kabuot pa lang ta? Sige, eleksyon niya. Karon, ang mga tao, gusto na unta nga mag-eleksyon sa barangay, gipost po na po. Na unsa naman in town ka na, oy? Unya, si Presidente Bongbong Marcos Jr. ni pirma naman og balaod under Republic Act number 12326 balaod ani nga nag-extend na pod oy nag-reset na pod wa eleksyon mahitaborong November 2 sure bull na gipirmahan naman ni Presidente BBM kining bag-ong balaod ron ang sunod eleksyon November 13, 2028 pa. Pagkasayang ato na mite nagdagko kang tarpulin. Kadako narabak ha gasto kay dagko narabak kang tarpulin kipang printa na. So mawa na ni, ha? Why election karon tuig sunod tuig? Why election karon tuiga? Kagi pirmahan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang balaod nga supposedly November 2 karon patang November 13, 2028. Ah, paldo mga kapitan ano yan? Ay, ay, ay, paldo sikap. Oh, himo niya nagkanta kasama Jerome. Paldo sikap, paldo sikap mo. Hawak ko ang beat. Hawak ko ang beat, paldo sikap. Paldo si Kapoy. Oy, may election, oy. Sure na. Sure. May election ron. 2028 pa. Ah, bauna. Paldo si Kap. Ah, bauna na siya. Katos ako na, niyo nang kumilik nga. Oy, mas mayon tal, oy. Nanaw tayo balaod nga mapasar. Nga, mapustol mo ng election kay nanganda na rin ba may hawaan nila. Why election eh? Karong one. Why election karong tuiga. 2028 pa. Muna. Paldo sikap mo. Kantahin na yung kasaman, Jerome. Ha? Hawa ko ang beat. Hawa ko ang beat. Paldo sikap. Paldo sikap. Ha ha ha!
kana sa tanawaran niyo. Unsa sila kabastos? Aron pagpa-impress lang yun sa mga incumbent barangay officials, gibastos og mayo ang mga botante. Oh. Kapila na gud ni kahigayon kasi gihag postpone? Ha? Kapila na si gihag postpone? Perting bastosa. Unya, liper na bata. Ya, padara dita gulog-gulog sa ato mga kapitan. Nga, okay na na, uy. Mas may na, ako naghihag po inyong kapitan. Ay, ikaw rin kagusto ni mo. Unya, in November 2028, November 13 man, mingon na po ang mga kongresista, mga senador, bago pumunta nag-eleksyon sa national, ana, adi sa ito mag-eleksyon, postpone na po, apaldo si Kapla po, ana. Kaway ayo ba yan, ana, ay. Mas may i-fix na rin tarong, ay. Ang termino o ang tenure of office sa ito, ang mga barangay officials, guys. Kapila na ginibastusa sa ito mga kongresista, mga senador. Aron lang, maulog-ulogan ang mga incumbent barangay officials kay hapit naman sad ang eleksyon sa 2028. Ilang gamito ng mga incumbent barangay officials ilahang pagpangampanya. Ay, sus, istoryahe, oy. Mauna tinood. Ay, diktador style da. Oh, Eric Bunok. Oh. Ahay, Dino Oping.

Sino o pig? Ang atuman, tagsakay o bangag mo sakay jitski? Okay. Luis Olivera, good evening. Ang druga, wag tangon, 6 months, natuman. Okay. So, maning iwahan din, no? Lucil Pilongo, maingon na ba dayon? Naamo sa akong dughan, ate. So, nganong di man daon, madayon. Oy, ang barang eleksyon para mailisan po ning uban nga wanay. Ayyo! Boy, pobre official. Katagang taon na ito og niya makatras demokrasya. O saan may ato mga kongresista o mga senador? Eh, sige na lang ninyo, postpone na niya. Abot sa November 13, 2028. Mag-eleksyon na sa punta, ipostpone sa ninyo. O saan man, imuul na ninyo forever ng terminos ato ang mga barangay officials. Kaya gabi, Joey Salvador, amua kay, hani? Diresa, amua kay sa Permero, ang iski, nagplano nga na ay liga sa, kaya katataon, ha? Na ay liga, kuno? Na ay liga sa basketball, pero lagi, nagdeklara nga way election sa DSKA, ha? Murag di na mapadayon ang liga sa basketball, ani na? Okay, mawalagin na, Dani Javier, may gabi igikan rin sa Alegria. Awa na, paaldo si Kap na. Luis Salvador. Tinood ay sa Kitiro, tinood yun na. Nag-antos yun taon mi ani. Magbuntag waitog sa paggamag panginabuhi, aron mabuhi ang pamilya. Shout at kusa ko ang bana nga gatrapog dahon kay taon-taon magluto na may bibingka nga hinimo. Og pinalutaw si Jubert Carriaga from Santa Filomena di Pulog City. Sige lang kinini ang Elsa kay basta magkugita mabuhi ramang kita ba? Kugi lang itagmayo. Unya magampo sa Ginoo. Kakugi o diskarte. Para nako, pagkuyo gina. Ha? Pag-ampo sa Diyos, kakugi o diskarte. Kaya mag-unsa man na, nga magkugi ka, unya, wa ka diskarte. Apan ka nang imong kakugi o diskarte, imo ginang ubanan o pag-ampo. Ha? Uy. Mag-ampo yun ka. Kay panalitan ron, ang imuhang trabaho mag-uuma. Kugihan ka, may kang modiskarte. Unya og ang Ginoo, dili niya buhion ka ng imuhang tanom. Og ang Ginoo, di magpadag-uan. Aron bisbisan ka ni imuhang mga tanom, mabuhi ka na. Ha? So ikaw, kamao kang modiskarte, kamao sab kang mokugi, plus mag-ampo di kas Ginoo. Ako bitong mapanig-ingnan. Daghan kaya mga kugihan. Unya, naglisod gihapon. Ngano kay kuwang sa diskarte. Doon ay duha ka mga mag-uuma kasamang Jerome. Silang duha, pulos wa ginaka tunob o taas nga edukasyon. Silang duha, wa ganit nakatiwas o elementarya. Unya parehas ra sila gitikan nga yuta na sila gitikan nga yuta tagsa ka ektarya ilang gitamna na og nagkadaiyang mga tanom na mais mga utanon og uban pa katong usa perte gyud ka kugihan mga dlawon gud adto nas uma unya mobiya gikas umahan. Hapit na mag-alasay sa gabi. Ang usa, kay, wato sa umahan kasama Jerome,
alasays sa buntag, pero kutubras alas otsos buntag. Pahuway na siya, kay init naman. Unya, bayak na pun siya, atos umahan, alas tres hapon, ngatos alas singko sa hapon. In short, soon sa usaka, adlaw upatra ka oras iyang igahin sa umahan. Samtang katong usaka mag-uuma, ang iyahang kakugi grabe, ha? Kay alas singkos buntag, adto na sa umahan. Unya, mula hutay, init, muundang alas dosi na sa unto. Dayon, maniunto. Balik sa umahan, alas dos hapon. Muundang hapit na alas sais. Taas kay guras, no? Kumpara atong usak ka mag-uuma, nga, mudyuti ra siya ang umahan, alas sais buntag, ngatos alas sais buntag, nga balik, alas tres hapon, ngatos alas singko hapon. Parihara man sila gitikad ngayuta. Parihara sa katambukon ngayuta, pagilang gitikad. But, mas dako man o ani, mas abunda nga harvest ang naangkon sa usa ka mag-uuma nga mubura og oras iyang gi-duty sa umahan. Ikumpara atong usa ka mag-uuma nga perti ka kugihan. Unsa may diferensya nila? Ang diskarte. Kay katodayng usa ka mag-uuma kasamang Jerome nga upat ka oras ra kada adlaw nga mo duty siyang umahan, nagbutang siya og kanana ang taytayan sa tubig nga padunga to siyang umahan. Ra siya dito yung mga tangkungan o katurang iyang gihimo nga taytayan sa tubig gikan sa sapa nga latas to siyang umahan, mao to'y naghatag pod og tubig nga to sa iyahang mga tanom. So ang iyahang mga tanom, tambo kayo. Samtang katong usa ka mag-uma, wag na niyang maumatang diskarte. Kugihan siya, but kuwang magdiskarte, lisod gihapon. Katong usa ka mag-uma, magunahon na ang uban nga, di man ikugihan ka siya, pero nagkaham kayo harvest. But, naadi ay siya diskarte. Nigamit siya pamaagi nga dili kay siya tantong mahago. Katong usa ka mag-uma, hago tinud kay siya, but gamay gyud pag harvest. Kay kuha magdiskarte. So sa kinabuhi, gawas nga kugihan ka, kinahanglan ka mao kang mo diskarte. Og natural kinahanglan ubanan nimo na og pag-ampo gikan sa Dios. Kay bisan kadtong mag-uuma nga kamaong mo diskarte, panalitan kadtong sapa nga yang gikuhaan og tubig nga magihimo anyag maiyang gigamit o gitinubdan nga taytayan para ang tubig adto sa iyang umahan og wa nay uwan muhubas man sad to. So wa gyapoy tubig padunga to sa iyang umahan. Sa kinabuhi, kinahanglan tang mukugi mo diskarte og natural ang pag-ampo ngadto sa Dios. Maugin na. Oh. So kita, Ilsa, Kintiro, bahalag pobre ta, bahalag pobre mo, pag-ampo sa Ginoo niya o banina o diskarte. Di ba, masinso lagi mo. Oh. Panahon bitaw sa pandemic, sa COVID-19, adaghanang mga diskarte at to'y panahon sa pandemic. Kana lagi mga mobile nga mga paninda, isakay o multicab, nauso na ginagmayo. Hangtod gani ron, gipauso gihapon. Oh. O kana mga isda nga isakay o multicab, unya, na ay trumpa, i-record lang ba? Nga, isda muna, isda! Barungoy, tag 120 ang kilo! Budburun, 180 ang kilo!
danggit. Kagdusintus ang kilo. Isda mo diha, isda!

service karti. Oh. Nah, katong panahos pandemi, kung atang diskartian to, pas mo kita. Kaya katong mga essentials, makagawas man. Kada ba mag-deliver o mga paninda, mga pagkaon, so diskarte po ta. So, ano na? Alam mo kagool. O nalisod mo. O banay o diskarte o pag-ampo sa Ginoo. Ha? Panalitan doon na mo yung mga negosyo diha, bisa ginagmay, o banay nyo na o diskarte o pag-ampo sa Ginoo nga Lord, o banay tao ning amo ang negosyo kay amo aning gamiton nga panginabuhi para nga ako mga anak maka padayon og eskwela o makahuman og eskwela sa college, no, daghan kay mga kasaysayan sa kinabuhi oi nga mga kabus nga mga ginikanan nga nakapahuman sila og eskwela sa ilahang mga anak. Oh, daghan. Oh, ako ba na ko mga klinte, mga kontraktor man, mga sub-kontraktor. Unya, kanabang mga sub-kontraktor nga ni gikuha lang sa mga main contractor. Oh. Magsumbong sila sila ang mga kaagi, nga pait kayo ba? Ang ilahang panginabuhi. Kana na ang na-focus sa construction. But nakapahuman og anak, ang dunay anak na himong architect, ang dunay anak na himong civil engineer. Kay mismo ang mga ginikanan, gihimong inspirasyon sa mga anak. Kay magtanaw sa mga anak ba? Ang mga anak, magtanaw sila ang amahan nga, kaluhin ta ang papa eh. Halos naman lang kanon ang siminto para mabuhi mi. Oh. So, gihimong silang inspirasyon sila mga anak, nagmanampuso ng ilang mga anak.

a las 10:55. Ok. Good evening. Sevilla, Olores Verde, Nakakista, oy. Siyo may festival, Tristisa, Abitano. Alegre na bagyong tisa ron, oy. Lagi ko ganiha, pagka, na-trap, yung bitang ko sa traffic. Nabawat ang kong U-turn, oy. Good evening. Constantino Apit Attorney, nasaan si Attorney Romulo Macalintal petitions to Supreme Court BSK postponement. Naa naman totoy decision sa una sa Supreme Court. Iguha naman sa gutawas Attorney Romulo Macalintal. Kapoy na sa 7 taon to. Daghang mga grupo kanang nampril na padaghang mga batanon ba nga mga volunteers diha nga mga abogado. I-invoke ninyo na, ay, nanay ruling na sa Supreme Court na dili sigihan o postpone ang elections barangay. Usa naman taon kini ato mga kongresista o mga senador. Ay, sila kaamgo ba? Although ilang gipahimuot ang mga incumbent barangay officials, daghan na kayo mga tao gibastusan nila. Bastos kayo. Gibastos nilang mayo ang balaod. Matod ma'am, matod pa ni ma'am ko ni Bas, is da mo ni ha, is da! Oh, uso ka na din sa tuwa ron? Ikabuntag, is da mo ni ha, is da! Tambasakan, tag 200 ang kilo! Yatay mulmul, tag-sinto at sinta ang kilo. Di ay buriring, tag-bainti ang kilo. Isda mo rin ha, isda! Dili, bagay na paggaw kay girecord naman to. Nakamayang mo diskarte. Okay. Biskay ni Smile na to nga barangay officials. Ah, okay. May maniinom ko lapo. Okay, Rino, Sibuko. Oy, si Ma'am Cunibas. Why ko mo sa pag-ampo? Kaya kitang tananaagoy mga pagsubok. O, tinuod ako. Hindi masulat. Isa mong gugunoy, why mga pagsulay sa kinabuhi. Si Wagap Taga-Isla. Biskay ni Smile na to nga barangay officials nga mudagas at madagan pa. Ibayak na po ka, mugot ang naong. Wow, mugot ang naong. Shout out! Aha. Shout out ni Ekos Taga-Isla sa Tanan Managatay o sa si Paring Islaw. Undo Roco Garcia, Lanzaderas nga magkalubat na ang radyo. Mamatis programa ninyo o Tanan Arnoco Family. Og Bugha Family, salamat kayo. More power! Kanoon sa amanta na i-launch oy ang racket kay ig-adayo ng mga buaya. Ig-adayo mga buaya. Kung naman tag-i ay hinuunan eh. Taroon sa EI. AI technology. Oh, ganun mo ni AI god. But karon mas gipa improve ang application aning AI. Daghan kay mga content no. Gamit ang AI. Bisaya pang AI.

taon dili madayon. Oy! Para mailisan ang taon ng ubang way. Ayo! Chuy Salvador. Okay. Roland Sanchez, may gabi. Si Nina De Villeres, good evening. May gabi, itanan. Si Judy Minke, good evening. Shout out rin sa ako ang mga kauban driver. There is a No Star. Hoy, kumusta mo des No Star, ha? Ah, ay kining ato ang politika sa Pilipinas. Tapos, apamantaon ta. Makahamugaway aning ato arong krisis nga nahiaguman. Kunya, ang krisis na toron, tubig, apil na ang kurinti. Nagi mga rotation brownouts, matang adlaw, nagi tayo ma-experience nga brownout. Kitaan ni mag-andam na gitag mga ato ang gamito nun ba panahon nga doon ay burn out. Tama mo hindi ay mga solar powered equipments. Magamit ni nato no? Mga gining panahon na unta nga ang mga kining itawag ba og solar energy. Hatagan kini og igo nga pagtagad sa atong panggobyerno karon. Kadi man mahimo kasamang Jerome nga magsige lang tagsalig aning kurinti. Oh, kay kining kurinti dai dako gunig konsumo sa krudo. Unya ang tension dito sa Middle East nagpadayon man. Ha? So ang solar energy mahinungdanon kayo kining mga solar powered nga mga equipments. Mahinungdanon nga hatagan kini og taas nga priority sa tuang panggobyerno ron kay iboram lang ibuad. Ha? Natural doon na kay gamitunon ana nga mga equipments. Kabahin ana ang gitawag og solar panel. Yan naman kay mayong mo connect anang mga solar. Kay maumanay na uso na gani ron. Ako naghan ako nabantayan nga mga establishments nga nigamit na gano'ng mga solar. Hasta ni mga dagko nga mga panimay, ako na matikdat, solar na ikipanggamit. Oo. Kaya kininig na niyo, ang krisis ba nato sa kurinti, nagkagrabi. Dili pa manimao. So, ang una untang mahimong model para ani mga solar-powered nga mga equipments or sa paggamit og solar energy ang ato ang panggobyerno. Dili mo rin so sila og ingon nga dili man safe ang solar. Ha? Suportahan eh. Kanaan naman yun na. Nakita naman nato. Natistingan naman nato na nga ang inriya de ayos adlaw magamit na nga pamaagi para mo andar ang ato ang nagkadaiya nga mga kahimanan. Panalitan o, dere sa ato ang panggobyerno. Sige silag bayad ng kurinte. Distingi ka ng solar. Ang model ani ang ato ang panggobyerno, yun, niya musunod na tanga mga konsumidor. Ang problema kay daghan niya ang mga utility distributors ang mabagulbol kay malugi. Labi na mga politiko po ang nang negosyo. Mamanggod na. Ha? Labi na mga politiko po ang nagigusyo. So, di man pwede nga sigit ang ingon ani. Mahal kayong kurinti? Uy. Ngita tag mga alternative roon nga pamagi. Uy. Ya, kani mga sources of energy, daghan man ay kayo ni. Gawas aning enerhiya sa adlaw, kinitubig, magamit po din nato.
apan ang inahanglan ta og mga scientist para mo exploit ani aron mag-convert nato kining maong matang sa energy o gamito nato nga power supply. Pero kinani aron ang solar energy naa naman gini. Gani halos tibuok libutan naman siguro. Og wa ko masayop ni gamit na og solar energy. Kita salig lang gigihapon tag kurente. Tanaw ra to mga kurente diaw nang umbitay nagwayo, ha? Gihimon lang ko ng kanabit ang mga linya na ito sa kurente ron. Nagsagol-sagol ba? Linya sa kurente, linya sa kanang para internet. Nagkumbitay og mayo eh. Mas may pa mga bagon sa lasang. Tigtanaw ni mo, mga bagon sa lasang, organized pang tanaw. Dres ato ah? Ay, sus. Nangumbitay kini mga linya sa kurente nga. Puwerteng sa muka sa tua mga mata. Oh, puwerteng hugawa ay. Oh. So, ba nga mga naso, dili yung anik kahugaw. Ang linya sila ang kurinti dito. Sa ato, wag ito state of the art. Naatat yung mga maayo nga mga electricians. Ano nga, bro, na po. Gamay magswildo. Unya, natin mga electricians din eh. Ah, matinihan lang po na yung mga wiring direct. At importante, makatrabaho lang. At tanawa, ang umbitay yung mayo. Mas nindot pang tanawa naging mga bagon sa lasang. Maling nga pagka magtanawa sa mga bagon sa lasang, kay kanana ang di pa sakit sa mata. Kinaniya ang mga kurinti din sa ato ng umbitay yung mayo. Asos. Unsa naman yung tao na eh. Oh. Now, karon problema ta sa kurente, matag adlaw doon na gitawag og rotational brownout. Pag brownout gita ba? Unya atuwas ang tubig. Maghapon, mutu kadiyot, wag tang dayon. Tu pagan, tu ragani, wag tang pagyod. Muto kadiyot, wag tang dayon. Usa man na? Unsa na sanggutan? Ita oy. Ya mahal pagyod. Mahal unya nahikawan bata sa maayong nga serbisyo. So pangitaan ni pamagi sa itong panggobyerno, kini mga alternative sources of energy. Hinoon, si Presidente Bongbong Marcos Jr. ni suporta man atong gitawag o paksilika. Pida no. Ano inyuhan mo sa itong gibashi Vice President Sara Duterte? Kung wak kay ba atong paksilika? Kita ba ito nang hibaw ang naunsan ng paksilika? Kada ko ba nga kumpanya kasama Jerome nga mag-produce aning AI, Artificial Intelligence. Dako di kanyang makonsumo ang planta no? Sa AI. Tubig di ay may gamito na. Ha? Kuya Wasa? O mauna na dako ning development sa ito ang nasod, but naamang yung mga masakripisyo na gitawag o collateral damage, gani ang ato ang mga environmentalist, supak man aning paksilika. Katong bago pa ning, katong hasuna ba ni Presidente BBM, pangutan na si Vice President Sara Duterte, kanang Madam Vice President, anong masasabi mo sa paksilika? Ha? Ya, kisa may nabawal anong paksilika ko? Bisan ako? May mag-bright kita sa tanong kay Sigita o kay Bawa na? Naila pag yung gibashi Vice President Sara Duterte, nga nung kunawa kay Bawa anong paksilika? Ha?
usa rin ay ganagong kumpanya para sa AI. Paksilika. Unya, suportado ni Pilipinas ang Paksilika. Then, o mo full blast na ni Puhundris ato, malaumo na nga itong gobyerno nga maghatag ba ni o dako nga advantage sa ato ang panggobyerno. Oh. Ang problema ani kasama diro mo wag tangan katag trabaho ani kay kopyahon na tong tingog naong nya mo na masig broadcast ani diri. Kuya ra ba kini mga AI ro? Ha? Unya, mawala gina por lahi ra gid og tawo no ang motrabaho. Kabantay mo ani mga salida niya gigamit ang AI. CG, CG. Ehem, ehem. CG, CG. Usa man yung mga salida nga mga ininsik. Mukatlam lag tungas. Mukatlam ko ano? Ano na ang sa tawag anak kasama ni Jerome? Mukat man lang siya og pop up sa ato ang wall, no? Aka na bang masigitag scroll-scroll sa ato ang Facebook ba? Oh. Yeah. Dahil bang ganahan po na anak, ninot man po istorya. Ang problema, wow, kung nakapagita, asa nakasumpay ani? Ahay, mawala gina, paksilika. So, usa to ning paksilika. Oh. Kining paksilika, usa din siya ka international coalition. Nag-launch sa United States niadtong December 2025. Unya, naani siya gitawag o Global Supply Chains para sa Artificial Intelligence o Semiconductors. Unya, kabahin sa mo avail sa serbisyo sa Paksilika ang Pilipinas. Magbutang ta diri og major high-tech manufacturing hub. Oh. So, dako makuno kayong kanana ang porsintos tubig good ang makuha na to ani. Oh. Ang kinadi ay paksilika. Gikan kinis pinulungan nga Latin ang paks. Gitawag ni og for peace and stability, no? Pax, unya ang silika mao ni ang base material for silicon chips. Kahitik na ba na eh? No. Unya ang founder ani ang mga original members naglangkob sa United States, Japan, South Korea, Singapore, United Kingdom, Israel, United Arab Emirates og ang Australia. Oh. So kita sa Pilipinas magbutang ta og major hub sa Paksilika para sa AI. Ha? Artificial intelligence ko yawan ano. Hinoon magamit magining AI karon. Kasama lagi nato dire kasama ni Jerome. Padalitan, ma-absent ko. Unya, mayan akong AI. Or, inolan ako amo ang technician. Kaya mayan po na siya o AI nga. Kasama ni Jerome, gamit rin sa ko niyang AI. Pabrikasan ng AI. Kupiyahan lang akong naong tingog. Unya, ang AI, dako ni magamit sa mga transaction sa private o sa gobyerno. Tinuod man. Paspas man tinuod kaya ron ang ato ang makuha nga mga information gumika si AI. Pero kining AI gudugay na gini. Ha? Kanang Google AI man na. O, kanang Yahoo AI man po na. Bisa kanang Facebook AI man na. But,
karon gipa improve ang artificial intelligence. Oh. Tungod aning paksilika. Mao lagi ni kato ang mga tatanaw ra gud ninyo ron. Apektado kani paginabuhis mga artista no. Kay kisa pa ganahan kayo mo produce ron og mga salida. Halinon baka nang ilaha mga salida ron nga na ang AI pahimuon ni mo salida, mayo ha mo himo salida kasama ni ron. I-type lang nimo, depende mo na sa application nga ako na gitawag di ay kasama Jerome og AI nga pang movie making. Na ako'y na istorya ba nga expert yun sa IT, ingon siyang attorney. Depende mo na sa application sa AI. Kaya na, panalitan, gusto ka og AI nga pang salida, imurang diktahan ng AI. Kung sa imong gustong salida, may yung karon nga pag produce og salida nga kwan kanang about sa kingdom oh nga dunay usa ka ilaga nga nahimong prinsipe oh amo kahimo ra yan ang kwan mahimo ra gi ayana na karon na usoron sa ato nang ma-scroll no sa ato ang Facebook kana bitang mga gipauso magmaay ni kini bitang unggoy oh mga unggoy ya bisaya ra bang unggoy may usa ka account ba gigamit ang AI ang babae ang gwapang babae kasama Jero ha Nahigog mas unggoy, pagkasutihas unggoy noon. Kisan himo ng mga salida, ang iay. Musuwat ra ka dito nga, mao ni istorya sa kuan ha. Oh. Oh. Ang igamit, artificial intelligence. Magamit ka na itong iay, no? Para di na makurakot ang itong panggobyerno. Ay, so. Sa kahani, iyan lang kayo mulit sa Pilipinas. Iya, ikaw na lang sa Pilipinas, eh. Ang mugtang ni mga kurakot din, eh. Ahay. Usao na lang. Ah. Linda Masong Lagos, magpataod og solar mahal sigon sa imong mga gamit. Maayo jud solar kay kwintahon ni mos kurente mas dako imong mabayad sa biko eh. Lahi sa solar usa ra ka bayad unya wa na kay bill. Bitaw no. Baka pundo ka ta gamay ani kasama jero mag solar tay. Palalitan aircon o mahal ka ng aircon good. Aha, Glinda Masong Lagos ang BDO sa 20 building ato ni. Kanila ang mga windows sa tubangan, mga solar mana. Oh. Ama ba? Wa mana sila gakunik o kurente ato ni. Ama ba? Mao lagi. Tingal suportahan ng gobyerno ang solar oi. So dapat kaning ato ang mga municipal offices sa mas Kapitulyo, solar na mo diha tanan. Distingin ninyo. Kay moingon lang ning uban atong mga officials sa gobyerno nga dili man na safe ang solar. Ay, suportahi. Suportahi ninyo ang mga pamaagi o kadto mga factor nga dili safe de, i-improve na. Los Didal, may gabi eh. Aha, mga Kadiwa HP watching from Labangon. Si Candy Calls, may gabi attorney. Shout out sa akong palanggang bana, si Iloy. Always yun ang sunod si mga programa. Oy. Nelson Cabatino, may gabi from Dulho. Si Tunis Park, may gabi. Kamanyan Archie, electrician sa ato ang nahabili mga tista scholar. Graduated na lang. Aha.
Aha. Sana rotation kurente, ah, rotation manaut apan mas dako ug mabayran sa kurente attorney, mao lagi. Ako, ako makasuway sa daling solar. Suway ka tag solar kasama ni Ron, ha? Ah, ikaw plano po hon. Kaya atong opisina. Okay. Isulat ka na to, no? Tingnan lang sa ba? Usa ka opisina. Oh, solar. Yeah, baka. Tanaw na to. Mayo o ipikto. Sunod na po, no? Ah, shout out ng taga Argao Advance. Happy Pista karong Martes, September 29. Oy, happy Pista niyo, oy. Sofronio Almeria, mayang gabi. Si Juni Mingi, good evening. Aha. Sa ako mga kaubang driver, there is a no star. Oy, kumusta mo rin, oy. GC Abelanosa, mayang gabi. Ang malita, i-iPhone na. O lagi. At attorney, ako pag umangkon mo, tadong solar. Legit, kay nag-seminar sa company nga mao'y nag-supply, magpa-estimate. Ah, mao ba? Ah, sige. Mas maita. Ah. Ang oras, alas 11:20. Tres, mga kasawa. Ang kaninduta. Ay, doon lagi kay Pasko, no? Unya, kasama mo diha, ha? Nag-anda mo dihag mga giveaways na para Pasko. Ha? O sa mga kariha kasama ni Jerome, nagpaprinta na kadag kalendaryo. Ang dama na ano eh. Mga magbagha. Kay, sunod buwan na ni October. Awa naman. Di na madayon, ako malikon, di na madayon ang eleksyon karong November 2, ha? Basi maglao mo diha. Oh. Kasayang sa uban. Naguna-una nagpangampanya. Dako na kay gasto ay. Ha? Ang uban, nakagasto na tawag dako. Yeah. Sa uban, inyo bitan ng katuyuan.

0: Ang oras, mga kasama, alas 11.24.
1: Dapat ba report si kasamang GQ? Ha? Kay atong kosmostahon sa bron kasamang Jerome ang pag-asa magtan. Kinala, magka-monitor kita sa kahimtang sa itong panahon eh. Palabi ka stress ay. Naglisod pa ta, mas stress pa ta, doble na ka itong problema. Mani ka sika lang ta. Kining problema ron sa ato ang politika. Masagdahan ta na ang mga politiko mag-away-away diha. Importante doon na ta tamuga sa ato. Ha?

0: A las 11:25. A las 11:25 na. Ano sa pagkani mo humano? Ang impeachment trial? Pero sa panan niyo humnon, ha? Dalian na naghuman ay? Kaya pastilan. Kadaghang mga kabus nga mga Pilipino naglisod. Mas may makapandet ang mga balaod nga makapaminos sa kakabus sa mga Pinoy. Sama na pagwagtang sa K-12. Dugaya ko ninyo giwagtang ng K-12. Wagtangan na ninyo niyang senior high, oy. Huwag ba kaya po'y gamit? Ibalik sa una nga ang high school upat na katuig. Kana, dugay na kayo ng panuwagas mga ginikanan. Niwagi hapon na ma-action eh. Pero ang ato mga politiko mo ay gusto, samaan ang pagwagtang sa o pagpostpone sa eleksyon sa barangay at puwerteng paspasa. Pero panawagan sa mga ginikanan nga naglisod nga wagtangon na ning duha ka tuig nga gipuno sa high school, wa pagin maaksyon ni. Kano sa pa man ninyo maaksyon ni? Inyo na po ning isadsaan unya sa pangampanya ninyo sa 2028. Ang kabot-bot ba ninyo? Kinsama ni kasaman Jerome? Si kasaman JQ ni? Okay, ato kami naon.
1: Ronda Presinto!
0: Ato kami naon ang Patrol Radio Man Jose Post GQ Kihano.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Dugo nga mga report ato nga sa Congress Gawas Kabahin na sumsum ang kampanya sa kapisang sa pagbayad ng bahantin ng operasyon dito sa may barangay at tabunog na takawin sa Tarisay laig sa katulis na agadang paano sa ibang virus operation ito sa may barangay tabunog sa mga siyudad sa gabi 15 anyos at nadakpan na tagitulis sa nasibutang lugar ang masakop sa City Drug Enforcement Unit sa Tarisay City Police Station na imo og virus operation na batok sa maog suspect na tuwagin sa maog suspect ag 5.26 gramos na ito na ag sebo na mubaro kapin sa 30 mil pesos sa onward sa patrol ang New Radio Man Joseph Oscano DYHP Tataka RMN
1: RMN Radio Mo Nationwide.
0: Oras mga kasama alas 11:28 atong i-check sab kahimtang sa panahon sa musunod nga 24 oras karon nga mahibaw ta unsa may mga kalambuan ato karon ha sa kahimtang sa tuang panahon do na batay mapaabot nga mga pag-uwan-uwan do na bay sumusun nga bagyo ang hanging habagat kumusta man so ato ang mga kasamang mahibawaan niya karon ta taon pinagi sa report gikan sa Pag-asa Mactan.
1: TYHP una sa lahat weather update.
0: Ato kami nao na Pag-asa. Maayong gabi, Pag-asa.
3: Maayong gabi, sir. Maayong gabi sa itong tanang tigpaminaw. Mukhin yung pinaka-latest weather update karong mga orasa. Ang atong ginamonitor na bagyo na si Queenie kaganihang hapon ulay kining nasipatan sa may kalayong 600 kilometers east northeast sa Itbayat, Batanes. Ang iyong bagyo gibanabana gihapon na gawas sa Philippine Area of Responsibility pag-abot sa buntag sa Domingo. Ang iyong bagyo, wala kinitsansa na mulanfall sa lisan-asang bahin sa atong kayutaan sa tibuok forecast track kanato. Sa pagkakaroon, ang naiyong bagyo anaaking kakusugon sa hangin na mabuto 110 km per hour sa sentro o pagkusukuso na mabuto 135 km per hour. Padayon kini nag-erog sa direksyon na amihanan sa kapaspason na 15 kilometers per hour. Dini sa atong nasod ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ o ang pagpanagbo sa duha ka hangin gikan sa Northern Hemisphere o Southern Hemisphere ang labing nakapekto dinhi sa Palawan, Visayas ug sa Mindanao. May tungodan na ang Negros Island Region, Central Visayas, makasinati sa madagumong kalangitan na adunay kalat-kalat na paguan, panugbukila tungod sa nayong ITCZ. Posible ang kalit na pagtaas sa tubig baha o pagdahili sa yuta, ilibihan ako makasinati kita o adunay kasarangan ngadto sa kusog na pagbuhos sa uwan. Samtang ang nibiling bahin sa Visayas, adunay medyo mapanganuron ngadto sa mapanganurong kalangitan na adunay gayon sa mga lumalabay na patak-patak sa mga paguan, panugdug o kilat. Para sa atong hangin o kadagatan, ang tibok Visayas, adunay hinay ngadto sa kasarangan na pagurus sa hangin na nagagikan sa habagatan kasadpan ngadto sa kasadpan diin ang kadagatan aduna po'y hinay ngadto sa kasarangan ang mga pagbalod. Ang temperatura para sa tibok probinsya sa Subo, posibleng moabot sa 27 hangtod 33 degrees Celsius sa musunod na adlaw. Ang atong dagat mo kunas or mo taob unyang alas or mo hunas sa alas 3:44 sa kadlawon o mo taob sa alas 6:35 sa kabuntagon. Philippine Standard Time na kita sa 11:29 PM ang atong haring adlaw mo sa musaka unyang alas 5:33 sa kadlawon. O ba patong latest, ikan din sa DST Pag-asa Visayas, kini si Evergen Tenyo, nagpainundom na sa pabago-bagong panahon, na doon ay Pag-asa sa sakto informasyon. Maraming salamat o mayong gabi.
0: Okay, dahil salamat, sir. Okay.
3: Okay, sa pa yan.
1: HP, una sa lahat, weather update.
0: Oras, alas 11:31, mga usak kabuhan pa lang, gikan magitukod, naanod naman yung usaka tulay, Dihas Barangay Kabadyangan lungsod sa Compostela apan dili ni ingon nga dakong taytayan. Footbridge dayon taon kini. Nabalaka mangong mga residente didto sa sitio tuhob sa Barangay Kabadyangan lungsod sa Compostela. Kay bag-ong gitukod nga footbridge sa maong lugar gibanlas madayon sa baha niadtong Huwebes, ha? Ang maong tulay ginama ni Puthaw unya na human og tukod ni adto lang Agosto 28. Samtang ni adtong September 4, do na magoy post sa social media. Nagpahibaw sa mga residente nga mangita og alternatibo nga agianan tungod sa gipahigayon nga pagsiminto sa approach sa footbridge aron pagpalig-on sa maong nga structure. Apan atul sa pagbunok sa uwan ni adtong September 24, ni saka magunang levels tubig sa sapa na abot ni sa footbridge. Gibana-bana nga mga 3 metros ang gihabugon sa maong tulay, gikan sa sapa. Apan naabta ni sa pagsugwak sa baha, dunganan sa kusog nga sug ni adtong higayuna. Ah, footbridge dayon taon ni. Ah, gamayra man din yung maong tulay. Siguro project ni barangay o kinsama ka nga project, ha? Di lang rin nato hatagan o daotan nga kahulugan kay... Pero doon labi siguro doon nag-i-budget ani. Ha? Ato si Honsab ang barangay ani, nga ano man nga kadali rabang na anod aning maong nga tulay. Although, footbridge lang, pero doon nag-inagasto aning kwarta. Itaw, kay karonggong panahon na, humana uso kining anomaluso nga mga flood control projects. Makadungog tag-ingon ani, mubati mo na katahap ang mga tao. At na, oh. Dili man ni dako kayo, makita man ni sa video o sa picture, nga gamay ram na yung tao ni nga footbridge, kanabang agian rin taon o tao, dili maagian og sakyanan. Pwede, motor. Oh. Unya, dili giniingon tanaw nako. Di man ingon nga mahal yung kayo ang nagasto ani. Abat amot lang, kinsay ni gasto. Wapan makarawa report o project man sa barangay o kinsa niya nga project. Ang problema, og dako kayo nagasto niya, maoran niya na trabaho. Ah! Kaya karong panahon na humana uso ang social media, alerto na baya kahit sa pag-post o kung sa may mga projects na ito sa panggobyerno. Oh. Panalitan, kita tadi hagtulay nga putol. Ah, there is argaw ay. Na itulay dihang putol. Dihag argaw kasama Jerome, kita kada tatayan nga putol na dai pabuang-buang nga hubog diha. Putol ka tatayan. Ha? Noon sa mga tao na oy. Wa mahuman. Ugray hubog pabuang-buang na mahta ka kitos ubos. Gihimo bitang pangkatasan na sa ato ang mga opisyal nga nagdaan ng mga infrastructure projects. Gihimong katasan sa ilahang pagkakawatan. Maunay prangka-prangka pagkasulti. Ang ato ang mga infrastructure projects gatasan sa mga kawatan. Kaya anha man sila mukuha diha og kwarta nga ilahang makawat, ilahabang paakan. Ha? Ilahang paakan kasama Jerome. Oh. Bora ba nagbata? Ngayon mong isugo kasamang Jerome. Imong giingnan ang bata. Pagpahit nga tog sudan. Binting pansit. Traintang munggos. O traintasang dugo-dugo. Nagmaro-maro ang bata. Iyang gi kapnan ang budget para sudan. Maupon ni. Grabe ni. Ang kinapnanay ron dres ato ah. Kinapnanay sa budget. Kinawatay sa kwarta nato mga magubuhis. Resulta gamay na lang kayo nga na-deliver nga project. Dari nato unya gawas nga gamay. Di na igo ang na-deliver nga project. Substandard pag yun. Unya, siging inutangay. Siging pangutang ang atong panggobyerno. Ang mga trolls ni BBM, sorry to say. Ako di ko di DS, balik-balikon ko na. Wagi ko kabutar ni Sarah. Hang to drone, di ko di DS. But sorry to say. To refresh the facts. Panahon sa kampanya, ang butbot sa mga trolls ni BBM. Og mudaog si Bongbong Marcos. Impasta ng utang. Impasta ng utang? Nisamot man kadako? Og kinik yung may example. Ha? Pero kinik niya, dili na mga trolls ni BBM ang niingon na ni. Ang ato anag yung presidente nga himuong tag 20 pesos matag kilos bugas. Na at tinuon na tag 20 pero nagpalkan sing gobyerno ya dili pagitanan ang nakaabil ana. Kaya ganihan lang nagasarahay may siyang kliyente na budol kuno siya kay nagtuo siyang tinuod ba tong istorya sa mga trolls nga og makadaog si Bongbong Marcos. Hatagan ang matag Pilipino og tag sa kabaritang Bulawan? Naunsa naman in taon ka na eh. Paningkamot in taon mo mga politiko eh. Nga maminus-minusan ang ato ang kalisodre. Ha? Now, pas-pas kayo, nag-postpone ang eleksyon sa barangay? Nagpanikan na rin ba si Oliver Atis? Nag-connect na rin ba ito pa-imprinta o mga tarpulin? Yung sponsor unta ito, si kasamang Jerome Yap? Kada gano'n na ito siya pagka-barangay konsihal, na-postpone pag yun. ato'y imuhang punchline kasamang Oliver. Basta bunguton, mapinanggaon. Team, mabunguton, maalagaron. Peter, tukon na kang imong partido kasama Oliver. Karon pa ko. Sa to'y imong political party na sa inyong barangay? Partido bunguton? Tarawa ko doon ko si Mohan Kuan, be. Imohan niyang tarpulin. Maure na. Partido bunguton. Maalagaron. Ang ato ang mga kongresista o mga senador perting paspasa nga nakapostpon sa eleksyon sa iski o sa barangay. O kinaon na ito. Tango na lang ng eleksyon sa iski. Kanilang sa ato ang barangay. Ha? Kiniparas sa mga kapitan o mga konsihal. Nya paspas pagkaing gipirmahan sa ato ang presidente. Pero kining hagbay na kayang panawagan sa mga ginikanan nga wag tango na ning kit 12 nga way hinungdan nga nagkaskas lang sa panahon kwarta kahago sa mga bata o sa mga ginikanan kay bahis pagtuon wa man gyud ay na tuman ug unsa may projection unta aning kit 12 kagi ahat ning patuman ang kit 12 himuon ang unom ka tuig ang high school kay aron kuno mahimong globally competitive ang ato ang mga anak aron ang ato ang mga anak i-graduate kuno sa high school kasama ang Jerome o si Pasaleg panahon man ning kanhi presidente Pinoy napasar ang kit 12 ang Pasaleg expert ng welder ang atong anak. I-graduate sa K-12 kay og iyang i-master welding, pagka-expert sa welding, oy kay globally competitive. Pwede na kunong mag-apply dahil sa Japan kay expert sa welding. Og mag-graduate ang atong anak sa K-12, expert na sa housekeeping. Pwede dahil yung mag-apply o mga first class nga mga hotel. Kiyawa ha? O maka-abroad na yun. Mauna pasalig. O mag-graduate ang atong mga anak sa K-12. Expert ng mekaniko. Ang atong anak. May nakay mo ayaw sa kinan. Resulta, palpak. Mauna example sa gitawag o programang palpak. Ha? Sa magugan ng Cebu BRT, prakahel at surti, palpak mo na. Ginindutan mo ang Cebu BRT, nagdugag-duga mo na sa traffic. Palpak ka ng maumatang sa project. Kapag igastuhan ng mag-billions, de, gipano yun na lang. Karon, ang mga ginikanan naghigwaon sa kalisod. Kining programang palpak, wapag ginawag tanga. Hagbayaran ng panawagas, mga ginikanan, huwag tangan na ninyong duha katuig sa high school. Nagdugang lang ni sa panahon sa mga bata. Nagdugang lang ni sa gastos mga ginikanan, wa man ni hinungdan. Sinan ka ang mga bata, imbis ika sa Badog Domingo atong ikabanding? Day, dungan tagsimba, kamulang una, maasam day mo. Mag-practice sa migsayaw. Nga naman, project mananamo sa amo ang klase. Maubaw sa manhimuon mo sa inyo mga maestra, mga maestro, nga mga artista sa Hollywood. Di na nauso ron, oy, kinanay EI. O aron lang yun ingnon nga na magamit ko, no? Puspusa daga project ang mga bata. Sorry to say, mga maestro, mo ilabot ani, Igor amasan mo ulit ng rabaho, God. Igor amasan mo napagan sa palpak nga programa. Aron ingnon nga magamit, puspusan itong mga projects, mga thesis, so and so, so, yung tao ng bata. Imbis, Domingo unta ng adlawa, niya ikaw ba na to sa pagsimba, diin alang. Katua, nag-practice nitong mga unsay lang ipang perform kay dili papasaron o dili maka-comply sa project. So, unsa naman tao na? Unya na expert ang ato mga bata na? Wa man kita magtanga. Ani ay elections barangay paspas lang ang ipostpon. Buti pasabot, wa gigana ang ato mga politiko. Manhid sila sa panawagan na ito mga pobre. Manhid sila sa panawagan na ito mga ginikanan. Oo. Manhid sila eh. O kung sa ilang gusto, basta makabenepisyo sila, paspas kayo. Kita nga mo ay nibutang nila sa pisto. Usas atong panawagan, wag tanga ang K-12! Wagin, wag tanga! Pero sa aman ninyo niyo wag tangon. Dili man niyo mawagtang sab sa ato ang presidente, in fairness niya. Kaya nanginahanglan man nga doon ay balaod nga gikas kongreso nga ipasar. Unya, o nga pasar na, gikas kongres, o sa pana-i-endorse nga to sa presidente, o nga perma ang presidente sa i-endorse nga bill, din ha pana mahimong balaod. Now, wa man yun. Manhid sila sa ato ang panawagan. Kadi man sila makabenepisyo. Ha? Kinini ang elections barangay, ilang ipostpon kaya makabenepisyo man sila. Ilahang maulog-ulog, ilaulog-ulog man ang ilahang atos mga barangay officials. Kaya ilahang manggamiton ang mga barangay officials. Prangka-prangka ng pagkasulti ka po eh. Kaya gusto nila nga ang mga barangay officials sila pa magamit panahos kampanya. Sa 2028. Unya, mag-election ito sa 2028, karong Mayo. 2028. Kay November 13, 2028 man. Ang sunod ng elections barangay, kaya di mamadayon ron. Mano na po nang ato ang mga politiko niya. Dili lang sa madayon ang election sa November 13, 2028. Kaya bago para bata nag-election sa nasyonal. Hinanggaw bayana, oy. Ayaw niyo hinanggawi og mayo ang mga tao, oy. Sobra naman kayo na. Ha? Naka-fix naman unta na ang pizzas elixios barangay. Kano kapila naman ninyo ipostpon? Sa man, himuon niyo na forever ang terms ato mga barangay officials? Ha? Aw, sige, sugot biya na. Pero, pagpasar magbalaod, nga wa na'y honorarium sa tanan ng mga incumbents barangay officials, tanawat ang napabay mudagan. Tistingan ka, ano? Nga, wag tango na ang honorarium sa tanan ng mga incumbents barangay officials. Nakay mudagan, anak kasama, Jerome. Ano na higayon na ka sa manjero mga mag tinukmura na ikaw lang ka Bayrom, ikaw lang dagan pagkakapitan. Unsa na mga intawon kini karon ay kung sila'y gusto, dali kayo. O kita mao'y gusto, awag yun. Didma lang mga karaho. Okay. Pahuwa itong sa'yo ron kasama, Jerome. Kaya ako sa masahol na rin mga mensahe din. Kay video. Ako pa, gawa naman ta. Ah. Roldan Loon, may gabi. Ah, barato raman jud unta ng solar, kaso lang wag jud ta kwarta dire. Japan mga atop an arena ajud mga solar panel, dako kayog masib kun nakasolar ka oy. From Muka Talks, Tokyo, Japan. May gabi. Aha, okay, sige. Okay. Saya tahu man kasaman jerum kay medyo kutas man. Ya. Pagkaon mag atong tingog. Maguban tawag ma kay da pamatay programa ra ba ug ma sad. Ang lungsod ug ang balaod. Oh. Kay mo sponsor ba kuno kasamang Jesus Minya. Oh. Sponsor niya. Okay, ako partner sa Master Control kasamang Jerome Yaks og si kasamang Jesus Minya sa Newsroom si kasamang Gerald Albio sa Transmitter kabanato kasamang Oliver Atis Partido Bunguton Maalagaron. Oy, kasamang Oliver, iposi sa nang imuhang ay sa na ipasundayag dire. Iposi sa nang imuhang kuan ha, imuhang tarpulin. Okay. 2028 na lagan. Kadi madayon ron. Ay si Joselito, Efren Suaso. Oh, thank you sir. Tugtog kita matugtag sa iyo karon kay. Diyan ni ang his bitaw karong panahon na makalabas o kunya makaubo makapagaw akong gihimo no nangumpra ko og butong daan dere Luyos Kapitolyo andam ko daw 30 kun kabuok kada semana akong kumprahon yung kasama ni Jerome kunya ikonsumo na namo sa pamilya suod sa usak semana kay kanang tubig di butong maka-wash pito nas mga abog-abog sa ato ang sa atong lawas ba? No? Kanang atong mga soul sa ato ang mga ginhawan. Gawas na maka-limpyo sa ato ang kidney. Kung nabuyag, maay man po, no? Naalay panahon nga mo kwanta, wala mo karat ba ato tutunlan. But na-feel na ko nga maayo gina kayo. Kada adlaw inom ko kanang kuan kana na ang tubig sa butong. Oh si Maraluna batukan may gabi ato nilipat jud kayo ang mga kapitano. Alipay jud kayo nga gi-postpone ang barangay og iske elections. Ah, oh, lipay jud sila. Sige og man lang pod pohon nag-uban ta sa lungsod og ang balaod alas 3:30 ngadto sa alas 6 sa gabi. Ah, depende yan na, no? Basta masugod ta, last 3:30 sa hapon. Ugma. Ako partner po sa gawas, kasamang Josipos J.Q. Quijano. Ah, pertisan po ang his diri sa Singapore attorney. Wala gyan. Hindi mo ko ano eh, kanang mga natural ba? Nga mga panangga sa ito ang panglawas. Limonsito. Oh, vitamin C. Importante kayo. Pero ako teknik ron. Tubig sa butong man. Ah, musta na? Ginads. Di ko no kumpiyansa sa butong. Kay pampaot. Hmm. Unsa na ng tao na, oy? Ay, apili ana, oy? Na, kalaki lang ka. Arabas inday mitay. Suko na to.

0: Sige, wate wa panahon. Ako si Radyaman Buen Alguno. Okay, istilito makipin. Kumayaw na Ginoo. Maayong gabi, Pilipinas.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN.

0: Sige, wateo nga panahon. Ako si Radyo Man Buen Alguno. Okay, istilito makipig. Tumiyaw na Ginoo. Maayong gabi, Pilipinas.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN.

0: Sige, wateo nga panahon. Ako si Radyo Man Buen Alguno. Okay, istilito makipig. Tumiyaw na Ginoo. Maayong gabi, Pilipinas.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama.

0: Smooth ang singing? Murag kalkad nga buhok!
1: Try all new Sunsilk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation so your hair
2: slays and sways like silk
1: with regular use.
3: Sway it with Sunsilk.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo! Smart,
6: Smart Dishwashing Paste ko!
5: Smart.
6: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to!
6: Tanggaling-galing mo,
7: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
11: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangong kumakabloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: ACS.
14: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots!
15: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
16: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
15: Let's do this!
16: Pag Enervon Z Plus na!
17: Unilab quality yan.
18: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Uy, 150 over 100 man.
20: Dok, ganong sige magkaasa kong presyon?
21: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
20: Ay.
22: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkaduho ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong benepisyo ni ini. Natural ingredients pag yod sama sa pomegranate.
23: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
24: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
25: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
26: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
27: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
28: Rexido Forte!
29: Mas paspas, banat sa upat!
30: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
30: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
32: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
31: Ako pud. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
32: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
31: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
33: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
34: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
35: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
36: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
37: ACS.
38: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
39: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
38: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
40: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
27: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
28: Rexido Forte!
29: Mas paspas, banat sa upat!
30: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
30: Paracetamol caffeine is the generic name of

0: and EQ Dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-laulaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ pads.
1: EQ pants. From day one to toddler, i-continue mo.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS!
1: Sa Pride Anti-Bac Detergent, limpyo ang nilaban, knockout ang bakterya.
8: Stop ang germs sa Pride with Anti-Bac. Linis ang labada, knockout ang bakterya.
1: Pride Anti-Bac, adunay germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa biste sa pamilya.
8: Stop ang germs sa Pride with Anti-Bac. Linis ang labada, knockout ang bakterya.
1: Pride Anti-Bac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
9: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
10: Beach trip or island hopping? Maparty.
11: Maadto sa gym.
12: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
9: Let's do this!
12: Pag Enervon Z Plus na!
13: Unilab quality yan.
14: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ahoy! Kidney care time!
16: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
15: Unsay na sinati nato nga problema sa kidney?
16: Ingnan to ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 230 taas na.
15: Sa pagsulay nimo sa kidney care?
16: Antod na ubos ko sa ka karton. Pagkuha ng resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
17: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
18: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
19: Ako eh, nabugahan ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
20: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
21: Rexido Forte!
22: Mas paspas, banat sa upat!
23: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
23: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Tayo na

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahuno nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Ang paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. Happy 28th anniversary sa atong tanan, mga kapirgod! Magsugod na ang mga big discounts ug panalong product bundles sa 3-day sale on September 25 to 27. Ug apil na sa Pure Gold Panalong Pabigas Raffle Promo. For just a minimum purchase of 1,000 pesos with 200 pesos participating products, doon na ka na'y chance ang makadaog sa usaka sako sa 25 kilos ng bugas, libre ra kini. Ug 30 ka mananaog sa cash prizes. At ang isab ang dala namong mga papremyo o kasadya sa kinaunang Pure Gold Barangayan sa mga pinili ng mga kasilinganan. Ang pinakasadyang anibersaryo karong tuig, aniya na! Hatod kaninyo sa Pure Gold. Diri sa Pure Gold, always panalo!
2: Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. ETI Fair Trade Permit Number FDEB 266504 Series of 2026.

0: Tabirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
4: Sauna, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
3: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
4: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo ug nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
3: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
5: Magkakaroon pa lang, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC.

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Kidney care time!
4: Sakit jud akong kilid, maglisod kog panginhi, nya. Actually, di jud ko ka-concentrate og trabaho.
5: Okay, so nga nagka-kidney stone o magka-og UTI?
4: Sa sige na akong ka-og parat, nainom na akong soft drinks o sa junk food.
5: So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
4: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone, nga na-worried na kay ko, nga regular na po ang akong pagpanginhi.
6: Mapalit ang kidney care sa Mercury o sa inyong suki nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
8: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
15: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
16: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
14: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
15: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
16: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
14: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein, alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
17: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
18: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
19: Usa ka semanang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
20: Pwede sa Actimed. Actipit man!
19: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense na ako,
20: Actimed! Actipid!
19: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
20: Actimed! Actipid!
19: Unya ang quality.
20: Sa Actimed, Actiak! Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka semanang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Girl, after work fresh gihapon ka? Ako, murag kapoy na kayo tan-awon.
23: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
22: Worth it?
23: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
24: Close, huh?

0: Thunderbird pala. Kaya magaling.
1: Ay, Inilong! Inilong! Yamato! Yamato! Okay, let's go! Okay, shuffle! Okay, okay! Okay!
2: Tulumanon na mag-iag kaninyo ngang imo mga manok igtatari. Kanunay inilog ulyamanon o mahimong kampiyon. Inilog! Tulumanon na magtudlo sa kaninyo kung saan pagdasa gusto ang imo mga biluhing manok. Conditioning, pagsanta sa sakit o ang kagamitan sa mga produkto. Kining tanan, hatod kaninyo sa Thunderbird Power Feeds, the winning formula. O karon, ani ang inyong anchorman, usa ka veterinarian o breeder, si Dr. Hansi Dal.
3: Good morning, bayang Sabongiro. Welcome sa atong programa Inilog sa Radyo. Good morning, may buntag kasama kay, may buntag sa atong tanan nga nagpaminaw karabuntaga sa atong programa diri sa DYHP. Good morning, Visayas, ug Mindanao, including ang atong mga silingang probinsya sa Masbate, no? Of course, nasud mas Luzon gamay na siya, no? Pero ang atong mga kaigsuunan nga naa diri sa Metro Cebu nga naminaw sa atong programa karong buntaga, good morning. O ingon man, ang atong mga tigpaminawan sa tibuok Mindanao, maying buntag ka na atong tanan. I hope nga naatas maayong panglawas. Unya karong simanaha mga kasabong, Pizza 27 sa buwan sa September, sunod simana, patong tas Oktobre, di magdugay, duol-duol na lang, dang Disyembre. Mauna ang hinihinay na magpamutos, mga ka-pasyon. Kaya duol na, pila na lang ka-adlaw, pila na lang ka-buwan. Sana dua ka-buwan lang ka-pin, awa na. Pasko na, pero maagi pataog. November 1, November 2, kasamang kay, no? So, good morning sa tanan natong mga kaigsunan karon nga naa sa mga lugar nga kanang gibahaan in town. Loisab. Una nga, ampo ta nga, skulos akak ni masulbad ang atong problema sa atong gitawag nga flood. Mga baha-baha, mga kapasyon. Sa tanan nga nag-live sa Facebook account, Dahan si Imdal, no? Good morning. O sa atong YouTube channel, good morning, Dok Hansi Dal channel. O sa, of course, nag-live din sa itong radio kada buntag sa matag Domingo, mayong buntag mga kapasyon. Medyo hars-hars kamay ang ato ang tingog tungod sa mga sunod-sunod ng mga activities mga kapasyon from Bukidnon. No? Dito taog Kison Bukidnon. Sunod, dagan taog Dangkagan Bukidnon. Ang ako ang yutang natawan. Unya, dito na yon sa Kalilangan Bukidnon, nagsunod-sunod. Then after, nakikinabi ko sa kong mga classmate, no? Batch 87 daw to. Kuan ka ng, doon ay reunion. Abot ang mga Australia, abot ang mga nasa New Zealand, abot ang mga classmates sa lagyo nga lugar. Good morning, unya. Among kukabildo ang among mga karaang mga eksperyensya sa kinabuhi. Samtang estudyante pa kami kasamang kay. Nga karon, tiguang na in town. Di

Ma, di na gyud mapugngan. Tiguang na. Tiguang na gyud si Tarzan. So, now, tunta nga. Karong adlaw. Uy! Dunay dako nga event karong adlaw dinhi sa Gran Teero Arena. Ang MGMB. Big event. I think it's 6 tag or 7 tag. Local derby. Local bandit na siya. Diya sa Gran Teero Arena. Karong adlaw. So, tungod sa kadaghan o participants, daghan o entry, nagsugod na siya karon si Rubuntaga. Yoro, mga alas 9. Sugdan na nga derby. Then, at tumiyagi sa doon na sa MGMB, duha ka promotion. No? Duha ka adlaw, pero 5 stag to nga 25 ang pot money. Pero karong adlaw, 110 ang pot money, ana. Diha sa Galier, diha sa Gran Teero Arena. No? Katong gusto nga mo tanaw. Big event, naaroon niya. Inom sa tagkape kasamang kay. Kay mura og lain na. Lain na nga tututunlan. Of course, mga kapasyon, dito ta sa Matag Oblite, tungod silang Himurasak Festival. Pinangaluhan sa atong Mayor Bernie Takoy, BGT. Unya, dito ang atong mga national endorsers. MNE, kauban si Ma'am Yuli Ibanez sa Kamaring Vlog. Unya, dito sa ang atong mga national endorsers, sila si Herman Tevez, sila Bebo at Monsanto, Winnie Cordelia, o kisa pa'y lain. Of course, ang Mayor sa Batagob, Mayor Bernie Takoy, BGT, nga nang hatag o daghang mga manok. Ang dili lang taga Matagob ang tuwa dito, daghan ang niadto nga taga laing lungsod sa Liti, no, including mga nasa biliran. Daghan kayo ang atong giparapol. Tingali sa akong tanaw. Dili na siguro tos mga almost 50 ka manok. Then right after ana, hab-hab sa dalan. Kaon nga taas kayong pila mga kapasyon. Muna nga aligre ang ilang Himurasak Festival. Then mga display sa mga lutong bahay, display sa mga produktong local products, display sa mga local nga breeds ng mga animals. Of course, naa sa auction dito sa game fowl, no? Na lindot sa gayo, no? Kay usa sa ilang tumong og tinguha nga mapanindot nila ang ilang agrikultura sa Matagob. Then usa sa bana kana bang ang ilang livelihood kay matud pa sikat kayo ang Negros pag-abot sa fighting cock, hamoy hub sa West Visayas o Tibok Pilipinas pag-abot sa fight game foul na pamaligya, no? Gahimong negosyo ni siya, nindot kayo nga pamaligya. Then, dito sa Cebu, of course, dito sa Cebu na nahimo sana nga ang hub sa Cebu sa Baligyaan ay manok kanisang Compostela, no? Then, yeah, pwede sa himuon nila ang Matagob nga hub for Eastern Visayas para sa katawag game foul na palitanan. Kaya doon na may chance doon naman. Pwede na ilang trip, paingon og Manila, no? Kay Liti naman. So muna mga kapasyon, ang ilang tumuong tinguha nga panindoto nilang agrikultura tungkol kay mo aslay choice nga mulambo o ang ilang lungsod tungod sa agrikultura. So, kalamutaga, before ta magsugod sa ato ang kukabildo din sa ato ang mga kapasyon, ato sa nintimbayaon ng mga sayo kayo nga nagkuan na to, nag-live sa ato programa. Of course, good morning Doc Hansi, Idsil Saguban. Good morning. Picos Libong Pasil, Panyero, good morning. May buntag dyan. Dario Nunez. Ingon po niyong morning, Panyero. Happy birthday to me. Oy! Picos ni Bong Pasil. Happy birthday! More birthdays to come. No? Dami ay laag diha, Panyero. Masig na ay kuan diha. Na ay mga exotic diha nga pagkao, no? Kay hilig ka siya mga exotic. Sama sa sawa. Oy, lamia. Katilaw sa kuda. Mura sa kuog.
naminhod akong lawas. Kuya sa inang kauro, no? So, niya, good morning, Picos, Tibong Pasil. Ato ang regional endorser diri sa Cebu, may buntag niya. Patrick Capito, good morning. Oh, pamayilain lain diri nga sa iyo. Pag nagkang sila nag-live, ha? Good morning sa inyong tanan din, ha? Kunya, habol na, karang gusto mga tanan, no? Kay para sa ato ang karang yung naay gusto nga may bawaan ay ma ano bang libog kasi mong nahuna lain na bang libog no? Lain na bang libog sa Tagalog muna nga kada bang imong doubt no the doubt ka sa imong pagkabuhaton sa imong manok nga ginabuhi no so karong butaga arita unahon na to ang ato ang gitawag nga bloodline segment no kaya itong bloodline segment pirmin na ito ni ginabasa ginabalik-balik pero ang ilang pangutana unsay karakteristik sa Milsim's Black or fighting style no una typical brown red si Milsim's no Milsim's sagikayon ako pangalan ni sa nagbreed si Mel Sims. Unya karon ni paano naman siya napasa ni sa lagana iyang breeders sa Amerika iyang bloodline. Hasta diri sa Pilipinas, noon sa Pilipinas kung mayon kag Mel Sims nakadikit na kang Bibotoy, no? So gusto kag authentic nga Mel Sims dito ka ni Sir Bibotoy adto ka sa Stallion Game Farm, no? Naa dito ang authentic nga mga Milsims gigikan gyud kang Milsims no kay tungod kay amigo kay ni silang duha no so Milsims typical brown red straight comb medium station heavy feathered dark legged or blue legged na ipagkagamay nga lemon hackles ang naong medyo dark no ang yang bakanaong dahil doon na siya deep breastbone and small heads so deep breastbone niya ang iyang ulo gamay no mao na siya yang fighting style contact immediately once paduol kanya birahan ka sa Milsims no then they will go straight like a bullet when kung pan magpadool, mura o bala ba? Pag magpadool ka, di pa sa ubal nga, magpadool, birigal may noon. Kini siya, magpadool ka, hapakon gi ka, no? Then pagaan ka niya o, mo unload siya, barrage of blows. Kunya, very hard hitters, ang kining Milsims. Aside na, multiple suppler, no? Speed and extreme aggression. Subot sabot. Di ka lungan, di ka tagaan o chance nga kuan nga pahunungon ka ni once tagaan ni mo ni og opportunity ang Milsims nga mabunal sa imong manok. No? So, paspasan gig ka. Mula kag makalitan. Kung sa istag, ingan sistema ha. Kung makalitan imong manok, na iuban makurat, magdagan. No, makalitan. Muna siya ang dayon superb well kung well condition siya onya sa iyang exact nga timbang nga gi-namay siya condition super ning mga manoka no pero dunay warning dire basta Milsims do not overweight ang Milsims ayaw pa kada bang palapasa sa iyang fighting weight no ayaw gyud kay ngano di maayo mulyo udi na siya speed, mawala yung speed, mawala yung kapaspas, no? Apektuhan ang iyang mga bunal, muna siya. So, Milsims Black can take the gap when they are hit by opponent. But sabot, maunahan man, masamdan ang Milsims nga bloodline, kaya niyang magwanta basta di lang fatal kayo. Makabaos pa ang mga manok. Unya,
usa sa abilidad sa milisims is counter puncher. No? Counter. Pakunin mo siya, lihayan ka, hapakun sa ganyan, napas-pas kay, daghan kay nga bunal. No? Straight siya. Kaya, sa kaingon ako, di ni siya, kasagaran, kung mudukit siya, muhunong, unya, magtuk-tuk-tuk-tuk pa, maglilingi pa, kini, kabantay ni siya. Once, taga, mulapit, kagamay lang yun. Kadikit siya nga, kaya kanya i-hit sa isa kakuntak, muna iya, birahan kanya, pas-pas, niya daghan bagi kaya, very hard hitters. Muna nga, maigo, kaling milsims, at tusak-tusak, kinangimong manok. No? Di ka taga ang chance ni. So, muna ang milsims, mga kapasyon. Kaya si milsims, kuha mo siya. Kung talaon ni mo, kining bloodline na, kung ako, akong kita ko siya ang history diri, doon na siya dugo ng hats, doon na siya dugo ng brown bread, no? O niya, gibread ni Milsims. Ang nagsayang, yang biography diri, talaon na kong mga kapasyon, on his childhood years, a Filipino neighbor introduced him in cockfighting. Filipino ang nagtulo, no? Iyang silingan, mo yung influence siya na namuhi og manok. Iyang silingan na yun, no? Ultimo, gani si Milsen, si palay pagsugod, ni palit pag idugsugod og manok, kika na niyang silingan. Nga, $5 ang iyang sugod-sugod, no? Pero tungod kay mga manok sa Amerika, mga hybrid na magkaidaan. So, matay sugod niya, no? So, muna siya ay characteristics sa Milsims, mga kapasyon. So, karon alita sa tong topic nga kuat. Uy, kung di ta kalimot, mga kapasyon, karong adlawa, ang gitawag o International Game Fowl Academy 3rd year anniversary. Congratulations, no? IGA, congratulations. Karon ang ilahang gitawag nga anniversary. Wa ako kaadto tungod kay na ako sa Himurasak Festival, no? So, congratulations sa IGA, headed by Javi Bagat Singh. Unya, ang mga instructor, si Edwin Aranyes sa Red Game Farm, RB Pulgencio, no? Si Kari Chua, o si Dr. Paulo Reyes, mauna karon ang mga instructor sa IG dito gihild sa Lipa, Batangas, no? So karon, no, medyo karon siguro ang last day graduation karon. Munya sa akong ibawaan, basta last day ang tudlo ana is golfing. Unya raffle layo na sa mo kisay mo golf. Unya raffle sab sa manok nga imong tarian. Unya pagkauman, dito mo sa ridahan, no? Testingan ang inyong gipangtarian kung makadispatch sa, no? Sa kalaban. Then after ana, pagkahapon graduation. So, congratulations sa grupo sa IGE nga karong adlaw ang graduation. 3rd year anniversary, mga kapasyon, no? So, dirita sa gitawag na to og conditioning kay sugot ang sadili, karong season, stag season man. Despite nga nagbreeding na mo karon para sa inyohang Genesis, no, tagaan tayo mga idea. Genesis is July born, August born, o September born. Then karon nakaprepara na ang mga breeders pod para sa early bird. So early bird is October o November born. Pag-abot sa local band, that is December born o January born. Pag-abot sa national, January born o February born. Mawagin na siya pinakamaayo. Then, pag-abot sa gitawag nato o late born, mauna na siya ang born sa March o April. So, muna itong basihan, mga kapasyon, ha? Nya lain-lain ang color sa wingban, no? Pero tungod kay kasagsagan karon sa breeding,
No, conditioning. Daghan kayo ang nagprepara karon sa iyo pa kay prepara pa, no? So sa pagkondisyon sa manok, daghan kay taog kana bang una-unaon. Magsugod gitag preconditioning. Sa istag mga kapasyon, dili shortcut ang istag nga conditioning. Muagi gyog conditioning. Kung ako pa, kung mukondisyon kong manok, mas nindot yung 2 months, especially sa istags. Tungod kay i-acclimatize pa na nimo sa imong mga lugar, sa imong feeding, unang adaghan ka nga i-establish para nga mahimo nimo ang imuhang pagsugod sa conditioning. Mag-preconditioning ka. Ayaw diretso ang conditioning kung mag-stag ka. Ha? So, kinunan i-establish na to nga ang source na to sa itong feeds and supplements, kumplito ta. Unya ko nag-mix tag atong kaugulingon, kanang ato kastindahan nga reliable kaayo sa tua, no? Nga asa ta makuha og mga feeds nga gamito na to. Nga tanong to, kumplito. Kumplita gamix ka. If in case, usually, pag-abot sa feeding, anaaman ta, platinum. Automatic lang platinum. Ang greens conditioner na kayang gamiton. Either kidlat conditioner or any conditioner available sa market. Or, gamit kang pigeon pansy. No? Atong real pansy. Imported or local. Naaman na. Then, supplements, of course. Ang atong mga Ganador Max, ang atong Big Sun XP, capsule. Magsugod ta, mga kapasyon, pag-inject sa Big Sun XP, pag-abot sa preconditioning. Then, mingunta na mga, Dok, pwede ba idungan ang Bixan XP capsule o Bixan XP injectable? Pwede. Kaya lain-lain silang sulod, mga kapasyon. In fact, puro sila B-complex pero doon ay additional na sulod ana, no? Si Ganador Max, 2 times a week. Si Bixan XP capsule, 2 times a week. Nga weekly, si Bixan XP. No? Muna ang atong paghatag sa supplements. Of course, pagsugod pa lang nimo, purgaha sa Strong Guard. Pag humagpurga sa Strong Guard, liguan nimo sa Derby Ready. No? Muna yung atong sistema. Then after, ana, plasing ni kagduha kaadlaw sa Betasin Gold Capsule. Dayon, inject na yung kagbiksan XP. Diha magsugod mga kapasyon. Ang ato ang, kung sa kuha, duha kabuan nga pagsugod sa conditioning. The more nga dugay nimo siya i-condition, the more nga mumature ug maayo ang ato manok maski istag pa sila. Mumature ilang inawayan. Ing ana ka importante mga kapasyon ang pagkondisyon sa istag. Dili ni shortcut nga payasakak nga 21 days kuapon naglawas. 21 days. Of course, sa seleksyon unahon nimo maayo mo labok, tan-aw nimong record, maayong bloodline, winningest bloodline siya sa imong farm. Muna imong pilion. Then ang lawas. Tanaw ni mong lawas kung okay ba nga imo siyang i-undergo to preconditioning. Kaysa preconditioning, diha na ka mupili. Then, sparring. Pag-spar, why kaon? Dapat empty siya. Pag-spar ni mo, tanaw ni mo kung unsa yung mga kandidate for preconditioning. Preconditioning pa lang na. Then, weekly na rin ka. Ako, 2 times a week. Ang akong regular sparring. Pero, kanang sampi lang, abuyaan sila up. Kung pwede ka na buntag. No? Pero imo lang protektahan nga di madaot ang ikog, di madaot ang iyahang balahibo sa pako. Ingana na kasimple. More on sparring kung pwede lang sa atong stags. Mabalik ta, kung importante kay nga commercial.

Balita sa itong programa, Inilog mga kapasyon, dool na ang ato ang gitawag ko. Cebu Game Paul Expo, karoon na ng October 16, 17, 18. Mao na schedule mga kapasyon ha. Timanin ninyo ha, October 16, 17, 18 diha sa IC3, karang likod sa Landers. Mapamali available nga pwede na ito karoon mga kapasyon. Nga himuan na to o expo kay medyo dako nga lugar. Dayon, ang atong Thunderbird Challenge, magsugod ta karong pizza by October 29. Diyan sa Galera di Mandawi, 5 Stag Derby ang patmani 11,000. No? Karoon ng October 29 mga kapasyon. Ibutan nyo sila yung kalendaryo. Unya mga schedule for Derby, October 1 is Sugbo. October 3 is ang Sugbo is Galera di Mandawi, 5 Stag. October 3 is Big Ba. 5 Stag yapon sa Gran Teru Arena. Dayon October 15 CGBCA. Sa CGBCA mga kapasyon nga pa-derby, according to digmaan Dr. Lim, pwede mo mo piggyback anang derbiya or pwede mo musulod ana 3 stag elimination 4 stag mana sa CGBCA. Kung mo piggyback ka ang imong 1, 2, 3 mauna imong ipiggyback then bayad kag additional pot money for digmaan. Tipid kas manok o sa duha ka derby imong gapilan tipid kag manok upat na ka manok imong gagamit 4 stag for CGBCA na first fight 2 o 3 muna i-count for kung gitawag na to nga piggyback sa digmaan. Dayon, ang uban na ay ninawag sa kuha nga pwede sila musulod elimination sa digmaan. Tulo lang ka manok ila, pero wa sila labot sa four stag sa CGBCA nga katong night champion, ang ila elimination lang pero dungan og matching sa mga CGBCA lokal. Kay lokal man ang derby mga kapasyon. No? So muna i-schedule nato sa ato ang derby karong October nga mga pasiunang announcement kay naapay after naapay daghang kayong activity daghang pa kayong derbies nga nagsunod-sunod basta October mangod local na siya nga derby sa local bandid nga mga stags no mo na siya. So isip sumpay kaganina sa atong discussion dire atong giskutan nga feeds and supplement. Usa di lang kay kana, of course, tanaw na itong health status sa itong kak, out sa itong stags, health status. Dapat, niwa ba ni mo agi mo na nga, once kali nga, ang farm ni mo, nakita kag mga manok na ay problema gamay. Niyagi problema during sa iyahang cording. Ilapli na lang ninyo. Kabalo na mo, ana. Butang naglugar nga, asa ni may butang nga. I-seclude siya sa lugar nga imuhang pilian para sparring, para sa imong i-fight, no? So, ilain na ni mo daan. Kamalo ka na ang mga manukan, yan pita, nga niagi na ugsipon, niagi na gamay nga mga sakit. Muna nga, health status, importante kayo. Then, musoda yun si physical conditioning. Si physical conditioning, diyan na mga kapasyon, ang gitawag na ito nga training, no? Early morning, mataka, imong ipakaskas, masi 10 minutes lang. Dayon, imong pasugan, kahig, sampi, pinabuhian o usa ka bunal, papak, awat, dayon pagkaman, masad sa dugan, stretching sa tiil, dayon balik sa cord area. Pakanon, pag magpakaon, pagkaras 9, kung mahilig ka nga mag-flying pin niya, pagkaras 9 itong flying pin. Pagka alas 12, kung haulsab ni mo, ang uban, mo scratching pag another 5 minutes. After scratching, ibutang ang manok sa cord area. Pagka alas 5, pakaon. No? Usually, feeding mga kapasyon 40 grams. Muna ay general rule, ha? 40 grams sa pakaon. Kung nayo bandag ko pakinanan o gagmay na pakinanan, depende sa inyo, hana. Pero generally, usually 40 grams ang feeding. Then, pagkagabi, palakaw-lakaw, pasugan, kahit gamay, balik sa cord area. Muna usually routine, mga kapasyon. No? Then, sparring, kung pwede sparring 2 or 3 times a week,
mas maayo. Dayon, mas nindot siya ispar. Tistingi siya ispar nga naay kaon, tungara ang kaon, o gwalay kaon. Dihat ni mo makita, mga kapasyon, kung asa hiyang ang imong manok. Kay naay manok nga mulabok kung imti kay siya. Mulabok, nga pa siya ay kanang gat. Napay kanang namo tay kitaw og crap empty o gut empty, no? Kung crap empty na sa yang crap pa kaning kaning balon-balonan, unya kung gut empty kaning empty na ang yang batikon paingon sa intestine, no? So ingana mga kapasyon, ingana sistema ha, isparsya o katunga ang kaon, isparsya nga dili siya empty, isparsya nga empty siya, no? Ang imong sparring, pwede ka mag-spar o kadlaon, pwede ka spar o gabi, no? Aron, mabawaan mo. Kaysa mga derbis, tuwa na ba'y pili, usay, mabuntagan ka. O, no? Bahas ka gaba, hapon, eh, nungutan na, kung derby, magsukod buntag, paingon sa gabi, alas doon si Guapos nag-score, no? Pag abot na o kalaon na, paingon sa kadlaon, kulatado na sila. So, meaning, kinahanglan ka na o kanang scheduling sa iyang feeding sa manok. Kung pilay mo ihatag, aron di siya masubraag ka-empty pag-abot sa kadlaon. No? Kato nga, pangutanan ninyo kay ito, kay naay mga inana nga sitwasyon nga, maay kay kagi, pagkakadlaon, magliso na silang point silang manok. No? So, tungod kay, of course, wamanad sa sparring o kadlaon, o niya, kanabang, ang feeding nila, gimonitor na nila, kanabang gipasting na nila, a day before the fight, gikuhaan nilang kaon, niya pagka-fight day, talaw ni mo, mabuntagan gani mong fight, talaw waging schedule maayo, mabuntagan gani mong fight, ano morning, pwede ka kahatag o sakto-sakto sa feeding sa manok. Kay iyam ng ubuson o empty until afternoon, until sa gabi. No? So talaw ni mo nga, mura o abtangin ni kadlaon, pwede pagkakahatag siguro sa afternoon, si gamay lang. Ayaw siya nga, ang imong kaos muntag muna to, hangtod sa kadlaon. Masubraan na sab kaya na, muna nga ang manok, di na siya mapoint, apektado na sab siya kayo. Including diha, magbasi mong ka sa feed control o sa moisture control pag-abot ang panahon na sa fight day. No? Muna nga, talaon ginat ninyo mga kapasyon nga dita masipyat pag-abot ang mga butanga. Kaya nga, sayang kayo. Kung na perfect na nimo ang kanang buntag nga fight, hapon nga fight, gabi nga fight, kung ano gina, experimentuhin yung maayo ka ng kadlaon. Kay naagi diha kalaganan ang mabulalyaso. No? Especially kung ang imong tao di mo monitor sa manok, matuglo sa kapil. No? Ingana lang! So, Domingo, ato lang silang dugangan, puna na to, kung angay pa na itong madiscuss pag-abot nili sa kondisyonin. Kaya daghan pa kayo o iskutanan. Pag-abot, ana, no? Pag-abot sa conditioning tungod kay karong panahon na conditioning time. Unya, fight sa mga stags. So, wala man tayo oras. Yung alagad sa kahanginan, Dr. Hansidal para sa Thunderbird, the winning formula.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong nagduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata, ngamu grabe pa ang imong balatian higala. Bisita ina ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anaamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Inaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C.
5: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
4: Music therapy Sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
5: Correct doc. And even ang tunog sa falls no kanindot jud paminawon.
4: Mosab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
5: Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
4: Paita.
5: Ang atong dalunga na ay mga mekanisom nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot hinay-hinay nga mawala ang imong pagdungog.
4: Mao na rason Sir GP nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 og MyTC. Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula og tissues apil na ang atong mga auditory senses. Mosab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, inkos og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang og mugahi musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
3: DTX 500.
6: Ako si Alex, may ka-UTI doon. Sakit ipangihi o ako po niya kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Kung tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala doon ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo doon kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inumog DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
3: DTX 500! Pumali sa mga butika.
8: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, MyTC, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
9: Ang higala di anang schedule o libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
10: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
9: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang Mighty C nga usaman ka major antioxidant mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
4: Correct Sir GP, kasagaran sa mga bungol ng mga tigulang, kasagaran ra, kaya naman po'y gulang nga dili bungol.
5: Gusto.
4: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batanon pa, pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
5: Haka na.
4: Dugangan pa'y jod sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kung unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
5: Mao jud dok.
4: Kay naman good Sir GP nga tawo nga kung lan taon nimo tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
5: Ang kusog nga music dok usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na dok ang mga singkap sa mga misis nimo.
4: Hello?
5: Makabungol man dai na.
4: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir GP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nice solution Sir GP, kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
5: Wala gyud. Sa to pa do kung tabian si Mrs. Kinanglanon jud nga mag-detect sa bandid og Mighty C.
4: Kinanglan
5: ka mabungol sa kasaba yang yaw-yaw.
4: Oh, kanang mga Mr. da, inom na mo og DTX 500 og Mighty C kay kung dili ka mo inom og DTX 500 og Mighty C murag mabungol gyud sa yaw-yaw. Correct, no? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
11: DTX 500.
12: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ibatay ko sa kong bana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
11: DTX 500.
13: Pumali sa mga butika.
11: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuy sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
4: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit Sir GP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
5: bitaw
4: daghag sa uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato Sir GP, apan anaa sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
5: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, nya wala pug kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
4: Kinahanglan Sir GP, ato jung tuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tamis sa una Sir GP. Basta gani antioxidant Sir GP, wala na ilain pang kampyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
11: DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga kuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka capsule sa buntag ug tulog pod ka capsule sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
11: DTX 500.
13: Pumali sa mga butika.
5: Simple ra jud ang atong approach to live longer doc. I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog ug sayo. Unya, likay ang stress.
4: Gadahan ko lang tulog sayo.
5: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500
4: mo na importante.
5: Oh, aron mataas imong antioxidant.
4: Usa ra ang timailhan sa kataas kayong level sa stress Sir GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok.
5: Mo jud.
4: Unya, kanang bag-oran ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
5: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
4: Correct.
5: Mao na kung sige kag gaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
4: Mao say maglagot ang ginikanan sa GP ang inahan. Kau bata pa ka malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan? Grabe pug ka magpakaon sa imong bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka Sir GP, Kinanglan dili mugikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok.
13: Mm-hmm.
4: Kinanglan nga ang imong source is good fats.
13: Mm.
4: Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Mm. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindo tugmayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Okay. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir GP.
13: Aha.
4: Tagaan niya usa ka milyon yang anak.
13: Mm?
4: Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako.
13: Mm.
4: Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings.
13: Oh.
4: Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na.
13: Mm.
4: Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahotlo na niya gasto, Sir GP. Manang sa katapusan, wala na yung mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sa'yo mahitabo, mabankrap, Sir
13: bankrap,
4: GP. Jod. So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagataw, aning kalibutan.
13: Mm.
4: O galing, sige mo kahurot.
13: No.
4: Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit.
13: Mm.
4: Matag-adlaw pod, magbugnoan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og VTC, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og VTC.
11: DTX 500.
14: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw susulod sa usa ka bulan. Balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
11: DTX 500. Mabali sa mga butika.
9: Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
10: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
9: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
11: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod.
4: Mm.
5: Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
4: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok.
13: Mm-hmm.
4: Pag human nila gligo, Sir GP, ila dyong trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
5: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
4: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
5: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni say aluminum. Sa tupa, non-toxic.
4: Yes. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation.
13: Mm.
4: Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen, o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
5: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise, jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, jud, wa tayo panahon para mag-exercise.
4: Hmm. Inom ka og extend food supplement.
5: Ay, perfect!
4: Ang extend food supplement, Sir GP, na maka og clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation.
13: Hmm.
4: Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa dugda sa tanom.
5: Correct! Wa dyan na side effects, Doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
4: Hello? Tay, pwede ka na.
5: Mm. Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok.
4: Mm.
5: Ang effects sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister.
4: Mm-hmm.
5: Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
4: Hala. Extend food supplement for men, the best for blood circulation.
13: Aha.
4: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
5: Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
11: Extend food supplement for men.
15: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
11: Extend Food Supplement for Men.
4: Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na dyan sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi.
5: Gusto.
4: Isip po sa kapinoy.
13: Mm.
4: Lahi na dyan kung makakapi ka.
13: Mm-hmm.
4: Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
5: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatnya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong chan.
11: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa ka butika.
5: Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
4: Katong mga kwartaan di, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
5: Lami ni siya dok kay lasang kapi jod. Unsa, special pa.
4: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
9: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
10: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
9: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
13: D3 Bio.
17: Ako si Liitag ang dalaw na ay Edlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
18: Ang Visio
13: nga may D3.
18: Kapalit sa mga butika.
13: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hinaroso.
4: Ako na sab si Dr. Miloy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio o wala sa plain nga ordinary D3.
5: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magod natong isgutan, Dr. Mil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
4: Yes, buti pasabot, Sir JP, nga dilit ka ng acid makapadaot.
5: Husto.
4: Napoy, usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
5: Unya, nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So, sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padyoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid, usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid, walo laman ka carbon chain.
4: Sa to pa, Sir GP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin, sa sulod sa 8 ka oras, mutuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, maunay nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid, ang nakanindot ani, samot na kung gabiyahe ka. Paspas na jud siya, mahimong energy.
5: Wow.
4: Pero dili ra ingon nga ma-change, energy ra siya, antibacterial po siya.
5: Napodya siya antibacterial property, Doc. So, kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral, o kampyon po ang antifungal properties, anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid, if magbuhat siya monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid, mahimong monocaprylin. Kung ma-convert ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
13: D3 Bio.
19: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
20: D3 Bio.
19: Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
13: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
18: Ang Visio
13: gamay D3.
18: Kapalit sa mga butika.
13: D3 Bio.
4: Malikayan jud. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
5: Kung aduna kay hepatitis, ang pinakaimportanteng butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imong viral load of hepatitis
4: para dili na maapektuhan ang imong atay.
5: Correct. Mao jud. Kay kung mudaganan ni sila na unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver. Munay atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
4: Yeah, Sir JP, no. Naa kay D3 Bio, do na pa kay caprylic acid nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP. Kay mahimo man dayon ni siyang energy.
5: Mao jud kini nga iyang second major role, ang paghatag kanimo og instant energy.
4: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
5: Makanindota pog klaseng energy na oy.
4: Baling nindota jud, Sir JP. Mangita kag makaon nga may energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala gyud. Pero ang carbohydrates, makahatag po tinuod og instant energy, pero kung malabihan, mudako po ang imong buyon.
5: So, unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So, unsa man ang mga gibuhat ni ini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka. Inom ka og D3 Bio. Mm.
4: Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours.
5: Mm.
4: Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mukaon.
5: Uh-huh.
4: Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3 sa GP.
5: Pusto.
4: Murang sige na mo ginapadasig ang ato ang masuking tigpaminaw na kung mugamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud. Og D3 Bio.
13: D3 Bio!
18: Oh, si Richard. Siging kalabad akong ulo. Taas na dahil yung blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
13: D3 Bio! Ang D3 nga may visio.
11: Ang visio
13: nga may D3.
11: Pabalik sa mga balika.
13: D3 Bio! Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
5: Mm.
4: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tura.
5: Muna'y giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uba ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh.
5: Kayang-kaya,
4: Jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. nga kampiyon, Jud, mupatay sa mga bacteria at virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
5: Unya, all natural pa, Jud, ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ani siya ay whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahira, Jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jud.
5: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jug clinic ka diyo fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
5: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
5: Mm.
4: Salamat kay nai-extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag nakag-exercise.
5: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na na da, Sir GP, sa added benefit.
5: Oh,
4: kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost, sa extend, sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
5: Lami, Jud, yung extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa Jud o gana sa wala na kusog na pinuti ni papa.
4: Na Jud, panahon, Sir GP, nga lami, Jud, diinom o kape, sabot na kung laay kayo.
5: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala oni chia seeds.
5: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugar sugarcane extract. Nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
5: of
4: pa.
5: Of course.
13: DTX Coffee Mix!
20: Eric, this mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang o palaya extra.
13: DTX Coffee Mix! Mamakaan mga butika.
5: Pero Doc, og naman siya ay extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
4: Oo, nindot na.
5: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
4: Mm.
5: May kamahalan roon, tani, kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
4: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia. Medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, sulayan na ninyo, gakapi ka na,
5: ga-detox ka pa!
13: D3 Bio Health News! D3 Bio!
21: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
13: D3 Bio! Ang D3 gamay visio! Ang visio gamay D3! Mapalit sa mga butika! D3 Bio! Kasayuran sa maayong panglawas!
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako sab, si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
5: Mm-hmm.
4: Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
5: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT, adunay antidepressant effects imong brain.
4: Uy, nindot na.
5: Mm-hmm. Nga kining mga good fats mo promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok.
4: Mm-hmm.
5: Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot, Doc, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
4: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
5: Unya, makuha ra maguna sa init ang D3.
4: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
5: Correct.
4: O madepress. Nga mao'y hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. alert ang imong mental function, kini Sir JP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad da ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
0: Oh,
4: D3 Bio. Ang MCT og kiton sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
0: Mm-hmm.
4: Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3?
0: Mm.
4: Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio.
0: Mm.
4: Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
0: Wow!
4: Para sa akong mga fungi. Mm. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad. Mm. Para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms. Pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
0: Mura din nag-topical cream.
4: Murag yun.
0: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
4: Mm. Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage, kung nakay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyang sarang matambalan, Sir GP.
0: Mm.
4: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
0: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong ni Agi.
4: Mm.
0: Alpha lipoic acid.
4: Mm.
0: Nanas ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
4: Yes. Anaa sa atong lawas, ug kini diay gitawag nga caprylic acid, nga naa sa D3 Bio.
0: Mm-hmm.
4: Mao ni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mangguna sa antioxidant, Sir GP.
0: Uh-huh.
4: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
0: Ay, kanindo?
4: Patason niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan nimong antioxidants, iyahaning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
0: Of course, wala.
4: Mm. Mm. Naaradyo na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras no. gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
0: Correct, Dr. Ramil.
4: Mao na yung trabaho ni D3. Matagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si